0: ospitsado apan nagdumili lang una siya sa pagbutyag kung kinsa kini.
1: Pagkakaroon sir, no, pagkakaroon nag-backtrack ang still ongoing ang investigation sa Clarence Police Station. Na sila yung mga pang-review ng mga CCTV footage yung initially na sila ay maraong leads pagpatay sa kagawad.
0: Si Police Lieutenant Colonel Jason Birondo, ang mga investigador sa kapulisan sa mong lungsod na higinabi na sa kabanaig pamilya sa biktima kung doon naman kinihulga sa kinabuhi sa wala pa mahitabo ang insidente. Kasama mo sa Bohol Police Provincial Office sa inyong Rajman Arlo Samantha Riway HP. Tataka ramen.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: Kato may nagtapos ato mga balita karong mga orasa. Yung standby lang ha, human lang sa tumpipila ka mga commercial si Mabati pagbalik sa attorney Rufil Fernandez Banyo. Aray padayon na yung mga isyo mga komentaryo. Standby. Barako diris control ka sa mga cases many ha. Nems Kinyon at Gerald Albius. Ako sa aming Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
2: Radyo mo nationwide.
4: Atong oras karon alas 8:04 na.
5: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
6: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin may balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas kay makatabang kini pagbalikon sa atong immune system ug kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas ug makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tawo nga aduna nay mga maintenance medication. Daga mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem ug uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta kamo, adto alang ang ato mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naata mahimutang sa Osmania Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naana ta sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, Lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318 1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
7: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
8: We are World Connect, your visa to a better future.
9: Isip usa ka magsisibya, kinigyong pagtabi maupod ang numero uno na itong trabaho. Gikan sa pagsugod og lingkod nako dire hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pag-istorya. Sama anang mangomentaryo ko. Kinahanglan ko muhunong una kay muubo. Maunang importante nga makainom dayon kog tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tulong hangtod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Good morning, my dear plants.
11: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
10: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
12: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
13: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
14: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
16: Rexido Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Happy fiesta!
21: Kinahanglan, extra ang anda.
20: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
21: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
22: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
21: Wow! Mas maayo pa?
22: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
21: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
20: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
22: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
19: Unilab quality yan.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa angin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtog na plema, afford pa!
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
10: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bye.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may galas 8:14 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the
4: daghan kay mga panghitabo sa Senado kagahapon mga sugid di paminaw unya do na po mga panghitabo din sa ato nga atong gisundan mga kaigalaan ato ni hatagag pagtagad karon o gininga portion ato ginato may gala sa Life Extension Vitamin D3 ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makapalig ang strong immune system dipinsa sa atong panglawas kung taas ang liver sa vitamin D3 sa atong dugo makafunction sa bugmaayong atong mga cells makaproduce mga panagang makapatay sa mga viruses sa di pa ni mosulod sa atong mga cell wall busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa iyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City sa may Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building o dito sa Consolacion Branch sa may ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
5: Straight to the point.
4: Okay, o kinisab nga portion na ito ganito may gala sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tuntinae o kulon. Kini aro malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon. Ano mga kulon polyps o naay motubo sod sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kaan labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong kulon. Labing maayong nga imnon kini sa buntag o baka sa gabi. Sa upat nga to sa walo ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagamtaman ang kahupay sa imong kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber, mong number one nga colon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagis pag-inom, magkawala kag usa ka sachet, imong isagol sa kabasong tubig, imong kutawon mayo, ishake og mayo, gunya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
5: Straight to the point!
4: Okay, daghang panghitabo sa Senado kagahapon. Si Senator Alan Peter Cayetano, another week, nga nakasurvive isip usaka Senate President. Mingon si Cayetano nga hangtod ganus asya makasurvive as Senate President, hukman siya as Senate President. Kay lisod kayo mahigalag, mo pagani paglingkod gusto nang papahawaon dayon. No? Gusto nang ilisan dayon. Ya, unsa may buti pasabot ana? Unya karon mahigala si Amy Marcos do na po expose. Kagahapong adlaw pero ni palag pod ang ubang mga senador aton hatagay pagdagan. Apas dili pa ta mo adto sa national issue. Katong kidnapping kagahapon sa may banilad mga sukit di paminaw na hinomdo mo, doon ay tayo update ron. Kahit doon ay investigasyon sa kapulisan labot sa gingong kidnapping nga natabo sa kaparking area sa may barangay banilad ng Dakbayan sa Sugbo mga kaigalaan. Kung mabiyahe ka, gikan sa Cebu City, padoong ka dito sa University of San Carlos, Talamban Campus, di pa kaabot sa University of San Carlos, Talamban Campus, pero nilapas-lapas na gamay sa Santo Niño Village, padoong ni Talamban. So, kinumdum ta, ang post, nag-post may galang asawa, gumikan sa iyang banang nga gidagit. Mauni ang pagdagit may gala, ato sa balikan kadali, para for the benefits to mga igsuon nga karon pa nakakita, karon pa nakasunod sa tuntulumanon, o gato nakasunod na kagahapon, at least ma-refresh sila ni ining maong insidente mga kagalaan. Mauni ang nahitabo, kasama nga names, o kineo. Kinindo ka mga lalaki, ako ipakita usa din sa atong social media platforms, ni ay usa ka sakinan nga puti, mura ni mahigala og Land Cruiser or baka ha, Nissan Tira, dili man ni Fortuner, dili po ni Montero, dili po ni Everest. Puti og color mahigala, medyo white pearl ni pagkaputi ah. Sa ako lang tanaw, no? Gabi ay masagod ni mga sukit ni Paminaw. Nagsiga ng suga ni mga sukinan sa so, tupapadong nalarga ni. Nag-andar na makina ni, day. Andar na makina ni. Unya, tao-tao, doon ay usa ka auto nga nakaparking sa unahan. Nabato imong kwan dong, katong lingin dong. Dunay ay, o ka na, toya. Doon ay kaparking sa unahan, nga ni Atlas. So, malagmit, nga nagsabot na ni sila, nagtinawaganay na ni Atlas siya. Unya, padong siya, move forward siya, padong ining sakinan nga SUV, nga puti. Okay? Unya, karon, kalit og hunong, kining usa ka puti sad nga van. Ah? Okay, pag hunong anak karon, sus, gidagit man din doon ka mga lalaki, mga sukit ni Pamino, gigakos ni nga, kwan, so diwa, kadagan. Kining usa nga tambukon, gisud, gipaslak, mahigala dito sa sakinan, unya to na lingkod na ang kining usap pod mga kagilaan gi tabangag pasok pila ka mga lalaki pasok mab unom ka lalaki no so dili sa gusto nga mosud jud ito mahikal gi sumbag pag isa aron nga mahasud jud siya didto mga kagilaw sumbag siya na nakapuwa ting perting pakasumbaga gyud hangtod nga makasud siya dito sa van nya ni atlas ginahina yung van mahigala o oh. Nya gislado o sado pagkaslado na kinini ang iyang sakyan kining maong SUV nga puti nya kining usa ka lalaki nga nakaito mi dagan mi sakay pod sa sedan so morning hitabo ang mga sukid tig paminaw unya ni dagan na kining maong white mahigala nga SUV. Okay, so kumusta man ang investigasyon sa kapolisan ani? Kay ang asawa sa atong nahinumduman nag-post ni kagahapon. Asa man tong post asawa kasama nga names kaniyo? Kidnapping alert in Cebu for public awareness lang kuno. Mayo 11 di ay alas 2 sa kadlawon diha sa Miranza Center Banilad ang iyang bana gipugos pagpasakay sa SUV no sa mga tao nga wa kuno mailhi. Kini ang bana nga si Glenn, ang iyang whereabouts, o iyang nahimutangan, na diskubrihan pagkabuntag na ni anang May 11 gihapon mga higala. Kining maong unfortunate and life-threatening incident has already been reported to the authorities. Muna ilan nang ka-report dito sa Mabulo Police Station. So muna nag-imbisigar mga higala ang Mabulo Police, labot ani mga sukintig paminaw. Unsa mang hitabu agad ay ni, na umuni ang dakong pangutana, ni ining nga maong asawa mahigala nga ang iyang bana nga kiningingan la Glenn nga gidagit man mga sugit ng Pamino. Ganun doon man po ni kalalaking gidagit. Unsa may angulo, unsa may motibo nganong gidagit ni. Dastong linya karoon mahigala tong PNP Military Beat Reporter si kasamang Arnold Bustamante. Yes, kasamang Arnold.
3: DDYHP. RMN Report.
1: Kasamang Atty. Rufildo na na-inbid ang atong nga kapulisan o ang mga person of interest sa naitulong nga pagdagit sa usa ka negosyante ni kasama nga Atty. Rufil kini nga maong nga biktima uban pud atong usa ka laing negosyante nga gisakay o gipugos sa pagpasakay sa usa ka van puti nga van diha sa may parking lot sa Barangay Banilad sa siyudad sa Sugbo human ni mag-viral ang video sa social media ang ato nga kapursan sa Mabulo nihimo dayon og imbestigasyon gani ipatawag dayon ning nag-post sa social media kasama ng Atty. Rufil unya nihimo sila og investigation dakit na ang pag subay kung unsay hinungdan na nang naabot sila dito na pita sa mga repita kasama ng Atty. Rufil di ay kining nakatalikod kan sa video ito kasama ng Atty. Rufil
4: nga nakatalikod kan tambukon
1: kana tambukon kasama ng Atty. Rufil nag prinda ni siya og duha ka sakinan.
4: Oha.
1: Ang duha ka sakinan kining Nissan Terra kanang dool sa na ni Glenn kanang usa si Glenn man kasama Atty. Rufil.
4: Asa may Glenn eh kining niwang kining tambok.
1: Kanang niwang kanang dool sa sakinan.
4: Ah, okay.
1: Ah, nya, wala si Glenn. Unya yaning gi driveban ang Nissan Terra kay 3 months before aning insidentiha. Gi prinda ni kining usa ka lalaki kining tambokon. Ang ihang Nissan Terra o ang ihang Innova, Toyota Innova, bali o giprinda niya og tag 900,000 pesos each kasama Atty. Rufil.
4: So, kisa may ngan aning tambukon?
1: Wala lang sa ngan din ni kasama Atty. Rufil, kay mora man niya ang person of interest.
4: Sige.
1: Ang person of interest. Kini siya.
4: Si Mr. X lang eh, Mr. X. So si Mr. X, so kinindohan niya ay kabuok nga naadiya sa sakin na nagtindog. Si Mr. X, kining tambok, mo ni nagprinda sa sakinan ngadto ni Glenn.
1: 3 months ago. Mm-hmm. Actually, kini si Glenn kasama Atty. Rufil, middleman rapod ni.
4: Aha.
1: Naani siya, daghan siya financier ng mga mudawat ng mga prinda ng mga sakinan ba.
4: Mm.
1: O niya, controversial ni actually kasama Atty. Rufil, laom-laom ni siya nga istorya.
4: No? Laom-laom ni siya. So, sa ito pa, negosyo din ni kasama Arnold, dili ninyo niya drugs ang hinungdan, dili ninyo niya kidnapping for ransom nga, dakpon ka, kidnapon ka, pangayuan ang imong asawa o imong pamilya o minilyon na dili din ni mao.
1: Dili ni siya inana kasama Atty. Rufil.
4: So laom-laom ni nga insidente, pero negosyo ang hinungdan ni kasama Arnold.
1: Pinood na, bangga ni sa mga negosyante sa sakinan kasama Atty. Rufil.
4: Kuya, wag ko ni kalakihagot. Kasi ato klaro ho na, so kinini ang si Mr. X, Nagbaligya og sakinan ngadto ni Glenn, ba't kini si Glenn, middleman na po ni.
1: Middleman na po ni. Prenda ang term nila kasama, Tonor Phil.
4: Prenda.
1: Prenda.
4: Okay, so, si Mr. X nagprenda og sakinan ngadto ni Glenn. Nga kini si Glenn po, niya mo igiprendahan, so siya may nagdaan na sakinan kalon niya, tira-tira din na, dili na sa Land Cruiser, tira na, nisan tira.
1: Nisan tira na kasama, Tonor Phil. Muna giprenda.
4: Monang giprinda. Sige ha, gamay lang ha. Atong susiyon o maayon ni Kalong kasama Arnold. Stand by una. Humalamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8.24 na.
3: This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
6: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
7: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
8: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
9: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
7: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
8: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
9: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
7: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Kining corned beef na lang usab, okay na?
11: Mami!
10: Angeline!
11: Di man sa'yo pang okay ra.
10: Pero!

0: machines karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
4: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang galing! Pangmatagalan!
6: Parang tayo lang han.
7: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
7: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang yun di ay sa mo ang iBerry, tita?
9: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
10: Sa Laipod, ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
13: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
15: Atong attack na alas sa 8:30 na mahigala sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the
15: so atong balikan mga kaigalaan kay Kinimanggod, magka-alarma ni. Mone ang iyang post ni Siren ba pag-pronounce ni day? Siren J. Samia nga ang iyang bana kuno gidagit mga sukid tig paminaw. Kidnapping alert sa Cebu. Unya kini mo ang kidnapping alert. Duol ra ba ni mga kagilaan sa University of San Carlos? Na ay mga estudyante ng naa. So kanang mga ginikanan anak, medyo mabalaka po sila. Basta silang mga anak niya o sa'yo mahitabo. Simba ko lang. Muna ka na bitaw mga eskwilahan, ka na mga international schools in day, Ken. Grabing security. Labi lang mga anak ng mga adunahan. Pangkidnapo niya simba ko na. Unya man ipalukat mga sukit ng paminaw. Pero kini, lalong tani, dili ni kidnapping for ransom. Dili po ni kidnapping mga higala nga lahi ang katuyuan. Business day ni. So kining duha day ka mga lalaki nga gi dagit. Silang duha, unsa may atraso nilang duha, kining usa nga tambok mo magkani nagbaligya o nagprinda. So nagprindag sa kinan, duha kabuok, tag 900,000 ni Santira o Inuba. Ngadto ni ining niwangon nga si Glenn. Glinda ning ni Wangon. Nya hain man ang nahitabo nga conflict ani karon. So unsa may nahitabo diay? Nya ang investigasyon sa atong kapolisan pinagi ni kasamang Arnold Bustamante atong balikan kasamang okay, ha? Sa atong linya karon. Yes, sa kasama Arnold.
1: Kasama nga Tony Rufil, balikan nato kay 3 months ago motong nagtrinda ni si Mr. X kadto kang Glenn og sa Kidan nga duha ka buok ni Sentera og Innova Toyota Innova balor kini tanan og 1.8 million pesos din ang sabot ang interest ani ka sa mga Tony Rufil sa duha ka mga sa Kidan matag buwan 50,000 pesos so tulo ka buwan do na sa batal nga 150,000 pesos nga pero noon kung lukato na karon nato nga Pizza Mayo o Pizza City sa Mayo 2026 ka sa mga Todorofil, iparukat na sa kinini ang bidawat sa prenda kay Tuluraman Kabuan ang sabot nga lukaton ang baog na sakinan. Boto nga gitawgan ni Glenn kining Mr. X nga lukaton na ang maong na sakinan o niya bayran kini og 1.8 million pesos. Gawas ani na pa siya 150,000 pesos nga meron nun sa interest. So, wa di ba na yun kasama ito ng Rapil ang pagparakita nila na ito nga Mayo 7 sa Osaka Mall diha sa Dakpain sa Mandawi kaya ang SMG Mall diha sa Banilad o kining isportuna matinaming split niya kasama ito ng Rapil kaya naglain ang ilawas.
15: So, itong so, galohon kasama Arnold o prinda ning maong sakinan. Dili din na yung middleman kinis Glenn niya iya pong ibaligyan ni mga sakinan sa uban. Kay Prinda raman eh.
1: Prinda raman, Prinda ra.
15: Si so gamito ni Glenn eh, malagmit niya, gamito ni Glenn eh, o niya niglukat, ibalik ang kwarta nga 1.8 million, 1.8 tanan,

0: additional nga tag 50,000 per month.
1: Okay, interest sa prenda.
0: Hmm. So, kini si Mr. X, kinitambok, may muhatag na ito ni Glenn.
1: Oh, what is it, muhatag? Bumayad siya og 1.8 million kasama ito na rotil kay kuhaon na yung sakinan o niya plus 150,000 pesos ka interest.
0: Mm-hmm.
1: So, kuha na, 1. Kuha na ta, almost 2 million. Ang oh. Nga meron na ta kasama ito na rotil, no?
0: 2 million yun.
1: Nihangyo siya nga pizza unsi na lang sa Mayo. So, nakita sila dito
0: 2.3
1: sa,
0: million. Tanan. Okay, sige.
1: So, makita sila dito sa kuan kasama ito na rotil sa Osaka parking lot as Manilad. Dito sila nag-abot kasama ito na rotil. So, ang hangyo aning Mr. X nga wako magpo ikabayad sa 1.8 million, ako ni siyang mangita, magpatabang sa kang Glenn nga matransfer ni sa laing financier kaya iya na po nang iprinda o laing kasama ito na rotil kaya ibayad niya sa katungkunan niyang iprindahan.
0: Mm-hmm.
1: So, ni sugot si Glenn kay naman si kailan daghang mga financier kasama ito rin nga budawat ni tawag ko na mga prenda ng mga sakinan.
0: Mm.
1: So, ang hangyo lang ni Glenn nga ihatag lang o bayaran lang ang 150,000 pesos kay para man to sa nagdawat sa prenda. Mm. Bayad sa nagdawat sa prenda. So, moto nga sugot lang si Mr. X nga iya lang it bank transfer. Pero natinga si Glenn nga imbis mag bank transfer na ang nanawag ko ni sa iyang asawa kining Mr. X kasama ito na rapin ibang transfer na anang urasa alas 2 kadlaon pero inay nga ang kwarta nga muabot na to sa iyang bangko duha man ka mga sakinan ang nangabot o kining puti nga ban o katong Toyota Vios.
0: Mm-hmm.
1: Pugos na sila sa pagpasakay kasama ito na rapin na to sa maong nga mga sakinan.
0: Mm-hmm.
1: Kani itapapan matod pa siya o kining panapton ang ihang mata kasama ito na rupin pero makidungog siya sa istorya sa sulod.
0: Mm.
1: Natinga naman lang siya kay huwag siya dito nakpinsanaga so sa mga kasagutan dito. Natinga siya wak naman dito makauban dito sa van ang katong Mr. X.
0: Mm.
1: Sinaman ta ko no ang duha ang isakay sa van kasama ito na rupin. Dito na siya nagduda nga doon ay kalabigitan si Mr. X sa pagdagit nila.
0: Mm.
1: Warag, inana ba? So, ang iyang nga theory nga gihatag nga to sa atong nga kapulisan. Nga, dahil ba uwan dahil kasama ito na mapil, nga kining baong nga mga sakinan, wak ni siya mga papilis.
0: Aha.
1: Wak ni mga papilis, wak ni OR o CR, wak po ni siya kanang dokumento gikan sa kanang kang Mr. X kasama ito na mapil. So, nagduda po ni siya nga ang atong nga kapulisan, din na nagduda, na kining maong nga sakinan, kinarnap ni.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nabitong sa rentangay o sa rentsangla. Kaya kinimang kunong Mr. X, hilig ni siya o kanang mangabang o mga sakinan ka sa mga terrorofil sa mga rent-a-car din sa Metro Cebu.
0: Mm-hmm.
1: So muna ang hilimong karoon nila, upalaom sila sa ilang investigasyon, unsay kalambigitan aning Mr. X sa mga kaso sa mga rentangay, lakit na si Glenn. Kaya kagahapong adlawa, si Glenn dito naman sa Mabuno Police Station may time na og kaso kasama ito ng film, may investigate siya ka-feribit alang nasa pagpasakang kasong kidnapping patong aning nga Mr. X samtang ang kapulisan mupanaw pa silang investigasyon. Ito paminaw.
0: So kailan na sila kasama Arnold Maohon?
1: Kailan na sila actually kasama ito ng film. Puro na sila man nagkaila.
0: Mm.
1: Ito paminaw, ang pamahayag ni Police Major Eric Hingoyon.
0: Okay. At ang minahon si Eric Hingoyon.
2: Sa Mabuno Police Station at itong nakatap ng video sa CCTV.
3: So, una sa tanan na may adlaw, sir o ma'am, sa tanan ng friends na to sa media nga na adere. So, mao itong nakatap ng video, makita ninyo itong post gabi. Pero kung makita ninyo sa CCTV is naitabo siya May 11. So, mga 2 weeks na ang milabay. Ang pangitabo is dito sa may Barangay Banilad sa isa ka prominent na subdivision. Diha dapit. So, makita ninyo sa video nga na ay allegedly gi-abduct nga duha ka buok victim. Karon ang victim allegedly ali dito na sila gidala sila sa Naga around mga 5 to 6 a.m. Dito na sila na-recover. So, ang victim is, yung giingon is gikuha ang iyang

0: gamit niya, cellphone, relo, passport, yung iba na mga ID. Nagpatabang siya dito sa police station para makontakt ang iyang wife niya dito sa Naga. Sundo siya dito sa Naga police station. And then allegedly wala na daw siya. Nagpa-blatter ang iya lang is pa-inform lang siya sa iyang asawang okay pa ang iyang kahimtang. So mauto, pagkahapon, I think mga 4 or 5 p.m. ni nari sila sa atuang buhatan and then nakandak po tawag atuang investigation regarding aning alleged na abduction or kidnapping.
1: So nga may POI sa?
0: Yes sir, natay POI. Ang POI na to is ang katong iyang kauban na naa sa video sa makita ninyo. So magkailaran ni sila si victim o katong POI. So mao tong isa sa gidudahan sa victim katong asawa sa bana sa nagpost mo tingilang gidudahan nga may isa sa nagpuluyo sa panghitabo.
1: Pero sa saan din kanang organized crime group is na kidnapping group dili.
0: Dili man sir, actually mo pa nang gisubay karon unsa gyud ang kwan kay actually kaning manggood is mo rin naamgood tayo grupo diri sa Cebu kaning mga rent a car or mga buy and sell inana. So I think kani silang POI ugang victim murag apila na sila sa murag kanang grupo ng inana kaning mag-print out mga sakyanan. So actually murag kailan ni sila and then mahatag lang ko og gamay nga na background is ang kaning POI nagprinda siya og duha ka sakyanan ari ni victim isa ka ni Sentera og isa ka Innova worth 900,000 each so that is I think 1.8 million. Pag May 10 nagsabot na sila na makita diri sa isa ka mall sa Mandawi City. So, nagsabot sila dito nga balik ang duha ka sakyanan nga naa ni victim. Ang duha ka sakyanan nga naa ni victim ibalik dito ni POI kay si POI iya pong ibaligya sa lain, mangita siya og lain nga financer, iyang ibaligya or iyang iprinda sa lain para na siya ikabayad ni victim. Plus 150,000 nga murag mahog nga interest. Si victim, para maklaro sa tanan, si victim is mahog na siya og murag middleman. Siya mo'y na si contact sa uban nga mga muprinda o mga sakyanan. Pero, to tell you, ang kaning Nissan Terra o ang Innova, wala'y papilis. Ha? Wala siya ego nga. Karon, ang ilang sabot is magkita sila diri sa mall para mo to maturnover ang sakyanan kay si POI iyang ibaligya po duglain para na siya ikabayad ni victim kay naka-shell out man ni 1.8 million pagprinda. Wala sila madayon o kita dito sa mall kay niingon si POI nga maragalain daw ang paminaw sa iyahang asawa. So moto, dito na lang sila nakita sa katong isa ka dool sa isa ka subdivision sa Barangay Banilan pod, Cebu City. Niingon si POI nga nagpaabot lang siya sa iyang asawa nga i-transfer ang kwarta para ihatag niya ni victim. Pero imbis na kwarta ang muabot, kato nung van nga puti o ang Dios nga mag-gray mo ay naabot. So mo ito, makita ninyo sa video nga nai-alleged na abduction nga naitabo. Si POI mo ito ang kauban ni victim sulod sa sakyanan. So, mao to ang backstory sa nahitabo og unsay relationship pod ani ni POI og ni victim.
2: si Bill ay sabi niya sa kita.
0: Yes.
3: Okay, so mo ni sa kasamang Arnold no ang gi-explain ni Major Hingoyon labot sa maong panghitabo. So, ila pa ning palauman ang maong insidente o gaon sa pagidugang pagmakuha nga impormasyon labot ani kasama Arnold.
4: Kumusta kasama Arnold Rufil? Mo palauman pa sila sa ilang investigasyon. Ilabi na kay nailhan naman ni ang kining person of interest kay ang kining biktima agdugang gid siya nga kato siya mo inefaryo sa pagpa-target kaniya. Aron ka mahandok siya ba o makuha nilang sakinan kay gani makita man sa video ka sa Martin Rufil nga human sila gisakay ang Tisan Terra gi
3: gidala gyud
4: nga kwan oh gidala man sa lagtong naka orange so t-shirt gida ang mga nga sakinan unya ang inubang nga wa pod madala atong mga tungura naara pod nila kasama sa Martin Rufil sa ila kustodiya so ang
3: diin man ang inuba dito tungula kay ilang gida nga sakinan kinil man ni Santira ilang gikuha sa parkingan asa man napita.
4: Kining ni Santera mo man gikuha kasama to Rufil dito sa parking dito sa Marilan.
3: Okay, but ang Innova asa man dapat ang Innova nga naa maka sa ilang kustodiya na pon.
4: Na di na kang nasa victim.
3: Ana sa victim.
4: Ang nasa victim ang Innova kasama to Rufil.
3: Aha.
4: Onya nakagalayo na ron sila sa Highway Patrol Group 7 aron may bawaan kung legit pa ni ang negosyo aning Mr. X kasama to Arnold.
3: Oh, tanaw na kay basi di na ilang masikan kinarnap na po na kasama Arnold na kada kong problema.
4: Naramay mga pangalan ni nila na nalabig insad, no? Nalabig insad kasama to Arnold. Diha sa Highway Patrol Group. So, mani, giklaro yun sa Pandao, sa Mapuno Police Station nga walay kidnap or ransom nga nahitabo, no? Kay sa unang report pa ko kasama to Arnold, doon ay kidnapping. O niya, maka-alarma ba? Kita so, ibaw sa Pabulo Police Station nga dito ikalarma kay sila ramani kay ila ramani sila ang naghimo sa pag pagdagit sa ihang kauban o sa kauban sa negosyo o kanang parparihan nila og negosyo sa pag-deal og mga sakinan diri sa Metro Cebu. Ang pamilya ang katlong nga biktima mo pay na tong kaso karong adlaw sa mga hotel dito sa Mabulo Police Station ngadto sa korte karong adlaw. Kasama mo sa Mabulo Police Station ng Radyo Manahon Busaman, PDYHP, Tatak, RMN.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo Boy, Nationwide!
3: Okay, salamat kasama Arnold Bustamante sa mga report. Alas 8:46 na mahigala, aritas tundugang isgutanan sa mga panghitabo sa Senado kagahapon. Alang sa mga dumadapig ni Senator Alan Peter Cayetano, good news nila gahapon, nga wa mapulihis Cayetano. Alang sa mga dili dumadapig, medyo dili kayo good news, kay wa man mailog ang leadership sa Senate kagahapon. But anytime, pwedeng ilugo na nila. Anytime. So kung panalitan, mailog nila. Si Cayetano maoy labing dali ra nga nakalingkod nga Senate President day sa akong tan-aw sa history sa Senado. Kun ugaling mailog nila. Kay pagkadaog ni Cayetano mahigala kanang adlaw, kanang si Manaha gusto ni sa pulihan dayon. Manang kanunay ginatayog ang iyang leadership. Kung kining 13 ka mga senador nga bag-ong majority ron og dili gyud mahigala ma way madaan ni nila mabira des minority. Apabilin si Cayetano diha sa iyang pwesto.
5: Straight to the point.
3: Pero kung dunay madaan at nila diha, makaguyod og duha, ang mapulihan si Cayetano mga sukintig paminaw. Bonin niya mahitabo yun. Sa ato ng tagagpagtaga doon taon-taon mahigala, standby lamang, human lamang sa pipila ka mga mahinundanon. Alas 8:47 na.
7: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na! This time check is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gadtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
10: Grabe na git akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagit sa screen.
11: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
12: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
10: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
11: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
12: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
13: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
14: Kainit sa panahon pero usahay mukalit lang pod og uwan, maunang usahay muresulta ni sa ubo-ubo. Hasol kayo. Disturbo sa trabaho, labi nag magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gibuhaton ug kung dili gyud madala, maka-absent pata. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban, labi nag magsigit og paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years na po kami.
16: We are World Connect, your visa to a better future.
17: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong attack na Miguel alas 8:51 na sa atong pagbanuban karon nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
17: Straight to the Point.
3: Sa atong balikan, Miguel, Senator Alan Peter Cayetano versus Win Gatchalian. O niron ang duha ka mga senador nga malagmit, mao'y mahimong mupuli ni Cayetano isip Senate President. Si Cayetano mahigala, kung ato mabantayan, pirting dali aragi kayo ng iyang termino kung makuha ang very slim majority o makakuha o duha ka senador, makabira mahigala, makuha ang leadership, mag-change og leadership. Pero kung atong tan-aon, kini, prangka-prangka lang nga pagka-analisa, kini si Alan Peter Cayetano, ang ayan ning hatagay gigayon. Kay bag-o pa man siya mahigala na tudlo, isip Senate President. Ang uban magod mahigala, gusto ng tanggalon dayon, lahi po na agad ang mga hinungdan mahigala, Malacanang ron gusto yung matangtang ni si Cayetano. kay gusto sab sila mahigala nga kining mga senador nga naa medyo lisod magun madiktahan ni mga kaigalaang di alining nilang kaitano mga sukit ng Pamilong ang kaitano group mura mangod og masabot nato mahigala nga mubarog ba nga lahi sa opinion sa Malacanang kining minority mahigala sunsunod ba ni sa Malacanang kung sa gusto sa atong tanaw lang, hindi pag-unsa ba lang. Klaro-klaro ba lang ang istoryaha ba? Kaya kinigong sinit, mga sugid di Paminaw, ang sinit, kinalan mo stand mo inyo din ha, nga dili madiktahan sa Malacanang. Kaya asa naman ang principle of state and balance? Check and balance. So, at least, buhi ang demokrasya kay namay sinado mahigalang maka-check o makabalansi sa executive department. Unsa man pagbalansi karon sa Senate kung mula siya o rubber stamp sa Malacanang.
17: Straight to the point.
3: So muna nga, atong gitanaw ba lang? Pero, maingaw man sila mahiga lang ha? Kuan lagi, okay lagi hapon ko no? Sige lang, ba't unang-unang rason na to? Nga no, nga pala na ko taga-agigayon ni si Alan Peter Caetano? May manig record, nahimo maning Speaker of the House kaniadto sa yang siya may Speaker of the House dito sa congressman siya may galam ayaw mag-record ang House at the time. Unya karon labi pa nga angayan si Caetano diha tungod kay siya usak abogado unya ni ay impeachment nga pending against mahigala ni Vice President Sara Duterte.
17: Straight to the point.
3: Kaya may una natong rason ha. Kini iyang pagka-abogado mga sukit ni Paminaw kay kinilaging impeachment trial ang Senate mahigala mi convene as an impeachment court. Para nako, kinahanglan kag lawyer nga maoy mo preside ha. Kay doon na may mga technicalities good nga imong i muhimok kag mga rulings every now and then. Muhimok kag mga rulings. Muna kung kadto nakasubay sa impeachment trial mahigala mo ni unang rason ha nga ngayon is kay Tano nga siya maoy Senate President. Sa impeachment trial ni IRAP kung makainumdo mo because ang impeachable official nga subject for impeachment at the time President man so necessarily ang Supreme Court Chief Justice maoy mo preside. Nindot to mga higala nga pagka-preside makita gini mo ang ruling mahigala ni former Chief Justice Hilario Davide. Maayo nga pagka-handle niya mga sukit ng Paminaw, wala gito matiwas tumong impeachment. Doon ay mga kakulian. Ang ikaduhang impeachment, kaya sa Pilipinas, mahigala duha pa man ika-impeachment trials ginato. Kanan ka, nakahimo gino full-blown trial ba? Ang uban ng mga impeachment, mahigala, kutob naman sa House, kato sa si Mercedes Gutierrez, katong Kumilic Chairman, o uban pa, mahigala, kutob naman nila sa lawyer house, pag-resign, may galawa na. Wala day, pag-resign, nga ipa-impeach na, resign, wala na. Pero kini Sara, magunahin niya iya. Kay bisa pag mo-resign ni Sara, ipadayon yun na nila, kay ilan tuyo mga kagalaan, di man ang impeachment yun niya, tanggalon siya sa opisina. Ang tuyo na, nga disqualify yun siya. Lahit mo gani, purely politika yun eh. Kaya hakin niya akong istorya, may galawa din eh. Likoy-likoy yung istorya nga, kunuhay, accountability, muna-muna. Okay, sagulan talaga accountability. Pero, more on politics. Kay accountability pa ni mga sukit ng Paminaw, kanang flood control project, flood control scandal, nga daghay na nga matay ang flood control scandal, giapil unta na. Pero karon mahigalam, waman. Ang focus mga sukit ng Paminaw, tuwa mang Sara. So, kini prangka-prangka pag-istorya politika, gini. Pero, niining impeachment karon na anamang yun na mga sukit ng Paminaw, ang ay mataro nga usak abogado amo daddy ha. Ang sa ako naging kining Senate good ang composition sa Senate dunay lima lang ka lawyers. So para nako mayo og magpili sila sa lima ka lawyers. Kay dunay may mga technicalities diha good. Dunay mga technicalities. Muna ang unang presiding judge, presiding official kaniadto during the impeachment of IRAP si Chief Justice Hilario Davide. Di okay kayo. Ikaduha may gala kang corona nga impeachment trial si Juan Ponce Indrile. Maayos sa tong abogado si Juan Ponce Indrile o karaan si gitong lawyer. Maayos ang pagkada. Karon si Senator Alan Peter Caetano, abogado ni o tanaw na kumayo ni. Kini si Win Gatsalian, gusto sa gyung mapuli sa mga higala, mo decline na natapos si Win. Para na ako ba? Nga, siya mo ay gustong, kwan, ganit na po siya balik ni Tito Soto para doon ay fresh start mga sukit di paminaw. Buot nilang ilugon ang leadership sa Senate. Kay ilang ipuli si Win Gatsalian. Kanadaan mahigala ko ako'y against si Win Gatsalian, ha? Pero niining panahon na ba, inighuman ining impeachment, nala ibutang ni si Win. Pero kanong na ay impeachment bitaw? Para nako ibutang na lang na askiko pangilinan niya. Si Pikiko mo ay naasa minority. Tungon din ng impeachment lang. After ng impeachment, o ibutang na si Win. Nga naman lahi man kuning legislative nga trabaho o kining trabaho karon sa mga senators as senator judges. Matag karon og unya duna mga higalay pagahimuon nga rulings.
17: Straight to the point.
3: Dili na basta-basta og kay background mahigala sa rules of court ana, rules on evidence. Unsa man nimo pag-ruling ana? Di man na ordinary mahigala nga mo preside lang kag meeting. Na may mga objections, na mag-expecta mahigala kini mga abogado ni Sara Duterte, akin ako nag-expect lang ko. Nga mga mantigo ng iyang mga lawyers, ako kaila ininyang, murag ako na ilan, kinis Fortun ra mga higala, kay maumani na ka, appear ka na to during the time of former President Irap Estrada ng impeachment. But ako ni presume nga mga mainlaki ng mga abogaduha ang ipangkuhang Sara. O akong ipresume nga object yun na iangay objekan, seasonable objection yun, himuon nila. So, every time mo object, ang presiding official mo himog ruling. Kung sa paghimog ruling, himog okay background eh. So, manang paran ako, kana si Senator Alan Peter Caetano, haom ni anang maong posisyon. Pero kung ilang ilugon ang leadership, gikan mahigalas majority, ang kining minority ron, makakuha sila, makabira sila, dili ko pabor nga si Win. Okay na lang tani, Kiko. At least kamao ba nga na background mahigala sa law. Nga mo ay mo preside. Di man na basta-basta good mga sukit di paminaw ang pag-preside kurte, maguna. Mismo gani mga sukit di paminaw kining sa judge yung kamo apply kapag ka-judge. Di man ka pa na may mga qualification na. Di man ka madawat na judge o kay experience sa law practice yun. Lawyer ka, of course. That's number one. Pasel ka mahigala, bugado ka. But aside ana, doon na mga higalay, ato ka Supreme Court, 15 years, maganit na nga, at least judge ka or practicing lawyer ka. Or doon na ka mga higalay, nag-engage you to practice of law ang imong profession. Kahit pwede man mahigala nga lawyer, unya, wagin man laban, to ang mga higala nagtudlo baka, or unsa ba, wagin kata ako kurte, so lahi po na. Pero kinini ang gi-require ana, like, pagkaroon ng Supreme Court, or dire sa regional trial court, at least doon ay 10 years nga experience. Dili basta-basta oi. Sumuna nga kanana ang mo para niya mas mayo og mo decline na siya sa may mo giveaway na lang nga ato nang ihatag ni kuan eh. Kaya sa minority man god ang abogados minority Kiko ra. Ang abogados majority upat sila. Duha ka Caetano, si Chase Escudero og si Marcolita. Bisag asa na nila diha, pwede nang mo imo preside. Si Marcolita mo preside, okay kay na. Kana si Chase o baka si Pia Caetano, okay. But dili sa pikas ng side sa minority, si Kiko naman, mao'y lawyer. Kanang mga senator judges, okay na naman, lingkod naman na sila, dili ikaw may muhimog ruling. At sa katapusan ng part, may kailangan mo decision na mo, ikaw mo na yung muhimog ruling. But kanang mo preside ka, ikaw may mo himog ruling every now and then. So muna nga, mayoong taong si Win Gatsalian, mo volunteer siya, kwan, panalitan ba lang? Kaya sige mo sa sige mo sa ganahan na yun nga mailog ang leadership ni Caetano. Ha? Sige maghanahan at ahata yun. Nga ikaduha, kinini ang og mailog ang leadership, makafunction ba ang Senate sa iyang role, sa iyang papel, nga maoy mo check and balance sa executive department o sa judiciary. Kay di man po mahimo nga ang Senate mahigala mahimong daw rubber stamp sa Malacañang. Unsa gusto sa Malacañang, tano-tano lang Senate. Wa na ta nang unsa una man lang og wa nay makapalag wa na tanan. Gituyo bitaw nang adunay tulo ka branches of government aron nga duna mahigalay harmony og duna pod mga higalay principle of checks and balances nga ma-maintain nato. Mao nay demokrasya. Kini mo mahimo wa na gyud makabadlong nimo. Kini sa executive department bisag unsa na lang ilang gusto wa na gyud makabadlong. Man at least dunay Senate nga mo barog. Unsaon man pagbarog anang Senate kung ande sa dictate sa Malacañang natanan. Mao nay importante nga kada bang nay masaliga nato. Kay kining sa House of Representatives di ba ka maka-expect na ng mga congressman usay gusto sa presidente sunod-sunuran na gina sila. Kay padlok po sa Kadag project. But kining sa Senate, mao ni mahigala ang atong gilauman nga taas-taas unta mahigala og integridad og mubarog og dunay mga issues. Ha? Nga sunod, kuhan yun, kanang atat na atat yun nga ilugon. Tungod mga higala kay doon na po expose si Aimee Marcos. Although, kanang mong expose may higala, i-double check pa yun na, kay ni Palag po, ni Alma po, nag-uba mga senador. Natin pa dayon noong taon, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:03 na.
18: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
19: Mommy, makahilomdom ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata, ingon sa doktor. Murag nay dagumpirmi sa akong mata, pero maayo na lang kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahal ang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years na po kami.
8: We are World Connect, your visa to a better future.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong takna lasan 9-9 na. Mahigala sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
3: Napay decision sa Supreme Court labot sa TRO ni Bato ato sa nang ihisgutan o niyan taon-taon. But before na, padayon talasan ng sa Senate. Kaya may nahitabo kagahapon. No, si Senator Alan Peter Cayetano ni speech kagahapon mga higala. Ato paminaw niyang speech niya, ato mga higala i-discuss ha, ang ato mga isgutanan ani. Kini nga portion, hatod ka na to sa said element. Well, mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon kalon, pandunay maayong balita, gikan sa pait. Kana ang said panyawan element oil nga may muhatag o kapayan sa tong giantos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, mga pinakans, gagmay mananap o mga insikto, o bisan alamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit kadinggi, malikayan usab. Busa, gamit na mga kapanyawan, sa seed element oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed element oil ginama sa seed pharma o giapot-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magaling.
10: Straight to the point.
3: Okay, atong tagag-pagtagad ha. Si Senator Alan Peter Cayetano, muni ang iyang pamahayag mga sukid ng paminaw kagahapon. Okay, sige dong, Nems. Okay. Sige.
11: Good afternoon, Madam Chair, Madam Senate President, dear colleagues. Let me start with a biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. Balikta rin po natin. Ito po ang ating inaani ngayon. So, balikan natin ano ba ang ating tinanim. So, allow me to put on record three topics. First, ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador? Number two, when we talk about the dignity ng Senate at yung kasagsagan, kailan ba nag-umpisa yon? And pangatlo, na tingin kong pinaka-importante, ano ba priorities natin and how do we move forward? So, dun muna tayo sa ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador. Gusto ko pong sabihin sa sarili ko at sa bawat miyembro ng Senado na hawak mo yung bit. Mga senador, hawak natin ang bit. Ano po ibig sabihin? Hawak natin ang mic, lalo sa mga panahon na to. Kahit sino po sa atin ang magsalita ay news sa panahon na ito. So kung pipiliin natin ay pag-usapan ay edukasyon, katulad ng sinabi ni Senator Bam sa kanyang vlog, yun po ay mapupunta sa record. Kung pag-uusapan natin agriculture, agricultural smuggling, problema sa taniman ngayon, problema sa fertilizer, pag pinag-usapan po natin yung 7% inflation, pag-usapan natin ilan araw pa ba meron tayong gasolina. At yung po ba ay katulad nung the last 60 days na dagdag ng dagdag o panipis na po ba ang supply worldwide. Pag pinag-usapan natin fiscal space po natin at dolyar sa peso, hawak po natin ang bit eh. Tayo po ang pwedeng magdikta kung anong pag-uusapan. Pero tignan po natin yung interview since May 11. Dalawa lang naman eh. Paano palitan muli si Alang Cayetano? At pangalawa, bakit bumagsak ang dignidad ng ating Senado?
3: Okay, freeze. Okay. So iyan yung isay-isay mga kagalaan niya, hawak natin ang bit. Kita, but pasabot may gala, kita na ana to, unsa itong topic niya gusto. Nga isgutan. Pero, og ang isgutan mahigala nga, ang tuyo na yun si Cayetano at itong Tanggalon, lahi ng istoryahan, mahigala ang katuyuan na yun si Cayetano at itong Tanggalon. Wa pa magkapurma, mahigala Tanggalon na, ngano'y na mapasad ka atat na atat ang pagtanggal. No, at least masawayan ni mo, og unsa mahigala iyang performance, di kakauyon sa performance, imong Tanggalon, ba't ka na mahigala wa pa gani? Wa pa yun sa kabuan, gusto ng Tanggalon. Ano man na? Muna yung speech mahigalang Alan Peter Cayetano. Ato ni Tiwaso Gisgot noong taon. Sanbay sa gamay. Ato sa ibanangat na pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 9.30 na.
1: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
12: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
13: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
1: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with Lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
12: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
13: Salamat sa Iberry Gold with Lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
1: Iberry Gold with Lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
14: Iberry Gold with Lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
15: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bye.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may ipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
4: Nag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton ng adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Balik-balik na lang ang sudan.
6: Pongshi!
5: Angeline!
6: Sulayi! Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: kulang na sa mini sarap o sa kadaghan sa choices na ugyod ka.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong takna may galas o 9:18 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon. Ato sa tagang pagtagad ba kailangan kaya di amas to si Bianan karon si Father Darwin Gitgano ato ning amigo mahigala dito sa lalawigan sa Bohol pare ni mga kailangan nga dito gyud sa masayin sa Diocese of Tagbilaran pero kaniadto nahimo ni siya mahigalang assistant parish priest dito sa kinini ang Luon Bohol oh nakaadto ko ani mahigalang Luon Bohol gibitar kong Father Darwin nagrally mi dito sa kinini ang merkado kaniadto ha. So niya human kining iyang ministry ron duha ni ang pagka Catholic faith defender ang pagdepensa sa simbahan ikaduha ang kining murag mo na mas marabisi siya ining sa ministry sa exorcism no so kini bang bitabita man tong ministry nimo sa pagdepensa sa simbahan medyo okay pa to kini sa exorcism mo dahil mo kuyawan ini kaya ang kontra to ini kini mangyong yawa mo gikontra ano tighingili ng mga yawa ba? Ha? Mone ang kang Father Darwin na gitgano ron nga medyo mo iyang gipukusan. Yes, nung si Bianan ron, may gala ko sa pagtagad ka ron kay nahasuroy dire sa Cebu. Tagsalaban ni magkasuroy dire. O niya pagkahuman, napos na ilagang mga kalihukan. Di kausan, nakasimba ko nitong pag sa Santo Niño nga kuha, nakamisa ni Father Darwin. Por layo lamang kay kuha lang kong duol. Ha? Ng mga tao. Pero siya may nag preside sa misa o niya paghuman naghumili dito. Ako layo na kay ko kay nakiduot ko sa mga tao ba no pagsuod nato dito. So muna nga nakasimba ko tong panahon na apan wa ko kaduol ni Father Darwin karon ni Asias tong si Bianan may bisita nato mga sukit ni Pabinaw. Father Darwin may buntag.
3: May buntag Attorney Rufiel og sa atong mga suking tigpaminaw sa tibok kalibutan naman eh. No?
2: Kalibutan yun kay
3: tibok kalibutan.
2: Radio na to kusog na itong radio, Father, puryabuyag lang, no?
3: Praise the Lord.
2: Kay dili pag panghambog, kita'y overall number one. Dili sa Cebu, babati, maginanin mo, muantog yung mga lugar sa sipa-sipa gini atong programa. Mismo ganis Bohol, naghantag mga listeners niya, no?
3: Inalaghan.
2: So, niya karoon, nabdugangan, kaya niya may YouTube na to.
3: Tino.
2: Plus niya pa'y Facebook. Ikaw sa daasa ka, nahimun sa kang vlogger, taglan ko niyo dito. Nagka-prayer taan eh. Mo-adap man kita, no? Sa una ko, radio lagi, dugay kayo kung adapt anang pagka-kwan, mga vlogger-vlogger, pero mauna may panahon. Pero nindot nga itong gamiton ka na nga mga medium para sa atong ministry. Oo. Kumusta naman ka, Father? Ako na, sa una, active yung kakayokan, pero unsa man duha kabok ning imo, pagdipinsa sa simbahan, o kining exorcism, or asa may na-focus, asa may mas dakog oras na nimo aniron?
3: Sa
2: good morning, Danimo.
3: May muntag asa ni. O, mas taas-taas jud sa ministry sa exorcism attorney kay daghan naman kay itang CFD karon nationwide.
2: Oh, daghan naman.
3: Kunya ubay-ubay na jud ang na-encourage, na empower sa pagdepensa sa simbahan. Daghan na po kay mga converted pastors. Nga sila na sa una ang nangatake, sila na po ang nibawi silang mga pagpangatake. So, nagkadaghan ang CFD, pero tagsara ang mudawat sa ministry sa exorcism. So, kaluwis Ginoo pinaagi sa panalangin ni Archbishop Abet nga ni Anadres atong
2: Cebu na.
3: Cebu ato i-greet ay si Archbishop Abet. Ibisita mi kagapon.
2: Okay.
3: Ngadto sa Palacio.
2: Palacio.
3: O ba ni Father Ado? No? O tungod sa iyong panalangin, nakatukod jud ang Diocese of Tagbilaran og Center. Doon na natin St. Michael Exorcism Center. Masi maka...
2: Dito sa Tagbilaran.
3: Makadalikyat po kagsuroy pohon.
2: Pohon.
3: Invite na po ka na ako.
2: O, pohon. Ito kayo, invite ko na sa una kay pagdipinsa mo itong simbahan, naging rally mo dito, no? Kaya kamaumang tagamaysan sa kinini ang mga apologetics. Ba't kining sa exorcism murag ko yung kuyaw nila? Murag, mas resort ng exorcism kay kinahalan man sa kaana nga ngayong spiritual life ba day? Bita-bita mo itong sa kinini ang kuan, para na ko lang ba? Sa ako lang po ng opinion nga. Total, nagtuunta, natay gamay minal dito, gamay, nagkuhan ito, dipinsa mo, gamay na kay dipinsa ito pagkaabogado ba? Laban tas kurti, o kanang mga laban taan ng kuano. Ba't kining isusisimtan ano ko lahi ni? Pero unsa may mo palukyalon? Assignment. Sa una, Luon Buhol pa man ka?
3: Nataron sa Our Lady of Holy Rosary, Lila Buhol.
2: Lila Buhol?
3: Oh,
2: daghan may mga bulano na mo diri. Diyas Indayken Galinia, Carmen Buhol ni siya.
3: Ah,
2: si Rimart Pugoy. Asan to ka Rimart? Talibon Buhol.
3: Talibon.
2: Si kisa pa si Ili Bulonos.
3: Ah, si Ili.
2: Kuha mo na Ili.
3: Kanang... Tuyog mo itong miyagi.
2: Oo. Oh. Tubigon.
3: Ah, Tubigon. Oh,
2: Tubigon Buhol. Pero kining Lila, asa dapit ni?
3: Unahan sa Luway. Ari ka magikan sa Baklayon.
2: Baklayon?
3: Mga 30 minutes, 40 minutes gikan sa Tagbilaran.
2: Ah,
3: dulo na.
2: Ah, dulo na sa Tagbilaran di ay.
3: Mm-hmm.
2: So kung biyahe Tagbuhol, umadto ta sa parokya, ari ka agis Tagbilaran.
3: Mm-hmm.
2: O ganita agis Tubigon, layo.
3: Layo, layo.
2: Oh, okay. Paris-Pres na dito ka dito?
3: Dili. Paris resident ako dito.
2: Mm-hmm.
3: Kay special ministry ang St. Michael Exorcism Center
2: mm-hmm.
3: para makafocus ta dito attorney Thursday to Sunday mong open sa office.
2: Okay. O sa may kalainan o may kag parish resident o parish priest assistant parish priest sabot na matana kay nahimo mo kang assistant parish priest kanito sa Luon. But kami kag resident o saan ang po'y pasabot na na?
3: Anturo ka matug.
2: Mga resident doctor ba?
3: Anturo ko matug dito attorney pero ato ko mag-active sa ministry dito sa center.
2: So ministry ni mong gida?
3: Mm-hmm.
2: Wa kay palokyang gidala?
3: Wala. Parang oh. Ka-focus ta
2: sa ministry?
3: Sa center. So ako mga talk attorney, Lunes, Martes, Rara.
2: Mm-hmm.
3: So Thursday man ang open sa office, kato sa Sunday. So na-adyo ko dito sa Thursday to Sunday.
2: Mm-hmm.
3: So atong talk ron, gahapon, ato sa Liluan, si Father Julard o si Father... Kit, Father Willie, na minaw ron. Ato i-greet, ikanta dito kagabi eh. Nya, ubay-ubay sad ang mga tao nga na educate na to sa itong pagtuo. Especially sa itong spiritual warfare na pag-catechize nila.
2: Mm-mm. Dito sa St. Michael Exorcism Center, ikaw may nagdala anis pagkakaroon. So, ang mahitabuan ni kinini ang... wala kay so Monday o Tuesday ra imong mga lectures.
3: Mm-mm.
2: Na mga invitation okay ka na Monday Tuesday.
3: Monday Tuesday ra.
2: Okay, kanang uban nga mga adlaw naa ka man sa
3: ako sa center.
2: Kay dunay mga pandad-on dito mga pasyente na.
3: Oy ubay.
2: Matagad nimo dito. Kini daghan man mga mayawaan usahay. Na ba kay kauban dito nga mga assistant nimo ana. Pero ikaw may head na naron sa exorcism.
3: Ang head dito sa exorcism, si Father Absalon Florinoso sa Diocese of Tagbilaran. Nya, daghanta mga kaubang exorcist, upat ini active si Father Alberto. Randy Alberto, Father Jupert Uy. Mojo ni ang kanunay mo...
2: So pila mo kabuok sa ministry aning exorcism. Kining exorcism mahigala kay explain sa tumang kay igsunan na. Kani lahi na ilang ministry kay mo ni ang do na bay mga di malikayan do na bay mga possess sa mga demonyo mga higala. Panalitan ikaw kay si bako lang ha palayo lang kalit ka kiri di ba si bako. Ano mo singgit ka nga, singgit-singgit ka nga, mga nakusgan ka kalit niya. Imbis kay lalaki ka na, babae na yung tingo, okay? Morag na lahi na ba? Nasudlan ni daotang espiritu, nasudlan mga napusis demonyo ba? So ang imong kuhaon nga pare kining mga exorcist. O adto ka sa unang sikat kay dinhi exorcist sa Cebu si Monsignor Krikimbik, Fred Krikimbik. Mao gitoy pinakakuan gyud basta dunay mayawaan patawag si Krikimbik. Kay pindi man pud mga higala kay dunay ibang pare balaka masasala di mi atubang anak kay kuyaw. Ang katos Monsignor Krikimbik matubang gito. Kay kini gong yawa usahay og kinahanglan ka og pare panalitan ka mo imo gyud nga puyan ang imong pagkapare, ang imong kwan, well, dako-dako sa requirements para nako ba? Dako-dako sa requirements, yung talong-talong ka kay, hindi atubang ni mo sa nayawaan, i-enumerate yung mga sa. Delikado ni nyawa, i-booking ka. So muna, mga higala nga, murag, sa kadaghan mga pare, medyo, dili kayo daghan ang mo dawat aning ministry. Sa akong tanaw lang pa rin ba? In fact, sa Buhol, daghan ko ng pare sa Buhol, pero sa Diocese of Tagbilaran, upat lang magbuok.
3: Ubay-ubay, attorney, abot o 14 kabuok. Tungod kay na-assign po silang parokya, niya, mas daghan man ang mga schedule sa parokya, labi na magpa-paris-pris ka. So, munang tungod ni Archbishop Abet, tungod sa kabugat sa pagka-Paris priest.
2: Mm.
3: So, wa jugo at sagig assignment aning parokya.
2: Oh, parokya.
3: So, focus ra ko parang maka-entertain yung tagtaman sa mga labi na giharas. So, ma-process na to ang tingin pamilya.
2: Oh, by way of percentage, ang imong pagka panlaban sa simbahan isip Catholic Faith Defender o ang imong exorcism, ibutan na to og by percentage panalitan, dili na ta makayon niya 50% exorcism, 50% kuano, di na, dili na.
3: Kay ang mga sa exorcism may taas akong panahon.
2: Butan ta mga 80% exorcism niya, 20% na lang sa faith defender mo.
3: Ana.
2: Una na, no? May kung tanaw lang kaya na busy na magkagmayo yung mga yawa na may mukuntra, di naman. Di naman mga katong debate-debate ka na ito, no? Oh. So, muna na hitabo ni Father Darwin, so mga 80% exorcism or 90% pag natingal eh.
3: Nga na dyan, attorney. So, ubay dyan akong time sa exorcism. Kay kada semana man dyan, Thursday to Sunday, ang atong...
2: Lagi mga pasyente dalhon dito, no?
3: Daghan.
2: Everyday, mga average ka, mga pila?
3: Pinakadaghan, maabot og 400, 500.
2: Ah, daghan. O sa umanapag...
3: Ang kinadaghanan.
2: Ang kinadaghanan.
3: Mm.
2: Pero ang average?
3: Average, kinagamian is 50.
2: Ubay-ubay na yun, no?
3: Oh, 50. O niya, atong center attorney, naabot tayo mga doktor. Kay doon na may mga...
2: Timan siya?
3: Doon na may ordinaryo nga sakit. Need yun tag doktor. Need yun tag mga espesyalista. O niya, i-process yun sila for counseling. Kay kung ang ilang disposition unhealthy, una itong i-process.
2: Oo. So, karon, kining Diocese of Tagbilaran, duha man kay diocese ang sa Bohol, Diocese of Tagbilaran o Diocese of Talibon.
3: Mm-mm.
2: Ang Cebu usa lagi kay diocese, Archdiocese of Cebu. Mo ta ilang giplanuhan nga dunay Diocese of Danao o Diocese of Karkar. Mo ta ilang planuhan nga mahimong tulo ka dioceses na ang Sugbo, pero wa pa man matuman, although duna nay mga moves ana, I understand abot na nga to sa Rome, nya murag duna gi process na, no? Kay ron nga obispo makatuyok sad. Dito sa Bohol ron Father, wala naman si Abit Oy. Ako tan-aw ba kini si Bishop Abit Oy, wa pa ko commit ani. No, pero tan-aw ko murag yang aura ba. Maayo siya, no? Dito pa sa Bohol nya karon na abot din sa Cebu. Ah, usama nito ron, usab kalaki dito nga wa may gikuha si Abit Oy dito kay gipadasag mas dako nga diocese. So kinsa may nagdala dito karon?
3: Si atong vicar, atong diocesan administrator, si Monsignor
2: kinsa man si
3: Gerardo Sacco.
2: Sacco. Kay di ba siya mga gitudlo nga obispo unta niya ni Balibad.
3: Pinawad niya ni Balibad siya.
2: Unya in fact, so niya magingon nga karong adlaw unta tong
3: karong adlaw unta to ang iyang ordination, iyang installation.
2: Sa pagka obispo na gyud sa Tagbilaran.
3: Bishop of Diocese of Tagbilaran.
2: Oo. Mas dako ang Diocese of Tagbilaran, no, as compared to Diocese of Talibon?
3: Mura-mura ra siguro ang dakoon kay gitunga mo na to, ne. Unya, ubay-ubay lang ang pari sa Diocese of Tagbilaran, pero gamay ra pud ang diferensya. Na sila ay atong obispo dito, si Bishop Parkon, Daniel Parkon.
2: So Bishop Parkon may to dito. Wa po nila pareha ra gid ako na ni Tagbilaran og kuan talibo mao gyud siya. Okay. But so ang way Bishop ron ang Tagbilaran kay tungod si Bishop Abit Oy gida diri sa Cebu.
3: Diri sa Cebu gi transfer.
2: Mas dako niya ang responsibility diri sa Cebu.
3: Dako juga ayo.
2: Mas dako kay Archdiocese gud ni.
3: Yeah, bisita ta niya dito siya, na maguhan siya sa upat ka oras nga one way ra na. Sa una kay 1 hour man ayang tuyok sa diocese na to pinakataas.
2: No?
3: Karon 4 hours usar one way pa na balik 4 hours
2: dito. So makuan gud niya.
3: Pero nag-enjoy na siya kay iya magipanguna ron ang mga pinaka
2: lagilit,
3: lagyo. Busy kayo siya taon. Pero nag-enjoy po siya.
2: Kung si Bishop Abit, tanaw na ko ba ka ng charismatic sad?
3: Yes.
2: May mo humili sad? Very substantial mo humili ba?
3: Pero sa Father Ado, kung nag-gama na iyang humili.
2: Bitaw. So, maayo ang iyang, kwan, iyang aula sad, maayo, no? So, muna na nalipay sa tanga na as Bishop Abit, o idili mo, courtesy call niya ako dito pohon.
3: Sige.
2: Oh, pohon-pohon.
3: Ganun lang ka na kong contact ni Father Ado.
2: Si Father Ado, may kuhan dito?
3: May kanunay na kauban.
2: Sa Bohol, gaya po na siya. Gida po siya ni kuhan?
3: Si Father Ado, mo na una niyang na ordinahan. Pagka-obispo niya, si Usas Ado, Father Ado hubak pa unan niyang
2: taga-Bohol po ni siya.
3: Taga-Bohol.
2: Oh, so sa to pa nadasag iyang bulanon sad niya kun dire.
3: Si Father Ado ray na da.
2: Okay, si kuan Reverend Father Gerard Sacco Jr. Siya maoy, di ba monsignor man siya no?
3: Oh, kay ko ano man siya to di Vicar General man. Pero di na magpatawag o monsignor.
2: Di lagi patawag monsignor niya gitudlo siya isip bishop ni Dawat Palmero niyang sibog magkalit.
3: Oh.
2: Unsa istorya ano niya, Father Darwin?
3: Sa akong nadunggan niya, nga wa siya maanad niya na bitong iyang mga kauban, mga halangdo na kayo.
2: Kay bishop naman no?
3: Oh, niya. Wa man siya maanad, manang nisuway lang po siya o hangyo sa Santo Papa kay pamilya na ko ordinary yung pari. Yeah, ihalad na nako hong kogalingon isip. Magpabilin lang kung ko ako grabe man siya mga pastoral activity attorney. Angayan gud siya nga may mong obispo.
2: Angayan gud, angayan
3: gud. Pero siya isa nga magpabilin lang ko nga ordinaryo pero ihatag na ko tanan. Nato sa diocese.
2: Kuya sa niya no lebak gitudlo siya gihimo siyang obispo. Unya siya may mga mudawat.
3: Idawat kid ona doon.
2: Idawat pa primero.
3: Kailan schedule?
2: Oo, no, dawat primero.
3: Coat of arms.
2: So, nakauna siguro siya nga, di sa dawat?
3: Pag kuha na doon, nidaghan naman kayo sa mga invitation.

0: Doon,
1: yung masyamaan na, oh niya, isa malayo naman ko sa mga ordinaryong tao. Mafuri yung ako na dunggan.
0: Kuan na siya?
1: Niya, ari lang ko, hangyo siya sa atong Santo Papa nga, magpabili lang kong ordinaryong pari.
0: Mm-hmm.
1: Pero di ko, dilin ako ihikaw ang akong commitment sa diocese. Magpabili kong committed sa diocese, isip ordinaryong pari.
0: Mm-hmm.
1: Kay di pa dako kaya ang dako kaing responsibilidad.
0: Kay tinuod og maobispo mo ka, although okay lang maobispo ka pala ni Bishop Abit Oy Bangamo, taakig ka nga to sa kuan. Kay ang makarelate sa mga tao, ang pari magod, parokya ba? Matobispo ka na, magkasapalas. Wa na kay ka makahibaw na unsa na ka to ni Dugyod, no? Masimo na yung kuan nga, malayo sa mga tao.
1: May ako nadunggan
0: niya. Niya ka ng obispo, dagko ng mga tao imong ka-istorya. No? Mo'y mo nadunggan niya, inana.
1: Kay ni misa man siya sa atong May 8 dito sa balibaran ni Monyor.
0: Mm.
1: Sa ila pagtawag niyor, Mons na lang. Ayun ang Mons kay Monster. Father na lang, father. Mm. Unya very humble jud. Makaila kang father sa ako, very humble. Unya gisaligan niya just ang pari po sa diocese. Oh, lipay na kayong mga pari sa diocese na ito.
0: Masya mo ipuri, no?
1: One ami adjustment. Kay, puwado ko, pag after the bishop a bit, siya naman. Lipay na kayong tibuok pari sa diocese. Kaya di na po mag-adjust ang mga pari.
0: Bitaw, tinood.
1: Nandismaya siya ang mga pari. Ito ni, ong si Bishop Abet, ingon siya, akong manok ni Atrasman. Pero doon ay plano ang Ginoo labaw sa itong plano.
0: Oo. Kaya kibaw ka, kini mga pari may kagilaan, bisag asa nga korporasyon ha, mausap ka leadership, tandog man tanan good. Bisan sa kuan ako dako kaila mga pare diri sa Diocese of Cebu, Diocese of Bohol, Diocese of Leyte, Diocese of Maasin, Diocese of Palo ana ba. Pero ma tandog sila kanang yay lahi na obispo niya, lahi pag style ba. No? Do na mo kay mga obispo nga maigo sad nga pag obispo. Do na pag tunan ka obispo nga bida. Ora sa kag sus Ginoo ko lang sa bantao ni. Pero kag kagaw sunon sa imong ministry. Bitaw. So nindot ta to nga si Padre Sakot is what na adjust adjustments ng himuon mga pare.
1: Kailan namin tanan?
0: Kailan tanan niya, humble sad. Huwag ka na ang the fact, mga higala niya, natulog siya din, sibo ka na siya. Kaya uban na gusto mo yung kabuot yung kagap, eh, obispo na yung ka, na. Ganahan mo siya yung obispo, kaya taas mo lang ko. Pero kaya niya gusto siya.
1: Napoy, kumidya sa buong pare, Father Russell, nagkakita may ngapon, ako nagpaabot yung taugon taon. Wala po ko tauga. Nakagulawat. Kalibog ni kinabuhi. Gumidya niya ba, Father Russell?
0: Pero kini yung paghimog, obispo ba, Father Darwin? Ano sa'yo pamaagi ini? Kaya muna manin kini si Reverend Father Gerald Sacco. Wala manin yun niya, nang-apply. Wala manin yun niya. Kalit man nga, ikaw may obispo. So, lahi mga na mga-apply ka kay, kung ingon siguro nga na yung application pag-obispo, pabinaw ko, daghay mga-apply.
1: Possibly.
0: Kinaiyawa niya. So, ang Santo Papa mo, ini tudlo niya, but asa ko haon ng mga information.
1: Gikan sa mga obispo.
0: Sa mga obispo.
1: Example, si Bishop Abet na siya i-recommend tulo.
0: Mm-hmm.
1: Niya humana na, magpandadayin ang Santo Papa o subsecretum.
0: Mm-hmm.
1: Niya, ang subsecretum mo, ni mo evaluate sa tulo.
0: Mm-hmm. So, dako og tingog ang former bishop diha. Yeah. Nga siya may mo recommend kung kinsa. Usana. But doon na pa ilain po niya mga mo hatag o recommendations.
1: Niya, ang Santo Papa, inig-abot ng pila ka pari nga gi-recommend, i-evaluate pa po na. So, doon ay pari mo evaluate niya, yung kauban, niya, padadaan na sa Santo Papa, o subsecretum, secret letter, para mo evaluate ka niya. Unya, ikaw na po, pangayuan ka niya o tulog ka tao, aduha ba ka tao, niya, i-recommend ni mo nga mo evaluate sa moong pari. Niya, humana na, inig-abot dito sa Santo Papa, na may commission na ito ni, nga mo tanaw. So, ato na ipasa niya, kinsay mapili ni mo. Siya mismo ang mapili.
0: Siya may mo tulo, no? Kinsa, no? So, tuloan, kinsa pa nila. Gerard Sacco.
1: Humana, ang mo approve po sa iyang koan, request nga, di lang kumuda yun. Sa Santo Papa po, gidawat man sa Santo Papa.
0: Gidawat po sa Santo Papa.
1: Yeah, request.
0: Kuya, ito niya, talag sa karoon pa ko kadungog hanggang nang gitudlo ka pagka-obispo niya pagkahuman, nibalibad ka?
1: Nidawat una.
0: Oh, nidawat una.
1: Na uban, attorney nga, nibalibad daan. Wop-wop-a ang pagdawat. Si Monsignor.
0: Mone, si Father Sacco, no?
1: Si Father Sacco.
0: Oo.
1: Yun yan.
0: Dawat sa primero.

0: yang mana yang balibat siya?
1: Dan na gue schedule. Karon oh, nanti yang consecration.
0: Oo, oh, oo.
1: Oh, oh. Nga, dawat pa siya sa Santo Papa. Kaya kung mapunta dawat sa Santo Papa, mapugos siya.
0: Mm, mapugos siya pagka obispo sa Juan.
1: Mapugos siya.
0: Tagbilaran.
1: Kay out of obedience.
0: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh.
1: Yung ginawat man mo nang lipay po siya. Mm. Kay...
0: Kalag sa uno, kay naghanggoy na ngandoy na nga mga obispo.
1: Mm.
0: Oh, lapo ibang niya ni obispo ganit, na po nangandoy nga, ako'y mabutang sibo, kay medyo okay kayo dito. Kay kining Cebu, kung man eh, mabishop ka ng Cebu, or Manila ba ka, na medyo...
1: Influential ka.
0: Influential ka, kung niya, medyo okay, sad. Ha? Sabi na daghang mga, daghang po yung mga kwan ng Cebu, no? Daghang ganahan ng Cebu, eh. Nga ma, obispo nga kwan, pero kini, tanaw na ko sa abit, oy, wag gina yung mga ngandoy mga Cebu ba?
1: Oh,
0: yung pang siya lang po yung gibutang ko, okay, sad kayo, no?
1: Ipili yun siya sa Santo Papa. Out of obedience po ng pugos po kagstando.
0: Kaya mula si Bishop, oy, good mo, nag-humble sa siya kayo nga, okay na po, nga, tulang ko nga na. Kaya naman, di man malikayan ko, nga mo nangandoy, gikaan ng kwan na, bangat, sus, ako'y makadaan, ha, basta, okay yun. May lang mo yung okay yun sa, okay yun sa mga pag-ampo, pero naman, ako'y makadaan, tiba-tiba kita. Ako lang yung katawa-katawa, mga lahat, no? Na may mga intention, baga, ako'y makadaan, ha, ako yung ma-leader na, kaya para nga, na ako'y ako mga implement yung mga ministry nga nindot, yun. No? Ano ba? So, kinasingkasin niyo mo, okay? Mm-hmm. Pero kung ba, kayo mo niya, kinala ako'y na, diha, kaya para nga, paldo-paldo, yun. Kaya ka, tayo, komedya-komedya lang yung higala, kaya kining si Subo, yun, medyo paldo-paldo, yun yung lugar na yun, kaya, naghay mga dato ni Subo nga, mga giver, yun, kayo. Mm-hmm. Pura buyag ba? O, arita sa aspect ba sa kon ba? Mm-hmm. Ato mga kon ba? Pero, ano, sagol-sagol mo na ginagmay, ha? Daghan mga higalang mga kwan ng Cebu kana mga negosyante nga mga believers sa Ginoo nga kibel gyud simbahan.
1: Tinuod.
0: Oh, kon gyud ko na nga klabi kay kesa mo kwan. Ana kanya mga kaila ana nga takko gyud mga
1: si Bishop Abet do na siya program attorney nang pabahay sa mga kabus.
0: Mm-hmm.
1: So dito sa diocese of nagsugod siya sa diocese of Talibon.
0: Talibon, o.
1: Siya, nagsugod.
0: So, Talibon siya, Premier on Bishop? Nagibalin sa Tibilaran?
1: Dito siya na-assign, dito siya na-sakop sa diocese of Talibon.
0: Talibon. Pero di pa siya Bishop at the time?
1: Di pa.
0: So, pagkapari niya dito sa Kwan, maligin niya si Rimat na Pugoy, maligin na sa Krista ni Kwan?
1: Oo.
0: Bishop Abit Oye, kinimo reporter o sa? O dito sa Kwan?
1: Dito sa iyang program ito ni ng pabahay sa Kabus. So, nagpadayo na antud karon. Kay foundation naman na siya.
0: Foundation na. So, nalagi siya iyang kagulingon ko, ano? Sumoto, pagka-obispo niya, ang tagbilaran mo iyang assignment. Wala siya ma-assign o
1: lain? First assignment niya.
0: First assignment, tagbilaran. Mm-hmm. Yeah, karon balhin siya dito sa Archdiocese of Cebu. Mm-hmm. Oh, okay. So, muna ang kuan, muna niya hitabu ang migalat. Pero ako na-interesado ko ini Father Gerard Sakuba. Ang kuyaw, ano nga, ano man nga, lima ka na, daghan mo kayo nangandoy na, Padre? Tanawa ka ng mga kakuan ka, gusto ko ako diha. Pala ba nang mag-presidente, naghay mga andoy nga, mga presidente. Kana mag-mayor o kana mag-governor, mag-away pa kanilang uban. O,
1: pinalitay pa.
0: Pinalitay, pinatiyanay pa kanilang niya magkakuan. Pero kining iya, gibutang siya diha. Sabi ni Atlas. So, lahi kayo, no? Manang na interesado ta nga mahibaw ang puntuha ba? At ipadayon ka ng totoon, may gala. Labos na nan, kining sa mga exorcism kang Father Darwin, kay pagpanghingili ni mga yawa ni iya. Taghan kayo ni mga higalagihingilang mga yawa. In fact, na yung mga video sa nakita ko, di lang po na ito ipa-play dire kay pasinti maguna niya na mag-privacy. Although, basig pwede kung atong itabunan lang nao. Basig pwede. Na yung mga video ba nga, ato lang i-blur anong, no? Pero sige lang. Karatotod, may gala-standby, humalamang sa pipila ka mga pahinomdom. Atong tak na alas sa 9:43 na.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
4: duol nimo. Dagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uring
5: balita! Ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
6: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
5: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
6: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
7: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
8: Oh, ang imobliti ay galinti.
9: Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
10: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag permintig. Kung madunlan, may nikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na kong take atong sidpanyawan capsule, kay karon dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
9: Ang sidpanyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
11: Zed Health Testimonies.
9: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
12: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
9: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
13: Mami, makailumdum ka ba atong last kagi panuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
6: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
5: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
6: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
7: O, sige pa!

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
2: Atong takna mga kaigsunan la sa 9:49 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Now, alita to balikan si Father Darwin Gitgano kay panalagsala ni Mahigala. Bidag mo adto ni Father Darwin ng mga invitation na ito ka ng tao, day. Kuot mga tao, God. Kaya nga naman, talagsaon mga iya, God. Usa ka exorcist nga kuan, God, mo gi kuhaon o doon na mga higala yung mga kuan, mga mayawaan. Siya may mo hingilin sa mga nayawaan. Ang kaniadto sa kongingon sa Cebu, si Monsignor Fred Kirkimbik. Pero dito sa Buhol, sa Padre Darwin, o sa mga lugar, kaadto siya, mauna nga, dali mga lectures po niya himuon, mauna nga kinini ang makahimo sa siya mahigala pag-exercise, no? Nga mahawa ng mga yawa. Ambot ka na nga maong abilidad, kiniimo, Padre Darwin, nga abilidad sa pagpahawa o mga yawa. Daghan naman kayo, no? Ako kita ko sa mga videos, mga kagalaan, unya, ubay-ubay, hindi maihap siguro, no? Kini iyang ipanghinginlan ba? Kanang imong pag-ampo, abilidad, pagpahawa o mga yawa, pwede ba nang mapasa sa mga liman? Nabay mga, kada na ang liminister panalitan nga pwede, ana? Or di lang ka magpatuga-tuga na lang taan yung kalakiha, kay delikado o kiva, mayawaan pa hinoon ng magpapahawa.
4: Una, ni kita tanan, by virtue of our baptism, naadyo na nato. Pero walang tama educate.
2: Oo. No?
4: So, ang makahingilin na ang gahuman jud sa to Ginoo o mga pag-ampo sa to simbahan. Kaya siya man jud ang tinuod nga exorcist.
2: Oo.
4: No? So, walang tama educate mo ng kining atong mga katikisim attorney pagpahinom doon ni nga ang nakunsadan sa Espiritu Santo dili lang ang exorcist. Kita tanan.
2: Nindot ka ba itong imahilyo last Sunday, no? Kaya ewaw ito sa Pentecost, no? Ang pagpadala sa atong Ginoo sa Espiritu Santo nga may uban kaninyo.
4: Muna no? Nga ang Espiritu Santo attorney na ito tanan. Muna nga ayaw dita malimot. Atong i-remind ang mga tao nga dita angay mahadlok sa yawa kay ang yawa he is already defeated by Jesus. Ang reality attorney unya karon kay wa man ta ma-educate.
2: Oh.
4: Kita may mahadlok
2: hinan. Pero ang reality magud mahadlok ni mga liman kay mismo mga pare maihap ra sa mga pare nya mo pa appeal ini nga ministry ni exorcism kay di man basta-basta ni. Kay kining yawa pag mamili sa usag nay kuan enumerate mo mga sa ko yon sa kana. Na ako ni kana na ang nayawaan father nga gi exercise na asta mga plato ng lupad. Inana?
4: Tungod sa infested ang lugar attorney. Muna nga nindot kaayo nga do na gi center.
2: So na is center. So kanang mayawaan dadon dito sa center.
4: Dadon kay wala ko pud na nasakit ka attorney.
2: Na
4: hospital.
2: Muna
4: nga, doon na dyan sa area na consecrated for that purpose para ang tibuok pamilya magaan itong special catechism, magaan itong special counseling.
2: Okay.
4: Okay, possibly, ang ganun nakasood na because of the family. Ang ilang way
2: okay, kasabot na ko ron, no? Doon ay dakong kalainan. Mumaoro din sa hospital, no? Nga, kanang pasyente to sa balay, pwede man ang adtoon, tambalan, Pero lahi po nag-imdad on sa hospital. Kaya ito, kompleto mata dire. Dahi oxygen dire, o magkalisog ka ginawa, dahi ata ECU dire dayon. Pasla ka sa ECU kung sa magaling. Yan na ba, no? Kompleto ta. Mao sa rin ay doon ay exorcism center nga, dahi mayawa ang dad adire, kaya alam ito tambalan. Okay, no? Kaya naman tatanan ko niya. Ikaduha, ang lugar po, nga at least limpyo ng lugar din eh. No? Na kuwanan ni siya. Kanang na deliverance na ni. Napaagi na yung deliverance, o niya labi na kay center man. Pagsuot palandaan dito, mura o nana kay pag-surrender. Pagka na kung tuas balay niya, ikaw imong adtoon, wag ka kasabot ni dagong kahoy pa sa likod. O niya, doon na pa yung daghang mga kuwan dito. Kuyaw na yung adtoon, imo mo siguro na mga maningkamot o sukol pa nangyawa dito.
4: Okay, ilamang kuwan jurisdiction na to.
2: Ilang jurisdiction, correct.
4: Unya, kung ang namuyo, ni surrender na, na ma-weaken sila, attorney. So, example, kining usaka pasyente, ila anak, giharas sa demonyo, so to naman ang tibok pamilya, nag-surrender naman. So, ma-weaken ang ilang influence, ma-weaken ang ilang legal hold sa family. Unya, kung possess jod, manang atong schedule for Holy Mass, kay ang dugo ni Kristo may mag-purify sa tibok pamilya. Ang dugo ni Kristo ang mag-purify sa ilang property.
2: So, misahan itong ilang balay? Inana?
4: Misahan ilang balay, attorney. Puno akong schedule at hangyoon ang Paris Priest na may mamisa. Kay ang counter na to ni anak nga kultura, attorney, mo nang padugo sa baboy.
2: Kanoon niya, padugaan kaya diwata-diwata ni?
4: Padugo sa manok. So di wa man tagi tubo sa dugo sa manok. Wa man tagi tubo sa dugo sa baboy. We are saved by the blood of Jesus. Manang nga asa na to ma ang pari ri makahatag na to ni manang atong i-educate ang mga pari kay wa may laygo makamisa to ni. So only them can give Jesus completely. Manang nga nini ato ni ato jung empower ang mga pari.
2: Kung sa man kadako ni mo center dito na kay picture ani. St. Michael Center. Pakita ito ko na doon.
4: Itong ipakita.
2: St. Michael Center.
4: St. Michael Exorcism Center.
2: Exorcism Center.
4: Bro, kaloy, palag ko.
2: Ikaw na ugwan atong kaoban na sa kasamang names. Para makita na ito dito. Palitan na yung mga pasyente dadoon dito ba. Maulo na sir, kuwan hanga, masakiton, pwede ang doktor may mo adto, pero dili kumplito. Dadaan sa hospital para kumplito. Mausa rin sa exorcism, ug tuad dito ilaman jurisdiction delikado magkasukol pa na dito adat adiri sa center mauro gyud pon sa kana mga kon bitaw iro bitaw pa na mauro ang prinsipyo nga kana imong iro dito kan moadto ang vitamin sa ilang balay isug kayo kay ilaman pero dalhan ang imong iro bisag German Shepherd na adat adiri sa clinic nikabot dito bulos mo managana sa siya dito hindi man ato din ang lugar ra. Mo na prinsipyo sa usahay nga isulat bitaw ko mga veterinarian sana kay kanang iro pati sugas ila. Kaya ilang man jurisdiction. Ilang lugar suod mo din. Tingi suga pero dadaan itong lugar nga dili ila.
4: Mosad ang demonyo.
2: Pag-abot sa clinic dito, wala na.
4: Territorial po ang mga demonyo.
2: Territorial saan sila?
4: Una nga, kuan to i-prepare ang family, mangumpisal sila. Unang cares attorney, confession. Yamahin mo sila adoration sa Blessed Sacrament. The whole family. Unya, cares, confession, adoration, rosary.
2: Rosary.
4: The power of the Mama Mary, attorney. Ang devotion sa Mala Virgen. Kay magpakiluoy man sila, attorney, nga, ayun, tanong mo pag-rosary yung taon. May sakit kay na namo. O Eucharist.
2: Eucharist.
4: And sacramentals mo itong mga cross, medals, nga na-bless sa itong mga kaparian. Sakit kay na nila, attorney.
2: Kaya mga nabiditahan, no?
4: Pero kinalan jud nga atong mga igsuon nga palit mo mga religious items ayon jud nyo gamita without a blessing from the priest. Kay pinaka the best jud na siya. Para di mahimong invested.
2: Panalitan ka na kay Rosaryohan palit nimo nya way pari nga naka naka bless ana. Pwede na ituslo nimo sa Holy Water sa simbahan.
4: Ipa-bless
2: God, bro.
4: Pari mahimo mauman
2: na. Di ba naman sa kanang bitaw dayso di simba na may hulot na nguros ka na. O ato ni ate na gusto slow lang niya.
4: Mga meaning sa pari ato ni sa serdos giver of secret things. Munang ang muna sa serdos sa Spanish. Ang kalugan na nila giver of secret things. So ang mga pari ra makahatag ni ana pinaagi sa ilang blessing tungod kay ilang kamot. Gikuan man sa ordination, gikuan man mag
2: authority,
4: holy oil, chrism oil. Because of that, So, mm-hmm. Manang, ang mga tao bitaw mo amis pare, mm-hmm. not because of them, mm-hmm. because of the Eucharist,
2: mm-hmm.
4: because of the consecration or mm-hmm. ordination.
2: Mm-hmm. Mauna siya, pare, importante. Mm-hmm. So, pag-arini mo sa Cebu, gahapon kadiri, o garon, pila kadlaw kadiri?
4: Duhara kadlaw, attorney.
2: Duhara kadlaw. So, ang gahapon, saan tayo mga activities mo?
4: Dito ta sa Liluan, sa San Fernando El Rey Parish. Mm-hmm.
2: Doon na ka-invitation nito?
4: Na-invitation sa talk, attorney, niya human sa talk, doon na tayo Novena Mass.
2: Mm-hmm.
4: So, alas 5 media to, itong Novena Mass ka gabi. Niya, way-way dyan ang nanambong.
2: Mm-hmm.
4: Niya, akong inan si Father nga, Father, para maka-witness niya mga tao, ato lang, panalanginan sila sa prayer sa simbahan.
2: Mm-hmm. Niya,
4: akong inan ng mga tao before ko nanalangin or nag-simple prayer of deliverance nila, kung doon naman ganit mo singgit, meaning ana, nahadlock na ang yawa na ito. Yung mabali man ito, kita may mahadlock kung na yung masinggit. So, pag simple prayer of deliverance kagahapon, ay tulod yun yung singgit.
2: Tulod yun?
4: Yung mabating, no. Dahil nalipong. So, naninggit yun sa misa. So, ang mga tao nakawitness, kahit na silang inan nga, ayaw mo kahadlock. Gano man, kung magkahiusa na ta, diha sa simbahan o sa pagdawat sa grasya sa Ginoo diha sa sakramento, matorture diya mga yawa sama sana inyong na witness karon.
2: So pag misa nimo gahapon doy tulungan ni singgit yon sa tunga-tunga sa misa or pag consecration nga part
4: pag kuan na attorney after na sa concluding prayer
2: kay concluding prayer
4: kuan ta nagbless ta sa ilang mga religious items. After sa blessing nag simple prayer of deliverance ta. Kaya itong giingnan ang mga tao nga kung dunay mo singgit gani, meaning ana, na ay term oppression, na-oppress na, naisakit nga way finding sa doktor, maturture man sila, attorney, sa prayer sa simbahan o sa mga sacramental sa simbahan, maturture yun. So mga tao, nakakita yun sila, kagahapon. Unya, usa yun sa na-witness ni Father Julard, ang iyang kababata,
2: Naapir sa dugo.
4: Niduol na ko before pa ni sa kuan before sa talk na to. Kaya abot ko dito alas 2. Ay namay niduol nga taga Danau. Ingos Father Julard nga kababata na nako Father. Unya ni sa Father storya ko kadali. Ako Father may bawo ko kinsay mamatay sunod adlaw.
2: O ba mo ta sing kuan?
4: May bawo ko kini akong silingan matay ni. Matay jud. Kini na pupi ka silingan, matay ni. Pagsunod kaya namang bana mamatay. Uy, Ginoo ko, ako namang bana may mamatay. Namatay dyan yung bana, attorney.
2: So muna siya na sa power psychic. Sa psychic siya?
4: Huwag nag-psychic, attorney, kaya makahibaw siya, makatagna siya.
2: So na ginay na yung anak sa day?
4: Muna yung gitawag psychic ability, attorney.
2: Unya,
4: basta kaliwat ka mga albularyo, muna ma-open yung psychic. Gitawag sa ordinary language na to is third eye.
2: Third eye, oo.
4: Makakita ka. So, yun siya nga, Father, unsay mabuha, eh, kulbaan ko, ani akong, may bago, kakisay mamatay. Yung matinuo, Diyod. So, nindool siya na ako, gahapon niya, niyong ko, Father Julard nga, Father, gaya ko, authority, kaya di naman niya akong jurisdiction. Masugot ba ka nga ako ning prayeran, sa prayer sa simbahan? Tsao, okay, problema. So, pag-pray na to, kita Diyos siya. Nanggahi, singgit og tama. O niya, nagsulti og lalaing sinultian.
2: Kuya, wala.
4: Muna nga, ako silang iinan na need ka o, ato nakalitok na siya, attorney, kung nga, sabat na ako. I love you, Jesus. Singgit ng taman. Kita si Father Julard mismo nakakita. Niya, akong inas, Father Julard, na normal man kayo eh. Kuan kayo, masturya na to. Very responsive. Pero ang mga demonyo, attorney, nagtago na siya. Unya.
2: Sa ikistorya naman, normal lang sa ikistorya. Ang iya lang yung kuwan niya, murag makibaw sa isa'y sunod mamatay. Kuyawa, no?
4: Sa sunod mamatay. May baw po siya sa mga panghitabo sunod adlaw.
2: Kuyawa, no?
4: Murag ako, nahilinog sunod adlaw. Bagyo, kuwan man, predictable man bagyo. Pero linog, di man naman predict nimo.
2: Oo.
4: So may baw siya sa mga kalamidad, attorney, na madisgrasya ni sunod adlaw. Yung anak. So yung anak itong mga pasyente nga open ang psychic. Murag normal ra. Di na dyan siya normal, attorney. Biyan normal. So, pag pray na to kagahapon, nag-react yun. Ang gahi ang iyang kamot. Ang gahi ang kamot. Unya ato.
2: O sa kadugay naman kuno na niya nga naagidadana yung nana?
4: Dugay na kayo, attorney. No.
2: Nga makahibaw siya kung ano? Kuyawa, no?
4: Kay ang iyang lula lagi, kuan
2: albularyo.
4: Albularyo, mananabang, o abortionist. Abortionist. Mukhumot. So, naanjoy orasyon. Atong isang adlaw, doon natin gi-exercise from a binibuhol. Hunya, lima kademonyo, nistorya na may open demons attorney.
2: Kung sa pasabot ng open demons?
4: Musulti lang. Bisa gawa ni mo pamutan na.
2: Oo.
4: Oh. Kung sala dyan, gusto
2: niya. No?
4: Marag marites nga demonyo attorney. Bisa gawa pamutan na. Siya Darwin, kayo ba? Ka Darwin, nakasun, may siyang lawas. Mag-narrate, mag-storytelling. Kaya pa ko Darwin ang nakasud mi siyang lawas tungod kay ni duol siyang mga albularyo. Ya lima mi kabuk siyang lawas. Kay lima man ka albularyo ang iyang giduulan. So sa mga wa masayo dunay accompanying spirits ang mga albularyo. Tori mo bitong kay bawos sila mauni ang tambal sa ubo, mauni ang dahuna. Di ba sila scientist attorney. So nay mo hunghung nila sama atong induol nako. Nay mo hunghung nako father. Kini mo tawag din nimo karon kay manginanglan ni si mong tabang. Manawag din, Father. Pero na ni hung-hung na ko. Kinsa man na sila, Father. Mato. Manang, ako siyang ki-advisean nga, angay ka i-process Jude. So, na may ako di dire. Doon ay timpod sa mga exorcist dire sa Archdiocese, si Monsignor Quintanar.
2: So, ang sa Cebu, no?
4: Sa Cebu.
2: Inyong magkauban yung exorcist din sa Santo Niño, no? Ang rektor Santo Niño Basilica, marag si Father Quintanar.
4: Nakalimut ko sa nga ni Father pero apil na siya sa mga exorcist.
2: Oo. Kay diri sa Cebu naman po sila ng grupo diri.
4: Ubay-ubay ang exorcist diri sa Cebu.
2: Ubay-ubay. Ubay-ubay sa diri.
4: Pero ang ako na hibaw-an si Monsignor Quintanar usa sa mga usa silang head diri.
2: Oo.
4: Nakoy bag-orong pasyente attorney gikan sa Biliran. Usa ka 33 years old. Nga koan, maestro.
2: Gida dito sa Sintel?
4: Dito dyan sila kay 7 years naman daghang kay sakit o findings sa turne.
2: Oho.
4: Yeah, pag adto dito, ang nisood niya sa turne, open demon ka po.
2: Mm-hmm.
4: Si Asmodeus.
2: Mm-hmm.
4: The demon of lust. Niya akong ipangutan na, niya, imperative command. Dili dialogue at turne. In the name of Jesus of Nazareth, tell me your name. Ngayon din siya nga, I am Asmodeus. So why you invaded his body? Because he is womanizer.
2: Kuya yeah,
4: pag
2: wade,
4: woman,
2: no?
4: Pag...
2: Kuya sa niya womanizer day, alakay. Kuya wade na, okay.
4: Anong gi-interview siya, pag woman. So, usa ka tinuod itong womanizer ka. Mayroon na iuyab ni mo.
2: Oo.
4: Sa kwarintar ka buka. Wade na. Uya, limo na yung papa kay. Yung papa niya man. Liwat ni sa iyang umahan. Puna nga itong gi-process sila ron attorney, kay doon na may kuan attorney, doon na may prayer sa simbahan, kaya na unholy soul ties. Kaya na siya attorney mo na mukat sa mga ex-bitaw nga na nainahitabo. Sample kato siya, 40 kabuok, nainahitabo nila. So, i-mention yun itong mga name ato kay posible doon ay occult tong usa munang resulta sa iyang sakit. Kalo is ginoo ato na pag renounce niya sa unholy soul ties, pertinang gaana iyang lawas. Pero nawa na sa Asmodeus after renouncement sa unholy soul ties, kay i-mention man na ato na in front of the Blessed Sacrament, katubi tong nahitab, example, kini mong pasyente, 40 kabok, iyan ang i-mention ang mga name sa 40 ka mga kung memorize pa ba ni mo sa alimta na ba niyong ubas. So but then I say prayer simbahan hindi natin yung simbahan na turnay kaya doon na dyan siya specific prayer for renouncement sa unholy soul test niyo narito ni mo mabreak ang unholy soul test attorney mo nang karon ikaduhan akong exercise niya nawa na sa Asmodeus kaya nag-renounce naman sila yung uban yung pampa uban yung tibok yung pamilya. Nya karon ang nipuli attorney ang occult spirits na pod nga nisulti ni reveal niya ako ang nagbarang niya. O ginarit angan sa magbabarang.
2: Kaya kini ko mga barang, kini mga albularyo, nga barang espiritista na magud sa Biblia god, no? Biblical man siya. So medyo kuan ato sa padayon ni karon totoo kay gamay lang kay kanon patay dugang mga pangutana ni Father Darwin. Kini bang pagpahawa do na bagi pagampo anak prayer nga pala ba ng amahan mo nga, murag form, gid ba? O kini sa Roman rites, exorcism rites, doon na ba gina? Or muhimot na ka itong kaguling yung prayer lang? Or mas epektibo kining Roman rites or mas epektibo kanang Latin yung gamiton or asa mas epektibo ang Latin ang English or ang Bisaya at ipadayon kanang tutawad mahigala human lamang sa pipila ka pahinomdom alas sa 17 na
3: mga higala di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch
5: karong May 27 to June 5, 2026
6: alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon
3: kini nga free check-up maoy first come first serve basis Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch Marijoy Building Hako Salim Street Santo Niño Cebu City telephone number 463-0841
7: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459 Series of 2026.
8: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
9: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
8: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
11: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. Nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may gala sa 10-11 na sa ato pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Atong balikan may gala, Father Darwin Gitgano, mga sukintig paminaw, kay ako sa ipangutan na ba, ikaw, Father, mabana-bana ni mo, Father, mga pila na kakabuok ning imong gipapahawa nga mga yawa so kan pagsugod ni mo ining exorcism nga ministry. Mabana-bana lang.
4: Una, ang magpahawa na ito ni ang Ginoo dyan niya.
2: Oh, Ginoo mag-yon. Oh. Pero ikaw, instrumento man ka, gamit.
4: Dili na ito mga kuha na ito ni kay usa sa pasyente na ito during exorcism, dun ay legions of demons. Legion, one legion is itong last na to nga pinakabugas ay 20 legions. How many are you? We are 20 legions. So, ang one legion, attorney, is 5,000 to 6,000.
2: Daghan din, no? Sumulong panun ang mga demonyo,
4: na? Panun. O saan na nakatao, atorni, ha?
2: Oo.
4: Nga tungod kay daghan kay entry points sa kinabuhi, sa sa pasyente, una, Freemasonry, ang entry points niya, sunod, kining occult practices, sunod, kining traumatic experience niya, kinadaghanan. Kinadaghanan ang entry points. Munang legion ang naan niya.
2: Maaong.
4: Muna nga kinadaghanan ang entry points sa iyang kinabuhi. Muna nga pag kumana to, kay ang exorcist makakuman man.
2: Mm-hmm.
4: Na may ritual ang kaan, ang exorcist, ang simbahan.
2: Oh. So gamit ang ritual, ritual sa simbahan.
4: Roman ritual. Roman ritual. Exorcism.
2: Okay. In Latin ba na?
4: Na in Latin. Na apoy English.
2: English. Oo. Kay namo na sa Roman, ano? Roman ritual?
4: Approve sa simbahan kay bugat bugat kinabugatan jud ang approve sa simbahan atorni.
2: Oh, so ano gamiton kadtong yung Roman ritual gyud
4: kanang solemn exorcism sa approved by the church. Dili siya personal nga prayer atorni.
2: Oh, dili personal prayer kay kanang personal nagi prayer gyud nya kanana ang approved by the church.
4: Nanjoy right dose atorni.
2: Oo.
4: Ora go pug fever ang right dose. Kining biogesic. Nanjoy right dose po sa evil spirit man.
2: Usa maning ritual sa usa sa mga entry point kining Freemasonry. Say pasabot ani.
4: Ang iyang kuan attorney, ang iyang great grandfather is 33rd Freemason. Kay do na man duguna sila level of knowledge attorney.
2: Kana sa Mason?
4: First Mason? Degree, nanjoy kay specific knowledge ana. Ang first degree wa kay bawo sa second knowledge, a second degree. Knowledge. Specific na siya. Unya ang 33rd degree ana attorney, ang universal G is Lucifer. Muna ang password dito. Natay document ana attorney. Bugat-bugat yun.
2: So muna nga ang pero ano man ang kanang kanang mga Mason nga mga kuan, mga Masonry ana muna sa grupo.
4: Masonry.
2: Okay, do na magukoy na ilhan sa ana nga sa una ingon siya nga masudsud lang ko ani brad kay ang kuto nga. Kuan lang nakong kuno mga negosyante sa mga friends kuno niya dito. Unya pang kuan na god nang
4: socialization.
2: Socialization ana nya connection.
4: Oh, connection. Hindi ako na encounter attorney.
2: So tingali kong connection lang kana napaka sa ubo siguro di siguro.
4: Na na sila password attorney.
2: Na mga password.
4: Kung giingnan tong 30 second nya bro kining iba baka nga di ko mason ha. Pero nibaw ko si imong password. Kay ang mga password na attorney specific ra sa kada degree. Yan lang katinga ha, kay you are part of the Luciferian degree. Bisan pag first degree ka. Kato 30 second, duha, iyang koan, right? Unang Striner, right? O Uke, right? Ingko, ako ipakita sa ritual sa simbahan na ton eh. Ingko, mo ni mo password? So, kibaw lagi ka, father. Ang simbahan na nili ako. Mo ni sa Striner, no? Sama o, father. Sa Uke, right mo ni? Sama o father.
2: Unsa man signer og sa Ukraine? Sa pasabot
4: mga kuan na to ni mga branches na nila don na. Unya ang siya both siya signer og Ukraine. Ko sakto ning gisulti si man, sakto. So sakto sa 33rd. Asa to akong prayer book, bro? Prayer book? Ako ipakita ni mo to. Parang ma-educate po nato ang mga tao bisan pag first degree ka.
2: Oo. Kaya na yung mga recruit na ito nga ma-appeal tayo ng Mason. Yan na.
4: No, Jude, attorney.
2: Namag-uuban na namin niya. Ito nga ako. Ito ko yung friend nga ako. May ito siya niya. Man, niingon nga ka ng ang ato niya. Pag-connection lang ba?
4: Tinuod, attorney.
2: Oo. Number one, connection. Nakay mga friends na niya ako. Pero kadung ganyan, okay man ito pa pinmiro. Tingnan na ako nga. Di na namo ikita sa kanang kuan. Wala na na-active sa
4: simbahan.
2: Sa simbahan. Kung ano, kapas niya sila ilang kagaliman na busy siguro o ron sa ba?
4: Nako ipabasa ni mo sa 33.
2: Pero natingala sa kung nga, huwag dili ma-active simbahan. Kwanto na akong kailan ni nga, ang foundation sa kuyaw ba? Mayroon ka, ang akong level sa foundation sa mga debates, ana, nga, kwan sa church, butang tama mo, umi, kaliber. Pero ano na, dasa nga, wak na sa mga kwan?
4: Basi ni, sa akana yung degree, attorney. Naman na
2: tingala ko nga kwan. Sulit pala ito na ako dali.
4: Ningon tungguan, ganun na ibaw mga kapader. O niya, masyak siya ka kay, ang 32nd, doon na sila level, gawa sila kay ibaw sa 33rd. Ang 33rd attorney, mas bugat. Na may password attorney. O niya, ang universal G.
2: So muna, ang Catholic Church, dili sa mo encourage nga, musuod mo ang mason.
4: I-condemn yun sa simbahan, attorney. sa
2: mga sabi kapapa. Kasulti pa na kong brad sa among grupo sa church nga kuan ba? Nga nalagi ko nun yung mga ritual sila daw. Nga murag, lahi na ilang mga ritual saan?
4: Na-enter ni. Pero di sila parehag level of knowledge, attorney mo. Nang ang uban, mayon okay ra. Ari ka sa 33rd, ma-amaze
2: taas ka. Na ka na. Taas na ka na mga kuan.
4: Ang 33rd, attorney, 33 na sila sa tibok Pilipinas. Ni kamatay ng usa, pulihan na po. Parang mga 33rd siya.
2: Oh.
4: Equivalent ba na siya sa 33 years ni Kristo? 33. Mo ni siya ang 33rd degree, attorney, nga i-vulgar sa simbahan din eh, kinsan ng 33rd nila. Ikaw basahon na doon niya. Ito siya, huy! Wa mo kay bawa na. Kini siya, attorney, mo ni ang password sa Ukrite, niya Striners. Kasi password na. I renounce the secret words of Chupa, Keb, Rayut, Mahir, Shalov. Ko, sakto ni, sa'yo. Sasakto na pa doon. Anong kay bawa mo ka? Sa simbahan eh. Muna sa Ukrite, niya napadyudiri oh. Sa Strainer, mo ni ang password. Password na attorney sila rin ni bawa na attorney. Pero bawa simbahan. Basahan eh. Kinsay sa 33rd. Okay, basa.
2: Mo ni sa 33rd.
4: Oh, sa.
2: Okay, tas taas man ko ana.
4: Kare lang ko ana attorney.
2: 33rd and supreme degree.
4: Basahan.
2: Asama I renounce the oath taken and the curses involved in the supreme 33rd degree of Freemasonry. The Grand Sovereign Inspector General. I renounce the secret passwords. So, mo ni siya secret password.
4: Password na nila, Tony.
2: Saan nga pinulungan?
4: Dimuli.
2: Oh, saan nga? Di man in English.
4: Oh, nga. Foreign language na, Tony.
2: Oh, foreign language. Eh. Murag dili na. Murag Latin siguro ni usa. And Adonai.
4: No?
2: Oh.
4: A Hebrew.
2: Oh, no? And all they mean. I renounce all of the obligations of every Masonic degree. So, ang pag-renounce na, eh.
4: Renounce na.
2: So, kung ikaw Mason ka nga, mo surrender ka simbahan. So, imo ni imong ipakuan niya mo renounce, ya?
4: Mm-hmm.
2: Oh.
4: Dito, basa ito ni.
2: Uh-huh.
4: Kinsa ng Universal Architect.
2: I renounce all of the obligations of every Masonic degree and all penalties invoked. I renounce and utterly forsake the great architect of the universe.
4: G. Kinsama na ito ni.
2: Oh, great architect of the universe who is revealed in his degree as Lucifer.
4: Yes. Luciferian attorney.
2: And his false claim to be the universal fatherhood of God.
4: Dili na ako attorney sa simbana.
2: Oo. I renounce the cable toe around the neck. I renounce the death wish that the wine drunk from a human skull should turn to poison and the skeleton whose cold arms are invited if the oath of this degree is violated. So, Kuya Osad, no? I renounce the three infamous assassins of their grandmaster, law, property, and religion, and the greed and witchcraft involved in the attempt to manipulate and control the rest of mankind.
4: Connected sila sa occult, attorney.
2: In the name of God, the Father, Jesus Christ, the Son, and the Holy Spirit, I renounce and break the curses involved in the idolatry, blasphemy, secrecy, and deception of Freemasonry at every level. And I appropriate the blood of Jesus Christ to cleanse all the consequences of this from my life. So, muna ang iyong pag-renounce.
4: Pag-renounce na, attorney.
2: I now revoke all previous consent given by any of my ancestors or myself to be deceived. So, kanang inana nga taas na granggo sa mason mo, musurinder siya, naaday sa...
4: Na ay specific degree,
2: specific
4: attorney.
2: Specific nga
4: ano? Prayer. First degree to 33rd. Na-complete ang simbahan, attorney.
2: So, daghan din nga degree, no?
4: Oh, 33rd. First degree until 33rd, attorney.
2: O na may iban nga mga members, mason nga mga...
4: First degree lang.
2: O niya mo, simba, mo kuan yung ukil sa... Kinana?
4: Kinanan mo ibaw sila, na, attorney.
2: Active simbahan, mo apel pag mga amutan simbahan, na.
4: Tinawan.
2: So, ukil na, na.
4: Di yun okay, attorney.
2: Di yun okay. So, pag-upa pag lang ka ba, nga? First degree pa kaya na.
4: Parang... Ang ginoon, nag pasaylo sa mga umay bao. Ika na, attorney, in line naman na sa 33rd. Nga ang universal G is Lucifer. Di ako yung nagkuhan na, attorney, sa simbahan niya, attorney.
2: So, doon naging kuhan na?
4: Official dyan na siya.
2: Simbahan niya kuhan, no?
4: Sa exorcism ritual. Nga, ato lang, ako lang na may kaimong question kaya parang ma-aware ang mga tao. So, ang itong katungod, attorney, it's up to them. Sila'y mag-decide. So, pagkakita nila, na attorney, mga itong katungkuan, 20 legions ang nisod niya, attorney.
2: Nga, namay iban mga mason, karon nga, kanana ang dato na kayo, na mason, na daghang mga connections, o negosyante, ana. Unya, May man mo amot sa simbahan. Sa may...
4: So, ang parang po ito, Ning, na...
2: Yung may gumano ba? Sige lang kung masol, basta kayo mo amot, Ning.
4: So, muna, itong pabawon lang na ito, Ning, kay daghang mahibaw ni anak. So, ang ilang pagtabang, matag-usa na ito, matabang man. Di, para man sa simbahan. No? Pero ang atong connection should be connected to God.
2: Kaya na ako'y kailagin na yung pader. Di lang ako isulti ang, akong, ang iyang pangan niya. Mulang, pero mayroon, istorya may nga, kung lang ako, blag, yun, sulit lang ko, anong, pero niya, asinso na gisa, ha? Pura buyag. Niya, kananang ako, ano nga, pang connection lang ba? No. Kaya muna mga grupos, mga businessmen, ito mga dagko, ba, mga membro, ano so, no. Sud ka sa lang grupo, medyo tabangan sa ka, mukuan ka. Mm. Ayun, lambo ka siya. Lambo ko ito sa daan nga, kuan, pero sulbong pag isang mayo. Ya, kadugay yan. Tingala ko, doon na sila yung mga ritual ko nung kuan, pero ang ako bang tanaw ba, kay, ang mga gina, Gabi Foundation to, o mo mga debate-debate, makakito mo defensive ban. Ina na iyang kaliber ha, nga kanang kuan, knowledge level sa doctrine sa Catholic Church, o kagito ito, pastor-pastor lang ang debate, dilito basta-basta.
4: Mm-hmm.
2: Pero tingala ko na suod mo si anak niya, pagkasuod niya, iya, more on business lang ko no, niya, kuan na, niwa na kaya siya active siya kanang sa mga debates, na, yung tingala ko, na, dili na siya active niya, murag nga, murag ganig na kuan ming tanan, nga mga samong grupo ba, wala na, di na siya mag-communicate na mo. Amo na siya ang yapis pag-ampo, nga hopefully, okay na siya. Kaya mauto yung last niya kuan, nga murag nadako niya ang langgo sa inani.
4: Basta mo dako ni Murango, attorney, 30 second. Dahil ni-surrender na ito, attorney, 30 second, judge siya, tingahan na siya, kay ang iyang balay, attorney, kinabahuan na. Na, limpyo mo kayo. Yagi-vacuum.
2: Kaya muna magkakos na mabutang, huwag na, kay may aning mga kung ano, murag ma, murag nag, bisa pag umiing ka nga dili, siguro na, tinoo na, mana ka, pero murag nag-invite yung kaglahi ng espiritu.
4: Tinoo na, attorney.
2: Murag nag-open ka, huwag lahi ba?
4: Ang Santo Papa, why Santo Papa, attorney, nga ni-lip up sa condemnation sa Freemasonry? Mga lapas sila, lima ka, Santo Papa, attorney, no to Masonry. Unya, first degree ka, hindi connected na katanan. Pero di, sila kay baw sa first degree, attorney, sa 33rd, kay doon naman sila yung level of
2: so, knowledge. So, nalain ang level. Pero kanang mga inani din ni Cebu, panalita, na may mga members, ane. Kanang mga, kuwan lang ba, inana? Mga brad-brad, man siya, kuwan na na. Ang sama na siya, kuwan na, brad na naman siya mga, kuwan gani. Dili, siguro mga gagmay pa siya langgo sa isa. Gagmay pa nga level.
4: Napoy renouncement sa first degree, attorney. Kay apprenticeship pa man na sila. Sa first, second, third.
2: Kaya naman mo yung hindi man problema kay ikaw man, kanang active ka po may simbahan, kanang nangyay po may anak.
4: Kanang problema doon na kay ang Santo Papa ni condemn dyan. Sa more than lima ka Santo Papa ni condemn anak doon na.
2: So katong usang nga imong gi-exercise, membro to aning mason?
4: Ang iyang great-grandfather.
2: Mama ba?
4: Gi-reveal siya.
2: So natakdan pa siya, bisag layo na siya?
4: Yes, attorney. Ang, di ba kita ka sa curse? Attach every degree thy curse. Atats. Ugup mo ni mga bau eh. Sa simbahan naman ang attorney niya, ang simbahan naman yung haligig sukaranan mas kamaturan. The pillar.
2: So lahi siya nga pagkakuan, no?
4: Kaya nang i-renounce yun siya attorney na first degree dali attorney. First degree to na first degree attorney ara renouncement. I-renounce gapon siya. Kuan siya sa ritual ni sa simbahan.
2: So nakagida eh, no? Sumuni ang kuan kining Roman ritual sa yes, exorcism.
4: Sa exorcism na attorney. Exorcism na ana attorney. Copy.
2: Oh.
4: Ka Father Cavading ni Winston Cavading. Dito jud sila nag-study sa Roma. So first degree jud gikas first degree kung kumpleto ka attorney gikas first degree to 30 second gikas sa first degree to 30 second imo i-renounce.
2: Kuya ano? So dili di advisable on as kanginan nga namino na tulon og dunay mga mag-invite nga maapilon ka ng masonry
4: no.
2: Mas dili lang maapil
4: no jud attorney sa ang simbahan may sulti ana
2: oh
4: ako lay ni
2: pinagis simbahan nga miingon ana
4: na diri attorney oh ang Santo Papa nga ni renounce ani na Freemasonry was condemned as incompatible with the Christian faith by Pope Leo XIII, 14th Paneron, in his encyclical Humanum Genus in 1884. The 1983 document from Congregation for the Doctrine of Faith affirms that status quo, nagpabilin nga po, the provision was once more reiterated by Dicastery for the Doctrine of Faith on November 13, 2023. In its response to His Excellency Most Reverend Julio Cortez, Bishop, nagpadaman si Bishop og kuan, unsa na may Bishop Cortez. Unsa na may, the ban of joining Freemasonry covers the lay faithful, religious and clergy. So tanan jud. It has been asked whether there has been any change in church decision, but wasi na pa ay kausaban ang decision si Mahan. Sa 2023 ni Atty. November 13, this secret congregation is in position to reply that this circumstance in due to editorial criterion, which followed also the case of other associations likewise unmentioned in as much as they are contained in wider categories. Therefore, the church's negative judgment with regard to Masonic Association remains unchanged. So, napadoyon gapon atorne. Principles has always been considered irreconcilable. So, ang simbahan atorne, hantod karon, wa mausap. Nya, i-connect natos uno Timoteo 3:15, eh, the church is the pillar and foundation of truth.
2: No? Astilan, kuan yung kayo?
4: Tanang degree yun atorne. Kung first degree ka, kaya mo kuy nakasakay sa barko at ni second degree siya. Kung mo ba ni password sa second degree? So, ni ba ulit computer? Masun ka? Sa so, dili. No, manay sulti si Mahan. Ibaw, ano tayo ng password nila at ni? Nadali sa, kaan? Na, sa first degree to 33rd degree. Nasa ni password.
2: So, mahimo siyang entry point o na ay mga posis, no?
4: Yes.
2: O sana sa pangutana nga, nga nung na-posis man niya, nayawaan man eh, dili ni member of Mason, dili ni kuano.
4: Usa okay. Sa kuano to ni, sa appeal sa narrative or guide question.
2: Oh, usa no.
4: During sa exorcism na to ni katong 20 legion na to ni bugat-bugat to, kay 20 legion man.
2: Oh.
4: I multiply to di buguan 5 ini pila naman na 20 times.
2: Dagan-daghan so, yun.
4: Ubay-ubay ang mga demonyo ni sud sa iyaha. Og nisulti yung yawa niya. Katong usa nga ni surrender attorney, dia niya nag-renounce na siya. Niya pwede bag mo witness ko father. Na timing po nga 30 seconds siya. Unya kato pong gi-exercise na ko, gitudlo siya. Ano ni renounce man ka? Nakauban man ta sa una. Iba ba ka nga 33rd ko? Ano? 33rd ko. Ang iyang great grand lolo nag-narrate doon siya attorney during exorcism. Ang iyang great grand lolo is 33rd worshipful master. Worshipful master na itawag nila na attorney sa 33rd. O nang kinadatuan ni og taas og influence sa atong community. Wa di ka mamembro ani attorney wa kay posisyon wa kay kwarta. Di ka mamembro ani. So katudyon ni mga tag-as, mga politician, mga celebrity.
2: Dagko lagi mga kwan, mga businessman ba?
4: Mga negosyante. Muna nga, kinala ito i-five house mga tao, but they the one to decide. Atong katungod attorney, di man tamo condemn, atong katungod mo, educate rajod. Kung mo i-five house, sila na yung mag-decide.
2: Pero mahimo na siyang entry point, no?
4: Yes.
2: Mo isa ikuan.
4: Yes.
2: Okay. So si Father Darwin, gitgano mahigala, daghan patag mga topics ng atong isgutan, ane. Pero anto magtulido niya? Ano sa man yung mga activities ninyo dito?
4: Ko ano to ni do natay mass alas 5 naman sa mass series of catechism. Yan natay mga kauban sa do team kay kung dunay mag-react sila may mo facilitate. No kay
2: sa so, mga mga team ni mga kauban permi.
4: Mga kauban sa mga catechism nanto sa mga kalungsuran. Unya ma-empower po nato ang mga tao attorney kay kung di nato ma-empower ang mga tao dependent sila sa center. So dapat dependent sila sa Ginoo, dili sa santa. So, kanus aman sila ma-dependent sa Ginoo kung ma-educate na to sila. Sama itong tibok pamilya ito ni Napusis ang usa, nila ka-familya niya, Lucifer ni Sod. Sulti niyo, dago di tibok pamilya, I am Lucifer! Niya, paghuman ang nakog-exercise, diingon ang papa nga, dito miss kauban ni mong exorcist, father, wak man mo gawas. Ko wala na mo gawas kay dependent po sa exorcist. Dependent po sa Ginoo. Sugod ka ron, Brad, ayaw magbalik diri ha kung ikaw may padeliveranso na ako, ikaw tatay mo ka. Doon na kay natural authority over your family members. Ikaw go ahead. So ikaw dyan mo lead sa prayer. Unang ang tatay ato ni Ruel, kung mag-muulang siya mag-iusas pag-ampo, maglisud o haras ang demonyo sa pamilya. Yung tatay nga, Father, di na naku kaya kay Lucifer, Father. Inko, ganong di man mo kaya? Hadlo ko, Father, kay Lucifer ni Sud. Kadungugan siya sa, during sa exorcism. Eh. Say, kadlo. Kay kung nagpuyo pa mo sa kadlo, bisan pag ang Santo Papa mo deliverance, ano di dyan na mulayas. Mulayas lang yawa kung ma-activate mo sa inyo faith. Sugod ugma ha. Straight, sunod buwan na nako isulim exercise. Ikay deliverance. I-deliverance din mo imong anak, i-deliverance din mo imong balay, kaya di ko madto. Simba mo dito sa inyong parokya, receive the Eucharist because Eucharist is the real Savior of the world. He is the Redeemer. Sa si Father, para sa kong anak. Tulo ra ka-adlaw niya i-deliverance ato ni. Layas ang yawa. Balik sila dito. Father, layas ang Lucifer. Nituun ko, Father.
2: So, doon na lang kay prayers for deliverance na. At least, kuwan.
4: So, man, ito itudlo sa mga tao nga mabibisita na to. Nya, kung may empower na to sila sa life of prayer, ang family attorney, and then the sacramental life, the Eucharist, the sacrament of reconciliation, it is a grace, attorney. Only the grace can expel the evil spirits. Unang kung mulid sila nga doon na sa sacrament, dito sa ilang pare, masimba sila kanunay, kaluis kinong attorney, wala ko mag-exercise yan, anak. So, congratulations ha, pag simple prayer na ko, wala mag-react. Hantod ka rin, attorney, na naulian na yung anak. Because of the empowerment, attorney. So, dili mo dependent na ko, dependent ta sa Ginoo lang. No, kay magsalig.
2: Dino o may kartagiya. Instrumento naman tatanan.
4: Magsalig mo na ko, di na mo muhimo sa inyong prayer life. Ako ro ba din na bunyagan. So, akong ipabalik nila turni nga kita tanan gibunyagan. Kita tanan na kadawat sa Holy Spirit. Tungod kay nabunyagan ta, plus nakumpirmahan pa jud ta. So, what up?

0: Okay. So, tungod sa atong oras nga hadipot na gigayo mga sukin ti paminaw, daghang patatag mga hisgutanan ni Father Darwin, pero ang atong time, higalan ni nilapas ang kitag maayo. So, salamat kayo Father Darwin sa pagbisita din sa atong Sibianan. Sa pagkausap pa, sa dugay-dugay na itong tuig niya, naka-aris siya sa atong Sibianan, naka-interview tag susaman ini. Kaya karon at least niya, ni balik mga kagalaan. So, salamat kayo. Imong mensahe, last parting message sa itong mga naminaw karon.
1: Salamat kay Atty. Rufel o ang akong ipaambit lang ninyo kining giingon ni Kristo sa Lucas 10:16. San Juan 10, niingon si Kristo nga gitagaan ko kamo gahom sa pagyatak sa mga bitin o all of your enemy are subject to you. No, nothing will harm you. Nothing will harm you. Way makaunsa ninyo. So, sa to? Luke 10:19. No, sorry kayo. Na akong teksto na rumble. Luke chapter 10 verse 19. I have given you the authority. All authority to trample scorpions, serpents, and nothing will harm you. Balik ko na ko, nothing will harm you. Why makaunsa ninyo? So, muna akong source of inspiration ato ni, ang pung Diyos Ginoo, kadi na ta magpuyo sa kahadlok, kundi li magpuyo, tas pagtuuran daghan ta matabangan.
0: Kana, mo gina, muna yung pinaka-importante. Salamat kayo, Father Darwin, sa paghatag panahon na to, Dre, pagbisita sa atong Sibianan. Father Darwin, gitgano, mahigala mo itong bisita karong nga buntaga. Yeah!

0: Okay, mahigala wartay kong oras, no? Sa nga nalang skinitipo kang puwersa sa DYHP Alim in Cebu, kus kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit kanin yung pinagis pagingon sa tanang panahon sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos. Mayong buntag, Pilipinas. Tatak, RMN.
1: Not just number one. Simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
3: Tata RMN!
4: All the time, RMN kami!
3: Tata RMN!
2: One radio is favored by all.
3: Tata RMN! All the way!
4: Loyal kami sa RMN!
3: Tata RMN!
2: One radio network conquers all.
5: Number one!
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.

0: Driver ka bang apirmi magbiyahe bisan gabi?
1: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
2: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
0: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
1: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
3: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
0: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, ang pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-check-up sa mata, ang itong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Nila Intinado, 44 Malinsa City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor interindyong kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarta imbayad kay 30 mil man. Mata akong sigo na ginutuloy ko kung sa akong angay itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro nagyod na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamoy na ay ipamati pareha sa ako ang interindyong dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
8: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko diha. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawalay mo ko. Kapoy, ako bitong bata, naapon ang umah. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makabuha, madyun ni kakapoy ma.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
11: Mayong adlaw mga suki na tong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yun 320.
11: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
12: Nay, galang ni suggest sa ako og Eyeberry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isulayan ako. Og tuod, mauni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
13: Sulay pod ang bagong produkto Eyeberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
15: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
16: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
17: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
18: Para sa masulhay ng pagpamuhin,
17: Super Fiber.
18: Mabakal sa mga butika. Kalami magkape. Pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.

0: Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
1: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o ganambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seb Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Seb Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrope Herbal Capsules.
4: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrope Herbal Capsules.
4: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
8: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
9: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
10: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal.
8: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
12: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay koy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
13: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa moingon nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
12: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Sari Capsule, puno, siksik sa sustansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Magkabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Magkabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bivers Sandal!
3: Bivers!

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pabrito si Mudlan nakasinati og kidney problems. Ni Sandi sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dayon ko awan ni kalisa Dios na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala man ko gibati. Nakahandog karon lang din nako. Handog karon ayo nako ug nikan sa Cogon o Panyawan. Pabrito si Mudlan amo isa sinta nakapin. Sabi na bis ka.

0: delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
1: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higkong ang makahatag o basta utan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken twice daily.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Si Nanay Bene Galacio, sa 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghangay og bati. Taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takuig ipangbati tanan naghanjud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na paginom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun, gisuway na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 60 na ko.
5: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Hi! Hello mga kasama, kinigap po ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Gugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga isboy. Kinigibot ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan, ato magtatampo si Isboy.

0: kini bitaw mo tay trabaho daug-daug go lagi tas tung asawa taon kay lagi sila kuno idong nay trabaho pero sa diyang kita sa idong nay trabaho sila po magsigil lang sang pangutang pero ayo may bawo ano kun ngano na problema ko ani ingon ani magudang mga paghitabo ah dong dro may kini abot kada imre kagikan ha ito kag nani
1: nani ko mo
0: dahil gini yung pinto ako eh. Erga, erga to. Ay, kata to do.
1: Kata sa kanong bagay.
0: Erga. Okay, larga, highball!
1: Larga, Nick.
0: Okay. Aruy, aray, aruy, darling.

0: adto may hango, may patawin pang halo, may gitik-gitik man nga magilok. Ngano bain taon karon, may sagpaman hinoon, may kauras, may kurit akong naangkon. Aroy! Aray! Aroy! Waka ba intaw'y kaluoy? Aroy! Aray! Aroy! Bantog ra nga nagmangtas ka.
1: Aroy!
0: Aroy!
1: Aray!
0: Aray! Aroy!

0: na ba rin mong mag-hider? Darling, hapit na pumusurinder. Okay, may hirap.
1: Thank you. Huwag sa mga deskoy. Huwag siya magpulay kinanta niya. Huwag siya magpulay kinanta niya.
2: Ato, anari
0: ka. Aday.
1: Aday, karun.
0: Aday, sorry.
1: Ikaw na magsigil, ikaw katakanta niya. Huwag ka mukanta, matuog ka. Mangita pa kagtrabaho.
0: Saan ako nga, paglakaw. Yung saan ako pagkita trabaho nga. Kung lakaw ta, masuko maka. Unya, huwag rin sa tasbay. Masuko, anong yapon tanin mo. Kalibog, biya tao na ko.
3: Hello, miha, oy. Huwag yung kay ayo. Lupik pa'y masakit to ni mo nga naghuwat laglawgan. Pangitang trabaho, oy. Araw di ka masigig sa liglako.
1: Kapoy na ba kayo, ha? Di kapoy na kayo sanan.
0: Huwag yung sugo niya trabaho ko siya. Bida, trabaho bitaw ta. Siya pa'y ganaang di man. Bida, takakilutas trabaho. Tungod sa iyang sigig apas dito. Nga atas trabaho, apason niya po ta. Kidorti bayana. Tweh!

0: May pagmulakaw. Mahay blood, ko kakitas na akong aning isboy, oy.
1: Excuse me.
0: Kuyawas na ako ni mo diha, oy.
1: Sorry, ma'am. Anam gina, ma'am. Basta makita kanig mo gwapo. Siyag effect yun mo, ana.
0: Sa?
1: Siyag effect. Kalitan mo ba? Basta makita mo gwapo. Bita, ma'am. Kining mangutan na lang ko ba? Asang bahay ni Marina Kagungkong?
0: Marina Kagungkong?
1: Oo. Oh, asa ilang bahay, ma'am?
0: Ay, ang ilang bahay na das unahan. Kita ka ng posting ang murag nagharag.
1: Okay na.
0: Okay na. Ang atmang anak, karsada. Suod ka diha. Onya, inigsuod ni mo na igamay yung dance. Too. Primerog yung dance, ha. Suod ka diha. Ikaduhang bahay. Mao na ilang bahay.
1: Ah, mo ba, ma'am? Ah, salamat, ma'am. Sige, arisa ko, ma'am.
0: Ay, ikadiyot lang.
1: Yes, ma'am.
0: Inigabot ni mo dito, balika ko nga rin, ha.
1: Ganun, ma'am.
0: Ako man si Marina Kagungkong.
1: Ikaw din eh? Din lang kumuha ito, mamay.
0: Oo, sa dagi pangita ni mo?
1: Bahay ni Marina Kagungkong.
0: O, tuwa kayo dito akong bahay. Ang bahay magkaimang ipangita.
1: Pagka-kidert ni mo, mamay.
0: Ngano di? Ay, o, sa dagi tuyo ni mo?
1: Ang imong ban na, ma'am, si Isboy.
0: Ay, tuwa na dito. Ngano arimang ka na ako? Nakaw, tuwa dito.
1: Ah, sige, ma'am. Ako nga doon, mama. Hay, pagka-kidert.
0: Kidurta ng naong mo.
1: Suko to siya. Liin na masuko. Pagka-kidert.

0: boy. Press boy, pre.
1: Nalibo kay kusakong anang ako asawa, pre. Huwag ko sabot.
0: No man, pre.
1: Makalaggot kayo. Sa una, sige kong lakaw, masoko. Nga nung kung sige kong lakaw. Unya karoon nga pirmi na ako sabay, soko na sad. Sige lang kung higda. Nya, kaon. Mga taon ko mangitang trabaho ko, no? Anong huwag ko mangitang trabaho? O saan ko papangitang trabaho nga? Umlakaw ta, soko.
0: Pasabta lang, smari, pre.
1: O saan ako papasabot, ha? Di man maminaw. Unham na nung itang kasaba taon. Mapagilig na gibuhat daw, tan, sabar na ta.
0: Kuan na kuno, pre. Basig. Kuwala na slambing si Mari Pre. Maunang pirmi init ang wo.
1: Oh, maugin ay pirmi na kong bantayan, preda. Ambot ka nun na siya. Pirmi yung init ang wo.
0: Sa una, dili day.
1: Oh, dili man. Ako mga pirmi gali init sa una.
0: Oh, nabali day mo ron. Sina si init ang wo.
1: Ay, ambot nga nun ka ni Pre.
0: Bastigos. Kuan ba? Basi gusto lang naglambing si Mare, pre. Alambing nga, alambing nga.
1: Saan, saan, alambing nga, taon buo, tiba pa sabot, pre. Saan, matrojakon?
0: Okay.

0: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bitbin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
3: Karong May 27 to June 5, 2026.
4: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
2: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 841.
5: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Igala, nakakape na ka? Kaya mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka. Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Ay dili sa tingon ana pre. Kana bang imo bang paraygan ba?
8: Ako bitaw nang paraygan, dukol no ko.
7: Ha? Huh? Sabi ni mo sa pagpaparaig?
8: Ako sa ingan. Humputana, yun ay nga akong gang, oy. Nya guapa pa yun. Palit tagsuktong diya be. Dukol noon ko!
7: Ay, parayag man ang imo nga duna kay ipangayo. Kanabang parayag ba nga? Kuan imo siyang gakson, imong hadkan, imong agbayan, ana ba?
8: No, ana din ang parayag. Bida, maunin ni parayag. Abin ako ka ng parayag, kanang duna kay pangayoon. Fighter wine baron, ana, maray ka. Pagka

0: Marie.
1: Hmm.
0: Wala gyapon na magkakita yung trabaho si Paris Boy, Marie.
1: Nah, ambutan ng tawhan na, Marie, eh. Wala man tingali na iplano ng tawhan na manrabaho. Murag nakauyo na lang tingali ng kanahan nga siya'y buhion.
0: Uy, di na mahi mo, Marie, oy. Siya goy laki. Siya may padre di pamilya. So, dapat siya mangitag inyong kapanginabuhian. Dili ka ikaw. Sago ka, oy. Anak rin ka sa bahay. Mag-atiman sa mga bata. Sa inyong bahay, ikaw mo yung asikaso.
1: Mau lagi, Marie. Nga unsaon nga wala naman siya'y trabaho. Kaya na-football man.
0: Gano'n na-football man? Sumahinong dan.
1: Ambot lang anak niya. Ako may ipasangin lang sa hanggang ano na-football siya.
0: Pero na-football man, wala sa dahil sa mangitag laing trabaho. Nga na may dagandiha, nga basta ako alam, may cookie lang ka.
1: Ay, maugyod. Maunta na.
0: Ako bitamba na, Marie, si Tasyo.
1: Hmm.
0: Huwag mo na iklaro trabaho. Pero, dagan man nag-racket. Nga, stuntman man siya. Unya, kay karon wa may shooting. Huwag may shooting sa Manila. O, nung sa namaid na lang yung tao na sa sundang, Marie. Gunting, kutsilyo. Hasta po ka na, mamaid na siya, no? Kaya basta why shooting, mamaid man na siya. Unyag magabiin, Marie, usahay, maninda sa na siya balut.
1: Ninduta, good. May kikugihan mo kayo ng imong bana, Marie?
0: Oo, kugihan ko doon na siya, Marie, uy. Pero, bati lang usahay.
1: Nga naman, Marie?
0: Ba, basta kay bati.
2: Nay, nakalungag na ka?
0: Gaya ni mo, oy. Di man ka.
2: Ah, nakita mo yung nguliyat. Kanya, iya mo kong pa... Iya kong papiliyon sa iyang drama. Ipapiliyon ko niya drama. Ay, ang akong role ko no, kontrabida, salbahis ba? Mao nga, nagpatato ko ug usab, kanang daghang tato.
0: Nagpatato na sa ka?
2: Oh.
0: Ha? Lain na sa nang tato?
2: Oh, para astig ba, kay astig kayong tanahon. Ripis ko ba akong role, ripis akong role.
0: Ilum di ay naunsa taon ka, Tasyo, oy. Sige lang ka patato.
2: Arts man na, day.
0: Arts sa imong mata. Kanang imong gipatato, imo pa nang gipatuli, malipay pa ko.
2: Huh? Saba ka diya, oy. Naas, Mari, oh. Imo mo sa nungtang.
0: Ay.
2: Imo sa pagkawawan.
0: Mari, sorry, Mari, ha. Nalimot ko, Mari, oy, nga naamaday ka diha. Nakadungog ka, Mari?
1: Sa unsa man?
0: Katubag akong giingon ni Tasyo ba, ang akong bana?
1: Ah, katong maingon ka, nga imong gipatato, imo pa nang gipatuli? Awa, Mari, oy, wako ka dungog.
0: Huh? Ay, sa mataon, abin ako na kadungog ka, pagkakidort.

0: Mari, ato na kuha kay gabi ina.
1: Oh, sige Mari. Suruy lang yung usap nga rin, Mari.
0: Ako said, Mari, suruy yan sa tangkol ito sa among bahay. Uy, kay puol na kaayo nga kamilan si Isboy ang pirming mag-atubang. Madugay no, makailis ko niyong among naong.
1: Lagawan niyo, Mari, uy.
0: Ay, pre. Pretasyo, aris ako, pre, ha. Uy, Mari, murawa man makadungog. Huwag ka na malain, Mari. Basit na suko na, Mari, ha?
1: Ay, nga nagutaw, masuko man to. Hoy, Tasyo! Malikaw na si Mari Marina. Abaday, yan nalang guwawaw di ha. Kaya huwag magkadungog si Mari sa kagisulte.
2: Tinood, Mari. Huwag ka kadungog, Mari.
0: Aanghay na to, pre. Katong giingon ni Mari nga, ang imong gipatato, imo pang gipatuli. Kadto, pre. Huwag mo kadungog ato, pre.
2: Mainon, Mari, huwag ka kadungog, Mari.
0: Waoy. Aw, bisan pag magkadungog ko, bisan mahitabo nga manabi ko. Kay, manabi ko ba nga, huwag pa ka matuli ba?
3: Huh?
0: Pero huwag mo ko kadungog, pre. Sige, pre. Ato na ko, pre. Bye.
2: Sige, Mari, amping.
0: Mm.
2: Ay, salamat. Mayo kay uwa si kadungog. Sunod, Pirla. Ayaw patakag sulti kay madunggan niya ka. Nari, ba niyo patakag sa graklak. Gamitas lang imong uwi. Di man kaparehas na ako nga bright o logic.
1: Alam day, nagsalig mong mga lalaki nga duha kabuk niyong oo.
3: Huh?
1: Duha kabuk niyong oo. Kanang usay babaw nga oo, edukado. Pero kanang usa sa ubos, delikado.
3: Huh?
2: Ay, kamusang mga babay? Unsa masad mo? Nagsalig mo, duha kabuk niyong baba?
1: Sa?
2: Duha na kabuk niyong baba. Ang kanang babas babaw, dunay ngipon. Ang kanang babas ubos.
1: Unsa?
2: Pangag.
1: Ah, kuanggol ka man ka. Mm. Ya, ya.

0: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
1: same nutrition, half the price,
0: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
2: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
1: Same nutrition, half the price,
0: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
3: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
4: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama. Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na.
7: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
8: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis. Bila-bila Herbal Coffee.
9: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo. Namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape. Masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
8: Sa Paragis, bila-bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
10: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
12: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
13: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao ka ng atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan, mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule, hypertension, buntugon. Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: awarimehan na sa nung rasa. O pamuli. Mali ako pa sa una. Trabaho pa ko. Kung madugay ko uli, rakraka rin tag yaw-yaw. Nigabot. Yaw-yaw ang tagmayo. Pero si Asus, probida. Karoon ang kabihana ka. Nag-inabusar lagi ka na. Di na ni maayo eh mo. Kinahal lang mapitol kabihana ka. Oh, mga bless mo tayo si Aaron. Karoon ka. Oh, maayo kayo na uli pa ka.
1: Naunsa ka, uy.
0: Kung sa'yo yung unsa, muta na ka ng unsa ko. Naimblad ako.
1: Ha? Awag naimblad ka, kaog niya kahos.
0: Huh? Oh, tayo yung baho kang kontra kayo na akong kahos.
1: Tambal mo na sa'yo, blad.
0: Nga.
1: Aguanta, ha?
0: Ah, bida, ayun kong istoryahe ito. Ano karoon na ka, ha? Bilang ako'y mauli sa una, no? Karoon? Usahay, mapuspusan pa ko rin, basta dugay kay ko karoon. Pero usus, ikaw nerbaho, may naanday na ka. Tingali nalimot ka mo bae ka, minyo ka, dugay ka kamuli.
1: Ilong de isboy, uy, gatulingig ba'y nang naong mo?
0: Huh? Bida, sus. Sabi ako, sabi yung problema ni mo, ha? Ha, naunsa ka? Ha? Ako ba ya? Gisabot lang kiti ka kaniyan to. Kayo gusto ni mo nga, di kumulig dugay. Di kumulig dugay. Usahay, bisagwa pa ako, mawas trabaho na ko. Mawunan ko kuli sa ako mga kaoban. Ngawa kay kasulti taon, karun, ni Ana. Abi kay ikaw may nanarbaho, tagdugay na kayo muli. Ay, kung buang nga, ha?
1: Nayabag naman ka, uy. Yung sa tumagas magbuang. Mabuang pa dahil ka, mabuang naman gandaan.
0: Ah, hagbihan niyo, uy.
1: Yung sa magiging gusto niyong mahitabo, dahil isboy, ha? Gusto ka mabuwag ta?
0: Uy, kung gudloko, anong buwag-buwag, ha? Sultihan, di ka. Daggang mga babae nagukod ako, uy. Pero tungod kay minyo ako, nilikay lang ko.
1: Ay, sus, kang bugiro ay nalang tao, eh. Tinood bitaw, daghang nagukod ni mo. Polos mga maniningil.
0: Huh? Ah, pagkita, tinood bitaw. Pero kinsama ng mga utang nga, ilang ipaginingil rin ako. Di ba dahil mo, ha? Ikaw ay nang utang? Unya ako itigbayad? Maungay ko galukang magbuwag, ha? Kay bisang ugma na yun. Ilisa, di kang baitikbuk.
1: Hala, ang bugiro ba yan ni mo? Pila? Bainte ka buo?
0: Oh!
1: Ugma, pakitunta ka. Daghag maglinya din sa ato ugma. Sobras usak gatos.
0: Ganun mo linya man?
1: Mga play na ako, pagkabana. Kay wa naman ka, ilisan te ka. Kung 20 ka buog imo, ang ako sobra usak gatos.
0: Ah, usa?
1: Ugma ha, ay nagpuyo din sa bayha, kay ilisan ta ka.
0: Dahil marina.

Ano ni ako problema ron? Kaya kitinood yung skanahan ng mga ita siya ba na? Puli na ako. Katong ako, dinara man to taon sa kong kalago taon. Bato nakasulti ko nga magbuwag mi. Kanya karon, di na ba makikistorya na ako akong kasawa? Saan rin ako, ma'am? Masahit na rin sa Bible, bing, ano ni akong kasawa, di naman makikistorya na ako. Nung sabi akong buhato na ni Palihog, tabagi ko niyo, Ate Pres. Unsa man kung kamoy pasultihon, isboy. Isboy.

0: morning at the press. Bam, good morning mo dia.
1: Sedang lungsod si Raul Quintino.
0: Oh, dong, bro. Unsa ni mo?
1: Si Raul Quintino og si Rico Balyuri, si Lin Balyuri.
0: Og si Nanik.
1: Si Nanik mubuktil yang manok. Yang manok hawa ko mingon ang Italia ang manok.
0: Ate si Jane, good morning mo dia.
2: Good morning, Kuya Alan. Good morning sa mga mama nga pero bigod ni palit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy ang mga bata niya. Para sa mga dagko, palit mo. Don Pepe Dark Chocolate niya. Ugum-ugum sa Diamond Yema o Biema Espesyal. Palit kay Crunchy Crunchy ang tasty fish cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Lami kayo. Tinood na, lami ka na mo inung ka Don Pepe Tablia mga bata. Happy you ka. Sama sa pag-antun mo sa Happy Mart, walo na kulong tabunong kong maktan. Indot kayo na. Indot kayo dito kay barato sulbad ang krisis. Karong panahon na. Sa Happy Mart, walo na kulong tabunong kong maktan. Happy you kay ka. O niya, kamo mga dagkupon. Kinahanglan nga mag-inom-inom mo ang inyong imnon. Yung imnon. Ang inyong isumsum kanang Paulitos Macaroni Crunch of Tasty Fish Cracker. Mauna indot kay isumsum. Nya mga bata, masuri-suroy mo, ugum-ugum, ubi yung may special, day yung may special. Mauna the best kayo. Nya sa tanong mga tao ni former Kapitan Jun Ramos nga nabuhat siya ang Miguel Fulyar Fertilizer. Good morning ni Buri Hakap. Nya sa tanong mga tao diha sa ato ang baa opisina ni Kuya Nick Pepito, Basta Toledo, Kuya Nick Pepito, Dodo GR Pepito. Unya sa Cebu, anaa ang Blue Beach PhD Inday Shen. Shen Pepito, tawagal niyo ang Blue Beach PhD kung unsay gusto ninyo buhaton sa inyong hampanimay. Limpiuhan or didoton ba inyong karino? Unsa pa na niya. Unya sa mga tao po ni Vice Mayor Choi Esner, Sorry Kessner, Sir Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araw. Good morning natong tanan din ha. Sa opisina ni Kunsyal Lister Daan o ni Kunsyal Francis Pares, salamat kayo. Unya sa Dintus Libaong atong pasalamatan si Kapitan Fabian Aranaido. Salamat kayo ni mo diha Kapitan Fabian Aranaido og si Mama Lisna. Salamat kay Ma'am Anisna. Salamat kay inyo din ha. Salamat sa inyo hang pag-abi-abi namo. Thank you kayo og ni Doktora Juana og ni Sir Alex. Salamat kayo. Okay Ate Press?
3: Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og set paniyawan herbal capsule, set paniyawan herbal capsule with garlic, set paniyawan herbal capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutas og sugar. Ingon mangan ka ng mga bukol-bukol nato sa atong lawas, ato nang imlan og set paniyawan herbal capsule kada adlaw. Katulo sa usa kada inom. Sa puntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan ako sa kakapsula sa Sed Paniyawan Herbal Capsule. Inig pariuto ni mo maugyapon, sa gapon kakapsula sa Sed Paniyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka mukaon sa imong pariuto. Maugyapon sa gabi sa imong pagpanihapon, inom na po daan ako sa kakapsula sa Sed Paniyawan Herbal Capsule. Ugalang nito na problema aning kidney o UTI. Ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na makatambal, ana. Kanamaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usan alay ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney og UTI Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon lawas, bas Kugon.
0: Og sa tanan po na itong makaisunan. Salamat kay Ate Press. Sa tanan po na itong makaisunan ng mga trabador, kitang mga dagko. Bisang asa tratrabaho, kinahanglan mo inom yuntag Sed Paniyawan Coffee Mix. Kay the best kay na ito para sa itong trabaho. Nga, daghan mga, daghan mo makuha ang mga benepisyon ng ato ang Sed Paniyawan Coffee Mix. Mga unang itawag niya kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Kay ipaglaban mo yung kas trabaho, maumanin mo trabaho sa opisina. sagot sa mga trabaho na dili ka kapuyo, di ka maduka kung driver ka, pinagi sa pag-inom na to sa said Panyawad Coffee Mix. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ug sa tadaan po na ito mga kaigsoon, salamat kayo sa paghimo sa atong number one nga plus, ang said Liniment Oil nga tinuon mo tabang na to, tinuon mo wagtang sa panuot, pamahol, panakit sa kalawasan, varicose beds, katol-katol, kuto sa kabataan, ilikay pagitas sa dinggi, kung mga plus na sa tuwang said Liniment Oil, nga anak rama palit sa butika, di ba Dwin?
4: Tinuon na sa butika, kita mga palit, pero nagi Facebook page ang Sin Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal, yun yung makita lang ng produkto dito sa Sin Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sin Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukira nagpuyo, pwede rin na mag-order sa Shopee.
0: Shopee lang, yatod pa sinong panimay. Bob!
5: Magandang araw, Pilipinas!
0: Magandang araw, good morning.
5: So, welcome.
0: Kondisyon na kay Karuna.
5: Ha?
0: Kondisyon na kay ka.
5: Gamay na ang hupong.
0: Ay, nabay.
5: Since Celebrity Cutic Beauty Soap, mga kaigalaan, ha? Ayaw ko makalimot, kanina kayo mga sangkap, gluta tayo ng papaya extract. Para doon na kita mga paminaw sa ito, mga skin problems, no? Sa concerning beauty care o skin care. Doon na sa kini natural moisturizer, ang Sin Celebrity Cutic Beauty Soap para dili magdraya ang atong skin. Sin Celebrity Cutic Beauty Soap. Di man eh, magpabilin kang batanon. Unya mo na kag-artista, kutis porcelana. Sin Celebrity Cutic Beauty Soap. Ayaw pagpakasayop kung na-i-offer ni mo. Pangutan na yun sa butika para original. Ha? Tanawa sa doon ni Celio, Sin Marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bam. Unya kita bang kay Sunan, bisag asa ta padong, nagitoksin ka basood sa atong lawas. O sa itong kanon, makahanggap taghangin nga murag tambutso, hatsos, tambutso, unsa pa na niya. Basta dili presko nga hangin, ang toksin mo pundog yan sa atong lawas. Unya ka ni toksin, grabe mo daot sa atong cover o pato sa atong blood cells. Ang atong cover o pato sa atong blood cells, importante kaya ng atong blood cells, mauni tigatod sa oxygen. Nutrients o tubig sa atong ang kalawasan. Hindi ka daot, ani. Kung madaot ni mo sticky, mulapot ay mong dugo, mauna na makaingon sa mga major-major ng masakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guban pa na itong balatian. Mauna nga kinalang yung kamuinom o G-Detox Plus Herbal Capsule, kanang natural nga detoxifier. Natural nga remedy, tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients nga may makapaligon sa atong vital organs ang G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang atong pag-inom, usar regyong kakapsula o sa kaura sa di pa kabukaon. Kana kunwa pa kay balatian na, pero doon na kay balatian, kinalang katulog yung kainong buntag o tuhapon o sa kaura sa di pa kabukaon, imna na itong walong ato sa dosi kabasong tubig matang adlaw. Busa, kung gusto kang mawagtag ka ng mga toksin sa imong kalawasan nga mayinungdan sa imong balatian, o garoon ligon kanunay atong vital organs inumgyuta matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number one kinimutang-tang sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Press?
3: Okay, ang sender na ito karagadlaw.
0: Si Isboy, Ate Press.
3: Isboy.
0: Hello, it is Isboy. Ah, dili man nilo is Isboy, Ate Press. Ang diferensya lang, kaya nga sa awa sa una, katong siya pa'y trabaho, yaw-yawan siya mga ayaw, anak. Kay dugay ba o, di siya gusto ng dugay muli. Karon iya sa awa, nga nakatrabaho, baon na may dugay sa muli. Depres? Kanya, ingon siya nga ka ng, magbota, ilisa di ka 20 ka babae, anas is boy, sa, bida, 20 rin mo, ako, sa gatos kapin.
1: Layo sa gatos, ha? Lamlamon ginaya, ha? Layo sa gatos, muna yung magpulipuloy sa gatos. Kaya na nila mo dahil, hindi naman bulis ka.
0: Magpilir mo siya, ano? No?
1: Ha?
0: Magpilir siya, usa.
1: Oo,
0: oh, usa. Sa gatos, oh. Mauna nga, karon ni, gitinood naman ni ati sa ayasawa, ati pres, nila, yes, good. Niya din naramay ang makisulti tao niya. Mauna yung problema kay, iya ako nung tunguro man to sa iyang kalagot, ati pres. Sa iyang asawa, gitinood man. Sa ulo na ni ati pres. Habang? Habang sa may kasulti na, para na ko, dong, isboy. Kana asawa ni mo basig sugsug rapod kada gipainit lagi mo utok palangot ka pero mauli an ra
1: unay gugma na nimo ay
0: oh ni gugma na nimo
1: palis man kayo
0: oh nya asos tuo man ka mabalik ra nimo ay kadi na nang kuan ayaring sugsug di babam ikaw bambe unsa may atong konsulte di ba
5: mulingi ta sa unang magtiayon Goliat na Genesis 3 versikulo 11 ngadto sa 12
0: aha.
5: Mingon ang Ginoo, Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag kini si Adan o si iba. Ang babae nga gihatag mo kanako, maoy naghatag kanako sa bunga sa mong kahoy ug mikaon ako ni ini. Ako ning ibasa gulat kay basig maingon sila sa namino karon sa may kalabutan. Ako ning ibasa tungod kay ang kaning maong mga linya kung gibasa din sa Genesis, maoy ang kahimtang sa unang magtiayon. Sa naglakat ug nagligid ang mga adlaw si mana buwan ug katuigan gulat. Wa makakadungog sa Biblia nga ang unang mga tao nagbuwag. Hinoon, nagdaghan na lang ang sawa. Pero ito yung asawa ni Solomon, 300 kapin.
0: 1,000 kapin.
5: 1,000? Oo. Huwag kang kadungog yun nga nagbuwag. Kaya magtiayon sa una. Huwag nagbuwag. Si Abraham o si Sarah nga sig-away kaya anak ka ng ilang maid, huwag sila nagbuwag.
0: Huwag sila magbuwag. Huwag sila magbuwag sa una.
5: Huwag sila magbuwag.
0: Kaya madlok man sila atong balaod ni Moises.
5: Huwag sila magbuwag, no? Kaya kanang naang. Diri naman sa panahon ni Jesus nga nangutan na itong mga tao. Pwede ba mo-adapt na sila o magbuwa pa nagbuwa kung aborsyon?
0: Nagitulta ni Kristo.
5: Ako nang iba sa tungod kay kineng naang ang unang magtiayon. Although sila may unang nakasa, no? Pero og pingog pa nabuwag, ba man magbuwag si Adan o si iba. Ano na lang, sir is boy? Ay mong asawa, na pa magkaros inyo, pa magkamulakaw. Magtapad ba mong pangatog?
0: Magtapad yun. Ako karoon siguro ba?
5: Huwa na pa nang litan mo magtapad o pangatog, pero naapan siya sa inyo, kanang... Wasa yung paboritong timo? O sa iyong paboritong imnon nga juice? O sa iyong paboritong nga cake? O sa iyong paborito nga pan? Daddy, kuno siya, kausa. Nga, kanang, nga, on today? Ayaw pag isgut og uban. Anak, bitaw.
0: Paray-paray, baba. Oo, oo, oo. Kamay, anak ba?
1: Kaong kag-hotdog, day.
5: Mahal ng hotdog, eh. Mahal pa ng hotdog, paliton.
0: Mahal, bitaw.
5: Ginamos lang. O sa mana,
0: eh.
5: Ay, ikaw ba kanya? Nagkiang ka. Kuhaan ko na doon.

0: O sa iyang paborito nga cake, o sa iyang paborito nga pan, dad, ikuno siya, kausa. Nga, kanang, nga, on today, ayaw pag iskutog uban, anak, bitaw.
1: O, paraig-paraig ba ba?
0: O,
1: kamay, anak ba?
2: Kaong kag-hatdog, day.
0: Mahal ng hotdog, eh. Mahal ba ng hotdog paliton?
1: Mahal, bitaw.
0: Ginamos lang, sa mana,
1: eh.
0: Ay, ito ba kanya nagkiangka? Kuwan ko no dong kanang

0: O sa iyang paborito nga cake, o sa iyang paborito nga pan, dad, ikuno siya, kausa. Nga, kanang, nga, on today, ayaw pag iskutog uban, anak, bitaw.
1: O, paraig-paraig ba ba?
0: O,
1: kamay, anak ba?
2: Kaong kag-hatdog, day.
0: Mahal ng hotdog, eh. Mahal ba ng hotdog paliton?
1: Mahal, bitaw.
0: Ginamos lang, sa mana,
1: eh.
0: Ay, ito ba kanya na nagkiang ka? Kuhaan ko no, dong, kanang...
3: Ang magtuo ang madungog na ito, aron mo ani sila o ira kang gulatahon! Sige na!
4: Si Angel kay nakalimot.
5: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na din ako isulti nimo sa una. Pero wag ganin nimo timan eh. Dinhi lagi, dili ang mga kontrabida ang maghawd-hawd, kundili ang bida. Mao ko nagkontrabida gid ka. Pagdahom na lang adaog-daog kun gid ka.
6: Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sa... Eh, makaugtas. Maunga nakadeside ko nga mo pahuway una ko. Huwag ako na sang self ang akong atimanon.
7: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
6: Hmm? Unsa di ibang iampo?
7: Nga, ihatag na niya ang higayon para na kang duha.
6: Unsa?
7: Angel, dukay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
6: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili lang!

0: vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Protect Chan.
5: Yaku.
4: With 8 billion live LCS.
5: Yaku.
4: That may reach the intestines alive.
5: Yaku.
4: Helps improve digestion and boost immunity.
5: Yaku.
4: With proper diet and exercise.
5: Yaku.
4: Kaya panalo ka Chan.
6: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
7: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
8: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.

0: fast ever sun silk, made even better versus previous formulation, so your hair slays and sways like sun with regular use.
1: Sway it with sun silk.
2: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
3: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
4: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
5: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
3: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
4: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika.
7: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
8: O karong mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune.
7: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
9: Tug-an na lang! Nagbalik mo! O imo siya gitaguan!
10: Hinumdumi na si Angel kay nakalimot.
11: Okay. Rana, paminaw ha. Kadaghan na kinin ako isulti ni mo sa una. Pero what can din mo timanti? Dinhi lagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mga kung magkontrabida yun ka, pagdahom na lang ang daog-daogon yun ka. Sige pa, kulataha pa na siya. Sige, go!
10: Ay, tayo pa sa...
11: Ha?
10: Kutas.
11: Oh, kutas.
10: Kutas man.
11: Oh, kutas di ay. Gige, sige. Pahuay sa... Kaya ako nasan.
9: Mga selbahis mo!
11: Kami, selbahis din. Kasi may nangilugog ba na nato, ha? Kinsay na mong kagog pagpaliyo.
9: Hmm? Ay, nagisira yan! Ay, siya!
11: May hunat na ang tako para tampalungo ni Bayana, pero nakatugpa naman yun mo.
10: Hoy, Rona. Dili mi lost and found din hima ang ayaw mi pangitae.
11: Wala.
9: Kisa ba na akong pangitaan nga? Ikaw may iyang gilakaw ganina. Ikaw may iyang tuyo.
10: Pwes, wak ko mahibaw.
11: Yes! Wow! Wow! Isugan na sa kumig, ay! Kana,
9: Di ko matuo! Di ko matuo nga wak ni mong tagui si Ryan!
11: Oh, ayaw!
10: Nagtuo kag nahangol pa kong Ryan? Wala, uy! Ikaw rin nahangol niya?
11: Yes! Ay, salamatan! Wala mahangol sa iyong bahan ako, amiga! Ay, salamat!
10: Rona, lakaw na!
11: Kana!
10: Lakaw na samtang may pahuay pa ko.
11: Kana?
10: Kitingaling makulatahan na sad ka na ko kung makarecharge na ko.
11: Kana? Kana?
9: Asa?
11: Uy! Kining! Aileen, wa pa magkukapuya.
9: Huh?
11: Wa pa kukapuya.
9: Ah! Mulakaw na ko!
10: Oh, sige, lakaw na!
11: Ayaw sa! Uy!
10: Uy! Pasag din na lang si Angel.
11: Uy! Lugaw, asan ni mo eh?
10: Sakto na to. Lisod na gato itong mahinaikan. Kita pa hinuwi makasa.
11: Pero, imo kong ipapilip na? Nagkatamparo si Karuna.
10: Wasag yung kong magdahong nga. Makahimo ba day ko ato, Angel? Kalit man kaayo. Mura man ugmibuka lang akong dugo. Ugmigaan lang akong kamot.
11: Wow. Muray giingon, Irene, nga kung musukol na ang mga tinaog-taog, wa. Gye, makapagong.
10: Ha? Huh? Kibaw ka?
11: Wa.
10: Sultihan ti ka?
11: Ah, okay. Sige.
10: Nigaan ang akong pamati.
11: Ninduta na, uy! Muna, nigaan na. Kay nakagawas naman ang tanan ni mong kapungot, kaligot-got, kahiubos. Ugunsa pa nang nadi ang pagbati, ngay mo rang gitang-ugan sud sa taas nga panahon, nga napanos na pag-ayo.
10: Oh.
11: Congrats, my friend!

kababayan na to. Kinaaman si Angel. Pero asa ka naman ba? Asa ka naman unya kung kita na lang tulon ni Ryan ang mag-atubang?

0: Panado ang kulal. May pauli na si Ryan! Ryan! Ryan!
1: Oh.
0: Oh, yan! Yan! Nandiyan man di ka! Nganong karoon pa man ka? Mura na ba yung kung babuang sige pangita ni mong asan ako? Di pa yung kamakuntag. Nandiyan man di ka! Ngayon tanawang ako ng aping yan. Oh, naunsa na ni... Gikulata ko si mga asawa ay gitabangan ko nila ni Angel.
1: Oh.
0: Yan, ipanimaus ba yaku ha? Ipanimaus yun ko.
1: Rona.
0: Yan.
1: Magbuwag na ta.
0: Unsa? Unsa? Unsa magbuwag?
1: Magbuwag? Punungunin na ito ang atong relasyon.

0: og sana all. Original Koi Herbal Capsule. Primagol. Sana all.
1: This time check is brought to you by iBerry.
2: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hato na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
3: May buhay sa makabuhay.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi e pagkapuntag nakatindog nako.
6: Wow.
5: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
4: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Guanta pa.
7: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
11: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
12: Zen Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
13: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapagin po nabihi. Kaya pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na doon sakit akong tiyan. Effective yun kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
12: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
14: Sorry.
15: Nabuang na ka?
14: Simbok ko eh.
15: Nga ano makibuog magkana ko? Nga naman, kaya nagbalita mo si Irene, ha? Tinood ba niya ang akong pagduda?
14: Gusto na kong balik niya.
15: Unsa?
14: Pasensya na.
15: Sa ingon lang anak ka sa yun, makibuwag ka na ko? O sa kundali? Trapo ko nga humani mo gamitan, ilabay na lang!
14: Gilabay dito ko.
15: Kinidiin mo gibuhat ka ron! Summer is gilabay ko ni mo yan!
14: Over.
15: Huwag ko magkumidya, ha? Huwag ko magkumidya, Ryan, ha? Huwag ko magkumidya!
14: Kamsa ko magkumidya? Makigbuhat ako ni Moro na. Ay gusto na kong makibalik sa kong asawa. Huwag di na mahitabo kung padayon po makitipo ni mo. Basta lang.
15: Tungod ba kayo may trabaho na siya, ha? Huwag ka gini ay ayo. Oh. Magpabuhi na yun ay kagbabae!
14: Nibawser ako ni mo, ha? Hindi mo kung isang baga ni Hagod. Matasa ta. Basta kay final lang akong desisyon. magbuwag ta.

0: Hello?
1: Attorney, di biya nang gusto mong gipuy ani ron na?
0: Good.
1: O niya, asa mo ko muad to karon, attorney?
0: Ako na i-send nimo ang address.
2: Oh, labing siguro. Si Irene ang iyong kasulti sa phone. Unya mo deny pagin sila nga nagpalik na sila? Ha? Dili ko ninyo matunto. Oh, di para siya taxi. Musa kay ko umotor. Unhanti ka sa mansion, kaya naibaw kong adtor gihapon ka.
0: Okay ra kayo ni?
3: Okay kayo, attorney. Ay. Panindot na ini.
0: Fully furnished apartment ni. Ako na rin ang gibayaran. Bali, 6 months. After 6 months, ikaw na sa'y bayad ini. Kay, maka-afford ka naman unyaan ng higayon na.
3: Salamat kayo, attorney. Salamat yung kayo.
0: Ayaw usikin ni higayon nga ako nga gihatag ni mo, ha? Nabaho ka ba sabon sa'y mahitabo kung magbinuan ka? Di ba?
3: Di ko na yung sikang higayon na, attorney. Ako nang isad.
0: Good. Diwata. Panggasto ni mo, ang tuwag nga makakita kagtrabaho. Pwede man tiga-tagaan ang trabaho. Pero gusto ko nga mo effort saga.
3: Okay na gid. Okay na gid, attorney. Dako na kini imong natabang nako karon. Ako na ibahala nga mangitang trabaho, attorney. Daghan yung kayo salamat.
0: Sige. Ikaw na ibahala din eh. Huwag na sa lamisa na kukipatong ang yawi sa apartment.
3: Sige, attorney. Daghan yung kayo salamat.

0: kala ko kapi din higawa sa mansyon. O, magid mo abot si Ryan. Paltay sa, nasipit ka ko. Dili ka din siya mabalik sa mansyon? Posible to. Kaya tingali kita ko rasad ni Irene kang Angel ng butanga. Ha, puset ba niya, oy. Nagpinugo man ko. Wa di gid unta ko mag-una-una og anhi dinhi. Dapat unta. Gisundan ra gyud unta na ko si Ryan. Hala, hala. May magawa sa mansyon. Oh. Sila si Irene og Angel. Nagkuyog man silang duha. Makikita ka sila ni Ryan? Animal ba ini, uy? Di sa ko kasunod nila, kaya wakoy kasagyan.
1: Motor ka, ma'am?
0: Sige, sige rong. Sundan na to katong motor na bago palang nigikan. Sundan na to dong!
2: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
3: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado, ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
4: Super Fiber! Ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kadahumanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
5: This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQT niyo mo. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
6: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
7: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
8: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi ima igmata sa bumitan.
9: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
10: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
11: Tonight, we're younger.
12: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, writer, Baby Omega Flores, director, Ricky Bangis Garing, soundman, Jomel Arizo, recording editor, Lloyd Gabiana, spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
13: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
14: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
15: Ugway mo sakit! Kamo! Lohan ang tiyan ang gwata sa mango! Pagdali! Ang gwardiya! Grip!
14: Nidagsang ang tulisan.
16: Sipoy!
15: Grip!
16: Help me! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
14: Kidnapping, kahilayan.
17: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Oh yes! Oy! Oy! Ganong ipaw ng musika! Kinsay! Hala!

0: Maskara. Sugilanon nga naghulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Direktor Francis Ilyagay Spares. Musical scorer Randy Nakurda Tayo. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Dalit karinyo sa RMN Drama.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab Quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
7: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
9: Mula noon hanggang ngayon.
11: All you need is Pride. All you need is Pride.
12: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. AC.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Kuan ba yung tingkring?
2: Oo. Labos ka nun, huwag siya bituon. Mag-himong kang biotika. Bidoy.
1: Gisawayan ko lang siya kung makadawat ba siya sa kumpagkatao. Pero kung dili, paon sa akong taman.
2: Hindi lang ikaw basa.
1: Bainti.
2: Gulbi ang estriti. Naku ka na siya gugma niyo, pero huwag siya magdahong yun, ana di mong pagkatao. Asa ko ang kalitan ko, lagot ko niyo. Bay, ginuko. Mangas ka, Bebel. Gitulis ko nung kasir, bay. Pinda, no?
1: Mikawas na tulisan. Nagkrit, bitang pistula.
2: Dara siya, bayo! Dara!
1: Labay ko siya na inisulinan sa brake fluid.
2: Naigo siya, bay!
1: Haba, hindi! Haba!
2: Sus!
1: Binyagan siya. Gusto na musagan siya motorcito. Guktor ko siya.
2: Banday, bay! Di kisig-kisig dagat, bay, bay! Moto na! Uy! Nabtan niya! Naglayo sila! Natupad sila! Gulitan ni Babel ang kamot sa turista nga nagulit sa armas! Nakinilugay sila! Bantay! Babel niyo! Doon ang arma! Ang arma sa... Ang subukat niyang arma sa hapita mo tumong niyo! Nakinilugay sila! Lagpot ang armas! Nagkabuha sila! Huwag niparoon sila! Huwag ang tulisan! Nibunod ang... Kutsilyo! Bantay, bay! Andi na yung si Bebel! Andi patin si Bebel! Naiko ang tulisan! Ang tulisan sa... Naiko sa si Bebel! Nipaw si Bebel! Ayap! Ayap! Pak! Ka na! Pak! Ka na! Natumba si Bebel taon o ang tulisan! Tulisan! Daling niya sa kais motor! Huwag na niya ni bago si Bebel! Gilukso niya tulisan! Nakasakay siya ang motor! Optos! Nakatumba sila sa... naligid sila! Salamat! Niabot ang mga polis!

0: suasana, sir. Buat suasana. Oh, oh. Mari tulisan, sir. Mora. Mari aku bersilkan, sir. Oh, selamat kai. Nenek yang bulan jatuh tahun. Beli utahun dali atau na semerah rumah tahun ke cari tahun pria. Dali ane yo, sir, polis.
1: Dali kebu. Saya nak kebukung. Ungi gawas tulisan. Kita, ha? Asal dia.
0: Ada rasa lah, si Ibai Abil. Ay.
1: Duh, liri, Abil.
0: Oh. Mayu ka ni kay. Yes, sir. Wa ka badlok bay no kay gaway gusto tulisan bay?
2: Oh.
1: Mayu kay wa ka madlok abel.
0: Bitaw. Ug
1: nakig-away gusto tulisan.
0: Mao jay gisulti na ko niya, sir.
2: Oh, ma tungod tingali sa akong kalagot, sir. Ngayon gipo sila nga mong kasir, mao nga nagtinguha ko nga mapugngan kay ko siya.
0: Abi ko ni mo, sir. Giba mo Silvia na karahon dako. Abi matay na mi pero kris bi Abel why had local gidagga taon niya tulisan taon og mao taon kay sa brutay taon sila sir nga nilugay sa armas naglang gid nga lagpot gali silang duha og mao taon nga nagbanumano sila sir oi hangtod nga naginilugay sa sila armas og nakasakay sa motor ang tulisan gi ang baka ni bi Abel og kining hanggaw dako ay mo kini sus kadahan kini sus da ha manano na yo, sir, manda. Kini payap! Oh, da. Ay, kumpungi, sir, ay kumpungi. Biday. Surti lang ka doon. Kasi may abiliki isang kanu. Diripa ka na ako. Diripa ka. Ha?
1: Kito tingan, di mo?
2: Abel, sir, Abel.
1: Saludo ko sa imong kaisog,
2: Abel. Hindi lang kung gusto kagubot, sir. Kalinaw ang gusto na ako.
1: Abel.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa. Unique.
3: Max talaga. Max protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
5: ACS. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Ato na nga ambulansya ug nakarga na nga kasiyer nga saparan in town.
1: Oh bay, nakarga in town.
2: Ug ikaw kisit nga nimo.
1: Ay tay sir, enteng butikol.
2: Kamu dua. Kamu dua mo ya mong unyang witness.
1: Ay, buli mara sir, witness lang. Okay kayo.
2: Salamat, salamat kayo.
1: Ay, sir.
0: Kaling
1: nalipay mo ni abu taon mo, sir. Kayo guwapa, so yung kamatay ito doon nga ba, purbida.
3: Inting. Inting, sumay na itapo, ha?
1: Uy, day, sir, day. Tulis mo, day. Ha? Oo.
2: Abel, Inting. Ito na kami. Ba't doon din na mong tulisan, ha?
1: Tao, sige, sir. Salamat kayo, sir.
0: Salamat,
1: sir. Sir, pulmo tayo po, sir, sir.
2: Yow, yow.
3: Unya, asa naman ang kasiyo.
1: Ay, karga yung blood, sir, eh.
3: Huwag ang tulisan?
1: Ato na. May sakay sa patrol ka.
3: O, nadakpan, di ay?
1: Dakpan, oy.
3: Salamat sa mga pulis, oy, nga nakadakop sa tulisan.
1: Dili pulis nakadakop, day.
3: O, kinsa man, di ay?
1: Kato, do, ito. Dibalik pa nobil. Kato, pauto.
3: Kinsa ba?
1: Si Abel taon, ha? Si Abel.
3: Ha?
1: Oh, sos.
3: Ang bayot?
1: Oh, day. Naglagot mo kawanan niya, pero sa'yong gibuha taon. Salud! Saludo ko niya!
3: Unsa?

0: Bye, Bel. Bye.
1: Oh, painting.
0: Ah, si Charity ba yun?
1: Oh. Charity, may adlaw ni mo.
2: Congrats.
1: Congrats sa unsa?
2: Nahimo day kang bayani ron.
1: Ha?
2: Ikaw day karon si Darna.
1: Unsa?
2: Ikaw day mo ay nakadakop sa tulisan, no?
1: Kachamba lang. Kachamba.
2: Unsa?
1: Oh, kaliyot lang ha. May nailahing may abot. No, gusto na. Kaliyot lang kayo.
0: Oh. Ha, bye, bye, bye, bye. Tagiyan ang susunod ng Hanoi. Sisirmang kao na!

0: unsa kay resulta? Gipatawag si Abel sa tag-iya. Ay, si Inting. Nigawas na si Inting. Inting!
1: Ay, Day!
0: Kumusta naman? Unsa na?
1: Ako, gipremiyuhan. Hindi, bayabili sila magkako.
0: Mo ba? Unsa may gipremiyo?
1: Ako, cash. 50,000 pieces. Ha? Anya, cash. Gihatayin.
0: No, haya-haya ko it.
1: Yahay mo lang. Gawas ba na, Day? Doon na tao ilaing offer sa mga kao niya.
0: Unsa man?
1: Nga, kung minyos bayabili, siya may gasto tanan. Libre ba?
0: Unsa?

0: Ha, lagut je kata. Hei, nganong nai tabuk mani. Ha, nganong.
1: Gepidong tong manggul siya kakibot. Gisulo mani ya.
0: Abuang siya, buang siya. May kapantay mo na, hanggaw siya.
1: Ang kuyaw ug ang pait kakibot. Kung mag-video kito siya.
0: Osa?
1: Tingalig mag-video kay siya. Ug i-shout out ka.
0: Oh, no. Dili! Bada! Dili!
2: Wala si Mom!
3: Don't worry, Dad's got this.
4: Wow! Fries with dip!
5: Egg sandwich! And mac salad!
6: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Lady's Choice.
7: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
8: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: At first I was afraid, if Toyo

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige kagaw, imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
1: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents.
3: Hain! Hain ang ako!
4: Oh. Iba ni bag, miss?
3: Ikaw na, sad?
4: Oh. Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, sab?
3: Ay! Baka ko na!
4: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
3: Siyempre. Kay estudyante man tika.
4: Kung di pa kunay mo estudyante, umawa ko. Pangitaon ba kunay mo?
3: Dili. Klaro, ana.
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
3: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod na si Piolo?
4: Ako, ma'am. P.S. Love you.
3: Piolo?

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: kinahanglan, extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
1: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
0: Wow, mas maayo pa?
1: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
1: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X. This time check is brought to you by iBerry.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
10: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
11: Kargado.
12: MaxVit Kargado.
13: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
14: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: May sakyanan yun. Ni Ana giyon, magkita na nako. Akong parahon.
1: Mercedes!
0: Oh! Tinoy!
2: Asa mo?
0: Ay, Goryo, maluoy taon ka. Pasag din na lang, Miss Bata, Goryo. Maluoy ka, uy. Ayaw migpogi nga makapalayo, me. Maluoy ka, Bata. Oh! Mihulong na ang sakyanan. Tinoy!
2: Sakay!
0: Aha?
2: Kung ayaw na yun pagpakita pa na mo, ha, bisan ka Los Aceres. Kasi hindi yun nga makita ka na mo pag-usap uban sa bata. Dili na kung makatabang pa ni mo, niya nang higayo na.
0: Salamat. Salamat, Tinoy. Daghang salamat.
2: Tinoy! Goryo?
3: Ay sila.
2: Ha? Ay, kinsan sila, ha?
3: Sila si Deso ang bata at yung dipangita, ha? Ay, sila?
2: Ay, oo, todo. Ay, ambot! Aray. Hoy, nganong kwilyohan man ko ni mo, ha? Umubuhi ko ng kube. Kung di ka gusto mag-unay, tag-goryo.
3: Nganong iakasat, mag-asat, ha? Kung nganong may hono man to sa ganaan ka ganina, dinis yung magtungod.
2: Ay, akong gibara.
3: Sa, nganong man?
2: Buhi ko na ko.
3: Ganong ibara ni mong katong bas, ha?
2: Kaya kung kitang nawang sood ko, mapapakasakay ka dito sa unahan sa sinis kong bata. Ngayon gila.
3: Unya.
2: Sakita ka eh. Ito na luwa. Ikaw na pa, unni aunta sila ni. O bala to? Ang gawag man niya eh. Uy, usap yung pamilyo na ko ha. Kalimutan ko na kung kailat na buwang na, kauban na.
3: Buset yung sedes. Ayun pwede siya baingon. Patay may sirulan to, hindi na. Di may mong bumalik si Mansyo kaya di na mong makita si sedes. Kami mong yaya yan eh. Muli pa sabot. Nga tibo gabi, hangto na buntag may pangita niya. Ay, buset. Luka na naman kayo. Laba na kayo ako. Nanay, may galing itabuan ah. Hain ka sila manago. Ay, kung mahayag na, mas madali nga amo sila makita. Ay, mapadayon ko. Wala na kong makita sa ino nga misuot pagbalik sa kakawayan. Animal, kung takay buha doon sa ulan doon na mo, kung di na mo makita si Sides, huwag magkapalayo na yung kinik.

Uyala, nakatuog at manday ko din his bangko din his terminal sa syudad. Ay, kahayag naman ni Ayoy. Ni ano kita sa syudad, Pior. Dako kinitapita. Kung pangitaon man ta sa imong amahal, muagi una sa kalisod una pata niya makitaan. O dili ko sab ka nakatukutan. Kay sugod karon, magdaka na sa akong apelyido. Papasun ko na ang apelyido sa imong amahan ng Salvatis. Uy, naluman na. Gigutom ka na? Uy, saon ko man inong yun? Tawa mo ibig saan ko sa kasinti mo, Lindy. Saon tamang kaspagpapito? Ah, bahala na. Kinahanglang mo diskarte ko araw magbuhin mo. Shoo, hilong na. Ah, ato ta dito ay. Magpabaga tas atong naon. Pasaylo ang gamiton taon na ka aron ta makakwarta. Manglimos una ko gamit ka. Kilagi-lagi karong rani karong raha. Kuto naman gug ka o niya watay kwarta. Manglimos lang una ta ha. Pero ipanikuro ko niya makakwarta. Dili ba ko makahatag di mong hayahay na kinabuhi. Pero malingkamit kung mapaiskwela ti ka. Isaad ko ka na.

0: Ay, hapon na. Hain naman yung bataa nga wa pa man mauli ning miingon mang magpalit og sardinas. Hain man day ka siya magpalit. Sa Manila nga dugay mo kayong nabalik. Hapon naman lang. Kung may huwat pa ko na pas mo na gining bito ko.
1: Ayo! Ayo! Oy. Nang si Dis! Ayo! Tang!
0: Oy. Ay, ay, ay! Naunsa ba ko makapanuktok mo na magubo ng pultahan? Maupay kabungkagon na ning bayit, iwasan man hinoon!
1: Ayo, nang Dinis! Nang!
0: Unsa ba'y ato ni mong bataa ka na kusog man kay kang nanuktok, ha?
2: Nang, si Kuya Choy ba?
0: Si Kuya Choy?
2: Si Kepi Ulugod?
0: Oo, nga naman. Unsa may tuyo ni mo sa kong apo, ha? Gisugo na sad kasi mong magguwa nga si Clover? Aron pa atuon sa inyo ang akong apo? O iing na nang imong maguwang hanga, wa din is piolo. O dili na kasugusuguos pagpaanhi, ha? E dili na kupaantoon ang akong apo sa inyo, bisag ni apa siya. Che! Lakaw na!
2: Atul ako?
0: Ingon bitaw ko nga lakaw na!
2: Napaman ko'y sulti.
0: Nagisugo lagi ka! Diba matod ko nga wa din hi ang akong apo?
2: Kibaw man ko nga wa din is Kuya Choy.
0: Ah, nahibaw man day ka?
2: Oo, kibaw. Kaya kakita mo ko ni Kuya Choy dito ay. Nasikina, kita sumbagay.
0: O, unsa? Uy, tatugay ba ni mong misulti? Piolo!
3: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika. Bang!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Ring! Isuka! Lukur ko ng naon yun! Shit!
9: Taysa! Taysa! Alag pangigog nao! Sumbagay! Sumbagay! Way nao nga nai!
8: Huwag nao nga nai! Ginao nga kikulit!
9: Okay naman ang naong ni mo maigo kay Bati ba na?
8: Siya!
9: Ako ano gun kayo? Kita ka? Gwapo ra kay ko para igun ni mo kumo!
8: Tingin mo tabi, oy! Para biya lang, oy! Baka na!
9: Oh, iya eh. Tingog ang utong subidahon og naong ay.
8: Siya! Siya! Silas! Baka na! Giro! Bayo na tayo kung maigo ni mo ang naong anang mo giro!
9: Giro ka gina? Dili! Ups! Pahiti kay! Gusto ka po natin ka? Ay, pinisingan natin ka gumo, ha?
10: Yolo!
9: Oh, ay, patay. Sinanay. Barug! Barug na yun! Ingangaw at ikaw sa... Dali! Barug na yun! Barug na yun!
8: Siwa, yan ang wingit ganining naong na kunigo si musikan.
9: Inalangawa, inalangawa. Magtiwas na tagsumbagay kung huwa na uliya sinaray.
11: Ni ara di ay ka din, he ha?
12: Ganina rin din sa skina lang, ganina rin na.
11: Aho di ay!
9: Hello, boy! Huwag kayo labot! Ha! Pamina ko, nay. Niya lagi ka?
11: Oh, amin, oh, oh.
9: Amen ko.
11: Amen. Vitamin.
9: Ay.
11: Amen, ha?
9: Okay. Kung doon ka na eh. Mag-isip tao na gig. Imamataw na gigilose tao.
11: Maodeng wa ka mauli. Kay ni anasad ka din si Skina, ha? Nangita na sa kagubot din eh.
9: Okay. Huwag ko mag-ita gubot na eh. Kini man sila nangita gubot. Pero huwag ko musukol. Nisukol ba ko? Ha? Huwag may banda yun sa pag-aaway eh. Di ba, lungkoy?
8: Lungkoy.
9: Diba, lungkoy? Diba?
8: Anong kabagay mong gikumo?
9: Diba?
12: Sorte sinood, lungkoy. Gulata ka ng piulo.
11: Tinood ba, ha?
9: Sige, tugad ron.
11: Hoy! Gipangutan natin ka. Tingog ko nun diha. Unsa man ang bungol na mag-standby din si Skina sa sigig paminaw ang mga saba sa makina sa kanan? Gikulata ka ba sa akong apo, ha?
8: Kukukon-kon.
11: Da.
8: Pugmang ganan. Agay.
11: Dugay kay kang mutubag da. Pangutan on gani mo tingog, dili magpalingog-lingog. O sa makangisi man ka. Marika kay magtigit tas ato tana. Pauli.
8: Ay.
12: Unya ang apuhan na dito'y kadlukan. Ikaw sa ba? Huwag ni may ayo eh. Kaskas mo lang ko sa akong pakao ni mo. Huwag mong kinahimo ni Piyolo. Gain na kang kulata ha. Ikaw niyong kulata noon.
8: Kaya rin yung sa o managong pagkulata nga. May umang kayong mga mut. Kita, bitaw ka. Hey, bayad na ko eh. Ingon bayad ka.
12: Ingon bitaw ko. Unya, nakakulata rin ka. Unya, nakubayad ko mga kita na ko nga nakulatahan ni mo si Piyolo. Dublihon pa na akong bayad ni mo kung magguba ni mo ang naong atong mabugiro.
4: ding San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
10: Carl, palihog gani sa litron.
13: Carl, palihog po ng bupis, please.
14: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, bi?
15: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
4: Ihatagan ni Carl ang bill.
13: Carl? Asa man si Carl?
15: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o

drama nga naguluhan Idol Kusitaray ipasunday karong umabot Hunyo 4 anhanaw sabi ipasunday diya sa may Bulacau Cebu City ubos sa pagdapit ni Consial Filma Alicante Manigbas og family.

0: Kaigalan, ayo sa'yo pasabog paminaw upan pang masumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spenar Joel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, ang
1: sakinig iba. RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines
2: sa itong mga balitang lokal. Cebu City Transportation Office nagkaobserbar gawa gihapon madisiplina ang uban ka mga drivers dinhi sa Dakbayan. Online na booking scam nga mogamit pagan sa mga resort ug hotels misiaw karon nga gipasusi na sa kapulisan. 200 ka gidaghanon sa undeclared nga mga kagamitan sa vape devices nasakmit din sa Mactan Airport. Samtang sa kaulukan, House Speaker Faustino Bongi-D nibutyag nga kapin 1.2 ka milyon nga mga Filipino professionals ang ipaabot nga mga benepisyo gikan sa kabalaudnon nga mo extend sa validity sa PRC licenses. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: This newscast is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
8: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pirmi ka pangihi,
10: hanap ka paranaw,
9: ug pagpaminod sa mga tiin.
10: Basin aduna kay diabetes.
9: Mag-DTX 500.
10: Epektibo sa pagpamubo
9: sa blood sugar levels.
10: Di kaya ang diabetes.
9: Mag-DTX 500.
10: Karun na yun.
11: Mabalik sa pinakadulong butiki sa inyong lugar.
9: DTX 500. Woo! DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
11: Pabali sa mga butika.
13: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
14: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya iyan, hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
13: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Ako si Radioman Benzi Tanghian, kining balita hat-

0: Tud ka na to sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee og ang pagpanghaplas sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Parangis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
1: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
2: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana-ana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
5: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
6: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship pag yun ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
5: O libre pag yun ang Senior High School sa ACT.
6: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
5: Oh, ani mo, Pretty? Ay, kalimti!
7: Good afternoon! Time check! Siesta time! Kapuya bitaw guys, ganahan ko mahimo na lang kong baby. Specifically, ganahan ko mahimong newborn baby nga nakasulubog EQ Dry diapers. Kay padayon ng ilang comfy sleep. Tuod ang EQ Dry na ay new messy poo packet. Maong bisan rani ang poo nakahigda si baby, likay sa paglaho sa iyang likod. Maong bitaw, don't switch diapers, mommies. From day one, EQ Tinio ang comfy sleep ni baby. Use EQ Dry. Available in supermarkets, pharmacies, and retail stores nationwide. Unta na ay pang-adult ani, no? Joke, here is our next song.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Fried! All you need is Fried!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: Be MXtraordinary with MX3.
5: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS.
9: At oras karon alas 12:46 na. Og sarili pa sa Italia sa ato mga balita. Aron ta sa ato mga painumdom ha, ngadto sa ato mga kaigsuonan para makabaton kanunay og maayo nga panlawas. Taas bang presyon sa mundo? Ikabadunay hypertension, basin taas imong sugar og basin may diabetes kanya wa ra ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar, makapagay kinis ng arterial wall, sumapalapot sa imong dugo nga sa nakarason, nga nung magka-hypertension ka mutaas ang imong dugo. Diabetic hypertension, morisulta kinis pagkabuta, pagkaraon sa imong kidney, o daghan pag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dilipagayos mga samad. Pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta nga magrabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kinit charantin. Gikan sa paliyaga nagsuhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar? Kontrolado po ang imong BP. Ang pag-inom og DTX 500 matagadlo, magkapanindot ni simong katulog, magkapugong pag hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bistaw sa magklinika, The Alternativo, Medicina and Wellness Center para sa liberating a consultation, gagamit ang computerized na general machine analyzer. Nakinibimutang din sa Media Consulim Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Naminaw na to Karachacha Boyles og Nanay Eri, Vanessa Peralta Buslon, Amary Van Nicolette Ula Minik Boyles gingkan din sa Ubay, Bohol. Naminaw po na to si Carling Pautan. Mo shout out gato sa iyang anak nga si Charmel Eril Cyril Cristil Pautan nga nagpugas og mais diri sa Mount Capaya City, Lumanoy, Barangay Kabangkaya, Katmon, Cebu. Uy, kanindot na igipugas, nagpugas sila din og mais. Nya, si Pakila mga radyo nagview pagin sa atong Facebook Live. Beling Kahit nga naminaw sa nato karon. Atong oras alas 12:49 na karon sa Italia na sa atong mga balita. Ang Cebu City Transportation Office kung CCTO nakaobserbar o paghihapon madisiplina ang uban ng mga drivers sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
10: DYHP Tatak RMN Report.
11: Kining maong balita, hatoy na ito sa Life Extension Vitamin D3. Wag hapon madisiplina ang ubang drivers dakpay sugbo nga nagmaneho ubang sakyanan. Kini tugot kayo mabaliwa ang hapon sa mga lagdas trapiko kundi rin mga kita o mga traffic enforcers sa kadalanan. Tugod ini ang labaw sa Cebu City Transportation Office kung CCTO nga Sir Kyle Arce ni mandlo na og visibility sa iyang mga sakop. Kinaroon din katagan o higayon ang badlungong mga driver nga makalapas sa balaod trapiko sa syudad. Nasayran nga CCTO stricto na nipatuman sa traffic rules and regulations na bayan subay sa direktiba ni Mayor Nestor Archival. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, sa di pa ni musul sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Nangisbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
10: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
12: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
13: The Wonderful Supplement.
10: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
14: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
10: May buhay sa makabuhay!
15: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
17: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, dito ako, believe.
18: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, og daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, og bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
9: At oras karon alas 12:55 na. At ay greet dai kay Daminaw karon nag-view pa gyud sa atong Facebook live sila si dali lang una Butalid Amaro Marilu. Mo shout out sa Butalid family, Michelle De La Cruz watching from Cagayan de Oro City. Vicky Heraldez Laurente nga naminaw sa nato karon unya na view pagin sa atong Facebook live. Dinal imag-agaw sa taghagimit Naga gikas Kalbulihan Danao. Tony Tolido. Naminaw karon diya sa barangay Hingosuan Subasupo Southern Leyte ingon man si Angel Auza nga mo shout out ngadto ni Gaga Auza diya sa San Miguel Bohol. Herculano Hidaro San Fernando nga sige gyug tan-aw ug paminaw sa DYHP. Salamat kaayo. Ang mosunod nga balita atong kanato sa G Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga ikaw dunay daghang toxin simulawas mo diri ka regular ug magpagawas si imong hugaw di ka bilisan magbuto ni muntian. Makasinati kag insomnia kanunay nga magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan ug lutahan. Dili pa ginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ingon man pagkaluya sa imong tibok lawas busa. Huwag taga ka ng mga toxin sa imong lawas para imong maangkon ug maayo nga panlawas. Pagino matagadlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule dili sa Subway Manosal sa Banpaga mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Padayon ta sa itong mga balita na ipahimangno ha, gikas kapulisan, labi na gyud kantong kung ano ka na bang muapas pa sa mga bakasyon karon na summer. Mga ligo or ka mag-overnight sa mga hotels ug mga resorts. Ipahimangnoan mo karon nga kung mubook mo pinagi sa online, pili agad to ninyong mga platforms nga masaligan ninyo. Mga websites, unya i-verify yun. I-check yun o magkadaghan. Una mo magpabook, ha? Kay tingali unya o ganyohang maggasto. Kay kanarabang magbook ta online. Kasagara na bayad na ba na daan? Tingali unya o masurprise na lang mo. Inig-abot dito. Uy, wak man day ni lahi. Nascam man day ko. Ang gamit-gamit raman day to nga na aning mga resort o hotels. Muna na ipasidaan karoon ang kapulisan. Ato pabinaw ng report gikan ni Radio Man Arnold Bustamante.
2: DYHP Tatak RMN Report.
19: Nalarma karon ang Regional Anti-Cybercrime Unit 3 sa Central Visayas. Suman na bisaka ang kaso sa online na kami. Hindi ka mga booking agency. So maka mga Facebook page ka samang kain. Ganagda sa mga ngan, sa mga hotel, resort o guman pa. Diri sa Central Visayas, mato ni Police Colonel Artemio Recabo, ang hepe sa Regional Anti-Cybercrime Unit 7 na sugod atong Marso at ugit sa summer vacation na. Daghan sa mga reklamo, aga ilang nadawat niya sa nagabahatan sa RACO sa Cebu, sunod sa Cebu Police Provincial Office, gamitkan sa kadaghan sa mga nabiktima sa kaming o pag-scam, lining ka mga booking sa mga Facebook page na nagdasapangan sa mga resort o ka mga hotel diri sa Central Visayas. Ang labing daghan na nahitabo dito sa isla sa Bantayan, nakita po ang dakbayan sa Lapu-Lapu na usa sa mga tourist destination diri sa Subo o kumang bahin sa Central Visayas. Matod pa rin ni Ricabo na ang mga biktima, gudamop sila gabuhatan, grikang kay nakabayad na og kagdunan 100,000 pesos. Alang sila ang ipaygay nun ta na bakasyon dinhi sa sudan o dalawiga sa Subo o gamo parilak sunta ba ngadto sa mga hotel o mga resort ning panahon sa bakasyon. Apan na pakya sila kasamang ken, pagabot nila diri sa mga hotel diri sa dakbayad sa Lapu-Lapu dito sa Bantayan Island, wa day sila mabook o niya nakabayad din sila sa pinagi sa GCash. Apan ang ikat-ingatan na ang GCash di man mao ang pangalan sa tag or pangalan sa resort na hinahan ng booking. Mga hinungdan nga nanawagan pero na itong nakapulisan na kung nga mo book man online o niya wato sa mga Facebook page na nakapangalan to sa ka-resort. So taon pag maayo ang maong page kung kinilihiti mo ba o kung daghan ba kinilog followers na tanahan ko ng mga comment kung wak pa kini lampigit sa scam. Doon ay mga pamagi na ang ngayon na sundon matapari ha na kinahanglan mo book sa mga kanang nakasaligan na platforms o niya i-check ang website o niya magpabantay sa mga deals na tugot to be true bitaw kaya mga panatuhon na mga mayroon apan ang hotel o sa kamahalon o niya
9: murag-murag kung laktor pa pagkasturya kasabang aram murag di naman po ni katahuan ni promoha oy
19: Oh, for example, kining unsa man pinakamahal diha sa Lapu-Lapu kasamang ken nga hotel?
9: Abutan ta lang tag 10,000. Oh, 10,000 ang one per day.
19: Ah. Onya kumooper siya og tag 1,000 ra. So magduda na ka nga kini kwan ni kanang kami o baka 5,000 ang ihang i-offer kay nag tintila o nag promo. Wala ka magduda na ka nga kini kadudahan na ning scam ang maong ang transact. So kinahanglan nga mag-amping sa kanunay. O sa mga challenge nga giatubang karon sa regional at cybercrime unit nga kung makabayad na ang biktima, maglisod na sila sa pagbawi nini sa kwarta ng gibayan. Nakit na ang napag-ila sa suspitsado gerikan sa mga balaod na nag-atang o proteksyon o naghataw limit sa kapulisan. Kinahanglan pa nga dunay order gikan sa korte, labi na sa pag-ila sa mga pangalan nga naa sa pangkong gidepositohan sa mga biktima, kinahaman tayo bank secrecy law na napagyoy lain pa ng mga balaod na mag-protect sa usa ka individual na kasamangken. Nagawag karon ng atong kapulisan nga kinahanglan nga mag-double check yun sila nga pag-book sa matag page nga ilahang gisulod o mga resort nga ilahang gi-booking. Kasama mo sa Regional Anti-Cybercrime Unit 7 ang yung Rajman, Albus Amante ng YHP, Tata Karamen.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
5: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
20: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
21: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, anak.
3: Rexidol Forte!
22: Mas paspas, banat sa upat!
23: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
24: Unilab quality yan.
23: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 capsule na verified with alpha, beta, and Gama Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at original.
26: Mensahe alang sa maayong panglawas.
27: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
26: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
28: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 at lawadlaw DTX 500 mapalit sa mga butika DTX 500.
29: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
30: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag duwa sa gabi 2 weeks pa lang may alibyo na pag 1 month kape na ayo na ako.
28: DTX 500 mapalit sa mga butika.
31: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459 Series of 2026.
2: Zed Health Report.
32: Health Report.
0: nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
4: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
8: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
10: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay. Dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
7: Life extension, vitamin D3. For longer life.
9: At oras karon, alauna, size na. Ang masunod na balita ito ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pikagani, ayaw kalimot ha? Ang imna maugin ng Vita D Plus Coffee Mix kay kinumi pinakaunang kape. Kadore sa gold, vitamin D3. Plus Rishi Mushroom Extract. Kadore mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides at triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagigiri og mangosteen na fruit extract. Makabato kinig sa oxidative stress. O kinindaling kapagkadao sa itong mga cellula, gumikan na sa sobrang free radical sa itong lawas. Muna mga piganita, Vita D Plus Coffee Mix giyod. Magkakapinag ka magka-vitamin D3. Pag yun, mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa linain ng mga butika. Apilaw sab din na sa Life Extension na Clinic. Naminaw na ito karon si Tony Toledo din na sa may Hingusuan, Tumas Upos sa Southern Leyte. Si... Anali lang una ha? Chariz, Krusty Villaleon, naminaw karon da si Wendell Hornero nga og si Gabino nga mga Packers nga si Joshua Gutang og Melody Cabalida sa Hilasgasan Barile. Tess Cairo Posada, naminaw karon din na sa lungsod sa Bulhoon. Oy may pagpaminaw ninyo tanan din na taga Bulhoon. Pila gumagay Brigoli, naminaw din sa may Lagundi Oslob, samtang nananom og saging. Ay kanindot naman ana. Basta gali, doon na itanom, doon na say pagapupoon. Halama, yung pagpaminaw ninyo din ang tanan. Padayon ta sa tumaga balita, mga drivers din sa Sugbo nga wa pa maka-claim sa ilang fuel subsidy. Gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB sa Central Visayas, mahimo paghihapon nga makadawat sa maong financial assistance sa regional gabuatan sa maong ahensya. Ang cash aid nag-cover na itong qualified ng mga public utility vehicle drivers nga wa makarawat sa ilang assistance pinagi sa fuel cards or sa e-wallet transfers gumikan sa dunay kakulian sila mga nasubmit ng mga records. Ang LTFRB nagpadayon pag-release sa cash assistance gikan sa 1,500 pesos nga tuna sa 5,000 kapasos aron pagtabang sa mga PUV nga mga drivers nga makuha-kuha ng ilang gibugaton nga gidala tungod sa nagbahal nga precious mga produkto nga petrolyo. Si LTFRB 7 Regional Director Abu Samin Matuan nibutiag nga ang claim ng mga payouts. Pabilin niya po nga available o katong wa maklaim no, nga mga cash assistance. Pwede pa niya po nga maklaim sa ilang buhatan. Samtang sa pikas nga bahin, 200 ka mga guwa madeklara nga mga signature pods alang sa mga vape devices nga gibarabanang mabot kini og dulaan 70 mil ka pesos nasakmit sa mga otoridad dinha sa gikan sa South Korean nga traveler o biyahidor diha sa Mactan Cebu International Airport. Sa usa ka statement matud pa sa Bureau of Customs dinhi sa Sugbo nga ang ahensya nakasakmit sa maong mga produkto ni Antong ni Agi nga simana pinaagi sa support nila sa Mactan. Matod pa sa mga ahensya ang luggage sa passenger nga nabot gikan sa South Korea. Gipaubos kining inspection. Human na nakita sa X-ray inspector na detect ni ini nga dunay kadudahan nga mga butang sud sa iyahaga luggage. Hinungdan nga gipaubos kini sa screening. Matod pa sa saka examiner nga nihimo ga physical inspection, dito na nakita ang maong mga signature pods alang sa mga vape devices. Ang mga otoridad nakadiskubre 200 ka mga signature pods. Gadunay gibarabanang dulaan 70,000 kapasos nga kantidad. Ang dugang verification nagpakita nga mga vape products wala ba declare sa pasahero sa iyang electronic customs baggage declaration na form. Hangto ni mga orasa ang nasakwit ng mga vape products subject karon sa seizure of forfeiture proceedings ubos sa balaod sa customs rules and regulations diha sa maong buhatan. Samtang katapusang balita gikan na dito sa kauluhan, si House Speaker Faustino Bongi D. III dibutiag nga moabot og 1.10 ka milyon ka mga professionals ang ipaabot ka makabenepisyo sa giaprobahan sa musbay balaudnan nga usa ka balaudnon nga nagtinguha nga ma-extend o malagwayan ang validity sa Professional Regulations Commission kon PRC nga license gikan sa tulo ngadto na sa 5 ka tuig. Matod sa speaker ang House Bill number 8876 nga nagtinguha nga maamindahan o mausab ang existing nga provision nga maoy nag-govern sa pagbago sa professional identification cards nga gi-issue sa PRC makatabang ngadto sa kapin usa ka milyon ka mga Filipino professionals nga inay mubayad sila kada tulo ka tuig para pag-renew sa ilang license. Gi-extend na kini ngadto sa 5 ka tuig. Dako-dako gino madagino tinoon. Lakip sa mga professionals nga mo-renew sa ilang mga licenses, naglangkob kini sa mga magtutudlo, mga nurses, mga engineers, accountants, mga doktor, o guban pa ang mga professionals nga dunay mga lisensya gikan sa PRC. Matod di ila kining gituyo para makuakuan ang mahimong galastuhan ni adtong mga professionals nga mo pa-renew sa ilang PRC licenses.
5: Platcho mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
11: Platcho mo nationwide.
9: At oras karon alauna, dosi na.
5: DYHP abroad ngayon.
12: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nilusad ang US military og strike sa southern Iran batok sa mga target nga naglakip sa mga barko nga gingong misuway, pagtanom og mga mines ug missile launch sites, butang nga gihulagway isip defensive actions. Namahayag ang US Central Command nga ang maong strikes gidisenyo aron pagproteher sa mga tropa gikan sa mga hulga sa puwersa sa Iran. Ang US Central Command padayong nanalipod sa puwersa niini ubanan og limitasyon subay sa pagkonsidera sa ongoing ceasefire tali sa Amerika ug Iran. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen. Katong maong balita ang hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamauti nga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas ama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o gubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos ang kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailang ng kayong epektibo ng liniment sa masa ng SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: At oras karon ala una 15 na naminaw nato karon si Jess Borja. Unya mo shout out kadto sa iya baga ginikanan Paulino Paling Borja. Prensi dia sa Muabog Pilar, Camotes Island. Don Benito Bihag, may hapon, naminaw mi diri sa Papan Sibunga. Motogi kadtong Don Benito Bihag. Benjamin Romano Aberilia. Unya mo greet sa iyang classmate nga si Marian Cabanada. Ma'am Sally Alfante, naminaw sa nato karon. Hindi nga bahin natong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Paginom, mag 2 to 3 soft gels a day sa Life Extension Vitamin D3. Igo na kayo para maprotect ng atong panlawas. Kay kontasing level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function sa kinig maayo, maka-produce kinig mga paragam. Mapatay kinig sa mga viral cells na di pa nimusun sa atong mga cell wall. Muna ka nalawag na paginom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended sa kinig sa mga medical doctors. 100% gini mo sa America sa Life Extension Foundation o number 1 kining atatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung kinanglansad ka nga magpakonsulta, pwede ka magkavisit sa mga Life Extension Medical Clinic. Kaya buhata kinig libre o quality consultation ka na adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na akin na may mutang din sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Dinas Konsolasyon. Doon ay Life Extension Clinic ka na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubagan sa Jollibee. Dumaguete City na may mutang sa may House of Taft Building sa Taft Street. Barangay 8 Dol ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede pa niyo makontak habang hotline sa Life Extension Clinic para sa indugang pangutan o katong gusto magpa-deliver Life Extension Vitamin D3. Di na siyang tagsatag sa kabanga panimalay. Kontak ka lang ang 416-1655 magang 0917-318-1161. Sa Picas, gabay ni Kwa Kanunay nga makonstipated. Pag-inuman ng Super Fiber kay number 1 kini nga pangontra sa constipation. Sayon ra kay ngandamo ng Super Fiber. Kay usab ni siya ka sa shea nga powder soot ni ini. Magkuha lang ka sa kabaso nga tuig unya i-mix dayon ni don nimo ang Super Fiber. Unya pwede kag mo inom ani kunari sa buntag kana before ka magbreakfast. Kunari sa gabi kana before sa oras nga tingkatog nimo. Unya para sa nindot pagyud nga resulta sa pag-inom nimo sa Super Fiber. Dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3 ang Super Fiber. Mapalit ka na sa mga butika, pila sabdi na sa Life Extension Clinic. Naminaw na to karon si Marco Delia, Pedrito Rojas sa Porok, Tanque, Camotes, Puro, Camotes Island, si Irma, Cero Carolino, Tim Kang. Dina sa San Agustin, Maasin Leyte, Linwin Olanobe, naminaw sa dato karon diri sa May Carmen, Cebu. Nabinagin si Ambana na si Edwin Ibonalo, dina sa Saudi Arabia. Robert James Cifuentes II, sa Luon, na Bohol. Og si Mary Jane Robledo. Mayong udto atiken, mayong udto sa linyo din ha. At ang oras karon alauna di si 8 na. Unya, wala naman tayo nga oras ha. Kay karon taon to, nato na siyang mabati ang atong drama kini ang akong suliran. Tingo ba ninyo ang mga greetings? Ugma na lang po ni pohon. Ato lang yung puli-pulihon ha. Jenjen Alsola, maing hapon. Wa naman tayo nga oras, suban ako deris control, kasamang Nestor Homicilio, Nemskin Yones, o Gerald Albios. Ako sabi niyong Radio Man Ken Galinea, salamat kay sa inyong pagpaminaw, maayong hapon. Nyatangi kay musulod na pod, karon taon-taon ang atong drama, kini ang akong suliran.
3: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
9: At oras karon alauna 18 na.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
13: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
14: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
15: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
16: Kini ang akong suliran.
17: Kini ang akong suliran.
18: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlaong panginabuhian. Aba na dunay suliran nga dili nimo mapas-an nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad niini. Nagkinahanglan kag kahayag nga may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod niini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
1: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahumna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung na doon na kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
16: Kini ang akong suliran.
18: Kini ang akong suliran.
1: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
19: Sa PRC, ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
20: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
19: O libre pa agyod ang senior high school sa ACT.
20: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
21: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
19: Oh, ani mo, Pliti? Ay, galimti!
22: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
23: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga nang humo ko til, maghigda rin yung gobyerno kay gitulob na ko mo humupong mo sa gmayo. Hindi na naman po na ko Zed Panyawan with Magusin. Dadlan og mga loka semana pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
22: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
24: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaiturgao del sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga, o nakagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhon, nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati de sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya og EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
25: Urinary tract infection o kon UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
26: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitah agad akong ibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
25: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
27: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
29: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
30: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
32: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
33: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
34: Mas klaro na ba bisan gabi?
33: Mas gaan na ang pamati kwalidad sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
0: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
2: Kanang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuhan. Namang mo pa yung mga milasma sa face.
5: Mm-hmm.
4: Mura dark spots siya, anak.
5: Mm-hmm.
4: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala naman po siya.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Bayou Draw Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
7: Bayou Draw Herbal Capsule.
8: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
7: Bayou Draw Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
7: Bayou Draw Herbal Capsule.
9: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
10: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang iyang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang iyang blood sugar.
9: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Bayotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Bayotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
9: Bayotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
11: Taas pa ang imo blood sugar.
12: Ato na kamay diabetes?
11: Mag-DTX 500 ka!
12: Ang DTX 500!
11: Ato na kini anti-diabetic properties?
12: Sama sa
11: Charantine,
12: gagapang mo buo sa glucose,
11: Visine,
12: controls blood sugar,
11: o polypeptide,
12: gagaparehong epekto sa insulin.
11: DTX 500!
12: Highly recommended
11: sa mga eksperto!
12: Sa mga nabulong ang butika sa iyong lugar.
11: DTX 500!
28: Kuday si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
31: Duha ka kapsul, buntag sa gabi.
28: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
11: DTX 500!
12: Pumali sa mga butika.
34: Mensahe alang sa maayong panglawas.
35: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
34: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Zed Health Report.
34: Health Report.
36: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtag uskabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayaw ngon ni Gross Oriental.

0: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
1: Mot na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Balita! Ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
3: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
2: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
3: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
4: Oh, sige pa! Di na ko magdo!

Mayong adlaw kan yung tanan nga nagpaminaw karon ng atong tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Ney Obra, Dr. Ney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinapuhi ng akong suwat suliran. Palihog, taguwalan ko ninyo sa pangalan nga Lemley, 13 years old. O sa kamahuyang, Udra Carmen Bohol. Punto personal kining akong suliran. Kabayan kini sa akong pagkatao nga maglisod yung kusulti sa akong parents. Aron inyong sabtan, iyon ini ang mga panghitabo.

0: lang ni. Kanina itong coloring lipstick sa akong ati ni. Bago na sa diba? I-try ko ganit ni B.
1: Pailim ni.
0: Ay, mga sanit ko sa langit panabangi.
1: Nansa ka? Kalit ka malagka bayot niya, uy.
0: Masa bayot, ati? Kinsa nag-ingong bayot ko?
1: Ako, God. Kalit ka malag binayot niya.
0: Wag yung mayong laki ng pakuyawan, ti, uy. Mabayot yung tag-ahat.
1: Nga nung gilap tani mo ng akong lipstick?
0: Ha? Ah, wa, uy. Suwe-suwe lang, God, kun kung si Batiyon mahimong babae.
1: Ansa? Ambil lang akong lipstick, ni.
0: Oh.
1: Sunod, ha? Ay, nanigilap, ti, ha? Kay pahubi kagbaba. Kay di ka manot brush.
0: Hello? Ah, naunsa ka?
1: Oh.
0: Kadadlaw taong kumunot brush, no?
1: Ha? Pero kausa lalagi sa kadlaw. Kanang maligo, raka.
2: Hoy, nanon mo din eh. Nasaba man mo.
1: Nay, si Limlima ay. Nanghilabot sa kong lipstick.
2: Limli, ano man hilabot man kunong kas lipstick ni ate ni mo, ha? Nabayot na ka?
0: Unsa? Bayot ko taong. Ako rin siya sumbagon, oh.
2: Ay, sumbagon. Hilom diya, ha? Hilom mo. Sige na, sa trabaho.
1: Oma.
0: Oma.
3: Gimli, ano sama mo ganyan sa taas?
0: Ay, wak pa, uy. Naramigi lalisan ni ate gamay.
3: Pisanog banghol kang ate ni mo. Magpakalalaki ka. Ayaw pakinglalis o mga babae kay binayot na.
0: Ha?
3: Pagpakalalaki. Iwat ay kaliwat ka bayot.

0: 아이, 마오바티, 내 싹방 가서 아디님은.
1: 왕아비다오. 내 이불이 듣고 슬립식니 아디바. 아반, 납담은 오은 꿈아. 아쿠나 온탕 길스팅한 바가메?
0: 이는 비타오 띠가가 란란란랑. 내 사바 낳고, 어? Free as the bird. 야이, 하프라우 가르도 갈라.
1: 나, 띠가 꿈을 살바 아니, 마마? 우모 분할라니, 파파?
0: Imari kita una-una, oi. Aku bisa sauna, ingat nak kali suat. Pero kita awak terang mereka ni lah. Eh, sauan, sauan nak tu ni, ingat ni mengi kita. Usai mahim.
1: Lepas itu ready it, oi. Lahi aku mau mengapa pilih sakung pamilya. Ke feeling aku. Para yasun juku ni lah, pun mahibau sila.
2: Sidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
3: Kaninda kay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship pag yun ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
2: O libre pag yun ang senior high school sa ACT.
3: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalifikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
2: Oh, ani mo, Plenty? Ay, galinti!
4: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
5: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
6: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
4: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
5: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
6: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
4: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol.

0: na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o ganambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
1: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid roon eh. Gani ay. Sa diya nga nagmintin ko. Ano ay. Pagkong iyaha.
2: Pwede lang. Makasakit. Bilay mo
1: ito. So, anak ko, 90 na ko.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
9: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams?
10: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag

0: estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism, o business.
1: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
0: Gawas ka advance o pang-international ang ACT Senior High School, kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
2: O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
1: Oh, ano mo play

0: sa pagkatinuod lang. Naglisod na jud ba ako sa akong kahimtang? Kanang, dili na ko komportable sa akong mga liho katubangan sa pamilya ba? Pero may ko magbantay sa akong mga liho, karon dili ko maklaro nga bayot ko. Uun niya.
1: Limli, di gitunol sa imong ninong, oh, pinaskuhan ko nun eh.
0: Ano saan mo naman?
1: Kwartari gatag. Kaya ko nun siya may baw ko nun sa imong gusto. Ikaw na lang ko na ipalit.
0: Mama, ma? O sige ma, kaya magpalit ko sling bag. Kaya may gisit na ning akong sling bag, oh.
1: Oo na, sige ha. Ipalit, good na. Bantay igasto sa wainong dan, ha, Limli?
0: Dili, ma, uy. Kaya na kay pinaskuhan, ako ko nang ipalit og butang para may handumanan. Salamat, ma.

0: Anong kita mo kung bitin sa merkado? Oh, eh.
1: Ay, kaya magpatabang lang ikon mong pili usling bang?
0: Weh, ako hindi mong patabangon o pili. Labor na sayop ka.
1: Unsa?
0: Mao, kaya kani gina akong pili on ay.
1: Color pink?
0: Sima rin akong sling bang pink. Pero ha, mas ganahan ba ako natin, eh? May pag fuchsia pink ma. Kanina lang.
1: Nayabag ka? Ipanukul ko ni mong mama na ako?
0: Awa-awa na ka. Ipakuyog ko ni mo, kaya patabangon ko ni mong pili. Pero nga may napili na ko, ipog ka. Kapo ni mo, tiyo eh.
1: Bitaw. Nice bitaw siya, no?
0: O, di ba? O, gogi na, gogo na. Mado kang may bawaan ni mama ni mo. Taguin sa inyo, ha? Yan sa eskola gamita. Ay, ganahan mo kakaana.
1: Sige. Kanina lang. Ay, kahapis akong heart.

0: Amin ko, ma.
1: Niya sa man, nakapalit na kag sling bag. Saan naman, be?
0: Ha?
1: Asa na? Uy, gagasto siguro ni mo sa wainungdang kwarta, no?
0: Eh, huwa, ma, uy. Akong gipalit yun og sling bag.
1: Asa na lagi? Tanawa ko, limle.
0: Kwan, ma. Niyaramay.
1: Be. Uy! Nga nung color pink pa ni? Pink pag yun taayo? Nga nung pink ni, ha? Limle!
0: Wagid ko na kagamit sa sting bag, uy. Kaya nga akong ikatarungan, akong ating akong ipalitan kay makigbaylo ko sa sting bag nga ako kunuhay na gustuhan bisag dili good. Ngayon, anak ka alisod ang akong sitwasyon. Naglibog na dug ko kung saan ako paggawas sa akong sitwasyon. Ang akong mga pangutana mo, kini mo sunod. Unang pangutana. Dilibig yun na ako kagustuhan ng mabayot ko kay naglisod na good ko. Pero nga nung naamang yung mga sama niya mo, kaya diba, lalaki o babae raman unta gibuhat sa Ginoo? Ikadawang panguntana. Sa medical nga explanation, unsa may nakuwang sa pagbuhat sa akong mamagpapanako? Ngayon ani mang ko, lalaki, apat ang pagbati, binabae. Ikatulong panguntana. Wa pa mahibaw nga akong mga ginikanan sa akong gibati. Mahalok mang kong makultahan o palayasong ng God. Unsao man ako sila pag-ingon? Ikaw pa itong katapusang pangutana. Dili ko gustong masamok ang among pamilya. Nakasiguro man kong masuko sila. Ganahan masujud ko nga, malalaki na lang kay lalaki mang yud ko. Pero akong feelings lang ang dili mo cooperate. Mapugnan mo ba na ako ning akong gibati? Unsaon? Palihog, tabangin tambagi ko. Kini ang akong suliran. Lovely.
2: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dili sa tong programa kini nga akong suliran. Once again, ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, behavioral kay usa man ako ka psychiatrist. O mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Daghang pamaagi, klasikasing pamaagi, mamili lang mo. Unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran rika na mo. Pwede ka na padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page order ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Ospeña Boulevard Cebu City. Ang atong makotlo nga pagtulunan karong adlaw mao kani nga you rest when you are tired, strength is renewed in quiet moments. Oh ma'am, mahingo lagi na mga bugoy-bugoy, mister, ha, mupahulay, ganin ng nalitagan. Mupahulay, ganin ko na ng litagan, ng langgam. Ha? Kita baka. So, kung kapoy na, pahulay. Ha? Pero rin ko pong makina. So, subarag andar, wanay tubig, kuwang sa mga uwil, mga uberit. Maura po na itong lawas. So, ayaw po sa kung grabe na ganyan, kay, sa may stress ka, burnout syndrome, katong mga terbante nga, multitasking, no? Niya kining bullying all in the workplace or in mga civic organization is daily na sa pwede itolerate lang. Nobody has the right or privilege to bully other members of the group. Daily na siya pwede. Okay? Pahulay. Inom daghang tubig, flex-flex na, nga once condition na ka physically and mentally, balik na sa trabaho. Okay? Na. Ang ato magtatampo ko na rawa, si Lim Lee. 14 years old, usa ka mahuyang, usa siya ka gay, taga Carmen Bohol. Personal lang yang kwan, ha? Usa siya ka gay. Carmen Bohol, musta na nga itong mga chocolate hills niya. May inom namin ako. Ako isa, ako naging istorya nila ni Colonel Dr. Susi Sinisa, no? Silang Colonel Albisa, Jerry Nadila, Dr. Kin Siluna, ni Lakay Narcisi, mga nahanan ng Bohol. Ikaw kay Bolo Kadak, nga ba yung parinti sa Bohol? One time, ating kong hearing sa Carmen Bohol, dito ay somebody, usa ka lawyer, dugay-dugay nun to. Ang iyang apelido, trabaho. Ni attorney, trabaho. I do not know kung napa ba siya dia. While waiting sa hearing, kung attorney, parinti na ita. Isa nga, ha? Ikaw, parinti ta kay, di ba, attorney, trabaho ka? Ikaw, ako, Dr. Obra. So, parinti ta. Kaysa Iloilo, kanang obra, trabaho ba, ano? So, daghang kay kong parinti sa Iloilo, Bacolod. Diya sa magkuwag mga tubo kay mag-obra mo na sila. Okay, sorry guys kay mga taga Bohol, no? Maadyong adlaw din yung tanan diya. Gahanar bang pista ro sa Bohol, no? Gikas Mayo 1 nga to sa katapusan sa Mayo, no? Regards ni Ma'am Mabil Singh Cosanil diya sa Tagbilaran City. Ug si Aida ug si Jimmy diya sa asa na ninyo? Sa Panglao? Oh, so regards nyo talaga mga taga-Kalapi, no? Mga U family, yung mga alis na family si Nambangga, mga Abilia family. Musta na may si Engineer Henrito Dudong Abilia diya sa Santo Rosario, Inabangga, Bohol. Mga Lufranco family. Ha? Tagkantag mga kalila das Bohol. Tungkol sa kadagan, yan ang kukay numlom. Okay, unang pangutana ni Limli, nga usa ka mahuyang sa iyang matod pa siyang giingon, no? Dili, good. Baya nako kagustuhan nga mabayot ko kay naglisod na gyud ko, pero nganong naaman gyoy mga sama nako dili ni kay di ba lalaki o babae raman untay gibuhat sa Ginoo? Yes, na usa ni ka chapter sa mong libro ni sa psychology psychiatry ni sa Limley, no? Ang kini magong atong magsugod kog speaker nimo ani kini ko yung atong human kining sexual orientation na ni mga klase. Number one, heterosexual, ang lalaki maibog og babay, ang babay maibog og lalaki. Naasay kining imong problema, homosexual, ang lalaki maibog og lalaki, nga ang babay nga lesbian maibog usad og babay. Naasay bisexual, ang lalaki maibog og babay, pero kung way babay, pwede pud siya maibog og laki. Murag double blade ba? Mao pud sa babay, ang babay maibog lalaki, pero way lalaki maibog po siya parihan niya babae. Tayo mga bagurong mga klase na asexual, na transgender, na LGBTQ. Taghanan kayo, no? So, akong tubag ni mo ani Limli, no? This could be due to nature and nurture. Imong environment, kay na ko'y kailang usaka parihan ni gay, they are into mga beautician ni sila. Tulos lang ka magsuon, no? Sila ang tulog yun. Bayot yun. Siya, mga media ganito ko nga, base ng inyong papa, bayot po. Mga tawar man po sila. But they are earning very well. Kay mayo, biyan ng mga beautician ka, mag-hairdo, mag-makeup, ano. But they are very professional, ha? May mga dance instructors, ngayon ani. So, this is not a disorder. Kung balikon sa mga kausap pa, dili na disorder nga bayot ka. This is a way of life. The only time, kung naningisgutan sa among television program with Eric Espina, the only time nga ang pagkabayot or pagkalisbian mahimong problema, disorder, when it is ego dystonic, meaning, dili ka kampante, dili ka comfortable, dili ka happy of being one. But as long as okay ra ka, wala problema. This is a way of life. This is a way of life. Happy ka, yunani ka. So, no, magbote mo. Daba gani mag-transvestis, no? Na magliuban nga mag-crossdress gyud. Ang babae o magkarsones, acceptable man na, ha? Ay, kuan man na, kanang unisex man ang ngayon na ng mga pagpanamit. Pero kung lalaki mag-bestid na gani, murag dili na ni siya inunta kasagaran ba? Mga tao mo take kasi kanlok gini mo kung ikaw lalaki niya nagbistida ka. Sabi nagwigwig, nagtaas yung tagas kikang kuko. Murag mag-attract ng gagatensyon. Pero kung babae kung balikon magkarsunis, niya magpulo, okay naman. Okay, kanuang pangkata na. Sa medical nga explanation, unsa may nakuwang sa pagbuhat sa akong mama o papa nako, ngayon ani man ko. Lalaki apan ang pagkababay, pagbaay, binabay. Medical point of view, ako nang giningon, nature and nurture, no? Sa nature, something to do with the level of mga hormones. Ang hormone sa lalaki, androgen, testosterone. Ang hormone sa babae, estrogen, progesterone. So, kasagaran sa mga babae o lalaki nga gustong magbayot-bayot, mag-inject ni sila estrogen parang mukinis ang ilang kuan. Nganong naamay may ngunan eh? Could be possible, kulang ang imong androgen production. Could be possible nga ang imong mindset is na ganang yung kamabay, kay happy ka, kay naka-idolize nga preparehani mo. So, it could be both nurture and nature. To be influenced by the environment and due to hormone production. Ikatulong pangunta na, wala pa mahibaw ang akong mga ginikanan sa akong dibati. Madlok man kong makulatahan o palayason unsaon man nako sila pagingon. Inalang nga, ingon si Dr. Obra nga, it is a way of life. I-drop lang akong ngalan, kuan, limli, ha? Dili man isa disorder, di, pa. Of course, ma-dismaya yun ang papa, labi nag-military, labi nag-bong, kuan yun, macho yun. Na ang iyang lalaki, the only anak niyang lalaki na bayot, na wa na kita'y mahimo niya na, na besa gonsaon pa niyong nagbunal, mabayot ka na yun. Ayaw na lang, aksipitahan na lang na. Ha? And then, as long as he will not do something against the law, he will not break the law, okay naman na siya. Ang iyang style sa panginabuhi is with integrity, no? With social acceptable to the norms and moral, the society where we are in, there's nothing wrong with that. He's happy, comfortable being one, there's nothing wrong with that. No, that is not a disorder. Kung malikon sa mga usapa, it is a way of life. Hadlok kang palayason ka sa imong papa, dili po tingali, ay, masabotan na imong papa. Ha? Palitin lang bagong kasunis. Or regalo. May bawasan lang, muna imong gender preference. Ha? Nabito to'y usak aplikante na mo nga doktor sa Vicente Soto. Kaya usaman ko sa membro sa screening committee na yung mga apply. Tanaw na ko niya, macho kayo. Tanaw na ko niya, medyo may pagka-feminine yun. So ako may ditsog pong tanahin ko, what is your sex preference? Ditsog ako niya tubag. It's a doc, the same sex doc. Homosexual ko. Ah, okay, wala problema. Maayawan mo trabaho. Maayawan mo trabaho. Very intelligent. Sunod nga pangunta na, dili ko gustong masamok ang among pamilya na sigurado mang yun kong masuko sila. Ganahan man sab yun ko nga malalaki na lang kay lalaki man yun ko. Pero nga akong feeling lang ang dili mo cooperate. Mapungan ba pabar na ko ning akong ibati unsaon? Well, kung ganahan ka maglalaki ka, you indulge in activities nga panglalaki. Ha? Ayaw, anong sikag palit mong make-up? Or kuan, kung ganahan ka panglalaki, di panglalaki nga activities ang imong posible, mahimo kang bisexual kung mauna, no? Namo ko'y kailang mga bayot nga naminyo siya dahil nagang anak. Pero noon siya sa ilang barangay nga bayot. Pero naya siya yung asawa. Nabos siya mga anak. No, so, balance-balance na good. Balance-balance na good, no? So, more on hormone production niya siya. Androgen testosterone. Medyo gamay dating lingin mo. Nang naingunani ka, ha? O gang imong environment. Okay? So, maning kamot kang naman ko kaila, mga bisa mga doktor, mga lawyer, mga non-biot, pero napoy uyab ng babae. Oh, napoy uyab ng lalaki. So, mahog lagi, bisexual. Okay? So, paibaway mong papa, mama. Nga, i-drop lang ako nga. Ngayon, Dr. Obrame, nga, dili man i-disorder. Kuan man it's a way of life. Ako ning kagustuhan. Okay? Now, nakakasabot ka, Limlay, sa imong problema. Kung nga to sa tanang mga mahuyang nga naminaw sa itong programa, kini nga kong suliran. Ako si Dr. Rene Obrame, ngayon ko nga, dili niya disorder ang pagkabayot o pagkalisbian. It is a way of life. As long as you will not do anything that is against the law, it is acceptable. Babae, lalaki ra, pero against po ko ang the same sex marriages. Ha? Ako personally against ko ni Ana. Murag double blade duha atong baruganan. Ha? Huwag ko mag-tolerate ano yan, huwag ko naging karis yung mabayot ma, pero kung inginanigod mo, wala na tayo mahimo, akiptaho na lang. Pero minyoon mo spare, nga pareha mo lalaki, murag, di, na po na siya tingin rin po mga katarunganon para sa ako. I don't know, in other countries, gitulirit man na. Pero para sa ako, ha, personal na kong opinion, no? Daily mayo. Before ko mo end up, there was one time, nagbakasyon mi sa San Diego, California, sa Amerika, akong pamilya. Ang among giabangan nga Airbnb, ang usaka balay gud, may mong iabangan, kamera. Atong section sa balay, ha? Kanang duha ka lalaki nga pirmi magtapad. Ano na lalaki? So, from a reliable source, magtiayon ko na sila. So, nangutan ako sa akong misis, sa akong mga bata, ako nga, kisya kay bayot na nilang duha, no? So, yung nana. Sa Amerika, acceptable na niya, magpuyo, the same sex. Pero, sa ato na mag-iapon, nagtimbalo ko yung nana, pero, mga lagi na, stigmatized. But we have to accept that, no? Na mong come in open naman ganyan sila, no? Okay, so, now, tante, nakutlog patulunan ko ng alawalimeo nga to sa mga libuan, millions na minaw sa itong programa kinil kong musuliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa mga kanunayan yung pagpaminaw sa itong programa sa Arimen. Taas kitang rating din sa itong lugar. Until the next time, bye-bye, hasta la vista!

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y nahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo'atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatigdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kininyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nitala ang nasod of double digit ng pag-ubos sa sales sa mga sakyanan na itong buwan sa Abril tungod sa seasonality factors o impact sa kagubot sa Middle East ngayon sa presyo sa lana lukob kalibutan. Ibutya kini sa Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines o Truck Manufacturers Association din base sa datos niabot sa kapin 27,000 ang nabaligya ng mga sakyanan nitong Abril nga nagpakita og balik 24.6% nga pagkunhon gikan sa kapin 36,000 ka units nga nahali nitong buwan sa Marso. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awe. Ano ba daw sa iyang kaagi karun? Milkening sa kalalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang tumatatampo, nagdasingan nga, Dave.

0: para sa malimpyong at dugo. TTX 500 para sa himsog gatay. TTX 500 sudo sa mga eksperto. Ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500 napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500 mabalik sa pinakadulong nga butihi sa inyong lugar. TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
0: TTX 500 mabalik sa mga butika.
2: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
5: Kaya sa Life Extension Vitamin D3, thank you so much.
3: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Ang balita hatod kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua. Basta Right Med. Kay gusto namong maulian kamo.
8: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
9: Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
10: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
11: ACS! Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw tambal ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Muli kas tuburan?
1: Oh, Dave.
0: Pero nga naman, okay mo tingali ta din sa syudad, di ba?
1: Dave, unsa pa? Giingnan ti ka nga namatay ang akong papa. Akong mama na rin habilin dito. Di na ko siya pwedeng pasagan.
0: Wala ilay makabantay dito.
1: Na ko'y mga pariente dito. Pero di na ko pwedeng isalik si mama sa laing tao. Ako mo'y iyang anak.
0: Sorry, Ross. Nakalitan lang ko. Di lang ko gusto nga mubiya ka din, eh.
1: Uba na lang ka na ako.
0: Pero, Ross, niyagin niya akong trabaho. Huwag ko'y mahimok ko na ito ko dito.
1: Sumusugot ka nga magalagyo na ita.
0: Pasensya na, Ross. Di ko mubiyas kong trabaho din, eh. Bisag unsay mahitabo.

0: oreng magulaan nung geka kay biyaan ni kang Rose.
1: Mahal kinag ko si Rose, may.
0: Una, ibiyaan naman ka. Ako ba ni mo, ingaway mong kaugalingon, ay? Eh, siguro na una niya. Magpasalamat, nakakay. Wa mo maminyo. Napakay kagawasan nga maglingaw-lingaw.
1: May.
0: Ako yung ginalan ko.
1: Asam ta?
0: Magpaayaw ko sa mong cellphone.

0: Dari milit. Ayaw ka rin akong cellphone, bi. Guba man. Nikal na drama ni.
1: Ikaw mo ko din ni Uy, Jago. Ah, sige naman lang ni kagubay mong cellphone. Ilisin yung bago, Uy.
0: Nga, Uy. Okay, kailis, Uy. today, milit. Nailan mo sa kong amigo, si Dave. By Dave, si Millet akong amiga din sa cellphone repair shop.
1: Hi.
2: Hello.
0: No, namuha lagi ka ba'y? Gikilig ka ba'y?
2: Ay, amo. Pasensya na ka ng imong amigo ha, Millet. Sungugan kayo. Ikaw gilang natimingan.
1: Na, naanad na ko anak niya, oy.

0: thank you ha nga nisugot kang uban ako karon.
1: Day off man sa nako. Okay lingaw. Maong ni uban ko. Tuod, kumusta naman ka?
0: Ha?
1: Gisultihan mo ko ni Jago Bynes na hitabo si imong kaipon, good? Tinuod nga, gibiyaan ka niya?
0: O lagi. Kinahanglan niyang ubanan niya ang iyang enhanced probinsya kay namatay mo niyang papa. O wani kauban.
1: Maupa?
0: Ha, di na tapag isgot niya eh. Ang isgotan na lang na to, mo nga kita.
1: Ha?
0: Kung manghuyang po ni mo, milit, doon na po kayo chance.
1: Dave, ako sa nahuna-una-una, murag, dali raman kaayo niya. Presko pa kayo nahitabot ni mo o si mong ex.
0: Sige, okay na. Anap ko magpabot.

0: Niya, sa naman? Wapabagi hapon ka maluin ako?
1: Sige na lang, Kwet.
0: Sige na lang, Kwet.
1: Gisugot na tika.
0: Yes! Thank you, Milit. Salamat kayo mo kong gisugot.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Be extraordinary with MX3.
6: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
7: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
8: Bili, di ko kaklaro, gusto layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw ya bi maigmata sa buntan.
9: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
10: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
11: Zed Health Testimonies.
12: Health Testimonies.
11: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
13: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mahoto kung nakadungman ko sa radyo ng kogon o panyawan, ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay, wala naman ko ibati. Nakaantog ka rin, nagmimitin ako. Antog ka rin, ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan, amon isa isinta na kapin. Sabay na biska.
2: This newscast is brought to you by iBerry.
14: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, Ana.
16: Rexido Forte!
17: Paspas, banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Happy fiesta!
21: Kinahanglan, extra ang handa.
20: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
21: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
22: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
21: Wow! Mas maayo pa?
22: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
21: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
20: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere.
22: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: Kun mo na rin, magpakasal na lang ta. Sarili pa muda ko ang muntian.
1: Tinood ka? Pakaslan ko ni mo?
0: Oo. Bisag sa huwes lang, God. Ang importante nga, magkasal ta. Sarili pa ka manganak.
1: Sige dong.

0: Bay, haka. Na inibalik din sa syudad.
1: Ha? Kisa man?
0: Si Rose. Ni ano yung siya pag-birthday ni Kira, pag-usang adlaw.
1: Tinood ka?
0: Wala lagi. Pero mausa lagi, ibalik na sa Dayon sa probinsya. Duda ko. Naibaw na to nga may anak ka o naminyo na sa'yo ka. Maong, ibalik na yun siya sa probinsya.
1: Bay.
0: Uy, diba? Kuan, ay kuging nabay nga, interesado pa kaniya. Hmm? Bay. Minyo na ba yung milit, ha?
1: Bay.
0: Ayaw na yung taon, bagay. Kay naimutang na ka. Minyo na ka. Huwag naanasad mo yung anak. Hmm? Maluwi yung taon kang milit.

0: Ano nang ipaki mga kadong?
1: Muli ko sa amo, Ray. Taw-tawad na sa nga, huwag ko makauli sa amo.
0: Nga nung kalit man tayo?
1: Lagi, nalimot ko nga ni-file man akong libro. Mupauli lang ko, aron akong masulit. Ano ko man bud?
0: Dili ko ni mo kuyugon, aron makita sa nako sala?
1: Ayaw na. Nakitrabaho din eh. Usa pa, usar ko kadlaw dito. Mubalik na rin ko.
0: Mau ba? Nalisik eh. Amping dong.

0: kau. Ngano ni aka?
1: Rose. Naila ka sultin ako nga dibalik ko no kasi syudad. Ug niluyer sa kadayon. Tungod ba kinahibaw ka nga naminyo na ko? Ug may anak na?
0: Mahimo ba, Dave? Humanata. Ayaw na kong samuka pa.
1: Pero mahal paghihapon ka.
0: Nabuang na ka? May asawa ka. Pamilyado ka.
1: Sulti hikos tinuod. Mahal pa paghihapon ko nimo.
0: Ang kunon ko. Oo, Dave.
1: Kung mauna magbalik ta.
0: Nakadungo kasi mo mga gipanulti. Human ko nimo pasakiti og maayo karon imo na sa kong gamiton.
1: Rose, ikaw ang nibiya nako.
0: Tungod kay wa ko ila choice. Usa may mahimo nako. Inahan nako ang naginahanglan nako. Nagpaabot ko nimo atong panahon na pero wag gyud ka mosunod nako. Masakitan kay ko sa imong gibuhat ato, Dave.
1: Kun ako lang ikabalik to mga orasa. Unta ni uban na lang ko nimo. Unta kita pa karon.
0: Pauli na. Palihog lang. Ug ayaw na puni ang kasakit sa kong gibati.
1: Rose.

0: Dave, sa tingin ko stinuod. Biin magbit kagikan.
1: Yuli lagi ko sa probinsya. Biin na naman teka.
0: Doon ay nakasulti na ako. Niduaw ko na kasi mong ex sa probinsya, ni Rose. Siya bang imong tuyo si mong pagpauli dito?
1: Milit.
0: Tugani ko stinuod.
1: Oh.
0: Naive na hibaw kung dili ko mapulihan si Rose diha sa imong kasing-kasing. Pero asawa na ko ni mo. O hangtod ka na sa kamakinahanglan na ako, niara ko. Hangyo ko lang. Ayaw kong biyai. Dili na ko kaya kumawa ka na mo sa imong anak.
1: Milita.

Grabe akong konsensya sa kong asawa. Tuon kay nagpabilin kong puyan gihapon akong kagahapon, uban sa kong ex. Napasakitan hinuon ako siya. Ang kunon ko, doon na naging tingali espesyal nga lugar ang akong ex sa akong kasing-kasing, nga dili mawa. Pero karon naningkamot ko nga gifocus na lang yun akong nahuna sa kong pamilya. Dinilang ko kutob, tigang salamat, Arimen.

0: Ang mong kaagi gibahatan nito sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganals. Kamusab mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nagalain-lain kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usagawi. I-address lang na ining tunumanon, handumanan sa usagawi karof, RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaninaw.
1: Kining a portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Po Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Dagan, Misael! Dagan!
5: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mabatay!
4: Dagan!

hugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN! Is

0: libreng check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
0: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS said Health Report.
5: Health Report.
6: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabitag o skabulan. Ba, sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
7: Dr. Liberal Estridal, Dumitris, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Dito lang siya sa tiyan, hindi siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya mga kagayuan sa itong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Daga salamat.
4: May buhay sa makabuhay! Said Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Said Kogon Herbal Capsule ug Said Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadugo man kuha sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ni palit dayon ko awan ni kalusan Dios nga wala. Wala na ko naka patik up ay wala man ko gibati nya ka antok karon nga minti na ko. Antok karon ayo na ko gunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sinta nakapin.
9: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
10: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
12: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-Said Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Said Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibato sa bad cholesterol.
13: Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: og garong sulay sumpay ni ngatong sugilanon Isquadro!
1: Apan unay yung resep niya pagkahuman aron sa pagpahumot sa iyong pagkatao isip usak ka opisyal.
2: Gusto ka ba, Misay? San pahis ko kita, Ona?
1: Kagawasan ka siya sa opisyal,
2: Vice Sarge.
1: Kagawas si Major Caspar.
2: May, sama ni mo. Huwag nasagoy pagsaling niya.

0: Apa na putos mo sa kadlok tungod sa mga bahag?
1: Bay, Miss Ayl.
0: Distansya na mo niya sa hinay-hinay, bay. Kay muabot o niya ang panahon. Kamahitabo o niya ninyo ni Bay Jam ang susama sa naitabo kang anhing Celestino alias Buhilas.
1: Unsa, bay?
0: Kuha na kumay matang. Humansa ko mga nadugog kita ni Bubuy Sarge.
2: Gusto ko, Hart? Ala. Hart ba, Hart, no?
0: Kung nabuhat ni Major Caspar ang pagbugto kang Celestino kun alias po'y hilas, huwag katarungan. Huwag katarungan nga dilisab niya ka na mahimo ka na mo. Kada ito pa nga nasayot kong ibatis yung klasiha sa agaon. Dili kasaligan sa iyang mga salad. Mga din ang hikumulao. Kaya ang sama kanyang traitor, huwag kalainan sa bitin ng badakon. Gabisan ka ni ang iyang laway, makamatay.

0: Unsa imong kinabuhi nga tong panahon sa Egypt eh?
1: Si Boy Bangag, tirador sa kaat mga sindikato sa kumagaon, nga giloyong sa yuta.
0: Wa mag-abot ang atong masigkadala niya itong panahon.
1: Tungod kayo managlahi ang atong gibarugan, mga prinsipyo. Tao ko sa bagitan ng drug lord. Sampai ikaw, vigilante. Pinuhi sa gobyerno. Iya sa taga-gobyerno.
0: Kun papiliun ka, mamahimong gawas nun o magpakabuhin normal? O magpabilin nga ingol na gihapon niya ito? Kriminal.
1: Pait ang kinabuhi sa gawas. Ilabi na sasama na ito, minus lang ang grado. Mga kuntubag, si Boy Bangag, andang paghihapon nga magpatay o magpatay sa ngan sa kwarta.
0: Imo ba di gihapong usikan ang mayong kahigayunan?
1: Kahigayunan niyo sa mamatay to sa kalisod?

0: Mako na mong gipinagsultihan sa tong amigo busagawan sa diyang iduaw ko niya sa city jail, bay?
1: Mo, ba di ay bay, Sarge?
0: Mauli.
1: Eh?
0: Naluoy ko ni bay, Misael, ay. Siyang kayim ta nga, nabilanggong away sa, o nahadlong sa kupara na to, bay, tungo sa kabangis ni major problem.
1: So, ba di ha, oy? Kisa ba na major problem, boy?
0: Lawa kaila si Major Gaspar, good.
1: Hilom ka gani di ha, bay, Sarge. Madunggan ka gani, huwag na ay makasumbong na. Masalbins ka mga di oras ba?
0: Ito eh. Bagong Pilipinas naman tataroon, pero di ko talang giyapunta ang opisya nga kurap o bugok.
1: Ang-ang. Wa pa lang na siya makasugat sa iyang katapat. Hindi makamaw mukurog sa kahadlok niya, bay.
0: Sige, sige, sige. Sige, yun. Kusga ng tingog na oro. Masalbins kang buluga ka.
2: Sarge!
0: Uy! Uy! May niya ka ng dibi!
2: Ay, hain naman tong amigo ninyong bulhog ug mata.
0: Aw, si Bay Jam?
2: Ay, oo, maoron. Jam!
0: Aw, manhim japon sa inang sa siras.
2: Kanang naana di ay trabaho.
0: Ang matagbuntag ng mga organo sa mineral water sa tindahan ni Kunsyal Baruksing.
2: Ay, maudi ay nga panagsadal lang kung makakita niya din, he?
0: Ah, karong udto nang paingon sa hapon ni anaw sab niya to. Manindam tog mineral water.
2: Kadak laing pay ato ba? Kanang nakaduaw ka sa akong anak dito sa city jail.
0: Una, adip lang gidugay nga nidalikyat ko pagduaw sa akong amigo busagawon dito nang.
2: Ay, naamang ko'y jutay nga tinikom. Muduaw ko. Pamalitan unya na ko siya sa iyang paboritong pag

0: Hello, Madame Jean.
1: Ah, hello, hello, Medyon Kaspal. Ikaw ka na, kumusta na ba?
0: Iana sa kumay kamot ang middleman sa napalpak kapag ambus sa retiradong general, madam.
1: Mayo ka ikaw ka na buhat sa ako dinali ang sugo sa imo, ha? Congrats. Ako atag dako pilim niyo.
0: Salamat, Madam Jing.
1: Ako lagot. Ako gusto ka na tostlok bang nag-ielong ba?
0: Mahimo kayo. Ang bisag unsay imong buhaton kaniya.
1: Okay, Major.
0: Unsay sunod nga lakang alang kaniya?
1: Ako gusto ka na siya makita. Dada ako nga to sa iya, Mitchell Kaspal.
0: Kanus ang imong gusto? Nga ikatubang ang maong tao, Madam Jing.

0: Niya ra siya, Madam Ching. Muna kini siya ang middle man sa napalpak nga operation.
1: Papakitaw!
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, naapon ang umah. Karang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni ka kapoy ma.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tukod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
5: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
8: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
9: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba na konektado ang high blood sa panandaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa...
14: Ayaw akong tiyan nga grabe ka po tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapag yun po nabihi. Dahil pag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
13: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
0: Say gusto mo, Madam Singh. Ako'y mutapos ining tawhana.
1: Medyo kaspal.
0: Sulti lang. Kay ako dining sintensyahan. Oops! Anyog lugnot. Kalma lang. Relax. Wapagani. Ayaw kratul. Naunsa ka man. Unsay imong desisyon, Madam Ching?
1: Sige, Mijol. Ikaw na kanahukom sa iya, Mijol.
0: Okay na. Wa na ang bangag sa ilong. Huma na, Madam Ching.
1: Maunang may tabo sa palpak ba? May pamatay!
0: Kamu na'y bahala ni Tawhana. Basta limpyo lang ang pagkahipos.
15: Basta.
0: Mga brother!
15: Limpyo lang ang pagkahipos.
1: na to say more pilimio, mitol gaspal. Okay?
0: Tagyan kayong salamat, Madam Jane.
1: Ba't nabuutan to man sugo sa Madam Jane? Kanada ko pilimio! Pelo. Pelo ka to, papak! Ah! Patay! Patay!

0: Pabawon ko din sila dati Mark Bain ini balita. Daddy Mart, ang gipangita nga middleman sa mga mi-ambush ni mo, gipatay sab dad.
1: Unsa?
0: Wani lain dad. Giunay siya paglikidar sa iyang gikasabot alang sa maong misyon aron unta patyon ka.
1: Kaanugon.
0: Tingali, tungod sa maong hitabo, sirado na ang kaso. Wani posibleng makatumbok kung si Kinsakyut ang mastermind, di ba dad?
1: Gusto ka eh, ha? Ano ganyan tinuol ka ayaw? May lana ganyan takot kinsay nagsugo. Huwag madakpan pa ganyan takin ng buhi.
0: Maong cute.
1: Pinulis kining buhata.
0: Daddy Mike.
1: Huwag yun itugot sa higayon. Nga mailhan huwag mabisto kung si kinsa sila magkagaw sila.

0: By Sarge.
1: Nganong gipatawag may nimo ni Bayjam, Major?
2: Yo. Dito, Sir Major.
0: Gawas kang sahil. Gatuan na karon suod sa prisuhan. Kamu si Bayjam, mao'y lain akong kasaligan.
1: Oh, uy, saan na raman itong panahon pa sa Ijiki, Sir Major?
2: Bitaw, Sir Major. Nanginabuhin naman may tinarunggod, sir.
1: Bitaw, sir.
0: Ay, sus. Wala'y panahon. Aron mo magbag-o sa inyong pagkatao.
1: Oh, dili taon, sir. Eh, bago na taon may para sa bagong Pilipinas, sir.
2: Bitaw, Sir Major.
1: Bitaw, mawag ka na, sir.
0: Bayjam, by Sarge. Dili na mapapas sa inyong pagkatao kung unsa mo kariyado. Mawag ka na itimanin ninyo.
1: Sir Major.
0: Paminaw mo, by Sarge. Bayjam. Undang na mo anang inyong kapoy king pangwarta nga maglibod og mineral waters kadalanan. Init kayo na, mapagtong mo. Delikado pa kung masagiran mo sakinan.
1: Bahala lang masagiran mo sakinan, sir, nga mapaigmis ka init. Basta kay di lagi mo mabalik sa pangisnahan, sir.
2: Bitaw, sir. Nagbago na lagi mo para sa bagong Pilipinas.
0: Di lagi magbinugo, by Sarge, by Tom, bangit sa ilo.
1: Sir Major.
0: Pastilan ka magabugo, baya ninyo. Sinsiyo rin ang kitaon ninyo, ana. Kumparar sa inyong kitaon kung mo deliver mo drugas.
1: Na, samot. Kalaki lang di ko, ana, si Roy.
2: Oh, labaw ng dipot ko, oy.
0: Noon sagot taon mo, ni ay dinag ko nga pwerte rang sayo na. Anong dili mahinoon mo? Ha?
1: Dili na gimian na, sir. Ay, ikaw lang ka, sir. Dili na gimian na.
2: Ako, sad. Hindi po ko, ay. Kuntinto na kanyang kuhanin-kuhan, ginagmay pagita, Sir Major.
1: Muna, sir.
0: Gusto mo mga karunda yun pamukaan tamos inyong mga o?
1: Oh.
0: Ha, by Sarge? Bajam!
1: Sir Major, sir. Ayaw, taon na, sir. Batingian na, sir. Si Bayjam lang muna, sir.
0: Mangag sa ilong. Ang inyong pagpalibad akong insulto, alang ako. Mao ka na itimanin inyong duha. Ug ayaw mo kalimot nga lain si Major Gaspar kung mao na'y masuko.

0: ang kasikal.
1: Madam Cheng, tuwa na ang kinilong mga drugas. Gibiyahe na sa kung sinaligang mga tao.
0: Kana sila ba si Kulahto ng kasaligan, Major?
1: Oo, madam.
0: Kana miniliyon ang pilisyos sa mga butang bak? Mao nga kon, sila ka na papak. Ako na mo mupuak sa ilaha ulo. Ako na patay sa ilabak.
1: Dili may tabo nga mo palpak ang akong mga tao. Ngayon, og hinug. Hinug na kayo bahin alang mga butang. Bahin alang buhata.
0: Okay. Ako toos sa imo ba? Kilo. Dili ka na malipayan ako palaka. Kahit ako magpuhunan sa Madam Cheng, kikan sa mga talayad.
1: Naibaw ko ni Ana, madam. Og akong ipasalig nimo og sa triad nga hapsay ang flow sa delivery sa mga kontrabando bangag sa ilo.
2: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa to ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nanawagan ang samahang industriya ng agrikultura kung sinag alang sa pagkanselar sa direktiba ni Presidente Bongbong Marcos Jr. pagpataas sa minimum access volume con MAV alang sa karning baboy karong tuiga ug dulaan sa kaupaton kapilo aron ma-augment ang supply ug maminusa ng retail price niini. Nagkanayon si Senag Executive Director Jason Kainglit nga ang Executive Order 116 nga may paumento sa MAV sa pork meat gigan sa kapin 54,000 ka metrikong tonelada ngadto sa kapin 204,000 ka metric tons mamahimo makaapektar sa local hog industry. Katong mao balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kana ilang natural ingredient alang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
14: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay-lechon, humba, adobo, kadere.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X. This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Pangihigala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Isquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Umo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
2: Nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, oy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, oy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di good ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Kaon mong kungo.
4: Johnny, ngano ka so kaon, Malka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and Sound Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong May 27 to June 5, 2026.
8: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Said Health Report.
11: Health Report.
12: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kad nga nakainom na ko aning sid panyawan coffee mix, tawag ko kag us ka bulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain sid panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayaw ngon Negros Oriental.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
17: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
16: Hindi po kayo gumaling?
17: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa life extension, vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Alami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako Believe.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Ni amo din ng guwapa din he.
2: Ay, salamat Mikmik. Guwapa gida ikaw no.
1: Guwapa uy.
3: Poldo, Jane. Dali. Dali mo diri sa lubong ni Papa Pilo.
4: Unsa mas di Alicia? Nganong muram na giabat?
1: Lo.
4: Yeah.
3: Tanawan ninyo ang lubong ni Papa. Tabang po. Ibangon na si Papa sa iyong lubganan.
5: Ang pansyon.
4: Padapilin mo.
3: Ang pansyon.
4: Padapilin mo, be. Kaya kung hulboton ang lungo ni Lolo Pilo, paggawa sa pansyon.
2: Hello, guys. Niya kami karon sa menteryos kagilubngan sa apuhan ni Johnny. Inyong nakita karon ang pansyon sa tiguwang nga si Pilo nga gibusulutan. Wapay na ilhan na sustak ining maong krimen.
4: Atong hulboton ang lungon, ha?
3: Ako din sa pikas, bay.
4: Ikaw din sa pikas, bayin sa pansyon. Go.
5: Ay, di lang na ikoy. Masakit pala ko kung muhikap ko ng lungon na muli ako.
3: Tabangin ka na!
5: Uy! Ito, ara! Noon sa mamuha mo kus lungon, lulo siya!
4: Tige na! Biraha!
2: Ana, guys! Napagawa sa nila sa pansyon ang lungon! Mura mo ginug naguba ang kilid sa lungon!
4: Isog sa mabuhi, isog mo kay... Ako nang ablihan ang lungon ni Lolo Pilo.
3: Papa! Ganun may bangon man ka, Papilo!
4: Ano man eh? Kinsa man ang mipasipa sa pagkuha ni Lolo Pilo, gikan sa iyong lungganan!
5: Ala! Huwag nagbinuang ni Lolo! May bangon yun siya!
4: Ha? Imposible na eh!
3: Awa, tingali mo natin mo bangon eh! Gawas pa, liguwang na si Lolo Pilo ninyo!
4: Mura!
3: Ungo siya! Makahimo siya sa pagbangon kung gusto niya!
4: Tiya, kalma lang!
3: Usaon man ako sa pagkalma ha! Nga tinood mag yun ang akong pagduda! Daan ang bisulti si Papa nga dili siya magpaimbal sa mar! Kay aron dili kuwang ang mga parte sa iyang lawas. Aron kompleto gihapon siya nga mabangon.
4: Pero imposible sa nga mabangon siya, tiya. Uy! Unya, iarabig yung giuli ang iyang lungon sa ilawom sa pansyon.
3: Mito, tiguha nga gusto siya gud. Unya, bukog og panic pag yun. Unya, misulti lagi siya nga. Dili siya magpaimbal sa mar. Kay aron kompleto siya nga mabangon. Usaon ba na nimo sa pagsabot istorya, ha?
6: Hala, no? Nade, panugon si Lolo nga ingon ana?
5: Kung saan man ni mo sa pagsabot ko na bidyan eh?
4: Kinikay, waman din hiyang patayin lawas ni Lolo. Buot ipasabot din eh. Gikawat ang iyang patayin lawas.
3: Gikawat? Gikawat?
7: Unsa? Gikawat ang patayng lawas sa puhan dyan eh.
2: Maulagi.
7: Uy.
2: Ako magandang nakuha ang video.
7: Mau ba? Tiba. Ngano'ng gikawat ang sabi?
2: Muna ilang nalibgan. Pero doon ay laing gituhuan ng anak si Tiguang. Si Manang Alicia.
7: Mau ba? Unsa man sabi ha?
2: May bangon sa lubganan ang Tiguang. Kay ungo man eh.
7: Unsa? Unsa may mong pagtuog yun?
2: Ambot lang. Pero, kung dili natuhon-ahon-naon nga umo si Lolo, posible nga mga tao ang mikawat sa impatayng lawas.
7: Unsa?

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing, Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS. Seth. Health Testimonies. Health Testimonies.
7: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
8: Kinas ayo akong tiyan nga grabe ka tuduwan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabi. Kaya pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na doon sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
7: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
11: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dako mahinabong mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan large intestine. Ang hugaw ng colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: coffin, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Uy, mau ba?
2: Muna o sa posibleng nahitabos mo na tayo.
1: Hosto ka. Gamit sa mga universidad ang mga minatay, di ba?
2: Oh, pero makalibog sa umgipanulti siyang anak na si Manang Alicia.
1: Kaya unsa niyang gisulti?
2: Wa ko na magpaimbal sa marangamahan niya. Aron ko no, kompleto siya nigbangon niya gikan sa mga patay.
1: Unsa? La! Kulba ago anak!
2: Mauliki, weirdo mo ginang pamilya ha, uy. Og mauna sila ang makapasigkat sa kong Facebook account.
1: Mawa!
3: Uy! Yawan ko eh.
4: May sulti ta.
1: Uy! Papa! Nanang ibangon man ka, Papa?
4: Kinalang. May sulti ta.
1: Ang sa may itong panasultihan, Papa?
4: Arita sa sala magsulti.
1: Uy, yawan man yung kuy. Oo, Papa. Akin, Papa. May mo bag mamati sa smitsi sa atong panasulti?
4: Dili.
2: Dins, okay lang ko. Magsuri-suri lang ko sa ibabaw.

0: Wa, yun ang patayng lawas ni Papa sa menteryo.
1: Wa, baka ni tangaga sa iro, no?
0: Unsa?
2: Kuya, huwas na dyang pagkasulti, abay, tangag yun.
3: May bangon lagi to si Lolo.
1: Gaw, kung may bangon siya, aw, masintuan na siya sa dakong bahay karon. May pauli na siya sa iyang payag dito.
2: Aron matubag ang atong pangutanan, no? Tana, ato na tong payag ni Lolo.
3: Ay, mura man og mahadlog ni noon kumutaak at napita, eh.
0: Ay, ako sab.
2: Wala, manugot ang mahadlok man mo manang, imo man tong amahan, niya ikaw poldo apo sa gato.
3: Ano di ay? Ikaw di ka mahadlok?
2: Huh?
1: Ako mahadlok mong mato dito, gaw, tiya, kami na nasmikmik ang mangita sa patayang lawas ni Lolo sa iyong bahay. Pero, kung doon ako'y makitaan dito, ako na ha?
0: Huh? Unsay imo gutaw? Ako ang gibilan ni Papa sa tanan niyang yuta. Kung doon sa man ang naaini, ako na.
3: Unya, kay ako matumbay. At tanang butang na tuwa dito, ako, sab.
1: Unya, ako masaning payag ug menteryo. Ang tanang butang din, eh, ako na sab.
3: Naapil na ang pating lawas ni Lolo.
1: Apil na.
0: Sige na, sige na. Pagitaon na lang nato si Papa sa bahay. Kitang tanan ang magita. Argo na itong makitaan. Nanunin mo og balik diha sa menteryo, Johnny.
1: Ah, sige ay. Dali, abay mi quick. Tabangi kong pangita ni Lolo sa dakong bahay.
2: Larga. Ang suhol na ko sa pagpangita mo ng ano siya, ha?
0: Ikaw, mikmik, no? Naong ikag suhol.
2: Awan, nalagay libre ron man na ang mauna.

0: Unsa man imong pakisultian ako, papa? Ha? Mukuyawan mo yun.
1: Dindo. Tiguan ako. Ogi, kinahanglan na ang ikaw ang mupadayon sa akong negosyo.
0: Oh? Wala problema, papa?
1: May mga bisita kita unya. Kinahanglan nga tabangan ko nimo sa pag-abi-abi kanila.
0: Oh, kasayon. Pag-abi-abi lang? Wala problema. Unsa may akong ipaandam para nila?
1: Wa. Ipaila-ila talang kanila. Mga doktor ang uban kanila.
0: Oh, mayo noon kay. Naatay kay ilang doktor? Ganahan ba akong mag-doktor?
1: Mao ka na. Imong trabaho. Matrain kay ning mga doktor nga kailata.
0: Uy, mo ba? Mutudlo sa nako pa?
1: Anong dili?

0: Nupilo, niya kasi mong kwarto din sa dakong bahilo.
1: Ah, papilo.
2: Nupilo, ayaw tawag pagkulatilo.
3: Bay, Jenny, bay. Umura magdalimbaw at nagkumbalhipo ining atong buhat.
2: Ayaw tawag pagkulatilo, ha?
0: Ano naman?
3: Laliman ka. Patay atong ipangita. Ang kuyaw ini bay, kun matubag ni mo, niya mo ingon.
4: Mayang pagpauli dyan eh.
0: Patay na lagi si Lolo, bay Mikmik.
3: Ator na din silang sakay-sakayan, bay?
0: Oo, ator na. Uh-huh. Uy, la. Naamdayag daw may aparador si Lolo din eh. Nawa, bay. Ah, ato ni Hilngon, bay. Pasin og doon na ni Sud Bulawan. Uy, hawan man ang sud ining gamay ng aparador. Ang sabi niyong gamay lapad nga kahoy nga ni asa kilid sa aparador.
3: Uy, mura man nag-secret packet abay kung nakarsonis pa na.
0: Dito no? Suwayin na itong gira.
3: Hala! Oh.

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog o nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Nay, tata ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, kung saan man mong kasinatian na katong wala pa kagamit sa itong kape?
2: Katuhinan sa wala pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, naman kayo mo. Niya makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid doon. Gano'y ay. Nag...
1: Ha, sa kulian?
2: O kato kaneng ama nga mo rin na.
1: Abukid sa...
2: Kaneng.
1: Sundan?
2: Oo. Oh. Niya, o sa wapa ko nagamit. O magsaka gano'y ko. Maglisyo.
1: Taka ka sa bukid. Ikigod ka saka?
2: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, pati nga iha.
1: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukit.
2: Makakat-kat ko, ah.
1: Tanong mo yung
2: sa mga marit. Uy, magrapagid ko atong mga gulo yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kayo ka. Ay, ko salamat.
1: Hindi pa kanan ni Mulay?
2: Siyon.
1: Lido?
2: Alberto.
1: Pilay mo idan?
2: Ah, anak ko, nabinta na ko.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
3: Paragis Bila Bila.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: Kining a portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning Sugilano.
3: Karon, pabuton gyapon ko nimo.
4: 10, 20, 30 years. Magpaabot paghyapon ko.
5: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday nimo. Balik na namo.
3: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang ipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang butang nga gusto na ko makuptan ani anas ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero nganong ni akagihapon din eh. Naghuwat, nagpaabot, na akong balikot.
4: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaning kamutan.
5: Pero ikaw o gag-atong kagahapon, sama sa usag ka ninyo nga dili mo biya karako. Maunia,
4: gipaabot paghihapon ka.
5: Ubalik ka na ba? I'm still
2: waiting at the door. Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone,

0: oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
1: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang napagkasunduan.
2: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino may isang salita.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako believe.

0: makaingon jud ka og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
5: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, mauliyan ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at original.
10: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
11: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi-i, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabi-i?
12: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi-i. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
15: This newscast is brought to you by Pag May Acid, Supraseed, United Home Supraseed.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Ang kinis na niya.
18: In fairness, nag-glow up.
17: My budget? So

mo balik ani Uno. Mga plede lang ko glaing trabaho ani. Wisit. Umay ko maanad ug gagbay nga sweldo. Sige sa papay mahimo na kung duulo na. Aron nga makasud kog dali ka trabaho. Kaya dili magsalig sa sweldo. Kaya makahatag pa ko sa akong extra service. Uy, wisit. Ni malbiani, uy. Wala naman ko'y kalainan, ani, sa usa ka babaeng bayaran. Ta, pero bahala na. Ning paagiha ko dali musaka. Busa pahimuslan ako ang higayon, nga batanon pa ko. Ah, gusto. Sa kasino. May taga mga kwartahan nga nagtapok dito. Ato ko dito mong standby. May mga nakailanan ako dito. Mamasin ko. Og sa samang higayon, malingaw pa ko. Gusto. Ipamasin ko ning pipila kalibong na anak ko. Ipusta ko ni karon aron mo tubo. Feeling ako swertihon ko karon sa sugal. Usa ka jackpot lang ang akong gikinahanglan. Og makapamawi na ko. Oh, wait. Dadun ko tong kwarta nga akong gibilin sa kwarto sa pension house.

0: mo na nakapahilanat ni mo kanang imong sipon. Mong kinahanglan mo inom tsukag vitamins o niya daghang tubig, okay?
1: Ice cream, nanay!
0: Na, mura'y kidangat, ana. Musamot imong sipon, ana.
1: Ayaw, kitik, nanay! Ayaw pa!
0: Sige na. Dili na gitikon, basta mo inom nag-vitamins, ha? Aron, dali nga mawa ang sipon. Hindi na mubalik ang hilanat. Ana, sige na. Sige na, lamit na. Chewable man na. Murarag candy.
1: Asim!
0: Asim kilig?
1: Nanay!
0: Ansa man?
1: Sorry, tananay. Pay ko toys.
0: Opa! Kung mamaayo ka na niya, manuloy ta sa syudad, ha? Ato ta sa ilang amusement park. Daghang mga bata dito. Ug daghan sad kaayo kagkadiwaan. Malingaw kagdagan-dagan, niya lukso-lukso dito, niya napadyo'y slidean dito, may daghang bola nga gagmay. Basta, nindot good.
1: Yay! Ayun na pa ako. Kapauo. Wala ko init, oh.
0: Oh, bitaw. Pero, ang na magkag-iadturon kay hapoy naman, mga nga sa sunod adlaw na lang, ha? Kanang makagikantag sa'yo, aron tibuok, kaadlaw, manuroy, unya magduwa.
1: Upan, tataya, lula, o lulowa na.
0: Oo, syempre. Upanon pa na itong mga silinga na ito.
1: Upan, tat, manok o papoy.
0: Oy, dili man mahimong magdaog mananapsod sa mall. Bawal man na.
1: Dili man, good. Si manok papoy akong amigo pa.
0: Aw! Sila di ay?
1: Si nanay pa ya.
0: Nga naman si nanay, ha? Pinangga ka, ha?
1: Nanay, tatay tapang. Gitik ko nanay, oh.
0: Tabang pa, madag tabang. Abi na imo TLB, kagitiko ko ng lapa-lapa, ana.
1: Ew, nanay!
2: Duha, ha?
0: Dave, huwag labo tiguang din eh, ha?
2: Ah, di ay. Kung tiguang ako, parihas ta.
0: Oh. Ay! Hoy, Dave! Di mo sa pa! Buhin na ako, Dale! Hoy! Nay si Dave! Nay, nagitik na yung oh!
1: Ala pala pa, nanay, lula!

masina ka. Gahinap ako ni mo, ha? Pero wag pagkikamuhatag na kong jackpot. Last. Last na lang yun. Katapusan ang chip ko na ni. Wisit. Kinalang makadaog ko aron makabawi ko sa akong mga napildi. Last na lang yun ni. Ugdilit na ko.

0: akong kwarta sa kumpitaka. Akong pailisan. Last talaga yun, I swear. Last talaga yun. Wait. Wala na. Wala na akong kwarta. Naroon na din ako ginahinay ka ganina. Slot machine. Ah, ako makabantingan ang urutan din na kukuot ng akong danga kwarta. Ano? Ang sakon ko man ini karon. Naurutan ako og gasto din sa kasino ang kwarta gikan sa pagkaprindas akong kwintas. Animal! Kano kun sa kapin o sa kagatos kalibo? Naurutan din hingaw ako makapantay. Shit! Ano ba sa huwag matyo ko makadaog? Isak! Maya, uy! Gilayasan na bagay ko sa dayon sa swerte. Ano lakip sa sugal? Idlas makinako ang kadaogan. Isak! Good! May suwasa ko sa pagduol ka ganina sa kailan ni Josh. Pero, uwan ako halos tagda. Kanay bawsi ang awan namin si Josh. Usa na lang ko ka-ordinary yung tao. Ha! Mga pisit mo! Mga animal mo! Ubihan na lang ko din. May oras pa. Aron kining akong ariyos, mauna sa'yo akong iprinda. May nalagani kay wala na ako idungan ka ganito sa pagprinda. Kaya kung nahitabok pa, nahurot ko na usap ang halin adto. Sao man din ako ron sa pagbalik sa pension house. Nguwa naman ko, bisan-usan lang kagatos din eh. Natilok yun ako ang akong kwarta. Bahala na. Musuhay kong hangyo sa taxi driver.
1: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: Ang husay!
4: So easy to use. Everest Washing Machine.
5: Hun,
4: sino Everbest partner mo in the world?
3: Siyempre, it's you, babe.
6: Aww.
4: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
7: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
8: Mami, undangi ang drama.
7: Angeline,
8: na ako'y na-discover nga timplado na lamin.

0: Thank you kayo. Noy ha, nga, may pasakay ka na ako. Nahangyo pag yung taka nga, paaboto lang ko.
1: May problema, ma'am.
0: May magpaspasan lang ni mo gamay, Noy, aron nga makaabot pa ako abli nga pong shop.
1: Ibayad ni mo, ma'am.
0: Thank you. Dobliho na na kung ako ibayad ni mo niya, ha? Milaban hino ng akong o. Nga naguna-una sa kadako sa akong napildi nga kwarta. Upiyong sa ko ganiyot. Igusap nga, magkapahuay ko. Umabot na unya ko sa dapit na akong giingon sa driver. Di maglakaw lang unya ko balik sa pension house. Kaya naaras sa atbang ang pension house.

0: Ka boş.
1: Jose, hey, geh auf die Morgung. Papa, ayo fu dek oge.
0: Shh.
2: Ano man kami sa kay?
1: Oh, wala na itong namin.

0: di ano man ka ano man kang murag wa diyan mahilo na
1: murag ako gikulba anay
2: ay sus sa sige na niya pangapi nay di lagi mo sige pangapi gata sa pag may time
0: ay ipahuway nagsayo anak ay mga higay yun mam nga ingon anak kulbaan ka ngawa ka makasabot kung nga no
2: ay taparito si Inday ikaw kay natuog na
1: la hindi lang kuba sa kundukan ay ambot ko nga, no? Pero, kalit ang misantop sa kong nauna si Amy.
2: Osa?
0: Dave.
2: Dave.
1: Muadto ko sa siyudad, Ugmanay. Adto na ko si Amy.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
4: Charm! Zap! Con!
5: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumaka Bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: RMN Newsbreak. Newsbreak.
8: Ayo dapat ako surat jumat dan Josephus J.K. Galos kepada News Meringa Taruka Pura Hatog Gato sa Dataeg sa 500. Piliin balang mga talon ang naanaidan mag Dataeg sa 500 ka. Ang Dataeg sa 500 ay masuperior at ang zans kabay gapotik na sa mga sinyula at ang maskan sa us bagong sa nanamis ka free radikal sa mga programin sa polisyon iwari sa pabisyo sa mga spagrimo sa alkohol o ang pagpalabako. Sa tuga balita ngayon sa ka-caregiver ang itanggong ganon sa Parianda Police Station 1 sa Cebu City, Bulacan, sa mga na dakan na gingong nangayat o gusag ka Armas de Vigo kagami niya sa may Sigatuna Corner Bonifacio Street sa Barangay Parianda din sa takbayan sa Subo ang dinakpan nilang spalag sa certain Harold ba disikuan nyo sa panagulo sa ka-caregiver o gubad na taga-lungsod sa Daan Bantayan. Inakop ang mga suspek pinagi sa citizen sa arrest kung si Tar o mga matupang ginong na nangawak ang ug-armas nga ginong na usap ka 9mm pistol na mabalukatin sa 20 mil pesos sa investigasyon sa kapulisan sa parehang posisyon nga nakasulog kinig mga suspek ginong aksi sa sulod sa mga security agency din ito gibutang ang mga armas o gikuha kini sa mga biktima din gisusi na diskubrihan kini o na kuha sa posisyon sa mga suspek na ang mga armas di siya ga posisyon o gianggusam sa mga suspek na iyang gikuha ang mga araw sa ito nga gibilin sa usap ka ribong nga gwardya diya sa iskutan nga lugar ang mga dinagpan kasangkang karoon nga giditina sa Parian na Police Station 1 sa Cebu City Police Office. Metro News, mulit ka karoon ka po karoon ka ito sa Dataeg sa 500. Ang Dataeg sa 500 champion na proteksyon na 1.3 million orak units sa antioxidants sa pagkakagaling pauntra sa mga free radicals of the oxidation. Sa Dataeg sa 500 na itong palataon, internal organ na yun. Ang Dataeg sa 500, digital batok sa tetus, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, calcium formation, LPCDT, insomnia, acute bronchitis GERD. Ang Dataeg sa 500, ang sekreto sa mga guwapo.
7: RMN Newsbreak. Newsbreak.
9: This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and bye-bye fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and bye-bye fever.
10: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Matagsahap sa adlaw. Kauban ko si Kara kabaglantaw ni Ine. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahala mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanagsuon!
1: Ayaw ko kadyo ka, Kent! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron musidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
7: That Time Check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
9: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
10: DTX 500. Ako si Makoy taga San Carlos. Yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
11: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
10: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
11: duwa sa gabi.
10: 2 weeks pa lang,
11: may alibyo na.
10: Pag 1 month ka pa,
11: naayo na ako.
9: DTX 500! Pabali sa mga butika.
12: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
13: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsible gaming at Pagcor.ph.
7: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Ang galing! Pangmatagalan!
15: Parang tayo lang, han.
16: Everest Appliances.
14: Babe, ano ever best decision mo in life?
15: Siyempre, building a home with you.
14: Oh.
16: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
17: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
18: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
19: Tunay Natural at Original.
18: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality.
23: ACS. Maayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
24: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
25: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
24: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
26: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
27: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Ang lamig!
29: Tika, yakapin kita.
28: Sarap ng feeling.
30: Everest Air Conditioner.
28: Han, ano ever best place mo in the world?
29: Siyempre, right here with you.
28: Aww.
30: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
31: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
32: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
33: Rexido Forte!
34: Mas paspas, banat sa upat!
35: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
36: Unilab quality yan.
35: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
37: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
38: May buhay sa makabuhay!
39: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
40: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
41: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
42: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
43: Namagusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani ihakunggi pa inom sa capsule na. Pagka humana ko o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
44: Wow.
43: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
42: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
45: Ganyan ang Pinoy! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
46: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
47: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
48: same nutrition, half the price,
47: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
49: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart, with a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
48: Same nutrition, half the price,
47: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
46: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
0: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
46: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
1: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25384 Series of 2026.
2: Airport na kami! Saan ka na? 10 a.m. na!
3: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
2: Ay, malabo!
3: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
2: Para malinaw!
4: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
5: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Protect Chan?
7: Yako!
6: With 8 billion live LCS?
7: Yako!
6: That may reach the intestines alive!
7: Yako!
6: Helps improve digestion and boost immunity!
7: Yako!
6: With proper diet and exercise?
7: Yako!
6: Kaya panalo ka Chan!
8: Samok na ubo, ubo, ubo! Undangin na! Tusiran Forte! Motabang magpaundang, undang, undang sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift. Ubo nga samok! Pag tusiran, tusiran!
9: Tusiran Forte!
10: Unilab quality yan.
11: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubong makulit? Just stop it!
13: It's a Belly Friends.

0: O ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Kumusta naman siya?
3: Mikalma naman. Luuya sa swingong. Wala matiman.
2: Sila si Kuya at si Kara ang tiglimpyo din eh. Kaya ganahan mag kay si Kara ng swing.
3: Ganahan sa trabaho kong swing.
2: Ayesa. Huwag niyo ko ni mo.
3: Ano sa mina, Kent?
2: Ayaw buhi si Kara sa iyong pagkatao.
3: Ha?
2: Pasagdantang mahanaw hangtod sa hangtod ining paya ang hanumanan ni Kara. Ayaw sunda ang gusto ni Kuya Hans na mahimok ang ikaduhang Kara sa iyong kinabuhi.
3: Kent!
2: Dili mabalinaw ang kinabuhi ni Kuya Hans kung padayon kang musunod siyang gusto.
3: Pero... Dili man siguro ako sa mabalibaran, Kent.
2: Makahimo lagi ka, Ayesa. Tuulan ako. Dili makaayo na ito ng magkabiling ulipon sa kagahapon uban ni Kara.
3: Onsa mo kasuod ni Kara, Kent?
2: Ha?
3: Matod ko. Onsa mo kasuod ni Kara?
2: I love you, Kara.
4: I'm sorry, Kent. Pero, dili na kumahimong tugbangan ang imong love na ako. Kay si Hans ang akong gimahal. O siya ang gusto kong ikauban hangtod sa akong pagkatiguang.
2: Unsa minahan ni Kuya Hans gawa na ako, Kara?
4: Dili mahulagway sa pulong ang tinuod nga gugma, Kent. Ayaw ka pala ka. Gwapo ka. Makakita ka ng babae nga imong mahalon. Ug mahalon sab ka.
3: Kent, nakabati ka sa kong pangutana? Matod ko, unsa gyud mo kasuod ni Kara?
2: Suod ni Higala. Ug mahal na ko siya.
3: Mao ba? Suod imong Higala? Parehas na to?
2: Parehas na to. Pero ako ang unang nasuod ni Kara. Kay classmate mi. O ako ang nagpilailan niya kang Kuya Hans.
3: Mao ba? Maayo kayo ka may love ni Kara?
2: Sa sinugdanan. Pero nawa raman.
3: Nawa? Kalain ko di mo nga main love. Mawa raman.
2: Ako na siyang gihatan, Kuya Hans.
3: Ha?
2: Ang ayaw sa mag-ilison ako, ha? Kaya gisingot ko. Basta mao na to. Ayaw padaog-daog ni Kuya Hans. Okay?
3: Ay, gabala ka. Ipaniguro na ako ang mga dili ko. Mapatay ni Kuya Hans ni mo. Oh, kana ba? Kana? Kusmile pa. Kana smile, mauna yung makapabuhi ining baya.
2: Mo ba?
3: Tambal ang katawa, Kent. Mao nga, maninguha agad ta, na mukatawa tabi sana pila ka minuto sa usa ka adlaw lang.
2: Sige na eh. Mag-ilis una ko.
3: Kana ba? Mapahiyo mo na ka. Dalit na mo sunod ni kay Hans ni mo nga. Nagmuro na lang ang naong pirmi. Hakuna Matata.
2: Ha? Unsa si Hakuna Matata?
3: Bote pa sa bot. Be happy. Uy, kabala ka.
2: Ikaw good.
3: Sige ha. Ako nang atimanon ang dragon.
2: Kasi dragon?
3: Si Kuya Hans ni mo.
2: Amo, mabutian gani ka.
3: Tinuod mo siya kung gumuro na siya dragon. Sige lang pangus mo. Kana ba? Katawag yun, pero dili ka mahimong...
2: Oh, unsa mo sa ko? Ha?
3: Aron dili ka mahimong tabiling green.

kabiling green. Sipat ni sa isel. Lahit ikin siya sa mga babae. Kibisan kun, napasakit na siya. Sige, lagi ako sikiat. Ayasa, walang kamay pao. Kung unsa ka na, kaya importante para nako. Lord, please. Si Ayasa na unta ang babae, ngayon mong kita gana para nako. Pakyas bang ko ni Kara? Ayaw na intaw ko pakyasa ining Ayasa.

0: Hello? Sir Hans? Okay ra ka kun mo sud ko?
1: Sud.
0: Ah, okay. Naglingkod siya tubangan sa bintana. sir, akong ilisa na yung hapin sa mong kama, ha?
1: Pasag din na diha.
0: Uy. Naman dito kong karton sa ibabaw sa kama. Sir, mugawas lang una ko.
1: Ayaw una.
0: May isubo ka na ko?
1: Ablihin ang karton.
0: Kining niya sa ibabaw sa kama, sir?
1: May lain bang karton?
0: Oh, ingabit ako ng kining niya sa ibabaw sa kama. Oh. Uy. Buda man yung suot ini, sir.
1: Sulod na.
0: Magbuda ko, sir?
1: Bungol ka? Isulod ng buda?
2: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kag mamangkot.
3: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta Right Med.
4: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
8: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
9: Kargado!
10: Maxvit Kargado! Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes,

0: ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumiad.
3: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod mahimong cashier, padayon gihapon ko.
8: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro ug natural.
9: Kuyawang Dan, uy!
8: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
10: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
11: Dagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
12: Pag may acid, Supra-Sid.
11: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
13: United Home.
14: Unilab yan.
15: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly. Namutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing. With proper diet and exercise.
3: Kargado.
4: MaxVit Kargado.
5: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubag uri ng sakit.
8: Tagag na kaon nga oily food, maka-acid na.
9: Pag may acid, Supracid.
8: United Home Supracid. Sodium bicarbonate. Carbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
10: United Home.
6: Unilab yan.
11: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ayaw, lungkot ko singkahi.
13: Alangan. Balik-balik kung pamungko na magsulti.
12: Sige ko, nakasabot na ko. Ako ning isulubang Buddha.
13: Nakaw na. Huwag balik din eh, ha? Kung masulub na nanay mo. Apil ang taas nga sapatos.
12: Okay. Mag-model na sad ko?
13: Ano pa sigtabi diha? Gawas na!
12: Yes, sir.

perfect ang sakot sa buda sa akong lawas. Muro manig para ako. O sa makay plano ni Hans karon no? Ano? Magsuloban ko og buda sa adlaw sa iyon tang kasal. Ako ang yaning humaman buda ha, kung kaslun ako. Pero, kang kinsa masad ko ikasal. Okay. Sapatos na lang kuha. Ay, matunok ko na butang sapatos ha.

0: unsa man kay akong buhaton. Arong buhi ana ni Kuya Hansi ayesa. God, tuduy ko sa angay na akong buhaton. Please.
1: Kent?
0: Oh, Claire?
1: Mahimong mo, Sud?
0: Niya na ka sa Sud. Unsa pa mahimo na ko?
1: Nagkinahanglan na kinuog. Asawa. Nagkinahanglan kag asawa nga makaatiman ini imong kwarto. Sa una, sa so pata magbuwag, ako ang tiklimpyo na imong kwarto, di pa?
0: Milabay na to, Claire.
1: Mahimo man gihapon nga ako ang manglimpyo karon din ni.
0: Claire, lahi ng panahon karon.
1: Nahibaw ko. Niubos ng imong gusto sa usa ka babay. Mas ganahan ka og mga ubos, like katapang lang. Mga way klarong address nga babay.
0: Ni anhi ka ba arong insultuhon si Ayesa?
1: Ay, wauy! Ni anhi ko kay nag-pack up mi og sayo. Pero gusto pa ko nga magdugay din ni.
0: Pack up naman ka mo. Pwede na ka mo pa ulit, Claire.
1: Kent, di na tsuka ganahan nga mutanaw na ako.
0: Claire, nahibaw good ka nga dili na ta magkasinabot. Useless kung mag-uban pa tao, pila ka oras.
1: Di na kita magkasinapot kay gusto mang ka nga mawa ko si mong kinabuhi tungod ni Ayesa. Pero, okay lang, okay lang. Ihiga naman ako siya.
0: Nahibaw ko kung unsa'y tinuod mong gibati, Claire. Ug makaila kung kanus-a ka magpakaroing nun. Dili ni mo higala si Ayesa. Imo siyang kaaway.
1: Kent!
0: Dili na ta magdrama, Claire. Nahibaw ko kung unsa imong giapas.
1: O, kung sa mga kunoong akong giapas?
0: Nga mabalik sa naandan ang tanan. Bahay na tong duha.
1: No! No, Kent!
0: Dili sulagma kining project na ako nadawat, Claire. Nahibaw ko nga ikaw ang nangita o client para na ako. Aron anhi ka makashooting sa mong bahay. Claire, nahibaw ko nga buhaton ni mo ang tanan aron magkabalik ta. Dili tungod kay na in love ka pa na ako, kundi dili. Gusto lang nimong ipamatuod na makuha nimo ang tanan nimong gusto.
1: Huh. Manong insultador naman kaayo ka.
0: Tungod kay nagtuo kang importante ka pa sa akong kinabuhi. Pwes, sultihan ti ka, Claire. Dili ta ng butang na gusto nimong kuhaon, imong makuha.
1: Kenta.

0: Nga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
2: unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Salaga, Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Salaga, Max Protectado pa. Unique
1: Max Salaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: That Time Check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese of crunch. Mulami po ng break nimo. This Time Check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
5: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Lumbi, pudding san mig litro. Share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi.
4: Carl, palihog gani sa litron.
5: Carl, palihog po ng bupis, please.
3: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miglitro. Oy, i-share po, babe.
6: Kung barkadahay, parehas tanan. Share-share sa San Miglitro. Kananay, o katawanan. San Miglitro, share sa kalami.
3: Ihatagan ni Carl ang bill.
5: Carl? Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miglitro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.
1: Palingaw, muli huk ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
6: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Taas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic properties? Sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto!
11: Sa pinabol nga butikin sa yugar!
10: DTX 500!
12: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Taas kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
10: DTX 500!
13: Pumali sa mga butika.
14: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCorp? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
15: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, no when to stop. Visit responsiblegaming at PagCorp.ph.
16: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
18: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
20: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
21: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
22: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
23: Biotrols Herbal Capsules.
24: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
23: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
25: Biotrols Herbal Capsules, the wonder food supplement.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
20: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
21: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
22: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
23: Biotrols Herbal Capsules.
24: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
23: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
25: Biotrols Herbal Capsules, the wonder food supplement.
0: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
1: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ako si Cherry.
3: Usa ka full-time nga virtual assistant.
2: Halos 24/7 ko sa trabaho.
3: Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay.
2: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
3: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
2: Mao nga
3: stress tabs akong gainom.
2: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
3: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka focus bisan kung ang usa ka VA mabuga.
2: Busa, sulayi usab ang stress tabs.
11: Si Vitamins Plus Iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist, consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
26: Happy Fiesta!
27: Kinahanglan, extra ang anda.
26: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
27: Naana ang mga bisita? Kajut
28: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
27: Wow! Mas maayo pa?
28: Jun, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
27: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
26: Naa, bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
28: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
29: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
30: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
29: Unilab Quality yan.
30: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
6: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
31: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP, alas 5:12 sa kahapunon.
32: Headlines.
1: Uluhan sa ato mga balita, Cebu City Building Official Florante Catalan magpabilin sa katungdanan sa matang wapa makadawat o gamanduan pagbakante sa maong pwesto. Samtang katungduha ka lalaki nga nakuhaan og 20 kakilo ang gituho ang Cebu, ang mukante na doog 136 milyones ka pesos ang ingong sakop sa bagong grupo o dili pa matawag nga dakong sindikato sa pagpayuhot o illegal nga droga. Mga nasunugan sa Magikay Mandawi na kaduwat na sa ilang hinabang pinansyal. Samtang mga fire victims usab sa Barangay Tejero na kaduwat o gayuda gikan sa DSWD 7. Samtang sa kauluhan, napulihan ni Senador Amy Marcos, si Senador Ria or Risa Hontiveros as chairperson sa Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation.

0: sa Bisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Campos, matod sa atong mga balita news updates. Ano karong Martes, mga kasama, Mayo by the size, 2026. Kumusta man yung kahapon nun karon? Gabi na ning oras sa paingunasan nga mo andam sa panihapon o sa makaisudan na to karong gabi una alang sa panihapon, mga kasama. Namilaw sa ilang mga radio karon 612, mayong hapon na itong tanan. O sa nagmonitor sa digital platform sa DYHP, alimin sa Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa magkamunahimuta, mga kasama, han naglanog-lanog karon na yung DYHP. Gikan pa sa yung kabuntagon, hangtod karong orasa, hangtod pa atul sa itong mga News and Public Affairs Program. O karon sa detalye na sa ato mga balita sa Cebu City Building Official Ferrante Catalan, magpabilin pa sa katungdanan sa tangwa pa makadawat o gakamanduan pagbakante sa maong puesto. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
1: YHP RMN Report.
2: Magpabilin si Cebu City Building Official Ferrante Catalan sa katunanan na samtang wapang makarawat o kamanduan pagpabakante siyang pwesto. Kinibisan naman ito ang kalihim sa Department of Public Works and Highways to DPWH si Vince Dizon. Nitudlo na kang Architect Anne Ruby King nga muhulip kaniya. Butang nga kasurpresa ni Catalan. Tukot kay iyan ang nakuha ang maong item sa panahon pa ni kanhi Mayor Chad Dolabella ni itong tuig 2019. Giklaro hinon sa building official sa syudad nga siya magpaabot lang sa desisyon ni Mayor Nestor Achival.
3: Uwat lang ta sa desisyon sa ato ang mayor kay naana mo ko dire depende niya ani ni siya ang pagdesignate og local building official sa LGU tinuod ang DPWH but with the request of the LGU if wala pay nakalingkod
2: na naman ka
3: na naman ko naglingkod naman ko dire so I don't know giunsa na paglusot didto nganong naabot dire pero depende rin niya confirm naman ta sa civil service og confirm po ta sa sangguniang panglungsod. I don't know nganong nag-issue og inunana nga naa naman ta. Take note ha, this is my item, permanent.
2: Si Architect Florante Catalan, sarasaran, si Catalan na hire isip empleyado sa kagamhanan sa Dakbayan itong tuwing 2008 sa so, wapaghulip kang kanhi building official of CIFA Ilanan nga niretiro sa katungdanan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak RNN.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras alas 5:16 sa kahapon na mayang hapon. Kasabang Aida watching from Barangay Hingusuan, Tomas Orpos. Southern Leyte, Tony Toledo mayang hapon niyo. Salamat sa pagpaminaw. Tony Toledo, yes, mayang hapon niyo dia, sir. Christita Marie Balonga, good afternoon. Kasabang Aida, matusab ni Janjan Alsula, mayang hapon niyo din ha. Samtang katong duha ka mga lalaki nga nakuhaan og 20 ka kilo sa gituang Cebu nga kang maunga illegal nga drogas ni kantidad og 136 milyones ka pesos giingon sakop sa bag-ong grupo nga dili pa matawag og dakong sindikato sa pagpayuhot og illegal nga drogas. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante.
1: CYHP Tatak RMN Report.
4: Bagong sulbong nga organisadong grupo ang nadakpan sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 nga nakuhaan og 20 ka kilo sa gituang Cebu nga mokantira ng tanan sa 136 milyones ka pesos atol sa gilusan gabay pa sa operasyon sa Siyudad Sanaga, probinsya sa Sugbo. Mato ni Lia Alcantara, Information Officer sa PDEA 7, nga dili pa nila matawag nga dakong sindikato ang grupo nilang alias Rumi o alias Dante nga nagbase sa Luzon tungod kay bag-o pa kini nga nag-operate sa ilegal nga drugas. Para ay naghihimang imbestigasyon sa Intelligence Unit sa PDEA 7 kung kinsa pa ang mga kontak sa ang grupo din sa Sugbo kamoy hagbunganan sa kinilunga supply sa Cebu. Base sa background investigation, maka-deliver ang mga mga suspect og 30 ka kilo nga Cebu matagbuan din sa Sugbo.
5: Naana po yung mga previous instances, sir, na abot yun sila, na sila yung mga biyahe din. As I've mentioned, kuhanin sila organized group, di pa lang yun na ito matawag drug syndicate, kaya bago pa lang daw ni sila nag-operate, pero nagyan sila structure na sila kanang, as per our team leader, Sir Quezon, as sila structure, organize sila.
4: Giklaro sa PDEA 7, nga ang mao nga ginaganon sa supply sa Cebu ngailang nasakmit mamahimong dili kini alang lang sa Central Visayas sanglit na ila na ang Sugbo nga mao'y transshipment alang sa Mindanao ug ubang bahin sa Visayas. Nagtuo sila nga sa 20 kilos nga nakuha dunay alang sa Mindanao apan na wala pa nila mapaubos sa imbestigasyon ang duha ka suspitsado.
5: Based sa investigation initial investigation sa team ma'am for Cebu market to siya. Pero knowing that Cebu, namgod na yung access to Mindanao and other areas, possible po nga na pato siya ihatod niya. According sa atong team, 30 kilograms ang ilang mahatod in a month.
4: Una nang giangkod sa mga suspek kagikan sa Luzon ang Cebu nga ilang dala og giland trip kini paingon sa Sugbo agi sa Batangas port, paingon sa Oriental Mindoro ug sa Quezon sa Caruro vessel paingon sa Katiklan hangtod sa Negros og gitabok kini sa Sugbo agi sa dakbayan sa Toledo. Pareho sa magilang pagsubay kinsa ang leader sa mga grupo nga nagbase didto sa kauluhan. Lagip sa lang gisusi ang packaging sa Cebu kun asa gikan ang nagsupay ni nga nasod kung kini gikan ba sa China o sa mga kasikbit nga nasod sa Asia. Binugang sa Alcantara nga ilang mga chemist sa PDS 7 para ayon pa silang gihimong chemical analysis o profiling sa supply kung kiniasa gihimo. Gisalikway usab sa PDS 7 ang pagduda sa publiko nga agbaog nga ginaganon sa Cebu nga nasakmit, i-recycle draw usab ni sa ilang ahinsya o ibalik ning baligya sa kadalanan. May pasabot sa Alcantara nga dili kini mahimo sang litistrikto ang pagkustorya sa mga ebidensya. Sa ilang buhatan, gani din ni mahimong basta-basta maablihan kung walay kamanduan sa korte, kaway nagkupot sa kaso. Gipasalig sa PDS 7 nga human mapasaka ang kaso nga to sa korte. Ilang hangiyon ng huwes nga nagkupot sa kaso nga ilan ang ilakip sa sunugon nga kinakda nga himuon sa Hunyo.
5: Yes sir, actually gahapon na file ng case and then isa na sa move yun na mo sa PDEA, we are very proactive nga while kung naanay maasay nga korte, naanay maasay na judge, ma-file mi motion nga for immediate destruction of dangerous drugs.
4: Si Lia Alcantara, ang pagkasakmit sa mga ginaganon sa illegal nga drugas na kumatod pa kinikipekto sa supply sa Cebu sa Central Visayas, ug daghan usab ang nasalbar nga kinabuhi sa mga sugboanon. Kasama mo sa PDS 7 inyong Radyo Man Arbo sa Madrid YHP, Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras sila 5:21 sa kahaponon. Samtang mga nasunugan sa Magikay Mandawi na kadawat na sa ilang hinabang pinansyal. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
6: Kuman sa ilang dawat na pasiunan ng mga ayuda, tabang pinansyal na usabang yapunapun gato sa mga nabiktima sa sunog sa sityo Admacor sa barangay Magikay sa Dakbayan sa Mandawi. Kapinso sa gagatos ka mga beneficiaryo ang nakarawat o ginabang pinansyal na nagagad sa ilang kategorya kung sila tag-iang panimalayo ka renter o sharer. Mabot og 21 ka mga tag-iang yun panimay nga nasunog ang nakarawat og 10,000 pesos matag-usa samtang 95 ka mga renters o sharers na nakarawat og 5,000 pesos sa matag-usa. Si Mandawi City Councilor Joel Seno may dipadangat sa mensahe ni Mandawi City Mayor Jonky Iwano, din ipaabot nini ang iyang kasubo alang sa mga biktima sa sunog. Ang lokal nga kagamhanan sa siyudad sa Mandawi ni padali pag-process sa financial assistance alang sa mga nasunugan aron makatabang sa subli nga pagpabarug sa ilang mga Pinoy-anan. Kung kayo namduman, mabutog 125 ka mga pamilya anawadan sa ilang panimalay gumikan sa maong sunog. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi, ang ining Radio Man Ken Galenea, Tatak Arlimen.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras sa 5:22 sa kahaponon, samtang sa Dakbayan sa Sugbo sa Barangay Tejero, mga kasama, mga nasunugan, nakaduwat og tabak usab gikan sa DSWD Region 7. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
1: CYHP, Tabak, RMN, Report.
7: Kininga balita, atod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, nakadawat og tabang gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7, kung DSWDFO7, ang mga pamilyang nasunugan sa Barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbo itong Mayo 16. Ang maong ahensya ni apod-apod og food og non-food items ngadto sa mga naapektuhan sa maong sunog. Nakaapod-apod ang naasing ahensya og 84 ka hygiene kits, family kits og kitchen kits, ingon man 252 ka mga malong, 50 ka modular tents, 219 ka ready-to-eat food o 219 ka family food packs. Kasama mo sa balita, ako yung Radyo Man Remart Pugoy DYHP, Tatak Arimen. Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 416-1655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Platcho mo nationwide.
0: Life Extension Vitamin D3 gerekomendar sa mga medical doctors. 70% gimo sa Life Extension sa USA. Inya nagpadayon gihapon ha, mga kasama ang Life Extension Vitamin D3 sa pagtanya og libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni Ines Minya Boulevard, Cebu City. Buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building. Inuman sa Kansaga sa Consolation ADM Building. Sa iyo na kayo natutulon Lunes nga to sa Sabado. Katong dili makapabor o weekdays, sa weekend na lang. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: TYHP, una sa lahat. Traffic update.
0: At ako rin i-check na himutang ni Radio 1 Joseph Oskihano ng oras sa kahaponon sa adlaw ng Martes. Radio 1 JQ sa may latest.
1: TYHP, Tata, RMN, report.
8: Yes, salamat sa mga radyo malahid. Ano sa mga pag-delivery sa labas na bahay at rasa sa Kapuro Miligando ng Kapartes ng Nadri sa may downtown area. Magdada na may sama sa Kulod, Pilais, Ligaspi, kining mga pangiban o mabini o rin ang ikablak ka ng mabili ang dagas sa mga sekaran ng mga rasa sa Kapuro ng Sampan ng Osmia Boulevard. Ligado sa may Plaza de Belicia, pero sa may Kolonaria, mudah tanda sa mga sakay ng mga rasa sampan ng Osmia Boulevard, ikanay sa mga iskina, Kolon Street, parang sa mga Winter Espinya, mudah tanda ng mga rasa sa kahaponod. Sampan nga ang Mando Avenue, ikan sa mga Finte, mudah ito hindi traffic karoon, is tumuhin ang mga sakyanan, parang sa mga iskina, Pilais, yaman ganing berbegin sa karawag rasa, parang sa mga Berama Avenue. Ang Osmia Boulevard ito sa 20 parang sa Cebu Provincial Capital is lumuhin sa masakay karoon na maurasa sa mga miskaryo. Ito doon sa may Osmia Boulevard doon sa may Skinner Kramos Extension o sa may Wana Osmia is lumuhin karoon na masakaran doon sa may Skinner Gordo o Laosa sa miskaryo extension. Samtang ang Cebu City North ang LG Kingo Avenue parang sa may Mabulo, muli ka ang sa mga second hanap ang mahina lang dinapit akong dinapit sa may Ayala sa Sword. Doon ay mugawa sa doon ay musod. Samtang ang Aspisya Prias, wala ka wala kan. Samtang doon ka mag-flyover, ang tilang niya bahin sa flyover doon sa may DIR, nagkasinari sa nito sa dagat sa mga second hanap. Wala ko sa may Governor Quinco sa Banila at Talambal Road. Wala ko sa may Fulan, ang Fugian Polisikand. Ikaw sa mga sibahan sa Mabulo, Palawis, Maipi Park is removing sub. Ang mga second talabag sa ang recognition area, ang Mandawi, Harris Mandawi, sa mga Silig, Wano Avenue, sa mga Largel, is removing ang mga secondan. Palawis sa mga supporters avenue, sa mga Paknaan, sa Bagundan, sa Tayod, sa Konsolasyon. Samtang nga nga sa Outlabahin, ang Helba Kalsor, ang mga sa mga Utanaga sa mga secondan. Ikaw sa mga Southwest Terminal, palawis sa mga Highway Pasak Pardo, Belakang Sulawesi, Belakang Malaysia, yang ini saat ini orang kita, both side menerima naga semasa sekarang, kalau tak ada rasa sakar punon. Banyak belakang situasi kalau sekarang mereka perlu sampai ke Wartes. Ikan terus bawa salam ke traffic update. Ini orang cuma Joseph Nusano DYHP Tata RMN.
0: At oras sa 5:27 sa kahapon na dugang pa mga balita mga kasama sa ato pagbalik kuman sa mga pahinom doon.
1: Radyo mo, Nationwide.
0: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilove, ang Herba Strong. Maugyod ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilove. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Ang husay!
12: So easy to use. Everest washing machine.
13: Hun,
12: sino Everbest partner mo in the world?
11: Siyempre, it's you, babe.
13: Aww.
12: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
14: Welcome to our reunion.
15: Uy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
16: Tungod na sa Super Fiber.
17: Usa?
16: Super Fiber.
18: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most pediatrician-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
0: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low-acid na, high salt source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
21: MX3,
13: tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Para sa malimpyong at dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
17: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
14: TTX 500.
21: Mapalit sa mga butika.
0: Mga kasama, papagubag-o na usab ang panahon. Apan dili na kana bag-o. Naala na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atching. Apan pasagdan lang tungod sa sobra ka busy. Timaan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya ug pwede ta magatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang NewZip Z Plus 40. Mag NewZip Z Plus 40 na with zinc versus previous formulation. Gipalugan ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Pinilifrain HCL Corphenamine Malgate Paracetamol and Zinc ang generic name na NewZip Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
23: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
24: May buhay sa makabuhay!
0: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gadtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaxan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaxan Extra galing na. New Alaxan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaxan Extra.
25: The original Koi Herbal Capsule.
26: Ko si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba, ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, ang kahumanya. Moto, nakadungo ko sa radyo, niinom ko, disuway ko, ananya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, magsiklangsik na akong paminaw ba, didaghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
25: The original Koi Herbal Capsule.
2: sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
3: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
4: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
5: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
3: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
4: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika.
7: Ganyan ang Pinoy!
21: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
27: Be extraordinary with MX3.
0: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisan nagkaidaran o nagkatiguang

po nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herbastrong. Strong sa una, Herbastrong karon. Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oras sa DYHP, alas 5:39 sa kahaponon. Ring a portion dalit kinato sa NewsZep Z Plus Forte. Magkasama isip usa ka anchor sa istasyon Tingog ang Puhunan. Lisod ko mabalda, dili pwedeng muhunong tungod sa nakalain-lain nga sakit sama sa sipon nila bina. Sa magbabago nga panahon karon, kun dunay sipon, dunay uban nga tubig lang ang gigamit, ang uban sab palabyon lang. Pero ako sa unang simptoma sa sipon, tambalan dayon ako og NewsZep Z Plus Forte. Naibawan magud nako nga kung padayagayo nato, mas mudagahan pa ang virus sa sipon. Muhin na yung resistansya o pwede pa itong makatakod sa uban. Busa ako personally, nasawayan na nako ang NewsZep Z Plus Forte. Mag NewsZep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation, gipalig-on ang immunity. Importante kayo na para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Penilephrine HCL clarfenamine maleate paracetamol and zinc. Ang generic name ng NewsZep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

Leta kani Congressman Michael Defensor o gawan pang duha ka individual. Samtang nilikay una ang Malacanya nga muhatag og bisan unsang prejudgment sa nakaduol na nga impeachment trial bato kang Vice Presidente Sara Duterte sa Senado. Mato ni Palace Press Officer Claire Castro, kinahanglan unang mahanay og kadunay kompletong mga ebidensya sa dili pa hukman ang kaso batok sa Vice Presidente. At oras alas 5:45 sa kahaponon. Mayong hapon, Ma'am Ferolino, or Ma'am Leia Ferolino. Mayong hapon diha. Sabi ni Sir Mingito o Ferolino family, Anduran family diha sa Gihulnga Negros Oriental. Uy, happy birthday diay nga to ni Dudong Luke Perfectua. No, ang pinanggang anak ni Ma'am Curly Ferolino Perfectua. Kulag na pa ni sila karon diha sa Kalabak-Labakan, diha sa Gihulnga Negros Oriental. Shout out og mayang hapon niyo din ha. Kurag nag-iho na sa digbisi ang manok diha da. O baka ha, humba nga pinalutaw. Mayong gabi og happy birthday. Gato ni Dudong Luke from Mommy Curly Ferolino Perfectua og sa iyahang Lolo Feli o Ferolino family diha sa Gihulngan sa Negros Oriental. Yung pagpaminaw ninyo diha ma'am and shout out ka rin yung tanan din ha. Anla ni Sir Nilo John, ni Ma'am Ann, Ma'am Curly, Ma'am Nieves, Duran o ni Sir Rani Duran o sa Ferolino family. Mayang pagpaminaw ninyo din ha. Ni Ma'am Hyacinth. Good afternoon ninyong tanan diha sa Gihulngan. Og sa oba na lang po na itong ating paminaw. Nagsunod sa itong tulumanon diha sa Negros Oriental. Og sa mga lugar nga maabot itong Sibya diha sa Negros Occidental usab. Mayo nga pagkaminaw ninyo. Grace Arbodia, ay sobing hapon kasi mga na watching and listening from Danau City. Unya Chacha Boyles, please ko greet. Nanay Eri Boyles, og Vanessa Peralta Buslon, Amari Van, Nicolette Boyles, og Ola Boyles, og Minik Boyles from Ubay, Bohol. Aha, sa labas magbasa. Okay, wise sa pa yan.

0: At oras sa 5:46 sa kahaponon sa atong DYHP Sumbunganan segment, makasama ning kahaponon karon atong patalinghugan ning panawagan sa usa ka iyaan. O hinumdum mo ni adtong buwan sa Abril, yes, sa miaging buwan lang. Katong doon na ito mga pagpamusil diya sa may haklupan, Talisay. Din target mao ang usa ka amahan man to. Apanoon sa pagkahitabuang napagan man hinuon ang 14 years old na anak. O na nga nadala sa ospital ang 14 years old aron mapatambalan dayon. Apan wagin makasurvive ang amahan sa bata. So nakalas ang amahan sa bata o nakinahalan usab nga maoperahan ang 14 years old nga napagan human na maigo sa bala no atol sa pagpamusil. Sa pagkakaroon, as of today, ang bata na operahan na, kunya na discharge na, thanks God. Pero ang problema ni ini mao ang padayon no nga follow-up, check-up o tambal na kinahanglan while padayon pa nga magpaayo ang maong 14 anyos nga batang babae na taga-haklupan, dakbayan sa Talisay. Nakaroon sa ito si Bianan ang nagsilbisan ni nga mao'y nitabang in town, no? While mao ni gidangatan in town sa pamilya, labi na kay way nanginabuhi sa pagkakaroon sa maong pamilya kay nagatiman mansad sa iyang mga anak ang maong inahan katong asawa in town sa namatay. Apunan pa ni ining giatiman nga bag-ulang nakagawas sa ospital. Ato paminawan pa duol sa microphone. Mayong hapon og welcome sa DYHP, ang pangalan palihog.
1: Helen Haberina.
0: Si Helen. Oo. Asa man ninyo sa haklupan o sa nga sitio?
1: Puro Kawayan haklupan. Kawayan tabok sa pahaklupan.
0: Ah, tabok sa pa. So katong nahitabo nga insidente nga pagkamusil dito rapod sa silingan mo sa Puro Kawayan tabok sa pa?
1: Oh, diha ara.
0: So, dool-dool rin yung balay o distansya?
1: Distansya rami gamay.
0: Oo. So, kabahin sa kahimtang sa bata, ka 14 anyos, naoperahan na sa Talisay District Hospital.
1: Oo, man.
0: Oo. So, karun, dugang nga panginhanglan, kumusta man?
1: Nagkinanglan pa mi sa kuan iyang opera, kanang palop check-up pa mi niya, malang tambal pa, maintenance sa tambal. Niya, kung laging walang-wala, yun, muna, ningari, minangay lang mi papa.
0: Oo. Unsa man to, naipaginabuhi ang iyong papa, kato namatay in town, or wala po?
1: Wala. Kuan ra ka na ram, mangmungha ka, hoy.
0: Ah, so dito ra po, no? Oo. Ni ang mama, ani karun?
1: Nara dito.
0: Kinsa may imong igsoon, ang papa or ang mama?
1: Ang Sylvie, ang mama, igsoon sa kumbana.
0: So ikaw lang in town, maoy nagpatabang diri.
1: Oo. Oo.
0: Pila may edad sa kinamang huran di ay sa maong pamilya? Agagmay pa ba ito?
1: Dose na.
0: Dose. Oo. Sa ito pa, 14 years old, unya, na ay 12 anyos po.
1: Oo, kasunod.
0: Karoon kay happy tapod biyang ting balik sa eskwela. In fact, nagsugod na gali, hinahinay ang enrollment. So, karoon, asa maroon ang 14 years old, ang maong bata?
1: Naroon ako.
0: Nasa imuha?
1: Oo, sinatanan.
0: Ang lima ka mga bata? Ni ang mama?
1: Naapod.
0: Aso nakipuyo lang po sa inyo, ha?
1: Oo, dito na lang nagkuan
0: sa amuha. Pwede sa microphone, oo.
1: Dito na lang sa amuha naghigda ron.
0: Uy, unya, sa may income po din taon ninyo?
1: Mora sa lagi, ma'am, kanang nanghulma ra kung bana niya, pilara may income mo.
0: Usa man lang gihulma?
1: Kanang haloblak, ma'am.
0: Ah, haloblak po.
1: Mora yung trabaho niya. Di man yun ako, kaya mo na nangayigog tabang. Yung palap check-up, tambal pang maintenance niya. Na akong gikuan, ma'am.
0: Stilan po, no? Sa inaani nga sitwasyon, makasabot kita nga mangunon kaayo, labi na kay ang pamilya, no? Ang padre di pamilya, katunta itong nanikaisikay nila, namatay man. Nadakpan na ba itong ang maong suspect? Na priso na ba? Nadakpan, oo, na priso na ron.
1: Na priso.
0: Pero maulagi. Kinabuhi din naman yung ikabalik. Unya, ang problema ani ron, pangonsumo, pagpaeskwela, unya, kaning follow-up check-up, o kaning tambal. Oo, unya, kung mauhon magali na nga, imong gisugid ka ron nga, inyoha in town, minimum rapod kaayo sa nag-inyohang income, no? Pag-gulbag-halo-black. Na mo yung mga ikaw, na kay mga anak.
1: Wala.
0: Wala. So at least, nemo na ni tabang-tabang lang po ka. Oo. So, lupig pa'y anak. Sama na sa imong kaugalingong anak, ang imong hanggihimo.
1: Ang karong gihi ko, ano, lupig pa'y mga pamilya na ko aron.
0: So katong ato sa mga hitabo mo raog, di man sad ka ato, no? Murag, sa mga kasana interview siguro, o nakahatag, nakahinumdum ko ni mo, sa dihang ni ato silang Radio Man Paul Lauro, no, katong nag-coverage, o ato sa mga panghitabo. Nalubong mo naman hinoon ang maong taon nga biktima, pero maulag ini, may nalang galit kay nakaluwas in taon, no, sa tinong kamatayon ang 14 years old, isa'y pangan sa bata.
1: Aisa de la
0: Mahabirina. Aisa
1: de la Mahabirina.
0: Habirina, o, so kasado, gini sila, no? Ang apelido niya sa mama?
1: Ang kanang dilema sa papa na mama na Habirina.
0: Ah, Habirina. Sige, sa itong panag-uban karon sayod man kita nga panginahanglan, pinansyal, o kuban pang way of support nga inyong mahatag atong hatagan og higayon ang atong bisita karon si Ma'am Helen nga magkapanawagan og tabang sa tanang nga tigpaminaw, labi na kay dili gyud lalim, no, kung ugaling ikaw na pud mo inyong kaugalingon nga pagpuyo, apan di ayto ni-extend ang imuhang panginahanglan gumikan kay na may lain pa nga nagsaka diya sa inyo, ha. Kaya din na lang po lingon nga iglaid or iglayo ni mo, gamigan kay duol na magyog kaayo nga pagkapariente, kaya maisip na lang po ni mo, gyod nga sama sa imong kaugalingon ng mga anak, labi na kining naasa poder karon ni mo diya sa haklupan. Sige, sa imong panawagan karon o sa may imong hangyo sa mga naminaw.
1: Moragin na kong hangyo nga, mga imigtabang in town nga, kisa tumulumin kasing-kasing, maluoy mo nga, matabangan na nagkinahanglan mi og maintenance tambal, follow-up check-up pa, nya, skwela pa rin sa mga bata, nya, sa pasad, naghandyo kayong problema, ginamo ron, wala, dili na ko kaya, kung ako rausa nga mag, ang ilang pan nga buhi, sa, kinaanak ko tanan ang lima.
0: Silan po, no? Bugat sa ninaanin nga sitwasyon, ay, of course, naman ang pursoso nga inahan. Siguro, naminaw mag-ay siguro po dron, naaman tuod, pero, sama sa imong gibati lang po diha ang sama sa nga nagpakainahan po gano sa mga bata nga naa diha sa imuhang puder, muna giingon ang pagkamalumong kasing-kasing wa man ang nagpasabot nga di ta makatabang bisan sa atong kakabos, no, bisan ang taon og ordinaryo lang po ang inyong panginabuhian, pero bukas ang panimalay, no, bukas ang pultahan para sa pagtabang nining nagkalisod kay kisa masay mo taguyod po nila ko in ani nga sitwasyon, unsa may imuhang nakabuot sa huna-huna nga na willing ra pud ka nga nagpadayon or nagpasakas nila.
1: Wala na ko yung may mo, ma'am, kay igsoon pa sa kong makapasaka ang taglayong tao ka na pa kang igsoon pa sa kong bana. Murag doora yung kay nako, ma'am.
0: Mm-mm. So,
1: di ko katalikod yun nila.
0: So, mauna, although, yung tag taas o glatasunon, gamit kay mag-eskwela man eh, sangantungan-to, usapay dugang panginahanglan, pero ang bottom line, makaingon magigitang nga God is good, di man mo pasagad ang atong labaw magkagagahom nato, no, sa mga pamaagi, nga ikapadangat ang grasya o mga guidance niya kaninyo, napunapun kayo na nga tabang sa imuhapod nga siguro sa side sad sa mga sa nagpatabang nato karon, iyahan lang pod nga maayong kabubuton ang pag-asaka, pag-atiman, bisan man tuod og dili adunahan, pero adunahan man ang kasing-kasing, no, maayo man ang intention sa pag-atiman nining maong mga bata ning usa ka pamilya, no, nga naa karon sa iyahang poder. Muna sa iyahang pagpatabang nato karong gabi una sa iyang panawagan, nuktok sa iyang tabang si Helen Habirina. Ang iyang bana igsuon sa asawa ni atong namatay, no, di sa haklupan talisay, mayong gabi ininyo din, ha. So pag tambal, follow-up check-up and maintenance, bisan galik pamiliti-piliti, mo tatak naman sa guna, ay kay layo or baya, no? Layo, distansya, biya kayo, gikan dito sa haklupan. So doon biya na, gikan sa highway. So kanalandaan mo, gasto na o niya. Siguro sa usa ka kananan, pila man na mahulot, 2 kilo.
1: anak yun, ma'am.
0: Duha kilo gid, no? Sustilan. Pero sige lang, no, sa mga pamaagi nga kaya po sa atong tigpaminaw, sa ilang kinasingkasing nga tabang, pwede ninyo ipadangat, ha, sa atong numero. 0918-554-2071 at balikon 0918-554-2071 or 0991-207-9880 at balikon 0991-207-9880 under Aida Tampos na GCash number or sa 0918-554-2071. Ang bata in town gikan sa iyahang operasyon diri mo to sa naigo sa may paa.
1: Oo
0: niya mura magali to kuansad katong tabangunon atong hitabua kaayo no kay murag nila din mo to napitan nila pus ang bala
1: dir ko ara ma'am ni diha gyud ang bala pa sa
0: nagungot sa iyang paa. Oo spastilan. Oo agigtabang na lang sa mga 14 years old nga bata mga kasama o sa iyang pamilya nga atong tabangan sad nga maka ipos-ipos no o pamaagi kani ato nanawagan karon pwede mo makapaambit kuno galing pinaagi sa mga groceries pwede ra sad kaayo no kuno galing dili paagi sa cash ang ilang ipadangat willing ra sad mo dawat. Oo, willing mo dawat po. Nung galing ipaabot while napadali sa itong sibianan, kaya atong bisita, pwede na kaayo ha, sa, dili sa itong opisina, Capital Central Hotel, Escario Street, Capital Site, Dakbayan sa Sugbo na dili, DYHP and IFM Broadcast Center. Atong balikon pala sa inyohang kinasingkasing nga tabang, yawat na lang, maka tabang ta. Ni adtong 14 anyos nga batang babae nga napagan in town no sa bala kunya napatay pagyud no ang mama or ang papa no sa maong 14 anyos nga napagan atol sa pagpamusil lakpan man hinuon ang suspect apan maulagi di na ikabalik ang kinabuhi pa sa namatay in town. Ang pangalan sa namatay si Richard De Lima. Morning nga nangaigtabang, nagsilbi ni siyang nahugog hapon nga marag na iyaan ba? No? Kay ang imuhang ba na uyuan man ato mga bata? So, morning ingon nga nagpakatakos lang sa pagduol, sama sa ato ang buhatan karon pagpaabot, nininga ang panawagan diha kaninyo, aron matabangan no ang ilahang kalisdanan, labi na sa 14 anyos nga bata nga naka-survive in town. Human ka rin na-appeal, no, na igo sa bala sa dihang gipusil ang iyang amahan. Sud man dito sa ilahang o sa internetan dito sa ilahang lugar. Para sa inyohang kinasingkasing nga tabang, mga kasama, aton GCash number, ang 10 pesos, 20 pesos, o baka 50, 100 pesos ng inyong tabang karon. Adako na kayo ng ikatabang, adako na kayo ng butang o mahinungdanon na pod kaayo na sa nanawagan na to karon para sa tabang alang sa 14 anyos nga bata. At balikon 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Tingnan na to nga ang malumong kasing-kasing. Usa ka pamaagi ni ini mo ang pagka bukas no sa pagtabang ning ato na nawagan karon bisan pa man sa iyang kapobrehon bisan pa man sa ilang kawadon apan basta dingon nga ni pasagad lang labi na sa luoy man sa mga bata no nga matan-aw na to nga gutom matan-aw makita po ninyo din ha nga makaluluoy pod sa ilang gidangatan. Mo na nga, mo ni nagkatakos no sa pagtabang sa usa ka pamilyahan para in town maka-survive labi na karong mga panahon. Alang sa inyong tabang ato ang GCash number mga kasama inyong ipaabot lang diri sa pag-share sa inyong grasya 0918-554-2071 o sa lain pa number na to under Aida Tampos 0991-207-9880. Maingon gud nato nga it's better to give than to receive. Bisan pa man tuod og malisod karong panahon na pero mas tinut gid gihapon kaayo nga kita mo ay makatabang Kaysa kita mo oy nagkalisod-lisod karon mga panahona. Di gud lalim usahay mubati ilang punta sa kalisdanan sa uban. Ug angay nato ika pasalamat mo ang kaayuhan no nga ato ang nadawat kanunay. Ato balikon 0918-554-2071 or 0991-207-9880 and GCash number under Aida Tampos

0: Ikatabang?
1: Sa inyo ikatabang di mga kasama, pwede ninyo ipadala. Ha? At balik na itong GCash number alang sa 14 anyos in town nga mag-uhay lang na operahan kuman kanina igo sa pagpamusil. Target in town sa pagpamusil, napusilan ang papa sa maong pasyente. Patay ra ba in town? Apan ang bata nga apil sa naigo, naka-survive, na-operahan, o niya, maulagi dugang pang mga tambal na kinahalang imnon. O niya, at the same time, mga follow-up, check-up sa doktor kay sus bata, para ba kaayo no, 14 years old. Apan, traumatic na kaayo nga incident ang iyahang nahiaguman no, sa ingon-ani nga sitwasyon. At balikon 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. 500 pesos, always pray to Señor Santo Niño, gikan sa 2853. Salamat kaayo sa 500 pesos. No? Diri sa ito ang 0991-207-9880. Nga GCash number. Diri po sa ato ang 0918-554-2071. Salamat kayo sa mga nipatalinghog sa pagpadala sa tabang.

0: ay 100 pesos gikan sa 9178. Daghan kayong salamat. 100 pesos gikan sa 5552. Girag may tabag lang sa. Yes, daghan kayong salamat ini. Kayo sir ma'am. 100 pesos gikan sa 8416. Daghan salamat. At balikon para sa inyo ang tabang mga kasama lang sa 14 anyos in taon nga biktima sa pagpamusil na igo di siya sa bala. Kinahala in taon ni og tambal no, para sa iyang continuous nga medication. Ang iyahang iyaan mo di sa tong may atong bisita karong gabi una nga mo ay nanawagan kay nasa iyang poder ang lima ka mga bata. Naapil pod ang nahog nga igsuon sa iyahang banak na karon silang poder di sa haklupan talisay. Ang atong oras alasay 5 na sa kagabhion lugang pa sa atong panag-uban sa DYHP sumbonganan human sa mga pahinungdo.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika.
4: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
5: Food's here, guys!
4: And feel the vibe!
6: Best concert ever!
4: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Armor up for adventure with Biogenic.
8: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, dito ako, believe.
11: Kung moingon si mama nga,
12: sige kagaw, imnanani mong tambal.
13: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
14: Ang iyang buot ipasabot.
15: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
16: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Long have we waited.
19: Tanduay First Five.
18: Zac Tabudlo.
19: Flo-G.
18: December Avenue.
19: Parokya ni Edgar.
18: And Kamikaze.
19: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds.
18: Tanduay First Five.
19: Brought to you by Tanduay.
18: The world's number one rum.
19: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
18: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
19: Promo runs from February 27 to May 29, 2026.
18: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
17: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
4: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
11: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta Right Med.
2: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Gadget na!
20: Maglangay langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
20: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
21: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon humba adobo ka direta.
20: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
22: Unilab quality yan.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
25: Extra. Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain metra ang tumaroon. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Wala si Mom!
27: Don't worry, Dad's got this.
26: Wow! Fries with dip! Egg sandwich! And mac salad!
28: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
29: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice.
30: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
31: Kargato!
32: MaxFit Kargato!
33: Unilab quality yan.
30: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
34: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
35: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
36: Unilab quality yan.
35: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
37: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future.

Balik sa itong panag-uban dinig hapon sa DYHP Sumbunganan. Magkasama ato ang gitabangan karon na wagan ang iyaan para intawon sa iyang giatiman ng mga pag-umangkon. Labi na kay ang mga bata pag-umangkon sa iyahang bana. Panawagan ini karon nga ma-suportahan. Labi na gud ang tambal sa mga 14 years old nga bata kag mag-ulang nakagawa sa ospital man maoperahe. Kan kay na iko ni sa magpamusil din napatay atol sa maong shooting incident ang papa sa maong 14 years old nga bata. Kan kay wanay amahan unya ang ilang inahan plain housewife niya ay nagatibansad sa mga bata. Morning disod kaayo ang nanawagan nato karon kay naa sa iyang poder, naa sa ilahan no, niipon ang mag-inahan diha sa haklupan talisay mo na nga ni Apilar ug tabang kining iyaan nga hinaot unta dai makatabang labi na sa ilahang paginhanglan tambal ug follow up check up sa maong 14 years old bisan galig pangonsumo lisod in taon kaayo sila nga para sa inyong tabang pwede nyo ipadangat 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880 para sa inyong tabang mga kasama. Sa panahon no, nga naang kalisdanan, tinuod man yun karong mga sitwasyon na nagmahal ang mga paliliton, apiki kayo sa budget. Pero takos naghapon na itong nahunaon, yung kalugaling, doon naghapon tayo kapasidad sa pagtabang saan ginagmain man. Hindi na ito ihikaw alang sa maong bata, 14 years old. Salamat sa mga nipaabot sa ilahang tabang. Dito sa 0991-207-9880. Ay ni padangat og 36 pesos. Likan sa 5452. Dekan kayong salamat. 5 pesos ikan sa 2170 dekan kayo salamat. Report sa 0918-554-2071. Kay salamat sa inyohang pagpaambit sa inyohang tabang. Kay 100 peso or 150 pesos ikan sa 4469 gamay nga tabang. Kay salamat. 150 pesos ikan sa 5853. Thank you. 100 pesos ikan sa Ragasa Store diya sa Tuyan City of Naga. 100 pesos salamat kayo ninyo diya sir or ma'am. 150 pesos sa ikan sa 0994. Salamat.

Ato oras alas 6:16 na sa kagabhion. Sa atong panag-uban karon diri sa DYHP. So far nakatigom ta diri karon og 2,280 pesos, no, para sa at least maka cover up na ni sa tambal nga paginhanglan. Ato nga balikon, ato ang natigom 2,280 pesos. Apan kalugaling, doon pa mo ikadugang kalugaling pinagi sa consume or grocery item para in taon sa nakinahanglan ng pamilya. Hindi ninyo ipadangat ha, while napadiri ang noong iyaan nga nanawagan sa ito ang sibianan Capitol Central Hotel, Iscario Street, Capitol Site, Dakbayan sa Sugbo, Yawat pa. Kalugaling, doon ay ginagmay nga pamugas, no, nga mabdala. Ada ko na kay nagtabang-tabang labi na sa pagsispar sa pila kaadlaw nga kananan. Kailisod man yung tinuod, no, ang maong sitwasyon. Lima kabog mga bata nga nag-ipon, yung naasad ang mama, 9 taon sa puder. Ang nilanggali po na atong bisita karon nga si Ma'am Helen naapod, no, ang iyang pagkamalumos kasing-kasing nga nisabot rapod sa paginahanglan sa namatayan in taon nga pamilya. Para sa inyohang tabang, dagingan kayong salamat ni ini sa inyohang pagpaambit, sa inyohang grasya, sa inyong pag-share. Ini na kinahanglan, dagingan kayong salamat.

Nagkasabarihan kayo salamat. Sila'y nausab nga kahigayunan nga gihatag na to sa tulabaw makagagahom nga kita. Ngayon, nasa kapiskay sa paglawas. Nakapadayon sa topani kay Sikay. Bisan pa man sa kalisdanan kalun sa panahon. Pero mas nindot og tamis gihapon kayo ang atong gibati nga makatabang labi na sa nakinahanglan. Magamay man nga amount o sa mga amount nga atong napadangat. Labi nagbuhid sa atong mga pag-ampo karon. Ako na po kayo nag-igsapayan na maghatag sa natog kahigayunan, no? Nagikan sa ato ang tabang, naghatag ni og paglaom o naman strength, no? Kaligon sa manawagan na to o sa pamilya nga nakasinating mga challenges sa mga pagsuway. Bisan pa man in-aling nga sitwasyon, huwag ya po sa nag-inusara. Pinagi sa itong tulumanon, pinagi sa itong panag-uban karon. Naghatag po din nila og message or mensahe nga padayon lang. Dasig lang kanunay. Hindi talaga pa maagi kanunay kay naay gigamit ng mga instrumento atong labaw magkagagahom alang sa pagbato, no? Sa maayo. Focus lang gihapon ta. Bisa magtuulog, mangutana ta. Asa naman ta sunod sad? O asa naman sa ta sunod ko haon para ilungag? Asa naman sunod para ipamliti? Pero tuog yung kaana siguro Mrs. Helen nga ang gidoon nagtanaw kanunay. Tuogid ta ana, no? So mo na nga kamudiha mga kasama sa inyuhang tabang karo na yan. Kaya salamat. Maginagmay man, apan kining tanan. Usag hapon ka, ika lipay sa tulabaw makagagahom nga mo'y naghatag na to sa tanan. Abundance, grasya, mayang panglawas. Sa ayong panghuna-huna. Sa tanan-tanan, may mga grasya. Yan kaya salamat sabdi sa inyuhang tabang. At ang oras alas 6:22, now kering a portion dalit ka na to sa EXL All-in-One Skincare Oil. Sa panahon karon importante kaayo ha, nga luwas ang atong proteksyon. Pagpanalipod kontra sa dengue, mga kasama ni ana EXL All-in-One Skincare Oil. Aron ba na nagtabangan ta batok sa makamatay nga dengue? Ang EXL All-in-One Skincare Oil lang kiniba sa skincare massage oil. Ginama kini sa purong lemongrass essential oil, mga halamang gamot, nga may natural antioxidant property. Ito mga proteksyon kontra sa paak, sa lamok. Sa natural ingredients ni ini, makasiguro ka luwas epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kaoban mo, kaoban na to kontra dengue. EXL All-in-One Skincare Oil, mapalit na sa mabuti ka dool ka ninyo. Igon man mo order na sub sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Samtang sa itong pagpangapi, itong piliyon ang kape, nga lamian na, maghatag na itong sustansya o maghatag na itong immune function o blood sugar control, na very good energy. Aron di ito daling maluya, kay maulay puhunan, good na ito matagkaroon. Adlaw nga tanan, EXL Coffee Mix 17-in-1 Perfect Coffee, alam sa mga healthy coffee lovers. Ito na kini anti-cancer properties, makarido sa blood pressure o makatabang sa mga adunay allergic rhinitis. EXL Coffee Mix 17-in-1, napalitas mabuti ka dool ka rin yung Evercare Pharmacy, Alfar Pharmacy, Reluan Pharmacy. O ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. I-add to cart na EXL Coffee Mix 17-in-1 sa inyong pagtimpla, sa inyong pagkutaw, labi na sa inyong pag-inom. Makaingon gudbog, tinuod gito na. Naghatag na itong energy, tinuod gito. O ingon man, no, ang malunggay, mangustin, ganoderma, kanela, bayabas, rosehip, nga naani-ini, iyo dyan matagamtaman. EXL Coffee Mix 17-in-1.

At oras sa 5:24 og napupusa sa batong tulumanon karong gabi una mga kasama. Tong ato partner sa Master Control kasama ni Store Homicilio, DYHP Digital kasama ni Mel James Quinones, sa Twitter site Chief Tech Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Ate Jerome Yang. Niya, bayang pag kami na usab nga to ni Atenes Kaya Caballero, Ramil Agbalani Sevilla. Niya, Sir Oji Umpok Radasa, Rakasa, Maya Magaminaw din ha. Pakigreet sad ka sa mga Aida, Tik Jang Dong, Special Foods ay Nayawan. Uy, say pa kayo ang radio. Aha, salamat kayo di ha, Tik Jang Dong, Special Food. Kasabi ngong galit, Tik Special Food sa Tik Jang, siguradong, siguradong lamian, barato pag yun. Greetings si kana ni kasamang OJ Umpok Rakasa. Kaminaw di asa Inayawan o sa tanan taga-barangay Inayawan nga kusog kaayo na minaw karon naglanog-lanog ang DYHP. Salamat kaayo. Umayang pagpaminaw. At oras sa 6:25 sa kagabhion. Kanya ako sa nga ipanawagan una no kisa to'y nakaila pariente ni Nikita Naya Nibril. O mga pariente ni ini, labi na kay si Miggy Naya Rebel, batang lalaki, 2 anyos, iyang gibilin ngadto sa mag-asawang Kulina, adi sa may 11 Forest Hills, Banawa, Barangay Guadalupe, Cebu City, ni atong February 15, 2024, sa dihang 2 years old pala ang maong bata. Gipangita karon ng ginikanan, labi na inahan o mga pariente nga gipanawagan mo, aron pahibawon mo nga napagihapon no, sa mag tiayong Kulina, among 2 years old nga bata. Apan kano galing, bisan pa man sa mga pagpanawagan, mga pahibaw o guban pa, masunod ang mga proseso alang sa legal abandonment o niya mahitabo ang legally available for adoption, no, among bata. Among nga panawagan, pinagi sa Regional Alternative Child Care Office sa Region 7, pinagi ni Ms. Danilyn Marie Amorin. Atong oras sa 6:26 na o atong oras na pupos na kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Salamat sa iyong pagpaminaw mga asoy ni Kuya Gulyat. Musunod na.

0: ay masundan og lango ang iyong baba. Sige, panglingkod mo pali og mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareha mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
1: Digo, kay buutan ka man nga bata, na ko'y hatag ni mo.
2: Isa man yung hatag na kumigo.
1: Aw kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pa yun? Uy, kisa man itong nangablit sa akong likod? Ah, anda!

さあ

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na tumalikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil Ray, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix. Parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi e. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
4: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
7: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Olingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex na generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang anda.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita? Gadget
13: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
17: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural. Mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

ano, ay, ay, ay, doon na may magdrama sa ilang Cap Earth, Antonio Tapayan, ha? Diya sa tulo-tulo, karuntang pizza 29 sa Abril. Ay, di, Abril o Mayo. Sa Mayo, makita tanin nyo, diya o niya sa pizza 27, anata sa konsulasyon, diya po, sa langkaan, siguro to. Basta naata din na sa konsulasyon sa drama nga naguluhan, paraisong buak. Niya, sa pizza 29, ang atong drama nga naguluhan, sa tanang bakak, ikaw ang tinood, anak sa ilang Cap Earl. Okay ha, makita atin nyo, diha, pizza 29, pizza 27, anata sa mga lugar sa konsulasyon. Okay, mga bata, mga kasama, aniya kita sumpay sa kung aso ninyo ning simanaon ng naguluhan. Be, lingkod mo, lingkod mo kay Panginoon mo sa tuang doon pepe tabliya, mga bata. Niya, kasamtang di mo mag-inom, ganahan mo ugum-ugum anang OBM special, ugum-ugum saan mo, og apaulitos macaroni crunch atong usap-usapon, og diamond yung special, ugum mo sa dato, og tasty fish cracker atong usap-usapon. Nahala, mga bata! At sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga kanuna ay giyog nabate na to nini sa ato ang tulumanon mga aso ni Gugulyat sila tanan din ha. Nara, lingkod mo, inom mo og kaping matapang nga kaya kang ipaglaban samtang magbuhat mo sa ato ang Miguel Foliar Fertilizer og Samiga Plus. Okay mga bata, mga kasama.

0: López.
1: Pastilan ni mata. Bantai ka ni mata. Perang tiguang menulte. Perang kurek. Pero sakto sa biasya. Tinood matong iyang ipanulte.
2: Sa laktod, kutobra yun din hiyang atong kinabuhi. Kabos hangtod sa pagsaup sa atong kinabuhi.
1: Eh, dawato lang nato nga. Mao na gini atong kapalaran.
2: Eh, kanya mo mamauli na taning niya.

0: Bye ninyo, classmates!
1: Ni, nga nung ikaw makaya na imong chinilas pa quiz?
0: Ha? Akoan? Gikan nang kukunan ninyo sa merkado. Mga nahukaw niya akong chinilas?
1: Di pa kiing na naman ka ni ma'am na magsapatos ka nga nang machinilas manjit ka uy.
0: Kay kuan, wa mami ka palit og sapatos.
1: Nya kay di man pwede nga dili magsapatos pe.
0: Sakti lang. Miangyo naman ko ni ma'am. Magtigo mo raw niya ako aron nga makapalit yung sapatos.
1: Ni.
2: Hey! Agnes!
0: Oh.
1: Hala! Naan na sa siya ay! Maldito na ba kayo na siya do!
2: Girong agni mo eh.
1: Huh? Siya hambugiro si Bakwis ba? Dili, mangkod. Ikaw ang hambugiro.
2: Kailabot at magdingog. Ay, tingog mo gira.
1: Maltito dyan ka da.
2: Nangapagpilapil.
1: Ay, manok mo yung bangka.
0: Dali, Chis ka. Barog. Okay na ka? Look, napangos ka.
1: Maltito dyan ka, Kailda.
2: Yan, malito ko. Klamo ka. Hoy, kabay ko. Ikaw walingit ba? Pubri kay baho, oh, baho, baho, baho, init ako. Sip ka ni mama, ay, sip ka. Ngupya ka nung. Mando ka kakis ko sa tisa to kaniya. Ha, ngupya ka nung.
1: No, mamang ko niya mangupyas bagwis ko.
2: Kailin na, bret, mag-ibalik ka nung.
0: Ayaw na si Kai, si Chiska, Kail. Ako na'y awaya kung gusto ka. Ayaw na siya. Ayaw hilap ti si Chiska.

0: Dugtugan ka si Kyle. Sawayon ko. Awayon ko. Abi kay ubri naman ko. Uyin sila dato. Sige lang. Nanad naman ko, ani. Paubos lagi ko. Oh, naitigwang. Naglingkod siya ilaw sa punuan sa kahoy. Oh, hello. Nagkadugo siyo. Nasa mga samad. Hello. Nandang magkanan siyo.
1: Sadili pa kung padayon mga bata pa hinumdum sa ta.
2: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: tupad. Mao na tudayon na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: 3.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
5: Kaninda kay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
4: O libre pa agyod ang Senior High School sa ACT.
5: Gawas ka advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
6: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
4: Oh, ani mo, Pliti? Ay, kalimti!
1: Isip usa ka magsisibya, dili na ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaxan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaxan Extra galing na. New Alaxan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
2: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: O carona ne hace un paisa con aso y cariño.
1: Dulo na ko. Lu, ano man ka? Ansay naitabo ni mo? Ano nagkadugo man ka? Ni nakay mga saman.
2: Gibunal-bunalan ko nila.
1: Ano kisa sila, lo? Kaluoy ko ni mo. O sila kaluoy nga mibuhat ni mo ini. Dali, lo. Ah, hubuan na ako akong uniform. Basyo na ako, ha? Ano na trapuhan ka?
2: Ayaw. Ayaw na undo.
1: Ha? Pero, lo.
2: Gutom ko.
1: Ha? Igutom ka? May gani kay wali na ko magasto ang baon na gihatag ni mama na ko. Kajitsa, lo, ha? Palitan di kang makaon. Abot ako, ha?

0: ข้าวมันไปลูก
1: ลามาตุนดูนะตำบลานังอากุกกุตุมขินเชียนิตุงานิมู
0: บักกุสลู
1: Bagus.
0: Oh, ang tinod ako nga lo kay Baldwin. Pero ako angga bagus. Dagon ko nila og bagus.
1: Mauba.
0: Ulo. Oh, ang siya din ang puti nga papel nga imong gidadalo. Nakakita ko nimo ganina nga nagunit ka ng papel nga puti.
1: Kini.
0: Alo, nainahug lo. Alo. Ano ba na, lo? Oh, hala?
1: Usa kini kalapis undo bagwis.
0: Oh, lapis tuod. Hindi ta ko lang lapis sa lo.
1: Ganahan ka?
0: Lo, pero imo man na.
1: Ako kining ihatag ni mo.
0: Ha? Imo na ihatag na ko?
1: Oo. Imo na kini o. Dawata.
0: Salamat ko, nanagi ko'y lapis. O nabiyak ko'y lapis. Mayo gani kay naakaini. Di na ako mapalit. Papel na lang ako paliton.
1: Undo, dili ka na basta-basta nga lapis.
0: Oh, ha?
1: Makatabang ka na kanimo. Gamita siya sa panahon nga magkinahanglan ka. Mutabang siya kung ang tumong maayo ang katuyuan ini. Mupaambit sa iyang isigkaingon. Mutabang sa nanginahanglan. Apan, kung ang tumong dunay dautan ng katuyuan, dili kinimutabang kanimo. Timan ikining tanan akong gisulti kanimo, Undo.
0: Olo, bisan naglibog pa ko rin sa imong gisulti, basta kay... Timan-an ako lang imong gisulti.
1: Maayo. Giuhaw ko, Undo.
0: Giuhaw ka? Kadyo chalo, magpalit ay kong mainom nimo. Sure, nalimot ko. Kadyo chalo, magpalit ko.

Ah, Lo, diyan na ang... Lo? Lo, asa naman ka? Lo? Lo, nawa man si Lolo. Asa man ka siya?

0: Sorry, ma. Nadugay ko guli. O nalay noon ko makatabang upamupo ni mo sa mga tanong na to.
1: Ay, okay ra, anak. Oy, human naman.
0: Okay ra ka, ma. O kakapuya. Lingkod sa diya, ma. Ako nalay maglungag. Mag-andam sa itong panihapon.
1: Ah, sige. Kainit sa panahon. Ay, kapuya. Uy, unsa to?
0: Ha?
1: Mak,
0: ano?
1: Nak, dunay kahayag ka ni Kawas. Gikan si mong bag.
0: Unsa? Kahayag gikan sa kong bag?

0: ang sumpay sa kung aso ninyo ni Simanaon nang nadaguluhan. Si Bagbis o ang gamhanang lapis din nilang sa mga aso ni Kuy Gulyat. Kinitanan, dalit ka na to sa Aremen Drama!
1: Atay mo tuman!
0: Ang putang nga bata!
1: Nilulay na buwa!
2: RMN Newsbreak! Newsbreak!
3: Mayong gabi eh, kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang malitatog ka natin sa SED Marketing, ang tigamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, tinguha sa NASA na pagtapos na sa Free Trade Agreement kung FTA negotiation, subana ang European Union kung EU sa sunod nga round sa talks, nga kitakda sa Hunyo 29 ngadto sa Hulyo 3. Nagkanayon ang DTI nga malaumon ang gobyerno nga ang sunod nga round sa negotiations uban ang EU posibleng mauna ang katapusang hugna alang sa FTA. Hinumdoman nga gipaybaw ni Trade Secretary Cristina Roque na ang nasod gipanglantawang mutapos na sa mga negosasyon alang sa Philippines EU FTA sa buwan sa Hunyo o Hulyo. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang paglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimot pangkasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipa-epektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic, ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, ug Majesty Pharmacy, dinhi sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy, sa Kawayan Masbate, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas.
6: May kasagit.
7: Nabagay ko na rin ba? Pahit ko kayong pagkari.
5: Kasarangan nga kasinatian.
7: Naalot din yung lab.
8: Sure ka?
7: Magkasalita.
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
9: Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
10: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents.
11: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
12: Bagong bayani ng sandata.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo anog drama sa radyo.
13: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingka singadalit kaninyo sa RMN Drama.
14: Kahit na konting awa.
2: This time check is brought to you by iBerry.
15: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
16: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect soap!
17: Me too, Mama!
15: Ay, Kauwi sa ane nila, oy.
16: Aw, potropod ko.
15: Pag all new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
17: Aho pod, love na mo ang all new Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
18: Papa!
15: Germs? Pag all new Protect Soap, aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.

0: mo ni daghan sa website. Pwede mo kung apply dito or sa agencies. Pero mao lagi. Dili. Dugay pa sa kayo. Ay kamayog adto ko sa imong mama sa Amerika.
1: Ha?
0: Hangyo na tayo mong mama nga mato ko.
1: Pero, unsa on man nga wamang ka-employer pa dito?
0: Aron dali na kong mag-adto, ipagin lang o kuwan, tourist visa. Nga, adto lang kong narabaho inig-abot dito.
1: Unsa? Ah, babe, dili man tao na pwede, uy. Tourist ka, unya manarabaho ka dito? Illegal man ha. Mga play na lang hindi kagtrabaho diri para sa gawas, aron legal mong pagpanarabaho.
0: Dugay play kay babe. Mayang manggun ng tourist visa kay dalira. Nya, magita kong trabaho dito. Ay tagu-tagu lang gud.
1: Nah, samang tao na imong nahuna-hunaan, babe, uy. Delikado mga kaayo na, uy. Madakpan ka, anak, dito. O sa pasad, asa man sa din taon ka manarabahog illegal, uy.
0: Naamang ko na'y, naamang ko'y amigo dito, babe. Nag-contact kayo naman, me. Iyara ko na kong tabangan nga makatrabaho ko. Ang importante lang nga, makaadto na ko dito. Mo nga, imurag yung mama ang atong paglaom nga makatabang na ko nga makaadto dito. Mag-tourist visa lang ko. Sige na, babe. Hangyoon na tas mama.
1: Mularga na hinoon ka nga, umaanakay na rabak ko.
0: Ay, unyara ko mularga sa doon kung magkapanganak na ka. Dili masaguna, madali-dali dayon ang pag-process, ana. Basta, unyara ko mularga kung magkapanganak na ka.

0: Hoy, babae! Basugod sa liay ko nga malarga sa Amerika imong anab.
1: Nga naman tayo bayot? Unsa may naaanak kung malarga sa Amerika? Para raman sa dana mong magtiayon, bayot. Sa maayon na mong ugma. Naana ra ba may umaabot nga anak?
0: Na, Lodoy. Ngayon baka kita nagtagirin to nga ibyang. Mga tagira ba kaayo ng mga ibyang rito? Mga liberated kaayo?
1: Dili na mahitabo, bayot. Loyal kayo na nako si Anton.
0: Hoy, Lodoy! Loyal niya o mga tulka!
2: Ang oras atod kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua, basta Right Med kay gusto namong maulian kamo.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong ninduta.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, motos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
5: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
7: Ako si Cherry.
8: Usa ka full-time nga virtual assistant.
7: Halos 24/7 ko sa trabaho.
8: Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay.
7: Kay bawaan ako nga tungod sa stress.
8: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
7: Mao nga
8: stress tabs akong gainom.
7: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
8: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
9: B vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple. Just consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
14: Ang oras sa tud kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua, basta right med kay gusto namong maulian kamo.
15: This time check is brought to you by United Home Free Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by Protect Freshness Every Day.

gi-discourage ko ra akong asawa sa iyang mga kauban nga palargahon ko sa Amerika kay lagi magbinuang niya kuno ko. Apan ako pagsalig ang akong asawa kanako. Maong wagod siya magpadahal sa iyang mga kauban. Nanganak si Donna, uguman mula pa'y ang pila kabuan.

0: Okay lang ni mo nga wapay tuig ng inyong anak. Biyaan na ka ni Anton diha. Musugot ra ka nga mularga siya diri sa Amerika.
1: Ma, amo naman ang gisabutan. Og nagsulti naman tabahin anak, di ba? Og miuyon ka.
2: Ma, nausabangin muna una. Di na kunin mo tabangan nga maka-tourist visa diha.
0: Dili man sa ingon nga nausabang akong huna-huna. Ang ako ba nga gamay pa man kaayo ang akong apo nga biyaan ni mo, Anton? Nabalaka ko nga sila rang duha diha si Donna og ang bata.
2: Ma, nakasabot na Miss Donna, bahin ana. Amo nang i-arrange ang tanan sa higayon nga makalarga na ko. Amo nang gisabot ang akong mga ginikanan nga adto ibilin si baby kung mutrabaho si Donna.
0: Mao ba? Na, siguraduha lang yun din yung nga safe rang akong apo, ha?
1: Ma, ginikanan sa bayan na ni Anton. Ila sa bayan ang apo si baby. Ampingan yun na nila. Ay, kung mahimo palang lagi ay, ako nalay mo larga diha. Pero dili lang sa gud pwede nga biyaan ako si baby.
0: Ayaw taw na biyae ang bata doon na. Pasagding si Anton ang mularga diri. Supak, biyagod ko anong plano ni mo, Anton, ha? Nga manerbaho ka diri, nga wakay working visa. Dili biyagod ko uyon, ana. Engineer ka man. Makatrabaho ramang ginunta ka og tarong kung mag-apply lang kag tarong ba. Dili lang ka magdali.
2: Ma, sige na good ma. Ako ra lagi bahala nako. Nam ko'y amigo diha. Siya may bahala nga mutabang nako. Sige na ma, please.
0: Ah, sige na. Ako'y bahala.
2: Salamat ma.
1: Salamat ma.

0: Nakalarga ko paingon sa Amerika, Priscilla. Sakit man ang kamingaw, pero amo lang kay Antos sa akong asawa, alang sa among maayong kaugmahon. Mga kasama, at ang iugmang lang sumpay ni suatampo ni Anton dinhining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kundunay kamo isugilanon sa OFW, suwata kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss I. Vertodaso. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asam ta ani oi. Murag nagsigin man tag balik-balik si tong gyagian. Alas 9 gabi man hapit.
1: Darwin, pagtaro niya oi. Ay kog ingan gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausa man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Yara del Sol.
3: Oh, ngulok uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog uka.
4: Oh, Heso Kristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kapmanel.
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na amahan, Diyos na anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: Amen! O amen! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudi ng dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero, upo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiil.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Karun na yun.
3: Mabalik sa pinakadulong butik sa yung
1: ka. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
5: tulog pod ka kapsos sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
6: This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
7: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte.

0: Kuno nga dili ni ko mabuta siya na klaro na gyud na ko may na gyud ako pananaw kun kamo inaay gipamati pareha sa ko ang interregyong dangup nang mo sa makabuhay kay moray makatabang sa atong kinabuhi.
1: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
2: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDEB 254286 series of 2026.
3: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural, at original. Dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Mao nga bisan di nako pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon nako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na po, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom og Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon og exercise.
7: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.
8: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandi sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
9: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Nipalit dai ko kawan ni kalusa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na magkuy batya. Nakaantok karon lang din dinako. Antok karon ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin. Jabuy na bis ka.

0: ambot kun pagdumot makakining akong gipati. Hinaot nga dili lang unta. Dili lang gid unta theater sila. Kay makaingon gid unya ako nga parehas gid ay ta. Nga dautan sab di ay ko liwat nimo.
1: Rina.
0: Buwag-buwag sa tati at Arsila. Katingali unyag makasulti pa kung dili maayo batok ni mo.
1: Anak, hantog ka nus amang gawin nga mag-ininingon tanini.
0: Ingon naman kita initiya, di ba?
1: Bina.
0: Gapad ako may kunin mo nga layo ang pagpati na to sa usag-usa. Di ba, tiya Arsila? Maong dili na lang kunta magminaot.
1: Gimingaw na ko sa kaning ikaw, Brina. Kasi nakita ko karunin mo. Nausap ka na.
0: Sa pagkakaroon, lisod pa kaayong ibalik ang kaning ako, tiya. Ambot kun may balik pa baka ako sa kanina kong pagkaako, tiya Tarsila.

Kinang lang magkasulti kita. Padre Ferdi Martiniano. Oh, kanas at man. O sa katawang nagsulob og lubos itong. Antagurista kaya siya nga nagpaniid na ko sa hinom. Bauka! Dulo na ko ka na tawana. Kinang lang ikasulti ko ka na siya. Oh, nagdali siya sa pagbiya gikan sa ingibarugan ka kanina. Ah, nagdali siya sa paglakaw. Ah, inam ka to siya muli ko napita. Oh, nawa man! Simbergwinsa! Ha! Kinsa magkagat to siya!

0: Usay ako ikalagad, Señor Buenavides.
1: Paunaton, tanagyod ka, Padre Ferde Martiniano. Kinahanglan nga hingpit mo ng talikdan ang imong bokasyon o ang imong Diyos.
0: Wa ka man tingali matuog, Señor Minard.
1: Imo ba akong gibugal-bugalan? Ha? Padre Ferde?
0: Nasayop ka sa imong gituhuan, sir. Hinuon, giprangkahan tanang ka.
1: Dili lang kasagmuyo, kung dili kasuko. May akong gibati is pagtalikod mo kanako, Padre.
0: Nasuko ka. Pero sa dihang gitalikdan mo ako, kay nalisuan sa mga pag-isip. Gusto ka lang ng mga tawa ko. Pao ba?
1: Dili ko kalimtan kining gibuhat mo, Padre Ferde.
0: Wa ko sab kalimti ang gibuhat mo kanako, Señor Minard Benavides.
1: Sinvergüenza! Di lang kay ako ang gialkuntra mo. Kundili, ang tibok linyadas kaliwatan sa mga Benavides.
0: Nasayop ka niya ng ipamuang mo karon. Tugon kay ang katapusang binhi ng misulpong karon sa mga Benavides. Ang batanong si Jumari. Dili siya usakan ninyo.
1: Padre Ferde,
0: sa personal kong pag-ilakan Jumari Benavides, na may kadlok siya sa Diyos. Dili siya sama kanimo o sa inyong mga katigwangan. Dili siya satanista.
1: Inahinay na nagsulutihan mo, Padre! Simbirguinsa!

Padre Ferdi Martignano. Managsama yun kamo, Sir Reverend Father Marcelindo Dayundun. Mga pari nga binikit na ko. Apanikalit lang sab og distansya. Usa ka ninyo ang una kong silutan. Usa ka ninyo ang akong ihatod sa kawatayon. Usa unya ning mga adlawa.

0: Maki, unsa may gibatik nimo karon? Nga niya na ka sekarang bayi sa mga Binapires.
1: Nigaan ang akong gibati. Uh-huh. Wala ang kahadlok nga mahimong usa ka pagpamilok mula po sa hinanip sa mga satanista nga kaalihado ni Noy Punyo.
0: Maki.
1: Matirang matibay pagihapon dong Jumari.
0: Oh, Maki. Nipahit yun ka. Ipamatudan yun mo nga ikaw, matirang matibay.
2: John Marie? John?
0: Ah, Krisha?
2: John? May dautan yun ang nahitabo sa duha ka mga doktor nga nakita na itong nagpanglingi nga mikaw sa labi sa ospital. Kidakit sila!
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: That Time Check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese of crunch. Mulami po ng break nimo. This Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: EX Almaca Buhay Plus, Dietary Capsule, puno, siksik sa sustansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, gui, lebanon, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus, Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton ng adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic

0: Name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
2: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis pila-pila herbal oil.
4: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paragis pila-pila herbal oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
1: Sa paragis pila-pila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Luya ka ba?
7: Aduna ko'y gibati.
6: Way gana og masakiton?
7: Kalisod na ko.
6: Ang tubag sa masbuhi og lagsig nga lawas. Paragis pila-bila. Paragis pila-bila.
7: Maraming salamat po.
6: Kaysa paragis pila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
9: Kanindot ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
8: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
9: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
10: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
8: Oh, ani mo pliti? Ay, galinti!
0: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
11: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian. Sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
12: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako yung heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag tumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
13: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
14: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
11: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
15: My God!
16: Gidagit ang duha ka, Dr. Jom. Sila si Dr. Vernello o Dr. Brihildo.
15: Daan pagid lagi ko, nga posibleng may daotang yung mahitabo nila. Huwag ko masayop sa nakita kong kadudahan ng mga lihok sa mga lalaking sakay sa autong itom sa may parking lot sa ospital.
16: Maki.
17: Miss Grace, nga?
16: May ibalita sab ko ni mo bayan sa nagpakaroon ingnon ni nurse nga may dang poisonous vial nga iturok unta nimo.
17: Oh. Ha? Kingano di ay?
16: Suma sa balita. Nakapiansa ko noong maong lady killer. Apa napalga na lang patay na sa may labong kayong kasagbutan sa hilit nga dapit sa syudad.
17: Ginoo ko? Naluoy bayaksak ko ato niya? Siguro gyud ko nga gisugo ra to siya.
15: Delikado na gyud kayo. Di naluwas bisan asa kitang dapitan ng atong katilingman.
17: Nanggimok na gyud ang kagaw sa pagkadautan. Matirang matibay na lang ito ni Dung Jumari, Miss Krisha. Matirang matibay.

0: ang sitwasyon karon din sa Latiera. Mao nga nag-atubang kini og hulga sa kalinaw. Og dakong umaabot nga hulga sa katalagman.
1: Husto ka, Jo Marie.
0: Og ma, mao ang unang pagsubang sa takdol nga buwan.
1: Ha? Huh? Kaya nga naman di ay. Asa na?
0: Mga katingalahang panghitabo nga posibleng mugnaon sa mga linalang sa kangit-ngit.
1: Jo Marie.
0: Isultihan ko ikaw ni Inikrish. Aron, apil kasab nga makapangandam.
1: Oh, thanks, Jom. Ako nang ipangandaman daan.
0: Kadayot kay may kuhaon ko, ha? Importanteng butang nga magkamit kini mo.
1: Huh? O, insa ka na?
0: Kadayot, kay kuhaon ako sa kwarto. Dini ka una.
1: Oh. O, saan mo kayang kuhaon?

0: ni Arde. Giputlos na kog itong mga panakto. Magamit kini nila ni Krisha o Brenna. Aron ilang ikapanlipot sa ilang kaugalingon batok sa mga dautang nila lang sa kalitit. Ah.
1: Dungjong Mari, kung sama nang giputos o panaktong ito nga, gikuhan ni mo gikan sa hunos.
0: Hinagiban kini Maki. Solid bronze nga punyang.
1: Hala? Maunang pangalkontra sa mga dautang linal lang sa kangit-ngit do?
0: Oh, Maki. Huwag ako nang itugyan kang Krisha. Aron kun makinaon sa magari. Makapanalipot kini nila ni Brenna.
1: Oh, maayo manunan do? Kaining kinabuhi araw ba? Matirang matibay.
0: Husto ka gid, Maki. Mao nga kinahanglanon yun unya kininila ni Krisha o Brenna. Kay dili sa tanang higayon, naata aron panaliptan sila.

0: kayong punyal ng bronze?
1: Makamau mo ka sa martial arts, di ba?
0: Oh, mm.
1: Ah, niya. Dawata og ibutang kanunay ni si mong bahag, Krisha. Magamit rao niya kana ninyo ni Brenna.
2: Jo Marie, kung bahay mo unta, papaulian na ang mga babae sa dili pamutik yung pagkangitit o mga adlaw.
1: Di na ko sila mapugos niya ng bahina nang digit.
2: Dong, doon na yung mga dili kasarangan ng mga panghitabo ng mamugna din sa latyera. Busa ilikay na silang tanan. Ilikay silang daan.
1: Pag-isultihin lang niya si Brenna, bahay niya na. Kaya ako sa itong pag-isultihan niya si Krisha. Pero, og magdumili gid sila, aw, wag ita mahimok.

0: Please, Mina, paminaw ako. Kaayuhan ni Numumoy ako gilantaw, anak.
1: Dili pa ko mabalik sa syudad, Theater, sila. Wa pa may magkasabot si Miss Grisha bahin, anak. Salamat sa imong concern. Pero anhi pa may dinis sa La Tierra.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw, ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
12: May budget? So

0: Plus Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Nag-init na pod. Vacation ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton ug adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon ni sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na! This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, nga nagahatak og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
5: Pagkadungog na ko sa radio,
4: ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pa,
4: naayo na ako.
3: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
8: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
9: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
10: Naluhoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pag yun ang yang blood sugar.
9: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako kini gikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kay akong lolo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules. The wonder food supplement.
11: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
13: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binairan. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
14: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
15: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
16: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
14: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
17: Ako si Ellie Prosos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Pila-Pila Coffee, makay masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
14: Sa Paragis Pila-Pila, tili na ka mag-agwanta pa.
18: Alarat, my love. Mungutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
19: Dili.
18: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
10: R
19: Sugilanon Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga Sugilanon. Budbud o pipinka.
20: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ning tanan.
21: Paidigo! No. Banda!
20: Bati asa ni mong naong huilag. May oy! Masakang sa tadino!
21: Isamot ka bati mong naong ganihilag ka paidigaw!
20: Gikan ka rin! Dili na kong lalat. Patay na si Palalat sa akong kasing-kasing patay na!
21: Dugo! Dugo!
20: Silan ko!
22: Di mo nakacheko, pero pakasliyon ako. Gato na agad ka.
18: I'm sorry, Palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang! Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
23: Tinood ba ang imong gisulti, Jeko?
18: O Takla, maunay tinood. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
23: Jekyll.

0: board o bibingka. Magkatawang nga maghilat. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbud o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Tapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating ngani na mao atong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mao na ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule ni lugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ato na nabuo?
5: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, usa na gibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: hello, mga ikala, kumusta? May ngadlaw ka na itong tanahan? May buntag, may ngoto, may hapon, may gabi, mayo ba yung katlaon? Niya na sa inyo higalas kanginan, Ray Arellano, uban sa kong partner, wala yung gwapo sa DYHPC, Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok!
1: Digi na to kalimtan pirmi ang Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule ug ang bag-ong kaning produkto ang avocado coffee mix with guava.
0: Okay, all right, oya, ay sa kalimot mga igala, pulo api sa dayon sa atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Gawas nga pampraksik na pampagana pa. Okay. Bueno mga igala, shout out time. Shoutout dia sa itong SB member DC Alcibar Clavisillas dia sa Malabuyok, Cebu. Si Madam Belma Anser Manuel D dia sa Cahil, Borbon, Cebu. Father Roy Aspera, Sir Ray Hurbuda and family, Kahis family sa Lady, si Maria Juna Mihail, o gumas sa Pinanga na itong manager Nilo Tadio, si Darika Kabudbud Soto, Doktora Genevieve Balaan dia sa Talisay, Cebu. O gumas ni Nanay Flor o sa Tarang Sumasino, na Sumasino family dia sa Pitugo, Bohol. Okay. O gingo man usab, shout out usab. Katugikan dito ni BSI, ang atong BSI founder Bangag sa ilong wala ng atong writer at director Oji Kumpok Rakasa. Yeah, dia sa Uling Naga, no? Si Ernie Binting. Yung mga si Siding Kaskiho, si Gali Kaskiho, Jorge Pakit, si Bibing Pakit, gikan ni Pedro Pungasi. Yung mga niya si Virgie Abuda diya sa Lower Yati, Kiyot, Cebu City, gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay? Bino magkala dito maglangan na ito ng hinumduman ng nangagi. Nga lingaw kayo sila si Insik o Pedro nga nagkiksulti ni Tukoy. Kunya sometimes si Jigo nga atong bida mabalakon kayo tungod kay alang niya naghandom si Reyna Tara. Pero gilingaw siya nila ni Gian. Yatik-yatik siya nga nagpalumus-lumus sa bata o nangatawa silang tanan. Kunya niya sila yung bahay na usab dito sa nimutangan ni Haring Bibiti. Uy, ang Bibiti. Galit lang nga bibuka ang mga mata ni Juan. Mga mata ni Bibiti pero mipiyong rang balik kay matod pa sa mga albularyo nga timaan kuno kini nga happy ta ang kayuhan sa hari o galipay kay Santran. Unya samtang dito sa palasyo ni Reyna Tara gipungan siyang hariki nga dili musud sa dakong samin nga portal. Ingon dai ni naitabo niya dahil nasumpay ni nga itong sigidlanon budbud og bibingka.
2: Adios, Hariki!
3: Adios, Sari Reyna Tara!
2: Musod na ko sa dakong samin!
3: Ayaw!
2: Hariki? Ngano?
3: Pasalo ang pugnan ko ikaw, Mang Reyna Tara!
2: Ngano, Hariki?
4: Ngarong gipongan mo siya, Hariki.
3: Nalimot ka ba sa imong giingon na posibleng gilugwayan ang kinabuhi ni Haring Bibiti? Kay giatagan kiniyogi kayo ni Batala nga magbago.
2: Hariki.
4: Magbago.
2: May punto ka usab, Hariki.
3: Igo ko lang ikaw, nagipainom duman, Mang Reyna Tara.
2: Husto ka, Hariki. Dili pa karon ang hustong panahon. Aron pangitaon sila si Checo o kang yun nga kita.

0: Shabbat. Nakamatana, mahal na haring bibiti! Nakamatana!
1: Unsay sunod nga mahitabo?
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati ka niyo. Pag-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy. Balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Lami na. Wala na ko iginom ro nga mga kuan. Unsa nga lain nga tambal.
4: Titik.
3: Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na isang lisensya, ana na ang kuan na mo nga tick. Learn na gyud ang imuhang UTI. Wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya ko to inom na pugko. 3 times ini kape gyud ko na. Paradis dila-dila. Lisa, Heraon Pausos. Kuan ako, 5-7.
2: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha naghagay og bati taas akong uric taas pud akong krea og ako ang takoy gipang bati tanan naghadyod akong ulo magsigo kalipong pero kani akong amiga magsiyon ayon na paginom niya bisag unsa pagparagis na ka sisay yun gisiwayan ako nagparagis ko kaloy sa Ginoo nanay kausaban og nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay pero pag sugo na ginom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Tay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nga katong wala pa ka gamit sa atong kape?
6: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya na lagi magsakit sa kong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayin, no? Niya, makasaka ko. Makalagsan. Ang bukid doon. Gani ay.
4: Abukid sa kulian?
6: O kato ganing. Ama nga mo rin na.
4: Abukid sa...
6: Ganing.
4: Sublan.
6: Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka ganing ko. Mag-listod
4: ko. Taka ka sa bukid. Ikigo ka saka?
6: Sa tiya nga nag-mintin ko. Ano? Ay, ba't ko nga ihaya?
4: Pwede na. Makakat-kat tayo ko sa bukid.
6: Makakat-kat ba?
4: Tanong mo yung sa
6: mga maglapag ito at ang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalugsong po eh. Kanang tiguang naman kay ka. Salamat.
4: Sige pa kanan yung mulay.
6: Siyon.
4: Lido.
6: Alberto.
4: Tuloy mo idad.
6: Ay, kung ano ka, 90 na ka.
2: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
1: Sumpay sa atong sugilanon.
0: Nga gamay na lang ang kuwang.
7: Oh, babalikan na yung siyang panibuon.
0: Ipitibo kayo atong pag-ampo sa itong mga
8: batasa. Ipitibo.
0: Ingan man ang atong mga orasyon eh.
7: Tinood na, tinood na.
0: Ilang lang masayad ni Inesita Lahurong Kuka.
7: Oh.

0: Yanuka, lalat.
1: Lingaw kay sila.
0: Suya ka?
1: Naglagot ko.
0: Oh, lingus ta gato. Asigay mayo, magdinagpa na ita. Ikaw ang taya.
1: Dinagpa na ita. Katiyatrak ko. Unang-unang saom-saom ni mo di ha.
0: Gano'n mo na?
1: Baba ni mo mahuna-huna ang atong sitwasyon karun?
0: Ngaon sa?
1: Watay ikabayad din sa resort.
0: Ay, siya! May problema ka ba noon? Limot kang daghantang bulawan o brillantes?
1: Ulaki! Pero, waman ni maili si kwarta!
0: Ako'y bahala!
1: Ako sa'y kawawa!
0: Bangag, Zaylong!
1: Heh!

0: Dali na, Gaw! Gaw yung sikli ko, natin si Ming Paul, dali na!
1: Bagi akong tuyo, Gaw. Ang, nanglagoming Peter, Pedro!
2: Kung ba na time na yun?
1: Gusto kong slide-slide. Baynoy, Gaw, aray sa may speakers pool kay naitaas kayong sliding, grahan ko na.
0: Sige, Gaw, patayong bang!
1: Atakla! Aray sa may Peter, my personal driver! Ari sa mga takla.
3: Padayon lang insik.
1: Alam niya yung pahiya mo eh.
3: Toto di ay. Hain mo di si Gian.
0: Huwag bitaw Gian, no? Si Tukuyok si Hercules?

0: 한쪽 한쪽 속거리 못 따라내로
1: 아이고 헤르쿨레스 아이고 엉머리 리포니뇨 무서워
2: 어 아니야

0: Uy. Ya. Dah labing-labing mo sa double ni mahal nga Haring Bibi.
1: Masuk kok

0: Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisubay siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ko ato, sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian dahil yung kuhan ng pagkagabigi, pagkapuntag, nakatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga ma-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay parag Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog nako.
5: Wow.
4: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon. Di kakatulog. Magsakit imong lawas. Apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agin akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung ninduta. 100% yun.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
8: Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
9: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
9: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
11: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
12: DGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DGX 500.
13: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
14: Pagkadungog nako sa radio ang DGX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
13: 2 weeks pa lang
14: may alibyo na.
13: Pag 1 month ka pa,
14: naayo na ako.
12: DGX 500. Pumali sa mga butika. DGX 500 Health Alert.
15: Tuhuan matog dili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
5: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit, bitaw daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
15: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kaga kaon og utan og prutas, nya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals, mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
5: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites, ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani, antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
8: DTX 500.
16: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud yung puson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500.

0: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc.
1: Mm.
0: I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
1: Gadahan ko ng tulog sayo.
0: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500
1: og vitamin C. Mo na importante.
0: Aron mataas imong antioxidant.
1: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stressor GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
0: Mojod.
1: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napo higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
0: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
1: Correct.
0: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
1: Mao say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Ikaw bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan? Grabe po ka magpakaon sa imong bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mokin ang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niyag usa ka million yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save ug magpadako. Control ang expenses ug depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre mag-savings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahuto na niya gasto, Sir JP. mo nang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sunod sa'y mahitabo, mabankrap, Sir JP.
0: Bankrap, jud.
1: So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Galing, sige mo ni kahurot.
0: No.
1: Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnuan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og MyTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og MyTC.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako di ay isigami lumpaga nga doon ako'y allergic rhinitis. Yan, nadunggan ako sa radyo nga doon ay MyTC. Ako gitumar tulog ka beses matag-adlaw. Wala nagyud ang perming pag-atake sa kuang allergy.
2: MyTC, alkaline nga vitamin C. Mapalis sa mga butika.
5: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MyTC o DTX Coffee Mix? Bisita kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong May 27 to June 5, 2026.
8: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Upo nga akong mga TL o mga kasakit. Kapagadungog na po sa DTX 500. Akong gindouble dose. Kakapsul sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Wala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
0: Dr. Ramil Uy, o sa mga soaking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
0: Usa sa mga nindot nga stress reliever, doc, mao ang music.
1: Music therapy, Sir JP.

0: ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
1: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
0: Masab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
1: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
0: Paita.
1: Ang atong dalunggan na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress, o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
0: Mo na rason, Sir JP, anong kinanglan dyan ta Magnetic X500 o MyTC? Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos, o stapes, nga atong gitawag nga auditory ossicles, kung kini magulang ug mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: GTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og GTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
3: GTX 500. Mabali sa mga butika. GTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og GTX 500. Halos tanan na akong silingan ga GTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: GTX 500! Mabali ang mga butika.
1: Ang MyTC, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa itong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
0: Correct, Sir JP. Kasagaran sa mga bungol ng mga tigulang, kasagaran ra, kinaman po'y gulang nga dili bungol.
1: Gusto.
0: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batanon pa, pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas o daghang bisyo.
1: Haka na.
0: Dugangan pa'y jod sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kung unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 o MyTC. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagabungol.
1: Mao jud Doc.
0: Kay naamang good Sir JP nga tao nga kung lantawon nimo o tanaw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imong mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
1: Ang kusog nga music Doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na Doc ang mga singka sa mga misis nimo.
0: Hala?
1: Makabungol maday na.
0: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP, kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
1: Sa to pa Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon jud nga mag-detect sa bandid og MyTC. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yung yaw-yaw.
0: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 og MyTC kay kung dili ka mo inom og DTX 500 MyTC, murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and MyTC every day.
3: DTX 500.
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kagadungog nako sa radyo. Naay DTX 500. Ako gitray og inom ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 gito ka salts a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI po sakit na mangihi. Nag-take of MyTC 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar nawala na akong UTI. Epektibo kayo. Salamat sa MyTC.
3: MyTC, mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang baho sa ilok, Doc, dili dyan ang malimod. Na-adjoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
0: Tugod na sa kagaw, Sir JP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Sakto yun. Pag human nila gligo, Sir JP, ila dyong trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og klinika diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
0: Actually Sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
0: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise. Perfect.
0: Ang extinct food supplement, Sir GP, naay maca og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinoon frontal effect.
0: Hala? Tay, pwede ka na.
1: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effects extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Kalami.
0: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa.
0: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Week, sulayin ninyo.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Lilita Gandalaw na ay Goodness Stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako nasab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
1: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
0: Yes, buti pasabot, Sir GP, nga dili tanang acid maka padaot.
1: Husto.
0: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
1: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid, walo laman ka carbon chain.
0: Sa tapat, Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras, motuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid, ang nakanindot ani, samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
1: Wow.
0: Pero dili ra ingon nga ma-change, energy ra siya. Antibacterial po
1: siya. Napodya siya antibacterial property, Doc. So, kampiyon jud ang antibacterial. Kampiyon ang antiviral. O kampiyon po ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung makonvert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
3: D3 Bio.
8: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
9: D3 Bio.
8: Sa usa ka semana ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
1: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imong viral load of hepatitis
0: para dili na maapektuhan ang imong atay.
1: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver. Muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
0: Yeah, yeah, Sir JP, no. Naana kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og monocaprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dai ni siyang energy.
1: Mo jud kini nga iyang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
0: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
1: Maka nindota pog klaseng energy na oy.
0: Baling nindota gyud, Sir JP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag po tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako po ang imong buyon.
1: So, unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio.
0: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3
1: sa GP. Husto.
0: Manang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
3: D3 Bio!
10: O, oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Nasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
11: O, si PC, taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C.
3: Mighty C! Papalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad.
1: Muna yung giingondok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Kayang-kaya, Jude. Walaon ang baho, Sir GP. Tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude. Mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc. Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jude, Sir GP. Kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubitaw. Ayan na mong padugay pa. Gamit na, Jude, klinika Dio Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na na, Sir GP, sa added benefit.
1: Oh, stop.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
0: Najay pa naon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga mo samot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
1: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: pa. Of course. Pero doc ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
0: Mm.
1: May kamalan kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. DTX coffee mix naay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kung nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibu. Buok pamilya para maligayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 na may Visio. Ang Visio na may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
13: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
14: Karong May 27 to June 5, 2026.
15: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
13: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako sab si Doc Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
1: Mm-hmm.
0: Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
1: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
0: Uy, nindot na.
1: Mm-hmm. Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
0: Mm-hmm.
1: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot dok nga kung inom kog plain D3 okay ra. Nindot ra jud.
0: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
1: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
0: Dili mahatag ni plain D3 Sir GP nga dili ko mabalaka.
1: Correct.
0: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir JP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
1: Oh,
0: D3 Bio. Ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
1: Mm-hmm.
0: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
1: Wow!
0: Para sa akong mga fungi. Pwede nako niya mabutang kung nako'y mga samad para paspas ang pag-ayo, mga ringworms. Pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
1: Mura di ay nag-topical cream.
0: Murag yun.
1: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
0: D3
16: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
1: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi. Alpha-lipoic acid. Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
0: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mong guna siya sa antioxidant, Sir GP.
1: Uh-huh.
0: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
1: Ay, kanindo.
0: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahaning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
1: Of course, wala.
0: Mm. Naaran dyan na sa D3Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
1: Correct, Dr. Ramil.
0: Mao na trabaho ni D3, matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3Bio, gahatag og immediate response.
1: Mm. Najud na yun, paspas kay na.
0: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
1: Oh.
0: Mao jud ang bintaha kung ikaw nakadetribayo. Tanan kini kinanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
1: Taway kayong immune system ani Dok.
0: Pero mas kinanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
1: Of course.
0: Ang D3Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
1: Murag double barrel shotgun di ay Dok ang D3Bio.
0: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
1: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay Dok og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3Bio over plain D3. Apan Dok, wa na tay oras. Ako si Jean Pauline Roso.
0: Ako sab si Dok Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusohon.
3: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3Bio, BITC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663. Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
14: Karong May 27 to June 5, 2026.
15: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
17: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: Law, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Ang oras sa tudkan ninyo sa di kalidad o barato nga tambal, ipugos o pangayua. Basta Right Med, kay gusto namong maulian ka mo. This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural, pinakalami nga black coffee.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Smells good.
6: Tikman natin.
7: Sarap. Yummy.
8: Everest Refrigerators.
5: Love.
8: Ano Everbest food mo in the world?
6: Of course, yung ginawa natin together.
8: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
9: Ganyan ang Pinoy.
10: Ang Pilipino mapagmahal sa magulang.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon Pass, with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy fiesta!
3: Kinahanglan, extra nganda.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang ilan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
2: Happy fiesta!
3: Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot na!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
10: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
11: Basta right med, dibdo ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta right med.
12: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
15: Tagad na kaon ng oily food, maka-acid na.
16: Pag may acid, Supracid.
15: United Home Supracid. Sodium bicarbonate. Ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
17: United Home. Unilab yan.
8: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala, kumusta gmayang gabi kanatong tanan? Sa makausap pa, welcome yung atong tuluman nun. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. May 26, 2026. Nice watampo na sa mga itong paghahatag at pagtagadan. This time, ang atong letter sender. Usa ka nagngalan og Patrick. We understand by Patrick, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Ug labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa itong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan kapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og syempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O syempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind chuko mix. O syempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, natural energy booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong kapadanaw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Siyempre, nagkadaol lagi ng atong Nan's Medical Mission. Karong May 30 na, diha sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross, sa may Function Hall, no, sa Philippine Red Cross, Petit Barracks, Barangay Zone 4, Zamboanga City. Pagka May 31, sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, sa may Covered Court, sa may Ipil, Zamboanga, Sibugay. June 1, Pagadian Covered Court Plaza Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Molave sa Carousel Garden, sa may Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molave sa Mwanga del Sur. Pagka June 3, Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno, Front sa Barangay Hall, Torno, Dipolog City. Pagka June 4, Kalamba sa Barangay Hall, sa Barangay Solinog, Kalamba, Misamis Occidental. Pagka June 5, Oroqueta sa may Lumantas Riverside, Porok 3, Barrento Street, Layawan, Oroqueta City. So kita kids, doon na kita ipanghatag nga free nga Gidjug water sa first 100 ka mga unang muabot, no? So ang first 100 makadawat og Gidjug water, nindot ni siya para sa mga adunay sakit nga diabetes. Mas mong stand by Patrick, alam sa'yo masuwat. Dini siyempre sa tuntulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

kulang. Ako ang nasayop. Sa 21 katuig, first time ko niyang nakitang nahugno. Unang higayon, nakita po na ako nga doon ay parte sa iyang kaugalingon nga namatay tungkol sa akong gibuhat. Walay puas lang ako papangayog pasaylo nga to sa akong asawa. Apan bisan sa pagtanaw ka na ako, dili na niya mahimo. Tungkol sa iyang kalagot nga rika na ako, bugno na pod kaayo iyang pagtagad ate. Nakita na ako nga, tig-ana ang iyang kasing-kasing para ka na ako. Okay, pang ako mga anak ate, lahi ng ilang pagtanaw ka na mo. Apan taliwala sa tanan, naglaom gihapon ko nga basin, mawala ra ang tanan. Matod ko, kaya na ako maghulat o magpaabot kung kanos ako pasayloon. Apan sukad, adto murag lahi na gyud si Julie ate. Mutubag siya pero bugnaw. Muluto siya pero muralag obligasyon na lang. Kung istorya ko, murag samok na para kaniya. Gusto na ko siyang duulon, gakson, halukan. Apan, lahi na gyud ate. Nasayod ko. Makairita kaniya. Kung muduol ko. Kay lagi ako man ang hinungdan sa iyang mga kasuko. Ate, dili lang basta nga kasuko, kundi dili kasilag. Ang gibati sa kong asawa nga rika nako. Di na ko siya mabasol. Napasakitan na ako ang inahan sa kong mga anak. Apan unta, mahuna-huna nila nga, tao rapod ko. Ate, miabot og 5 katuig. Ngayoniin ang among sitwasyon. Nagkaingon ko nga dawat na lang ko sa silot nga gihatag ka nako. Kanang feeling nimo nga di nagig kaimportante sa imong pamilya. Nga puro na bag outsider na lang ka. Ang kuno na ko nga nasakitan ko ate, apan nasayod ko nga wara kini katunga sa kasakit nga ako nahatag ngadto kanila. Apan mura gilubong ko nila nga buhi. Sulod sa akong kaugalingong pamilya ate. Dawat ko apan, wa na sila respeto kanako. Nagtuo ko nga sa pagpanglabay sa mga panahon mabalik ra gihapon ang tanan. Apan 5 katuig na ang milabay. Wa gihapon sa akong kaugalingong balay. Usay makapangutan ako ang ayan pa ba kong magpabilin. O dili na. Aksidente nagkita minian ate. Doon na siya bit-bit na 4 katuig ng anak na batang lalaki. Liwat kisa kuha ang bata ate. Ako siyang gipangutana. Kinsa maong bata. Kay lahigid akong gibati. Matod niya among anak. Buntis na dahil siya sa diyan nakigbulag ko nga ito kaniya. Huwag na lang ko nun niya gipaglaban. Kaya di siya gusto nga maguba ang ako pamilya. Ate, mitulong akong luha sa diyang migakos ka na ko ang bata. Ug itawag ko niyang papa. Lipay kay siya nga doon na siya'y papa. Ubaw kaniya nakalibog ka na ko karon. Ubanan ko na lang ba? Si Anog ang among anak. Kaya wa naman ko kikinahanglan sa kong pamilya. Palihog. Tambagi ko. Sincerely yours, Patrick.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
2: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko, si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Daghang salamat kanimo, Patrick. Sa imo papadangat imo suwatan po ni atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Unsa bay ang buhato ni Patrick? Nakasala siya. Naningkamot siya nga mapasaylo sa asawa pan 5 years na lang wagid siya mahatagi sa pasaylo. And here comes the eye. Doon na po yung isa kababay nga nag-antos lang. Gibiyaan niya. Nakibulag para sa pamilya. Anyway, unsa bagay saktong pagabuhato no sa ay buhato ni Patrick. Kao ba na to, DJ Nova Baniel?
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Jun. O sa tanan na itong mga suking ting subaybay.
0: And of course, ang ato URP Professor Cap Jun Jun de Asis.
2: Yes, masurte ka adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Okay, una kong ginakupangutan na of course si DJ Nova. Mm-hmm. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ba ni Patrick, unsay imong angay buhaton?
1: Kung ako si Patrick, ma'am, uban na lang siya kang an. Mm-hmm. Kay... murag nakita na ako sa iyang story ba nga nabungkag yun. Nabungkag yun ang iyang pamilya. So, yes. Niya, namo ko yung mga babae man ba nga kanang kanang maskin unsaon nila o kanang paningkamot silang kugaling upasaylo pero di naging nila mapasaylo. Sama rapod, murag mga attitude sama ni Kuan ni Ellen Adarna. Yes. Diba nga, ikaisa lang nga. Manchit sa iya, di na niya mapasaylo. Na, nai mga yung anak nga babae. Yes, no? Nai mga kanang di na sila kung magbinuang kasakwa, muman na ang nanan. So murag ingana siguro ang kinaiya sa iyahang asawa ba nga. Though, nag-uban sila sa isa kapanimalay, lima katuig nang nilabay, pero muraga, di gin niya madawat ang nabuhat ni Patrick. And para na ako, no, valid na siya, ma'am. Kaya di ilalim, oy. Di ilalim nga. Grabe ni mong paningkamot. Kanamitong sa wala, sa walang-wala pa mo, giunungan ni mo ang lalaki, giunungan ni mo ang tutsa, naplastar mo niya. Sa panahon nga, naplastar mo na, nang cheat ka, sa unsang rason. So, siguro
0: pero, na... Pero, ba ka nga, ang lalaki, masipiat giyot? Kanabang, ma... Doon nagahigayon bitaw nga kanang makita niya sa pikas, awa niya na rin nakita sa pikas?
1: Choice gina, ma'am ay. Para gina ako. Cheating is a choice yun. Mm-hmm. Digid ko ganan mo or digid ko mo to anang...
2: Sala kayo ng maraang tao.
1: Digid ko mo to anang wala na ko tuyo.
2: Kitsa lugar pipikto nga. Laki niya mong istorya sa kalibutan.
1: Kung buto na naon, pwede po nabuhaton siya asawa pero wala man yung ibuhat. Kaya lagi na iyang muna-una nakafocus sa iyang pamilya.
2: Tintal kayo na si Kuya Jamar.
1: So, di git siya maayo nga rason ba nga, nasipyat lang ko. Yeah, though, maingon ta nga, dili perfecto ang tao, sige, pero for sure, iyang asawa, naningkamot po siguro siyang kaugalingon nga, mapasaylo niya si Patrick. It's just that, di lang git madawat, no, pati ganyan ang anak nilayo na ang loob. And sa inga na nga kadugayon, ma'am nga, maabot ng 5 years, murag imposible nang kayo na nga, ka na ma-fix pa ba? Kaya murag, siguro siyang asawa, di gin niya madawat. Naragid ka simple nga rason. Hindi po na to siya mabasol. Kay dili lalim nga inga na ang iyang giagian. So, kung ako si Patrick, mauba na, mahawa na lang siya. Kay pareho silang miserable eh. Kung ilang ibugos ang pugso ni Patrick, kay pasayloon siya o pugso sa iyang asawa nga dawaton siya, miserable. Kay dili man, dili naman gin siya madawat siyang asawa. So, kung ako, pili na lang tag-asa ta malipayon o asa ta magmalinawon.
0: At least dito sa iyang bago, daw nasaytang sayop naman gin na.
1: Sayop gin.
0: Kay ubanan man niya ang iyang bag-o pero ngalan nga di na gid siya malipayon. Wala gayon nga life is short, no? Kung mapaka buhi pa ka nga di ka malipayon so nasayang ra gihapon ang tanan.
1: And si Patrick ra gid naguba sa iyang pamilya. Mura gid na siya kanang one mistake mo bitaw na nga ginaingon nila man ba nga maningkamot ang tarong ato mga desisyon kay usa lang ka sipyat di ta sure kung makabawi pa bata.
0: And si Anna in fairness po di po siya tantong daotan ha. Kay wa siya bigukod bisag napabuntisan siya. Yes. Gibulagan biya siya.
2: Labihon po ni si Anna. Okay po si Anna.
0: Buotan po siya kay imagine ha ni gibulagan siya ni Patrick
1: nga buros na siya.
0: Buros na siya pero hindi ipaglaban nga buntis ko kay ang yapod nga siya gusto nga maguba ang pamilya ni Patrick.
1: Do okay, naguba na gyud the moment nga nang cheat sila og nasapon naguba na gyud.
2: Okay sa disi ano kay dili mami rin siya bisa baburos ba?
0: Okay. Sana all.
1: Nakay kailay nga na cup.
2: Mangita ta na dad.
0: Okay. So ang imang stand is, mauban na lang siya.
1: Mauban na lang siya. Para magmalinawo na po.
0: Tuldukan na lang yun yung kinabuhi.
1: Yes, murag sabutan na lang yun nila nga. Murag wa na di namang gid ko ni mo pasaylo. Bulag na lang tagmalinawon. Kaya ron, dili na po duot sa dughan sa iyahang asawa ba nga. Nasa kanunay kakakita kay. Siguro sa iyang asawa ba nga, makita niya si Patrick.
0: Makita niya si Patrick.
1: Makita niya si Patrick, madumduman niya ang sigibuhan.
0: So, hawa na lang yun siya.
1: Hawa na lang.
0: Okay. Dirita, sa itong URP Professor, Cap Jun Jun Diasis, bira.
2: Trick, dili man mahilom ang samad kung duwangan pag hindi magsamad. Mm-hmm. At tuloy ka ng 5 years, kulang pa na sa imong gibuhat sa imong asawa.
0: Ah!
2: Gamay kayo nga pag-antos na niya. Wa pa gani ka na pa sa ilo, mangita na pag-iglaig problema.
0: Pero kay nakita na biyan niya na siya anak.
2: Wala bang gani isa gipalawa, gipalaya sa iyang asawa, kay dili gusto yung pabilya nga palayasan siya. Niya, ikaw no, nagbot-bot layas, wa pa gani. Pag-effort trick, kulang ba na trick? Itago-tago ragun na si Angot. Kira mo na nga.
1: Samuka siya.
2: Yeah, kung muna itaglahi.
0: Samuka ka na kong problema.
2: Kay kita mo yung mga lalaki trick, dili o dili kita mamiya.
0: Dili man. Naabot naman good sa point nga, murabag, dili na niya, murag, nakahuna-huna siya, gani, wa pa sila nagkita niya, nakahuna-huna na siya nga, murag, muhawa na lang siya, dili na siya importante eh. I mean,
1: nakita na niya na what ang value siya ang kawaling panimalay.
2: Kagamayan ng 5 katuig, sa gibuhat ni mga sakit sa imong asawa, niya, biyaan ni mo, dukangan pag ni mo ang sakit, usab.
0: Pero ang 5 katuig,
1: na mag mga tao,
2: imagine na good trick.
1: Oh, na yung...
2: Aka ko ba, wa pagani ka na pasaylo, nangita na po tiyag lain.
0: Dili man lain, kay mo mga namayhan.
1: Mo man ay rason.
0: Mo man ay rason.
2: Mao gani, wa pagani siya na pasaylo mo, bo siya na ginoon mo hawa sa balay, paugat niya, ang to dili ka mapasaylo.
0: Dili ba?
2: Pwede ramang gunay mo na mga kubunit si An?
1: O, sa ato pa ka, kung bisan, unsaon, bisan di naganahan yun sa imo, ipugos yun yung mong kaugalingon.
2: Wa mo ka gipalayas. Kung gipalayas ka mo, naingon niya di naganahan.
1: Supra pa sa nasa gipalayas ka, nabitaw di nakatagdan.
2: Paugat niya.
1: Oh, magmuhawa na lang ka.
2: Paugat niya. Noong sa mga nga, ya ano ni mo na anay lalaki noon, musulpot niya nga lahat, nagsakit-sakit imong dugan.
0: Pero kung unsay makaayos sa ilahang duha actually, yes. Again, ibalik-balik yung dato ha, life is too short, yes. Para na magpuyo ka nga miserable.
1: Tinoon.
0: No? So,
2: dili ate, kung biyaan niya si Julie, samot ang kasakit niya, batiyo ni Julie o iyang anak.
0: Pero what for?
2: Masukotag sa dili, iminyo sila.
1: Di obviously, si Julie, wala naman siya, no? Dili ganyan kaya dawaton. Kaya o kaya pa niya dawaton or kaya pa niya pasailon, hagbay ra na nga
2: dili,
1: na okay
2: ang ilang. Dili, kula na nagpuyo, kay kung dili niya kaya, gipalayas na niya si Patrick.
0: O, tingo gani nga masaghid lang daw sa iya, ha?
1: Oh, masukot na, oh.
2: Dili, kula ka nag-effort, pag-effort po niya, Patrick. Sa mga kay, kana si Ann, naalam mo niya, istipot lang kaan. At patuan ka lang kaan.
1: Sala lang gihapon. O, dapat siya makasala. May
2: pagpagulag sila pasapon mo. Ayaw, good pasapon, Patrick. Sala mo.
0: Na naman tadiha. Nasakpa naman giyod. Wala naman siya choice. Ang iya karon is, o sa iya ang himoon.
2: Gani, ang himoon niya, di ligit siya buhawa. Kay, wapagani ka. Wapagani ka na pasaylo. Kay, effort pa gani ka.
0: O, gani.
2: Niya, lugaran pag-ilugar ni mong sakit. Ipabarang nung gani, Julie.
0: Di, ang point yan, akap. Ang buti mo pa sabot, siya makikita ka, Julie. Na, bisa na usli, anak. Okay, Ann.
2: Makikita ka ni. Tago-tago lang.
0: Amo na diha.
1: Sala lang gi apo.
0: Wala lagi
1: si ang makabalo si Julie, patay.
2: Usay sala anak kun dili bibawad.
0: Dili lagi. Wala yung sekreto nga mapabilin sekreto. Mugawas gid na.
1: Yes.
0: Masakpag gyapon na kay ang kay gayo nandi gyud mosulod
2: ko pa pindu kaya na nako ani kalibutan mo amon ko mas.
0: Ah, baka na sapon.
1: Baka na sapon. Bas hindi nira sa tong programa ka masapon ka.
2: Patrick, sayop yun ang biyaan ni mo si Julie. Imagine si Julie, buotan yung pagkaasawa, imong biyaan. Nga, bisag nakasala na kagi, atos na ka ni Julie.
1: Buotan ni mo asawa, pero nga ano, mangyod nga, mangcheat, mangyod.
2: Kay wala lagi perfecto nga tao. Ay, natin sa
0: alo po ni Patrick. Masasabi ko yung kumustend sa lugar nga, kung dili na kamalipayon, o di na
2: minyo, manmundua, Patrick.
0: Lagi, minyo, lagi. Pero, usap pa may use sa iyong pagka,
1: yes.
0: Pagka magtiayon, kung wala mo nang tinagdanay for 5 years.
1: In short, nag-failed, good ilang and, marriage. Oh, so nag-failed, kung, tungod rapon sa sala, rapon ni Patrick.
0: Kung, oh, nga naman na, no, nakasala na siya.
2: Kulang mo gulang 5 katuig?
0: Wow. Nakasala
2: ako gani pulo, gani katuig. 5 katuig mo, surinder na dayon, nung saan mo ni si Patrick? si Adan, pila ka tuig iyang antos? 5 ka tuig? Ah, unom, pito na, no? Kung nakasala ka, ikaw na ka. Kanan imo, 5 pagani ka tuig?
0: Dili man, kinahalin
2: imbis na pasaylo ka na ni Jolie, nakita na pudbunian, is about to pasaylo na unta, karon nagdugang imong sintensya ni.
1: Wala ginapakita nga kuan si Julie nga pasayloon siya. Wala gid ka. Obvious kayo siya sa isa nga.
2: Puyo ko lang lagi ng 5 katuig. Kung ako man po na biduangan, sobra pa 5 katuig akong ipanto sa imo ha.
0: Murang matirang matibay lugar.
2: Antos-antos po diya pa.
1: Oh, gainugutay mong duha.
2: Gitistingan lang ka ni Julie ba? Gitistingan lang ka ni Julie kung ahagid taman.
0: Ah, grabe. Pila gitatoy ang test lugar.
2: Uy, sakit kayo nang gibuhat ni Patrick
1: O'Julio. Ang tao nga mo pa sa ilokap, dili na mo abot sa inga na kadugay.
2: Dili, sakit ba kayo nang biduangan ka?
0: Di.
1: Lagi, sakit na siya, given na siya. Yes.
2: Ako biduangan ko, pito, guro ka tuwi, guys, ako baulihan.
1: Given na nangasakit na mabinoangan, pero ang tao nga willing mo pasaylo sa imo, dili inaingana kataas nga panahon pa kang paantuson. Yes.
0: Kaysa tinood lang, pareha silang doon nag-suffer.
1: Yes.
0: Si Julie nag-suffer, si Patrick nag-suffer. Yes. Nya, 5 years naman, good.
2: Ikalipay mo na ni Julie nga makita ra si Patrick sa ilang balay. Muna, pipahawa ninyo si Patrick, sabot ka, ligot-gut. Barangon na ikatrick, Patrick. Tingay gani, trick. Kaya kung si Julie, dili naganahan sa ibuha, gilabay na ni Julie imo mga gamit.
1: Diko ako, na, respeto siguro niya kang Patrick. Kaya sangalan niya iyang bana, kung ano lang ba nga, sige, nara ka di aga-exist, pero mura na lang siya kalag ba? Nga kanabitaw, di na siya kakakita ni Julie. Kaya lagi, mura, buhi pa, pero gipatay na siya ni Julie. Kaya hindi na niya
0: tagon. Pero kinahalan ni sila mo kuan. Kinahalan ni sila mo kuan ginaog counseling.
1: Yes, kung madapat.
2: Kaya hayraan na imong sitwasyon, Trick. Biya anonimo. Naman na si Andy, kumunit na nagsikrito. Ayaw, biyain na si Julie.
1: Muna lang ginaingon, mambanga, ang loyalty daw sa babae matest sa panahon nga kanang walang-wala ang lalaki. While ang loyalty daw sa lalaki matest kung naana sa iyang tanan. So muna naitabo kang Patrick nga, ibis na plaster na sila, dara na hinoon siya nagbinuang. That's why, mapasabda na to si Julie, nga nung ingana siya ka nasakitan ba? Kaya imagine, ikaw ang naa sa panahon nga nagkalisod pa mo, naningkamot mo doon, nag-inunungay mo anang mga panahon na sa inyong kalisod niya. Sa naplastar na mo, magbinuang ka. Maski siguro, masabta na ako si Julie nga nung murang nag-fade yun, wala iyang pagigugma tungod sa kasakit nga gibuhat.
2: Grabe no, ang loyalty sa babae, matest na mo.
1: Sa panahon nga walang-wala ang lalaki.
2: Yati, wala kay loyal sa kuha lugar.
0: Eh, permanente ka na ah.
2: Nagkalong panahon niya walang-wala. Down ko. Yati, no?
1: Tinood yun ka. Mugi na siya ikuan. Panood
2: ko ba? Hindi naman ko. May tsura mo.
1: Samo.
2: Ang luya.
0: O sabi niya, okay, buhato ni Patrick. Iyan na lang pa on the yunan. Nga magpa-ask if na lang siya. Nga okay sila. Bisag dili din magpakita na lang siya kay Ann. Or itagot na lang niya si Ann. Or hingpit na lang siya mubiya. Buta na yag tuldok ang ilang relasyon ni Julie para sa kanila nilang hurot. Balita man lamang sa Pikas Lawak. Stand by.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sir panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyang panghihi tagagabi eh. Kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi siya alibyo. Kuan gyud sa providence tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diri Purok 11A Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Pero balik tayo sa DIY Timbayaon ng ating mga Facebook and YouTube viewers. Hi to Ronald Kimno. Pag-greet ko at Arlene, gikan sa Bislig City, Surigao del Sur. Every day, jidming kapaminaw sa tindahan at bang sa amo, gay trabahoan. Lingaw ka ayumi sa tambang ni Cap June, bisan usahay murag kontrastanan.
1: Maayong adlaw Ate R, malingaw ko si katawan DJ Nova cute kaayo sa mga banat ni Cap June nga love is understanding, love is patience. Dili balibaran ang grasya kung ihatag na kay disrespectful ka na sa babae.
0: Correct.
1: And most especially ang dili gyud mutug-an bisan magkinaunsa na. From Chanela Agribas of Roja City, Capiz, watching always.
0: Good afternoon, Ate Arlene, always watching your program here at Villarreal, Bayawan City, Negros Oriental. God bless po to your program, Ate Arlene, from Ginny Lacibal.
1: From Jofel Caniete, perfect combo, gid mo tulo, mutambag kay naanay, klase-klase nga option, ang letter sender, watching from Sorsogon City.
0: From Mercyful, gimingaw ko sa imong tingog, Ate Arlene, sa una sa radyo ra nako ni madungog karon, wa na ko'y radyo, may gani naani sa online.
1: From Jonah Bacalso, shout out sa kong pamilya di sa Clarín, Misamis Occidental. Kada udto jud may maminaw ninyo samtang nagapaniudto. Sige mi katawa kay Cap John, kay Badlungon kaayo og tambag.
0: Hi ma'am, nga gwapahon. Agoy, ilabi na si Cap June nga mababag jud sa tambag ni Ma'am Nova.
2: Abi ko gwapahon pod.
0: tambag ni Ma'am Nova, masigil akong agik-ik og katawa bisag ako ra isa bisag katulgon ko wala sa una ko matulog. Una ko matulog pagkahuman na sa inyong program, aya ko matulog. Maing hapon inyong tulog from Nelfa Ibanez Camplona.
1: From Precious Gem, maayong hapon kaninyong tulog. Permission ko gasunod sa inyong live sa online kaya wala na ko kitag baligya ang radyo diri sa among lugar. Mm. Lay radyo inyong tandem makawala sa Kamingaw diri sa bukid.
0: Ayan. Sige lang pohon kay manghatag-tag radyo.
1: Wow.
0: From Bunga Lofor, kay hi sa inyong tulog Ati R og shout out especially kang Kap June kabibog gid ni mo. Oy, ikaw gid makadugang skalingaw sa programa. Shout out sa akong tropa sa Balingasag, Misamis Oriental.
1: From Alvin Gano, pag-greet ko sa akong asawa nga si Marie. Sige, naghulat sa inyong programa karon. Kusog kaayo ang katawan ni DJ Nova abot sa silingan. Lingaw kaayo.
0: Shout out to Noel Ignacio, watching from Dubai.
1: And grabe jud ka adik akong lola ninyo Ate Arlene oy bisag ting pahuway na niya human paniyod to basta makadungog sa inyong tingog mamati jud na more power gikan namo diri sa Iligan City.
0: Hello Ate R, did you know of Cap June na apod mi og sigig ting si diri samtang nagtahi og sinina. Lingaw kaayo ko. Lingaw kaayo mo promise from Grace Mercado listening from General Santos City. Okay. Nobs, ang ibang final para kang Patrick.
1: Again, Patrick, alang ka na ko, no? Mauba na lang ka kang an. Dili na lang ka mag, kung ano, kanang magpaka miserable diha nga nasa inyuhang panimalay. Dili man sa ingon nga kana bitaw kanang dili na ko ni ginasuggest ha nga tungod kay kasado mo kinhang mo hawa na lang ka kay kuan but sa ako magong rason man ba nga kana bang makita nato siya ang saysay ni Patrick nga gibuhat niya naning kamot man siya nga mabalik niya ang pagsalig siyang asawa nga mabalik ang loob siyang asawa saya apan na sa limang katuig wala mangyud so kinala natong sabton nga naagi mga tawo manggod nga sama ni Julie nga miskan pag pila na kapanahon ang mulabay, di gid mawala silang kasing-kasing ang kasakit. Kay di gid lalim nga makuan ka no, kanang machitan ka, dili lalim ang gibuhat ni Patrick, sakit gid kaayo na. O sa gid na sa kanang pinaka-major gid kaayo nga kanabitang mabuhat ni mo sa usa ka tawo, munay usa sa pinakadako pun nga mabuhat sa imong kaparis nga mawad-an ka gugma. No, di na tumabaso lang yung asawa nga nung naabot siya nga punto. Kasi ako pang giingon, lahi-lahi man ta kinaiya na yung mga babae nga dali rin makapasaylo, madawat radayon nila, but napoy sama sa iyang asawa, sama ni Julie nga, miskan unsaan pa nila, o pugo silang kaugalingon, pero di na gin nila malimtan.
0: Doon ay po yung mga babae, like, ako personally, kanang, dugay kay ka mohatag og pasaylo pero the moment bitaw man ka decide ka nga di na jud mabalik.
1: Yes.
0: Ako ka try ko ana dati ha sa kong mga sa kong ex.
1: Yes.
2: I mean, so, mga
0: mga na bang? Kana bang every now and then murag kanang sige pag text, sige pag pero kanang once magud nga maka-decide ka nga di na. Murag
1: mo na siya ginayon ang babae man gud ma basta decidido na siya nga dili na siya. Mo na ako nakita kan Julie nga murag di na gyud siya ganahan. Luto na gyud siya ang bana.
2: Grabe pud mo ha.
1: Mo na siya bitaw nga kinahanglan gyud ninyong timan ang mga lalaki nga magtarong gyud unta. Aro kun di man demo gusto maguba yung pamilya, nganong mabuhat man mga laka nga makaguba. No, really, pwede nga mo. Agi sa muog ka ng pakasalaan. Dili ko gusto mo
2: mga laki at imanigin ninyo.
1: Pero human na. Nagpakasalaan na. Di man gusto maguba ang pamilya niya. Nagbotog di mao. So kung dili mo gusto maguba ang pamilya, ay gin mo patunto dihaan ng mga temptasyon sa palibot. Pwede man na nato piyongan. Kamu lang gin. Inyo lang gin ang choice.
2: Piyong.
1: Choice ginahan inyo nga. Dili mo piyong kagiganahan mo. Anara gina siya kasimple.
0: So Patrick, banghin na lang. Hawa na lang ka.
1: Hawa na lang para magmalip.
0: Both sila magmalip.
1: Ba kanang iyang asawa dili na mag-struggle kay kada makita siguro niya si Patrick ma-remind yun siya sa gibuhat ni Patrick so sakit kaayo no sakit kay masigig kag kanang kada daw sakit kay makita ang tao nga moy reason nga nung nagmiserable ka so murag moy the best nga option ni Patrick karon amuhawa na lang sama sa situation po ni Patrick nga sakit pud kay ipugos imong kaugalingon nga makita nimo nga gina-reject na gyud ka so murag wa na magin hopeless lang kay nang okay inyo hang ko ang inyong kabinyoon so pag tuldo okay na lang na ninyo. Pangita na lang mugtag sa tag sa kakalipay, no? Para kuan baka nang malikay na ta sa kasakit kay kapoy kay magpuyo og kanang sira kag pinugsanay ra mong duha ba hago kaayo na. So dadto na lang ta mo pili Patrick sa kung naay posibilidad ba nga magwalipayon pa ka og ang imong asawa magmalinawon na pod.
0: Ayan.
1: Sa kanunay kini inyo DJ Nova the Marites sa Amring ng Bayan.
0: And of course, ito URP professor gikan sa University of Questionable Studies.
2: Yes, shout out sa mga bagong nag-graduate sa university, ha? Relax lang mo niya. Ang akong katugin niyo ipadala. Ipadala na dyan, Gcash.
0: Gcash.
2: Julie, grabe naman po kayo. Luoy na kayo si Patrick.
1: Mm-hmm.
2: Sayunan ka, lima katuig, nag-antos ang taas. Kamong mga babae po ba? Ibutan sa inyong una nga may sukdulan ng lahat. Dili baya gyud kami ingon nga pareha nang muantos yun hangtod sa hangtod. Labon bitaw og makadesisyon na ang mga lalaki nga dili na gyud magilakilak pud mo.
0: Pero once magod ang babae nga ni decide na bisan pag mawala di wala na na sa pakialam.
1: Yes.
2: Kung gapaminaw manggaling ka Julie ha. Mm-hmm. Dili lang si Julie sa tanang mga kababayenan, mga palangga ko. Wala ba'y tao nga di makasala? Masipyat kayo ng kaba o patil? Kita nga tao lang? Mangula kayo ng iro?
0: Saan ba kasipyat sa kaba o nga upat o patil ka? Masipyat ba?
2: Sipyat, ma'am?
0: Maba, masipyat niya po na sila.
1: Mapandol.
0: Pandol niya po?
2: Matulog sila nga galurat ang mata?
0: Bito siya nga dugo gano'n ba? Masipyat maging kaba o patil kita pa.
2: Mapandol o sa akin.
0: O saan ba kasipyat sa upat katil?
2: Mapandol gina. Mapandol
0: gina. Habi ko, matbalintong niya po.
2: Matintal yun. Matintal yun ang kaba yun.
0: Mabalintong nili.
2: Matintal yun.
0: Okay, sige.
2: Ang point ako is, kanang mga kababayinan karon, kanang... Ang mga laki mong kudusahay, kanang humok o kasing-kasing.
1: Mm-hmm.
2: Pero dili nagpasabot nga kay natintal sa glain, kanang dili na ninyo pasayloon.
0: Aha.
2: Imagine.
0: Kinahalan i-accept Japon.
1: Katungod na, man na ni Julie. Kaya man ang kuan.
2: Naamang good na nabutang sa kanang before mo gi before mo nagbinyo. Nga giklaro gina sa seremonya.
0: Nga sa kasakit o galipay.
2: Muabot yun ang kasakit. Mm-hmm. Muabot yun ang temptation sa kinabuhi, pagsulay sa kinabuhi, na ginatanan. Imagine, ang gibugna ninyo nga pamilya, naning kabot mong duwa, subalas inyong sulatampo, sa imong sulatampo, kanang inyong balayo ta, nag-loan mo, na-impas na, imbis na mugaway na inyong pangabuhi, takay sa kalipay gaman, naglingaw-lingaw lang si Patrick.
1: Ay, wow. Rason ba na? Rason ba na, Kap?
0: Lingaw-lingaw lang.
2: Natintal gani kadali. Una nga, girls ha, mga palangga, kung mga ngayon nagalit pa sa ilo ang lalaki, pinakataas na siguro ng duwa kadlaw. No. Ini, lima katuwig na gani ha? Grabing tuliran si Patrick.
0: Yes, pero sir. Ang lesson ba bitaw ni Kap, did you know? Ang lesson bitaw ni sa babae, nga, yes. Si Ann. You know, pag-abot sa panahon nga mabuking, di angid ka. So, sa mga babae bitaw nga nakigrelasyon og minyo, honestly, ayon na ipaabuta bitaw nga mahitabo sa kinabuhi nga mawan nimo.
1: Yes.
0: Taga-ipresyo yung kaugalingon, taga-ibili yung kaugalingon.
2: Love, love ayaw, is blind, manggod.
0: Ayaw mo patol sa tao nga minyo.
2: Kay, buta manggod yung gugmagod.
1: Sila rin yapoy gansi.
0: Pwede mo biyaan. Dili man mo pwede unungan kay yang biyaan niya.
2: Makin ang lahat, manggod, basta gugma.
0: Pero, Kap.
2: Kining mga lalaki po na, kamo mga buhisa, ayaw na mo painla ayo pa ba laban ng mga babae kabalo na mo nga dili ninyo na kaya kabalo na nga mga minyo na mo na moy obligasyon
0: kung gusto bang gayo
2: kay kini mga babae man good main love bang still love kabo mga girls ay bug po kay in love good ilaw tilaw lang
1: kani pong ginaingon ba ni Ann ba na mention niya sa iyan sa isay nga kanang ni sugot ra siya nga magbiya siya kay di siya gusto makaguba og pamilya. Actually, the moment nga ni sugot ka nga magpakabit ka, imo nang giguba ang pamilya.
2: Yes. Did you know ba? Dili na kabit karong panahon na.
1: Unsa lugar?
2: Other woman.
0: Social
1: one lugar plus one.
2: Karong atong
1: plus one.
2: Kadagan mong gud ga paminaw nato nga mga kuan. Baka palangga other woman ang tawag sa inyo ha, dili na kuan.
1: Evolved na din.
0: Pero Kap, ang imong final gig ka para kay...
2: Dili gid mo biya si Patrick. Kay una nga rason trick nga nung dili ni mo biyaan ang imong pamilya, kasado magod mo. Sa mata sa balaod, sa mata sa kahitasan, dili mo pwede bulagon. Una nga rason, tungod kay kasado mo. Okay. Ikaduwa nga rason, kulang pa ng lima katuig kapag antos ni mo. Sa panahon niya ikaw nagbuhat og sala, yun na una, ba ni mo ang kasakit, ang gibati sa imong asawa? Mm-hmm. Ang liba katuig, sakto na ba para sa ika?
0: Kulbog na lalaki may istorya, no?
1: Mm, seryoso
2: ka tayo. Kulip sa iyo kasing-kasing?
0: Kana bang, kung may istorya ang lalaki, kaya marik tinuod yun ba? Mm.
2: Di tinuod mo gini ako ate.
0: Kulang ka, liba katuig ka. Kasakit sa mga sama, pero mo lagi ha.
1: Pero nga rong baton man yapon. Kasayod man din mga makasakit mo.
2: Dili lagi. Dili lagi na tinuyoan ni Patrick. Nga nung nakabuhat sa gsala.
0: Tinuyoan yun na gan.
2: Dala lang na sa temptasyon. Kay...
0: De, mayingo na lang dahil dili tinuyoan kay nasapon man. Pero pagwa pa na nasapon.
2: Imagine sa Diginova kung wala niya agi ako budit si Ann. Luoy po si Ann.
0: Ah, toa lagi.
2: Luoy po doya si Ann. Kina lang tagaan po niyang panahon.
0: Time na tayo si engineer, oh.
2: Trick, ha? Ayaw gibulagi ang imong asawa kay lagi ikasado man mo. Nya, kulang pa ng pag-antos ni mo, consequence ni mo na nga mag-antos ka, tungod kay nakasala man ka. O kita nga mga lalaki, nagday panultion. Dili o dili kita bubiya sa kababayanan. Ato ginan iya kabuditan ng itago ulan ang uban. Sa Gyapon, kini si Kuya Kapingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ko masiguro, mapagmahal ako.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops.
9: Nagagamit po NANS Eye Drops. Ang maupuntin na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayaw gadiyahang sambul-sambul o aksan na gadiyahang panglantaw o epektido gadiyahang nga produkto. Geneline Hadermeo, Nagpuyo, Sala Libertad, Negros Oriental.
8: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Magdakong salamat ka ni mo, DJ Nova and Cap June. Thank you so much. And of course, Patrick, dagang salamat sa imong pagpadangat imong swatan po ni atong tuluman nun. Kinala ko masulting anak ka ni mo, Patrick. Again, ako ganing ibalik-balik, life is too short para magpuyo ka sa kinabuhing miserable. No, nahihigayo na siguro kinahalan makik-heart-to-heart talk ka sa imong asawa once and for all. Tuldukan ninyo og di na gid mo magkasinabot kay the more nga nagpuyo mo sa kabalay nga di mo happy, the more ninyo giguba yung kaugalingon, ginahina yung patay inyong kaugalingon. Mag-uban mo nga di mo malipayo, nag-uban mo nga puros pasingit, grabe na nga pagpuyo. Why kalipay? Mag-heart to heart to kasi mga asawa, o di na yung kamadawat, then panahon na siguro nga mo kanaog ka. Apan! Walang pasabot nga ni kanaog ka mo, ipo na kakangan. Taga isang time ang mong kaugaling nga, ikaw lang sa, ay sa pagdali-dali. Apan, kung doon na kay mahatag para sa imong anak, of course, imo ng obligation kay imo ng anak, tagain yung anak ni Ann. Tungod kay nakinahanglan siya ni mo, and ikaw na mismo nagsulting nga happy kay ang bata na nakita niya nga doon na siya papa. So, again, makik-heart to heart ko sa imong asawa. Kung di naging magkasinabot na, huwag sa inyong balay. And, sutihan niyo mo si Julie, ang imong asawa, kung panalitan, mapasaylo katugaan niya siya nga nagkaanak na imunian, para open ka. Huwag ka itago. Kung pasayloon ka niya, magpabilin, pwede ka pasayloon, well, what ay mahimo, kinahanglan ka nga manginabuhi sa normal o tarong para sa inyohang duha. Kaya the more nga mag-uban mo, the more nga ga, kanunay mo nga nag-suffer o ga, dili na po maayo nga nagdagan ang panahon nga nag-antos mo sa usa ka balay nga di na mo malipayon. Ikaw ang huli. Thank you so much, Patrick. Mahinaot ko nga nahiyagan ka sa mga karon. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nga salamat. Bye-bye. I love you all. Lewala ang lahat
7: ng ating pinag- This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon. Kada

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Oras sa DYHP RNN Cebu, alas 10:27 na sa gabi.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, inabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwi nga binuhatan, sa mga nagkupot sa handa, sa mga ganinaw daog, ilabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam Mo Barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
0: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maayong gabi kanaton tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa atong pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
0: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain na sab nga adlaw, lain na sab higayon sa ato ang pagpadayon, og sa ato ang pagpanikay-sikay og sa ato ang pagpakigbisok.
0: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Martes ha, pizza 26 na sa bulan sa Mayo tuig 2026.
0: Straight to the point.
1: Kumusta ito ang mga pinanggandig paminaw at ito ang mga sukindig paminaw nga naminaw karong mga orasa. Lantatag sa kamang radio, nagtanaw sa mga Facebook Live at ito ang YouTube channel o sa DYHP application.
0: Straight to the point.
1: Sa gihapon na kunyong umbos nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos Tanghian ang makiguban kay ninyo hangtod ta alas 12 karong tungang gabi.
0: Straight to the point.
1: Ato ang mga kaigsunan to ng mga pinanggandig paminaw ha, nga naminaw karong nga mga orasa. Adres Dak Bayan sa Sugbo. Kumusta kamuntanan ato ang makigsunan usab diri sa probinsya Sugbo. Luwigan sa Negros Oriental ato makigsunan sa Negros Occidental. Ang mga ligay nun ug mga ilunggot, kumusta ka mo sini nga gabi ato mga taga Palamati sa nga siya nga isla. Amang gabiin ninyong tanan diha ingon sab to makigsunan diha sa Sikihor. Sa Sikihor sa Bohol. Ato makigsunan ng mga bulanon sa Bohol sa Leyte. Sa Samar gubang party sa Mindanao.
0: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan usab ng mga naa sa Luzon area ng mga Bisaya. Amang gabiin ninyong tanan may pagpaminaw. Ingon man usab dito sa gawas sa nasod.
0: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers nga naminaw na to karon may gabi ininyo diha. May pagpaminaw, mayong pag sunod no, sa ato ang mga programa deris DYHP. Ato ang mga senior citizen nga naminaw sa nato karon. Ato ang mga lolo, mga lula, mga tatay, mga nanay. Ato ang mga naminaw karon nato no, samtang nanikaisikay sa danguban. Samtang naminaw, nanikaisikay. Silang tag sa mga panimalay ang uban nang samtang nagkuana kanang naa nga nagharay-haray na nagidahigda nagpaabot sa antulumanon di gyud matulog kasamang Nestor og dili mahuman atong programa. Salamat kay ninyo diha samtang naminaw nagtanday-tanday pos nanay ditong tatay. Ingon bitaw si Tatay Huling o si Nanay Merlin kasamang Nestor. Dito sa kanang naang Tyson ba? Unya, salamat kayo sa gihatag ni mo Tay Huling kanang naang Paris Rabagyod par kasamang Nestor. Sunoy o katunto ang kanabang sunoy nga manok o kanang naang himunganon nga baying manok. Kasamang Nestor, ha? Yeah, ingon siya nga pasanaya na kay may nalang na, may nalang na undo. Salamat kay Tay Huling ha. Nanay Merlin diha unya kana na kanunay sila minaw na to kasamang Nestor. Samtang kuno nga nagtanday-tanday sila nag panaos kagabion maminaw pod sila nato ha. Amo na nakanindo ta nga minaw gyud Tay Huling. Minaw gyud kanunay sa tuang programa. Salamat kay ninyo diha sa kanunay pagpaminaw. Nakita na gyud sila nga Tony Rufil ha. Okay, arita sa tuang mga isgutanan sa karong gabi ora. Samtang nagtanday-tanday mo di ha, samtang nagminaw. Ah, nagpaabot mo sa tuwang programa. Onya, kuyogi ko ninyo, doyog ta, mga sukindig paminaw. Ah, kuyogi ko ninyo, hantod alas 12 dere sa tuwang tulumanon. Ah, usab kada gabi. Arita sa tuwang isgutanan karong gabi una, mga sukindig paminaw, tungod kay amatod pa trust rating ni Presidente Marcos. Nitibugsok na usab, ha? Nitibugsok na usab pag-ayo ang trust ratings ni Presidente Marcos. Pasabot ni ini nga daghan na nga mga Pilipino ang nawad-an og pagsalig sa Presidente. Agikan sa 49 nga trust rating, mga sukindig paminaw, ni Presidente Marcos, ni kunhod kini og anaan na lang sa 33%. Adunay 15 at 16 kasamang ni Store ka porsyento. Negative 15 ni kasamang ni Store matod. So matod pa mga sukindig paminaw nga ni Kunhod o ga... ni Kunhod ang kaning ni ang trust ratings ni Presidente Marcos. Pasabot anak nga napunan ang mga Pilipino nga wa na makauyon sa presidente. Matod pa sa survey sa SWS nga survey. Matod pa sa SWS sa Social Weather Station. Kasamang Nestor nga daghan ang mga Pilipino or napunan ang mga Pilipino nga wa makauyon ni Presidente Marcos na unawad-an sa pagsalig. Tungod mga sukindig paminaw sa pag-address ni Presidente Marcos sa korupsyon nga wa gyud ma-address ang korupsyon hasta mga palitonon mas ni mahal pa og nag-aginod og samot ang ato makaigsunan nga mga kabos. Nganuman ni mahal ang mga palitonon onya do na tinoy tabang sa ang gobyerno apan dili tanan nga mga kabos nato ang naabutan sa tabang. Ha? Ang mga palitonon ni mahal ni saka mga ang mga palitonon nato. Onya ang atuang gobyerno, ya mga sukindig paminaw, nga makahatod og tabang. Nga to sumakaigsunan. Na may tabang tuod, pero dili tanan mawaklihan sa tabang. Ha, so muna, onya, labi na ang pinaka kanang nalagutan sa mga Pilipino, sumala pa survey, kaning pag-address sa korupsyon. Nga bilyon-bilyon nga mga kwarta nga gipangkurakot ni ining mga nanagniktay, ining mga nakabarong nga mga politiko. Wala mahatagig solusyon. Ha? Wa mahatagig solusyon ang mga gikawat sa mga politiko. Ha? Basta kaalyado ka, bahalag kawatan ka, why preso? mga congressman, mga mayor, mga gobernador, mga senador, og pananglitan og nakadawat mog malita, dili gyud mo magsupak-supak sa administrasyon karon. Kay mo supak-supak kag sa mang nisor unya nakadawat kag malita, abaw malinti an kagid. Samtang sila ing bahin atong hatagag pagtagad kay kaning gimonitor karon nga low pressure area sa Pag-asa. Nahimo na kini karong usa ka tropical depression. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay kaganihang alas ganiyang hapon nahimutang man ni sa usa ka libo pa ka kanana ang kilometro sa silangang bahin mga sukindig paminaw dito sa Mindanao. Sumuna nga kanang runtaw-taod nga tuwa nga Pag-asa Mactan at tuwa nga i-check mga sukindig paminaw unsay latest update may tungod nining low pressure area keron nga nahimo ng usa ka tropical depression. Straight to the point. Samtang sa laing bahay na itong hatagag pagtagad kay kaso nga plunder batok ang Senador Jinggoy Estrada ipasaka na sa Sandigang Bayan, ha? Matod pa mga sukindig paminaw onya sa adlaw nga Huwebes. Straight to the point. Unya sa adlaw-adlawng Huwebes mga kasama, kasuha na gyud si Senador Jinggoy Estrada matod pa sa ombudsman nga si Ombudsman Boying Remulla. Matod pang Remulla nga pirmahanan na lang kuno, pirma na lay kuwang niya kasamang ni Sor para nga makasuhan og kasong plunder si Senador Jinggoy Estrada. Unya, pagkahuman ko ng pasaka o gaso batok ni Senador Jinggoy Estrada, isunod niya kasuhan nila mao si Joel Villanueva. At si Senador Joel Villanueva na pod kunoy kasuhan, kalabot mga sukindig paminaw aning niya nga doon na kunoy kickback sa flood control. Sa flood control, doon na kunoy kickbacks kinindoha ka mga senador, muna nga ilaha kunong kasuhan. Ha? Unsa man, tinuod nga doon ay kickbacks or inyo ning gitoyo para nga makuhaan og numbers ang majority para mga sukindig paminaw ma-impeach gyud si Vice President Sar Duterte kay kining mga senador nga gihulga ni Boying Remulyang kasuhan kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Ha? Kaalyado man eh. Kining niya mga senador, kani Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, kaalyado ni nila. Mas giuna pa ang mga senador kaysa mga congressman. Ha? Ato ni hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw ha kay ang majority karon sa Senado, 13 kabuok. 13 ka mga senador nga mga majority sa to pa kaning majority na ilan eh nga naasa side sa mga Duterte. Kaning niya pero onya kaning 11 pod sa minority wa man po ni magpasabot nga kini silang tanan mo butar mga sukindig paminaw sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Kaning 13 pod gani as majority dili pod nato ma kanang naang matag-an kung kani silang tanan. Mosupak ba sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Pero muna nga ilahang hinahinayon og kuha kaning mga senador nga nagpaila nga supak sa impeachment. Kani Senador Jinggoy Estrada ni padayag naman siya nga supak sa impeachment. Joel Villanueva ni padayag na sad nga supak sa impeachment mao ni nga ilahang tinud-on bagpasakag plunder. Unya kanang plunder, ha? Kanang plunder kasamang nistor dako kanang kaso unya why bill kana? Nan bilabol kana nga kaso mo gipasaka ni ining duha ka mga senador. Unsa bayas Boying Remulya? Samtang sa laing bahin atong hatagan o pagtagan usab karon kay lakip ang mga opisyal gikan sa Anti-Money Laundering Council kon the AMLAC o ang Office of the Ombudsman, Security and Exchange Commission kon SEC o National Bureau of Investigation kon the NBI, apil ni sila sa listahan sa House sa Prosecution isip mutistigo sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ananing kamot yung maayo karon ang mga congressman kasamang nistor nga inigabot itos trial malakip mga sukindig paminaw nga mutistigo. Mutistigo batok ni Vice President Sara Duterte kaning AMLAC, ang Ombudsman, ang NBI o kaning ni ang SEC. Kay gusto nila nga ipa-impeach yun, ipa-convicto yun si Vice President Sara Duterte. Munang gigamit ang mga ahinsas gobyerno nga pwede makagukod ni Vice President Sara Duterte ilang gigamit yun para mga sukindig paminaw mapukan yun si Vice President Sara Duterte. Munang giingon nga mas ilaha pang ipaningkamutan nga unsaon pagpuhag ang mga Duterte, unsaon pagkumbikto si Vice President Sara Duterte na ningkamot silang maayo, apan wa sila man ningkamot unsaon nga nga tumakaigsunan ng mga pobre, ang tumakaigsunan ng mga kabus makahawa sa kalisod kasamang nistor. Naunsa ba yung taon ng gobyernuhan? Agurang Marcos, okay pa taan eh. Samtang sa laing bahin atong hatagag pagtagad usab garong ka nakikabi-abi sila si Presidente Bongbong Marcos.

Lady Liza Marcos sa Filipino community dito sa Japan. Atol sa ilahang pag-abot na karong adlawa sa naasoy nga nasod. Straight to the point. Aso toa dito mga sukindig paminaos Presidente Marcos karos Japan. Kauban ng iyang asawa kasamang Nestor kay Aaron. Hangyoon ang Japan unsaon nga pagpalambo sa tuong ekonomiya. Apil na unsaon pagsulbad ang conflict diha sa kanang Middle East kasamang Nestor. Ha, saon mata daghan pong niingon, daghan pong ni comment diha sa comment section na sa post sa DYHP kasamang Nestor nga unta di na kamo balik ha, kamo ba ayaw pug ingon ana. Ha, daghan man no nag-ingon kasamang Nestor nga sige na mas Japan na to ang presidente, may untag dili na mo balik. Ayaw mo, ayaw pun mo pag ingon ana kay dili na maayo ha. Ah, bad kana bad. Ang anong dili man papulion kasamang Nestor na madili pod maayong dili papulion atua man ang presidente atua man ang pinangga atua man ang presidente kinahanglan mo pauli sa dinhi oy. Ang uban di naman ganahang muuli ang presidente hinoon ha.

Sumon na nga kanang na ang atuan ng kanon sa atuan ng tagan o pagtagad mga sukindig paminaw. So na nangutan na unsa man ka dito ani bisita rato para pagpalambos nasod or mangutang na puto dito sa Japan. Ha? Nasa kay punto kasama nga diksi sumabal na doon nasa kay punto diha nga basin o mangutang na puto kay para kurakuton. Ha? Kurakuton sa mga buaya ng mga politiko gawas las mga tarong. Ha? Ano magyapoy mga tarong ng mga politiko, dili man tanan mga sukindig paminaw. Nahala sige. Maturbang kasama nga Dixie Sumabal. Naminaw sa dato karon og si Daryl Basalo oy. Mayong maturbang niya, mayo ko nung tigbason si... mayong tigbason sa samurai dito. Ayaw po taon. Naman tayo presidente kasama dili na kamao mo litok, ha? Matun pa kasama Dixil Sumabal. Si Reggie Butlig naminaw sa nato karon. Ano si kasamang Carmelito Carmeling si Rupil. Mayong pagpaminaw ni Muday diha. Yo ha. Mayong gabiin ni Muday. O niya. Nanakatunay sa minaw na to kasamang Nestor Siani at to ang Silby Manager. Katun sa likod-likod bitaw no sa katunto ang kasal nako kasamang Nestor. Siya mo'y kanang nang medyo nag-manage sa mga tao niya kanunay ni Minaw na to siya. Si kasamang Carmelito Carmeling Siropil ay ni balitaw kantag balitaw sa diya. Katun nagpare sila sa matilma nga hinang new eyes at sila kasamang Nestor. O niya si Eduardo Asom Brado na Minaw sa nato keron. Ano si kasamang Maricel Tanudra, kanunay nga naminaw. Salamat ni kasamang Maricel, ha? Ay, muhasang regalo, salamat kayo. Huwag sa'yo muhang pinalanggang bana, ha? Oy, ako, kwansad, ako asang gigagaw si Jimar Rumandak Tanghia naminaw dito sa, asa ninyo, ha? Amar, sa South Cotabato. O niya, James Rock Arniho, Amuntibon, ha? Naminaw sa nato karon makasanggi na katong muhang gipugas dito sa Negros, ha? Kasama patabangan at tagsanggi. Kita na ka sa kananaang post ni Kuan. Ni Maninoy Jumar. Kasamang Glinda Masong Lagos. Kana si Boying Remulia gamay na Kuan. Gaba-gaba na na. Hindi lang ta masulti anak kasamang Glinda ha. Si kasamang Romil Jan Kuyaw Caballero. May gabi kasamang Benji Mayo Kai. Nabalik na ka. Congrats sa inyo. Salamat ni kasamang Romil Jan. Ay, kanibay na sa datod ka na to sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ato mag-isunang adunay mga sakit o balatan gambit sa kalawasan. Ayaw ninyo na magkasamagpadugaya pa. At sa may inyong hanggipangita nga tambal di ana.

0: Adyan ay makatabang kayo para alibyuhan ang mga sakit o balatian nga gihambin sa kalawasan ang atong Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, mga kasama, maayo kayo ni ha. Alang sa makaigsunan nga katong dili bitaw akanang huay ganas magkaon yung makapanindot sa tulog sad ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang nakanindot ani kay puno sa mga vitamina, minerals ug nutrients nga magikinahanglan sa tuang nga lawas. Nung kanunay ka nga mo inom ni ini, ligo na nga to ang panglawas basko katong immune system. Musa makasiguro ta nga dili ta dali nga takbuyan sa mga sakit o balatian. Ang Paragis makasama nga kuan man siya kanang herbal ba na guban gani sagbot man siya. Apan kani nga herbal kasamang ni Storm na daghan ni siya nga mga sakit nga kaya kaniyang ayuhon. Ha, kana ang uban gani lagaon ra magini kanang sagbot niya, manguha kanang sagbot, daghan man niya sa kana na ang sabanika ka kasamang ni Sir o sa baol. Ha, manguha kani dito nya imuha nang lagaon ana imo nang ituson imuha nga ihinubing. Ha, kana pero inantigo sad na kasamang ni Sir kay wata kay balog asa nyo nang gikuha basig na ikagaw na labi na ihi sayupan. Amo na nga kinahanglan gyud nga limpyo ang inyoha nga siguraduon ninyo nga limpyo na aron nga dili na mo mahasol, dili na mo magsigi og kanang takang-takang, dili na mo magsigig pangita og asa ni pangitaon. Balit na lang mo sa gisulod na sa kapsula, no? Kaning gi-capsulize na mga kasama maong ato ang Paragis Bilabila Herbal Capsule para nga dili na mo mahago, ha? Duha nga to sa tulo ka kapsula kada adlaw. Pwede rag duha, humagpamahaw, humagpanihapon ang pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Mapalit ni sa Diding's Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy o guban pang mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Amo na ang pagpalit ha, sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ano si Crispin, saya ang ulit ha. Amay gabi kasama gikan sa Uling Naga City. Og si Frinalin Novinario. Ana minaw sa nato karong gikan sa Kamugao, Pinamungahan, Cebu. Og si Mirasol Ibin. Ana minaw sa nato karong. Ana si Pahardo Jesa, may gabi. Og si Mario Angelo Dinosta. Amay gabi kasamang Angelo, kanunay naminaw na ito kasamang Joel Andales. Ang kanunay kay naminaw na ito, kanunay kayong mag-suporta sa mga programa there is DYHP. O na si Marifat, minaw sa nato sa Inayagan, Naga City. O si Eduardo Asombrado. Naminaw ni mo si Venera Cusare. Apalihog kong shoutout gikan ni Dodo sa Tobigon, Bohol. Okay, balik na karon tutod. Magkasama, human lamang sa mga importante kasi itong pagbalik, dugang ang mga pa-shoutout, ha? O mga isgutanan na ito ang hatagan o pagtagad, ha? Alas 10:50 na sa gabi, standby!
1: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. Ukalang bagtog nga plema, afford pa.
1: This time check is brought to you by Kelly. Papay Kelly. Para everybody, every bubbly. This newscast is brought to you by Semanticone. Rest time to the rescue. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
3: This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
6: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: Kinimahina mga kasama hatog kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan og cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan og cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
8: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay Vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix. Dunay kini 200 IU nga Vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
3: This time check is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light.
9: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
10: Food's here, guys.
9: And feel the vibe.
11: Best concert ever!
9: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Armor up for adventure with Biogenic.
12: Happy Fiesta!
13: Kinahanglan, extra ang handa.
12: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
13: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba adobo ka direta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang nailanin mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
18: Extra. Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
19: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
20: Rexidol Forte!
21: Mas paspas, banat sa upat!
10: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
21: Kargato!
22: MaxVit Kargato!
16: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
23: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
24: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
24: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
25: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
26: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
27: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
24: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
24: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
28: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kalikon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato ng kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: Papaya. Kutis sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at Pagcor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Ato ang attack na alas 11:11 na sa kagabion. Balik ta mga kasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na.
5: Straight to the point.
4: Onya sa di patam adto sa tuang mga isgotanan sa karon sa mga tuang mga pa shout out. Ato sa tabukan ang report ni Radyo Man Josephus Kihano. Ha, kinakasanbay na sa pika sa linya. Yes, Radyo Man Zikyo.
5: YHP. Aha! Ottoman Report.
6: Yes, alam ka sa mga Radyo Man Binji sa itong kapagaling na Denise Galas, kabahay na karmarasa sa nakalaw na kagabi o nagkabing aminaon ang dakpen sa Sugong Metro Cebu area. Maginagmaron sa mga Kristalihan sa itong mga kapulisan din sa dakpen. Maginagmaron sa rin sa maningatang personal trouble ay ang mga nagpasabi ka rin na inuroy malagkong mga dugong itabong ang itumaw sa karalasay sa hangtong karmarasa sa nagkalaw na kagabi na panaligyan po na ang gihimong mga random sitpuan na itong kapulisan sa Mandal Lapu-Lapu, Cebu City o sa Talisay. Sa report na ito, nakuha ditanggo nga ron sa parian na position 1 sa Cebu City Police Office. Inusang kagingong caregiver, magaling nga ginong nangawat o armas o sa saka security agency diya sa may eskina si Katuna o Bonifacio Street sa Dakpay sa Sugbo. Agnakpan na ilan niya si alias Harold, 25 anyo sa panigono sa caregiver o gumag na taga bandaan bantayan. Pinakop siya sa Osaka Citizens Arrest Consitar kung magkini nga matupang ikawat din ang Osaka 9mm pistol na yung Osaka magasin ang siyam ka baga pala ang maong caregiver ginong nakasood ni sa security agency sa ngayon nag-trabaho sa mga nagatumag niya sa mga tiguang diya sa naisikutang sekretary sa secret agency o gilingo doon na kini-access ka makasun sa bahoga buwatan o nakita niya ang armas kikuha kini kaya ko sa suspect kaya ang ikuha sa nagtuusan na habin o gitutang na sa nagwansya o gamo relibo niya itong igayo na ang baong suspect sa tagarong gitanggong na o posible mas kagaling ka tukwang kaso siyang kalapasan niya na himo. Ugod sa patrol ng Radyo Man, Joseph Osgaro, DYHP, Datak, RMN.
4: Okay, salamat Radyo Man, Joseph Osgaro, sa imuhang report. Aginibay na sad makasamatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17-in-1 kini. Pasabot 17 ka mga prutas sugutan nung nagisagol sa tuang kape. O niya lakip nga sagol ang rose hip nga dunay anti-aging properties, dunay pain relieving properties. Nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Ato makisunan ha nga mahiligon nga moinom og kape mga coffee lovers. Ayaw na pang duha-duha sa pag-inom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Lagi pang sagol, adunay kamunggay, adunay mangustin, adunay tapol ng bisaya, ng mais, adunay bayabas, adunay insulin plant, adunay barley, adunay arabica, adunay stevia. Nga may kapalami sa ito ang kape. Anya, aduna sabni si ay ginseng. Ang ginseng magkasama nga nasa ito ang kape. Amo ni na kanindot ani kasamang distor kay makapa-abtik sa to ang panglawas. Kon abtik gadi ta makasama makalahutay ta. Matag adlaw na tong panikay sikay kon kita kanunay nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Onya maghisgot sa tag haplas EXL Makabuhay OL. Aba sa haplas gani EXL gihapon. EXL Makabuhay OL all in one kini pasabot dalatanan. Onya skincare oil pagyud panalipdan ang ato ang panit. Anining maong haplas, ha? Anakarindot, anik, manage mga panuhot, panakit sa kalawasan, apangulngol sa mga kaunuran, apanglaylay sa mga lutahan, mayo kayo nga ihaplas ang ato ang EXL Makabuhay Oil. Ang atong haplas, kung mga haplas ka ni magkasama, dili ka pa akon og lamok. Paniya, kundi magkapaakon og lamok, magkasiguro ta, nga dili ka magkasakit og dengue. Amo ni na kanindot sa tuang haplas kasamang Nestor, ha? Ang atuang EXL Makabuhay OL. Ang atuang EXL Makabuhay OL sa mga kasama, ana kanindot ani kasama nga Nestor, ha? Menes mga pangagod, katul-katul sa panit, pinagan sa kagmay mga mananap. O na nakanindot ani kay humot ni siya nga klase yung pagkahaplas. Dili pareho sa ubang haplas, ha? Amo na siya nga humot, kampante ka, dili ka mailhan nga ng haplas. Dili bahong, kuan dili bahong antod, ha? Sa muna na kanindot ani bisag idaran ka na, ang haplas ka ani murara kag dalaga. Hala, sulayin ninyo sa mga wapa nakagamit, ha? Wapa nakapanghaplas sa EXL Makabuhay Oil. Mapalit ang atong EXL Makabuhay OL o kaning atong haplas o gatuang kape. Diha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, guban pa nga mga butikag farmasya. Duol sa inyong mga lugar.

0: Okay, si kasamang Tess Barliso Caballero. Ana minaw sa nato karon og si Cesar Ayan Kabaong. Ang si kasamang Jose Lito Efren Suwaso. Og si Mayong may kinakabalik na kakasamang Benzi. Akin taod-taod na ming o nakawala sa kahanginan. Welcome back. Salamat kay kasama. Hello si Datolaita Ilevera. Og si John Kirante. Minaw na to og Stian Bacolod. May gabi kasama ha. May gabi sa mga na minaw na to kanunay. Okay, aris atas dugang mga report. Oy, si kasamang kuan day, PJ, ha? Mayong gabi ni mo diha, boss, ha? Naminaw na to, karon sab. Si kasamang PJ, diha sa Mabulo Police Station. Shout out ko ni Airwax sa Game Farm sa Bohol. Agikan ni kasamang Chief PJ sa Mabulo Police Station. Sa Airwax Game Farm sa Bohol. Ay pagpaminaw ni mo diha kasama. Agikan ni kasamang Chief PJ at there is Mabulo Police Station. Okay, ato sang i-check ang dugang report mga kasama kay sa di pa tamo ato sa itong mga isgutanan sa garon ha. Okay, matod pa Regional Anti-Cybercrime Unit sa Central Visayas na alarma sa pagpasaka og kaso sa online matod pa scamming mga sukindig paminaw. Ang maoy unang reklamo karon nga ilang gihatagan sa pagtagad atong gihatagan ni og kompletong detalye mga kasama pinagi sa report ni Radio Man Arno Bustamante nong DYHP
1: Tata RMN Report. Naalarma karon Regional Anti-Cybercrime Unit kun Rako 7 sa sunod-sunod nga reklamo sa nagbuhatan sa mga lokal nga turista nga nabiktima sa online scamming sa mga Facebook page nga nagpailang nga modawat og booking sa usa ka resort dinhi sa Central Visayas. Si Police Colonel Artemio Ricamo, ang Regional Chief sa Rako 7, mibutyag nga silang datos ang naguna sa mga reklamo nga ila karon nga gihatagan sa pagtagad ang fake booking scam. Kasagaran sa mga biktima dinhi taga Sugbo nga gustong lang unta nga mobakasyon sa mga resort nga nakabook sa Facebook ug nakabayad na og dakong kantidad. Ang mudo sa mga suspitsado si Gunny Ricamo mao ang paghimo og fake Facebook account nga nakapangalan sa usa ka sikat nga resort ug mutan niya kini og online booking. Sila nga nakabook na ang customer mga inig pa si unang bayad apan sa dihang ka makabayad na dili na kini makontak pa ug ang maong turista makurat na lang nga inig abot niya sa resort wala day kini makabuka. Tungod ni miawhag karon ang Rako 7 sa publiko nga magbantay sila nga pagbook online tungod kay daghan karon aga bikatap diha sa social media nga mga scammer. Labing maayo matud ni Ricamo kasusihon pag-ayo kun ang ilahang gagiklik nga account sa Facebook legit kini aron dili sila mabiktima.
2: Yes, ang daguna sa atong kuan mga reklamo scam atong isgutan ini kami bitaw karon labi na karon summer kusukaron ang online scam or booking scam sa mga hotel and resort kay summer man loy kay nga atong mga constituents nga nagpabook sila online using ang mga fake bitaw nga Facebook page kay ikopyahan nila ang mga Facebook page ng mga Facebook account ng mga resort. No, pareha gyud mo sa activity o sa mga videos sa mga legitimate resort. Ila sa ning kopya gyagi giposa nila.
1: Giangkon diri kabo nga dako nga hagit ang ilang giatubang sa ahensya tud kay lisod ilhon kung kinsa aga mga nagpareyo niini kamatang sa modus. Iyang gipasabot nga daghang proseso ang ayan nga buhaton tungod sa balaod nga ang ayan nga sundon ug dili pa gyud masiguro nga madakpan ang mga suspek nga nalambigit sa online scamming.
2: Ang proseso gud sa atong investigation diri pag once nga maka-receive tag report investigate. Kaya di naman pa pwede mo dito pagpa-disclose sa information ng isa ka-account without investigation, without producing a court order. Naaman tayo ito ang kita privacy law. So diha kita sangit pirmi.
1: Si Police Colonel Artemio Ricabo, nagsunod sa labing daghang reklamo ng ilang giatiman, mao ang loan scam, investment scam, hijack profile scam, fake receipt scam, package scam o ang Gcash scam. Subay nini, may pagawa sa ilang ahinsya o mga pahibaw sa social media o pahimang noong tips aron malikayan na may biktima sa pangilad gamit ang social media o sa sangayan nga bantayan kung ang gika-istorya nini sa Facebook, mga ina sa tanang detalye sa nga pagkatao o muhanggat na og negosyo tungod kay usa kini kapag pangilad. Giawag usab sa kapulisan ang publiko nga dili mo saling ni bisan kinsa, bisan paman kung kini kapamilya pa, kay mamahimong migamit lang kini sa pangalan sa ang mga mahal si kinabuhi. Kasama mo sa Rocko 7 inyo Radyo Man Arnobo Samante Riway HP. Tata ka namin.
0: Okay, salamat Radyo Man Arnobo Samante sa imuhang report. Anya na minaw sa dekero nato sila si kasamang Rowell Rausora. Aming gabi ikasama shoutout sa barangay San Antonio Ormoc City. Niya si Maninay Angelano o si Maninoy. Jomidis Lano. Noon ay naminaw sa dato. O si Day Melissa Tanghian si Ropel. Sila itan. Okay, onya tang hatagan sa pagtagad ba kasama kay kaning ni ang kaganiha. Anon sa ba in tao ni nga gubot man kaayo na po dito senado? Ha, nagubot dito kasamang Nestor human ang mga senador na dugang dibatihay. Ha, nadugang dibatihay sa mga senador mga sukindig paminaw. Ang suko ng ubang mga senador mura na o gana bitawang napikon ba? Ang uban ng mga senador og ni walk out atol sa sesyon. Aning gawas ang mga senador kay murag tan-aw nila katong mga minority banga grupo. Tan-aw nila nga murag lupig man sila sa katarungan o niya labi na nga gidinideklarar na si Senate President Alan Peter Cayetano nga i-divide ang house. Nang gawa sila, nang walk out sila tanan. Ang nagpabilin katong mga grupo, mga sukindig paminaw sa majority. Ha? Daga man ang majority, minority. Majority gani, mauna ang mga grupo sa mga senador nga, labaw ang ilang grupo ba? Ha? Mas daghan sila ikumparar sa minority. So muna nga ang grupo sa majority, ang kang, o kinsa gani mo'y majority, automatic ana mao'y ilahang kanang naanga Senate President. Karon ang majority, ang daghan ng mga senador, ha? Ang naas majority, ang minority, mauni ang kang Soto. Muna nga nailisan si Soto tungod kay pagbutuhay na sa pagvikan sa mga seat sa mga senador, ha? Si Soto nakakuha lang og siyam ka mga buto, onya 13 ka kay Tano. Duha man tong ni abstain, onya karon ni tapo naman nila si Meg Sobiri og si kanang naanga GV Ejercito. So ganiha, gubot kayo. Ha? So manghinaota ato ang mga daghan mang mga Dios no na minaw na to, mga religious nga mga grupo na minaw na to, atong ilakip sa pag-ampo ato mga senador. Nga unta magkasinabdanay sila diha. Magkahiusa sila adunay unity. Adunay panaghiusa nila kay unsaon man lang og hasta ang senado mga sukindig paminaw. Nabungkag na sab tungod ni ining asa mo dapig. Ha? So naaman ta equal branch of government. Ha? Mabitaw na nga three branches of government. Munang legislative, judiciary, o executive. Executive, headed by the president. Judiciary, muna headed by the Supreme Court. Legislative na to, muna ang Congress o ang Senate. So equal ang ilaha mga sukindig paminang function. So, pasabot nga, wala gyud untay mo dikta nila. Kay naa sila'y kaugalingong prinsipyo, aduna sila'y kaugalingon ng mga baruganan. Apan unsaon ta man iron, nga uban ng mga senador, ha, uban ng mga senador, mga sukindig paminaw, na hadlok mas administrasyon, nga gukdon o kasuhan sila. Muna nga imbes, kahibalo sila nga dunay, naghitak na korupsyon, dili na sila makasulti, dili na sila makapadayag o makabarog sa ilang prinsipyo tungod kay nahadlok silang kasuhan. Gawas lang niining uban ng mga senador nga nibarog yun sa ilaha mga sukindig paminaw nga baruganan. Ha? Supak, gisupak nilang administrasyon. Muna nga karon sila mo gigukod. Oh. So nga namang nahitabo man nga nang lakaw, nang gawas ang uban ng mga senador nga mimro sa minority black kaganiha. Ha? Tungod kay dunay motion mga sukindig paminaw, si Senador Rodante Marcolita. Ha? Duna sa motion nga i-amend ang balaod, ang rule sa Senado nga tugutan ang mga senador nga maka-attend sa sesyon via Zoom or any platforms pinaagi nga mo gamit og online. Ha? So dunay motion ana si Senador Rodante Marcolita karon kay ang akaning mga senador, ha, labi na mga sukindig paminaw si Irwin Tulfo. Kaganiha pa ko nakabantay nga grabe pag pangisog ni Irwin Tulfo. Oy. Ha? Ganiha pa ko kabantay nga grabe isog kay si Irwin Tulfo. Kining kaisog ni Irwin Tulfo o gigamit pa niya pagpakgang sa mga kurakot ng mga politiko, makaingon ko nga saludo kong Irwin Tulfo. Ha? Pero Rapi Tulfo, kung ano Rapi Tulfo, ay warag paminaw na ko, paldo po ni Rapi Tulfo, kay hilom pa kay Stirano. Aso ganiha ang mga senador, di nagdibate sila. Pagdibate ni ingon ang minority nga, dili sila musugot, dili sila uyon, nga paatinon sa sesyon ang mga senador pinaagi sa Zoom or pinaagi sa online. Ha? Niingon sad ang majority nga grupo nga mahimo nga tugutan kanang na ang mga senador nga dili maka attend sa session tungod kay pananglitan kun dunay valid nga rason. Mamahimo ra. So dito na nagkainitay ang ilahang nga mga katarungan. Nagkainitay na mga sukindig paminaw ang ilaha nga mga sumpaki, gyud silang sumpaki. Ha? Pero ang ilaha nga ang gadikta aning mga senador nga mga nas minority black to as Japan. Ha? So muna nga unta malamdagan ng atuang mga senador ba? Ha? Kay andiri sa Congress, guba na kaayo ang imahin sa Congress. Mga congressman ba, guba na kaayo ang imahin ang mga tao nga nasayo dugon sa tinuod, halos wa na sila'y pagsalig. Diha mga sukindig paminaw sa Kongreso, labi na sa mga congressman, nga grabe nga nangurakot ang uban nga mga congressman, puri alas tarong. So adto Senado, pag abuto Senado karon, suwa gihapon sila magkasinabdanay. Oy. Kay gusto mga sukindig paminaw sa mga senador nga naa sa minority black nga ilang ilugon ang leadership mga sukindig paminaw senador. Nga gusto nila nga kana si Senador Alan Peter Cayetano ilisan sa ilahang manok nga mao si Win Gatsilian. Ha? Sumuna nga may gani kay dili si Risa Hontiveros o dili baka si Lito Lapid.

0: Abe, ato ko nung paminaon kasama man si Ralbe. Ato ko nung paminaon siya ganina, no? Kaning ni ang kuan, ato ko nung kuanon, be. Ah, o, kaning ni ang kuan ni sila, no? Kaganiha, nga kuan in town, niwok out dito mga sukindig paminaon niya. Kaning uba mga senador, nga mimro sa minority black, dili raman unta ni sila mawok out kasama mang Nestor. O wala po sinyasi ni Mig Subiri, kinigis Mig Subiri, gyo. Abi ko no, to ko no, ikuan ka sa Manjiral Beto, ipakita ning ni ang kuan. Ha? O kani mo ba ni? Ha? O kasaman to. O kani, isugod ko no sa kuan. Isugod sa sinugdanan. Sugod ba ni sinugdanan? Katong usa. Ha? Katong usa nga kuan. O kani, be. Kani. Kani, sa Manistor, ha? Ito maminawan ni Beke. Ang lali sila dito.
1: Para makaboto po kung sino man yung makukulok dahil sa announcement ng sa ombudsman na may lalabas po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President.
0: Tanong, kaniyot sa. Kaniyot sa. Kaniyo, kaning gatabi si Senador Irwin Tulfo. So ni, iyahanggi, kanabitaonggi, murag agensya sa motion mga sugindig paminaw ni Senador Marcolita. Unsa may iyang katarungan? Ang iyang katarungan nga, ilan ang gituyo nga tugutan nato nga maka-attend sa sesyon ang mga senador pinaagi sa Zoom kay nasayod sila nga dunay mga kauban na tong senador nga duha ka mga senador nga mapriso sunod simana. Ha? Sa to pa si Irwin Tulfo nakahibalo man siya, sa to pa pag meeting day ani diha siya. Si Senador Jinggoy Estrada tanawa ni barog lang taw Senador Jinggoy oga muraga bekan barog Senador Jinggoy oga nang pa ha nagapaso-paso idon Senador Jinggoy oga nang nikatawag hilaw ngadto kang Irwin. Tanawa, nangugat yung mayo si Irwin Tulfo. Oy. Nangugat may si Irwin Tulfo nga dili ta mo sugot. Ha? Nga ilaha nga paatinon ang mga senador pinaagi sa Zoom kay kahibalo na sila. Base sa report nga adunay kasuan sa ombudsman. O nga adunay mapriso. Ha? Sa to pa kahibalo mas Irwin Tulfo. Kaning minority black kahibalo yung tingali di ay ni... Porting isuga oy nangugat ko si Irwin Tulfo. Nangugat si Irwin Tulfo pero iyang kontra iyang senador. Kauban nga senador iyang kontra ha. Nga murag ang gipalabas bang Irwin Tulfo nga dunay gyud maprisong senador kauban nila. Ha nya murag gusto si Irwin Tulfo bang dunay maprisosan. Ha pulahan sila na poy mo dumala sa Senado. Pero kabahin gani magisgot sa flood control sa mga korupsyon sa flood control. Anomalias flood control, hilom. Ha, hilom pa sa ha? Hilom pa sa tiranas Irwin Tulfo. Tanawa kana yung speech be kano ha. Tanawa si Jinggo Estrada town. Senador Jinggo Estrada mo ay gipadugdungugan sunan ka ana. Imong ipadugdungugan imong kauban nga naa sa sulod. Ha, nga prisohonon. Mapriso ka, mamapriso karong si manahon. Pwede mo minaw, di ba, sa naman si Ralbe, kano ba?
1: Section 41C para makaboto po kung sino man yung makukulok dahil sa announcement ng sa ombudsman na may lalabas po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam President.
2: Madam Chair, the gentleman is out of order because his question sa mamadali, bakit?
0: Tara, kare sa. Tanaw ha. Okay, kare. Oh, ni kwan si Humani Irwin Tulfo ni salo dayon si Senador Alan Peter Cayetano ang Senate President ang presiding officer ani ang pro tempore si Loren Ligarda, ha? So ni kwan siya. O niya pag katarungan na ni Senador Alan Peter Cayetano nga ni kwan na siya. Nagbarog-barog kung tas Mig Subiri, kauban ni Bam Aquino, barog-barog sila. nadugay pakpak si kwan ana ana murmura og kanang nanawag ba oy ta ana nanawag smig subire nga ta manggawas ta manggawas ta. Ang yama kauban nga mga minority senators wala raon ta manginano ha pero si Mig Subiri kanigo nakalagot-lagot po ni Mig Subiri kay gipulihan na po ni sa pagka-Senate President. E kinis Mig Subiri nang ambisyon po ni nga mahimong Senate President good ambisyoso sa nitawhan. At anawa ha oh, ni Kwan siya siya mo'y gauna-una o dalas yung mga senador iya makauban ng mga senador siya nag-una-una nga oy ta ha, alis tayo alis ha ang uban sa mga senador mga ulog-ulog gani sunod po niya. At ani hatagag pagtagaron daw tao na standby lang sa kadiot sa kayo ha kay antiwaso ni ron mga sukin digpaminaw pan kanimbahin na hatod ganato sa DTX 500 ang ato ang DTX 500 mga kasama kampiyon ng proteksyon kadun ay 1.3 million orak units ng antioxidants iktibo kinin panguntra sa mga free radicals o oxidation ang ato ang DTX 500 may ni makasama sa ito magkisunang adunay high blood tasog cholesterol tasog blood sugar magainom ta sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama, may sabli sa dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, at ang magigsunan nga dunay problema usab sa kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, at ang magigsunan nga dunay insomnia, ayaw nagpasag ni, ainom ta kanunay sa ato ang DTX 500 mga kasama. Ato mga kaigsunan ha mga naminaw sa nato karon ang ato ang DTX 500 mayon ni sa mga dunay insomnia o niya mapalit ni sa ilahang clinic and pharmacy ang anamimutang sa unit 102 Marie J. Building Hakusalim Street Cebu City at Bang Seda Freeman o Super Building og luyo sa Gaisano Main ha wailain niya nga kanang clinic makasama. Luyo sa Gaisano Main ang ato ang clinic sa DTX 500. Ang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Nagtanyag usab sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw sa Biyernes. Ang DTX 500 mapalit sa inyo sa uban nga mga butika ug farmasya doon sa inyong mga lugar. Sanbay lang sa magkasama ha kay balik ta karon totoo duman lamang sa mga importante kaayo. Alas 11:38 na sa gabi.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bye.

0: Patak Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
11: Unilab Quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami, undami ang drama.
3: Angeline.
4: Na ako'y na-discover nga timplado na.

0: sa timpladong sarap, kaugdjud ka!
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo.

0: Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
3: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
4: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
5: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
6: This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Pag may acid, Supraseed. United Home Supraseed.
7: Ato ang takna, alas 11:48 na sa kagabihon. Balik na magkasama diri sa itong Bagkulo Kabildo karong gabi una.
8: Straight to the point.
7: Onya, kinigabahin sa datod ganato sa Life Extension Vitamin D3. At may sunod nga dunay type 2 nga diabetes or dunay diabetes diya ha. Kato mga diabetikon, ayaw na o gabalaka makasama kay di anay. Maayo kay makatabang alibyuhan ka na nga diabetes. Ang Life Extension Vitamin D3. Ayaw pasag din diabetes ha. Kay delikado na mo complicate, delikado na manganak ubang sakit. Makaguba na sa tuang kidney. O yan, delikado sad makasama og ma-stroke. Delikado sad og makamaguba na sa uban nga mga organ sa lawasa. Panlitan, doon na mo'y diabetes o diabetikon mo ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Tolo ka soft gel kada adlaw. Usa sa humag pamahaw, duha sa kanang na ang humag panihapon. Muna ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kung ikaw adunay diabetes. O niya, kung pananglitan ganit ka sa mga nistor, pangmintinan silang malikay sakit nga diabetes, guban nga mga sakit, pwede na sa duha. Usa sa humag pamahaw, usa sa humag panihapon. Muna ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama gisuportahan sa daghan nga mga medical studies o sa mga doktor o niya high quality limpyo potent formulation gikan sa USA. Ang nakanindot sa daniha kay Certified Ilisil araw malikayan ang pagkapiki. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama mapalit sa mga Life Extension Clinics and Pharmacies diri sa Dakbay, Sugbo, nasa may Sibudok Building, Buyon sa Mesminia Boulevard. Dito sa Consolacion at bang sa Jollibee's Consolacion, padung kasood sa merkado, na diha ang ilang clinic and pharmacy. Dito sa Negros Oriental, na asa Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal, ang ilang clinic and pharmacy makasama. Mapalit o ninyo ang ilang produkto diha sa ilang clinic. O dyan nagtanyag usap sila libre nga medical check-up. Gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Okay, itong balikan, no? Pag-isgot sa mga sukindig paminaw kay kaning ni ang doon na may kaso good, no? Nga matod pa kasuhan si Senador Jinggo Estrada o Plander o Senador Joel Villanueva. Onya, daan ang niingon si Boying Remulla nga kasuhan sa mga sukindig paminaw si Senador Marcolita. Pero sumala pang Senador Marcolita nga dili ko nila mapahilom ni anang ilang hulga kanako. Dili ko mahadlok silang hulga kay dili man kana tinuod. Gigamit lamang nila kana aron kong muhilom. Pakigbatok ni ining korupsyon sa gobyerno. So muna nga kaganiha, nakamensyon mga sukindig paminaw si Senador Irwin Tulfo nga aduna kunoy mulusot nga warrant nining duha ka mga senador. Sa ato pa, kaning mga senadora nga mga kaalyadong Presidente Marcos, kahibalo na gyud ay sila kinsay malutsan o warrant, kinsay dakponon, kinsay kasuhan. Ha? Planado na daan. Pero muna nga, muna makaingon ta ba nga, banay pa, kaning mga senador magkahiusa mo diha, maglabanay, maginang uban. Pareha na mga sa atong pulis. Ha? Kanang pulis, nato maglabanay na kasamang nisor, labi na kung naas katarungan. Naas insakto, labanan. Gawas lang nagway o kanang naanga. Ha, wala si insakto, di po maing labanan. Ha, kanang mga grupo ba? Ha, kita din sa Abisan ikaw kana imong silingan, imong igsuon ana kasamang nisor og daugdaugo na unya tan-aw nimo nga. Wa ginay sala murag mudapig bang kayo ka. Pero kaning si Irwin Tulpo lahi hasta ning ubang mga senador. Akan ibang gasigig hisgot bitaw. Gasigig hisgot nga ato ang pagpakigbatukan ang korupsyon. Asa naman mo? Ha? Ngano man nga hilo man mo karon? Atong paminawon gud si Senador Irwin Tulfo kay atong paminawon kasaman Gerald si kana Irwin Tulfo bi kay murag naligas yan dila ba, ha? Nangutan na siya nganong gadali man mo? Onya nganong ni walk out man sila? Ha? Kanang naa pag amend, dunay katarungan ang Senado na kainyo man ang trabaho, mohimog balaod, mo pandraig balaod, mo amend sa balaod. Ha? Mo amendar sa balaod inyo nang trabaho. So depende na kinanglang inyong debatehan nganong ma-walk out man. Ha? Nganong ma-walk out man? Pero sa labong kamo maoy naghari diya sa una, halos dili makatingog ang minority. Ha? Kung sa inyong gusto maoy matuman. Karon nya kay kaning panahon mura magbula ka sa mang nestor nagtuyok. Kamo na poy na ilaw mo ron, mo-walk out sila. Ha? Katubitong kamo mo'y hari diha, di ba niingon ka Ben Dalo? Kanumdum aning Irwin Tulfo nga, Ben Dalo. So nang kag i-bend ni mo ang balaon? Ha? Ben Dalo ko no? Ha? Kaya ito ko ng paminawon, be. Kanay, be. Kanay, be. Ah, tanawa. Ah.
1: Why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President?
7: Ah.
1: We need answers in the minority.
8: Madam Chair.
1: Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend?
7: Tanawa ha? Tanawa,
9: ganesya. Naisip-isip na siguro nila dahil lumabas sa media na ilalabas na warrant of arrest para makaboto yung mga yun na makakulong kung sino man yun para makaboto sila kung nakakulong man sila.
10: Sir, ano ba dapat yung rules? Ano dapat? Ano yung dapat na rule natin na ano dapat yung rules?
7: Hasas Mig Sumire.
11: This is a travesty of Senate rules. Will not allow it.
10: So ano yung dapat na gagawin? Di ba dapat kukonsisit muna na yung committee on rules?
11: Yes. Wala pa committee no. Wala pa nga majority leader.
10: Yes, sir.
7: Ah.
10: So bilang dating majority leader.
11: You will not be part of this. It's a travesty of our rules, of the Senate rules. Hindi kami papayag sa mga itong kalukuhan.
7: Niloloko ko, no?
10: Hindi sila pwede magkasa ng motion ngayon, sir. Sir, paano ba
12: yung... Violation of the rules.
7: Violation. Asas pangilinan.
13: Because they are disobeying our rules.
7: Risa Ontiveros, o, dyan na. Gawas na ang...
14: Maling.
7: Ang nangandoy, presidente, ni gawas na. Ah, dyan na ha, si Risa Ontiveros ka to, nangandoy pagka, nangandoy nga mahimong presidente, dyan, i-appeal po. Ang anong waman dibatihan nila dito? Ha? Nga namang na-walk out man sila? Ha? Nga ilaw mo ng katungod mo dibati, diha? Munang, og dili magkasinabda na, dili magkatukma ilang baruganan dayon, munang, mo deklara dito nga i-divide ang House. Pag-divide mga sukintig paminaw sa House, i-divide ka na, mo nang magbutuhay. Ha? Magbutuhay, kinsay pabor, kinsay dili. Pila kabok pabor, pila ang dili pabor. Ha? Karon, aron nga dili magbutuhay, nang gawas ang mga ukot. Ha? Pero maayo kayo, porag sila pa yung asbabaw, mingon dayos Irwin Tulfo, e bendalo. Ha? Balion ko nung balaod, pwede mabali ang balaod. Asa man diya imong gitawag og bendalo karon? Ha? Nga namang nag-walk out mamo? Ha? Nagpakaila sa mamo mga bayot mo?
15: Wag na bae.
7: May pa gani si Kwan. May pa si kanang naan Tito Soto kay murag wala mo apil. Ha? Si Tito Soto wala mo apil o gawas. Ah, mura, o kanang nako, nakakuan ko ni kanang kuan, Tito Soto diha. Ang sahay, maigo man ato sa mga sukin digpaminaw sa atong komentaryo dito soto, pero ganyan mo nagwa sa ni appeal dayon o gawas. Wala sa ni walk out dayon dito, wala sa ni kuyog sa mga ha? Nila ni Bendalo. Ha? Asunan ka ha? Wa huna-hunaan nila. Nga daggan biag abogado ang kaning sa ilahang kaatbang partido ikumpara sa ilaha. Kanis Irwin Tulfo, dili guna abogado. Ma? Si Mig Subiri. Kana si ha, Rafi Tulfo. Ha? Kisa pa man yung niwakout, si Win Gatsilian, Risa Hontiveros, mga niwakout, abogado man. Di, wala, dili abogado. Pero ang ilang mga sukintig paminaw nga giingnan nga supa kuno sa rules, ang mga abogado, kisa man, Senador Alan Peter Cayetano, Senador Marculita, Senador Kanang Nampia Cayetano, Senador Cis Escudero, mas daggan Senador diri. Ha? Pero mo lagi na si Irwin Tulfo, maingman, Bendalo. Unsa may gustong Irwin Tulfo na kinahanglan nga sila nalang good boy masunod po. Ha? Kadto kay debate man. Inyong debatehan diha. Mo gani na nga. Iniguman yung debate diha o wala mo nakaoyon hala debateha. Ingo man po sila nga hindi mo may patingugon. Ha? Mo to nasuko po si Senadora Lorin Ligarda gani ha kay gikortil ko no ang ilahang uras ni Kiko Pangilinan. Gani Kiko Pangilinan abogado man eh. Ha? Gikortil ko no mo to nasuko Lorin Ligarda da natingi hinoon. Aunsa man maunay mando sa inyong labaw? Ha? Mig Subiri o Irwin Tulfo o gani mga nag-walkout Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Ping Lacson? Maunay inyuhang mando sa inyong labaw nga pananglitag mapilde mo sa katarungan panggawas mo desisyon hon? Naunsa na ba in town na tuwa nga mga senador, oy? Ha? Naunsa na ba in town mo nga? Kanang magdebate, mag... Naman na, kanang magdebate, magkasukanay diya, magsingkahanay. Normal na diya sa senado, pero wala na'y personalay. Trabaho lang ba? Gumas-gawas, barkada. Kauban. Sa di ma magkatukma yung mga baruganan. Pero unsaon man na para maresolbar kung dili magkasinabot sa debate mo nang i-divide. Ha? Mo man ang i-divide para nga mahuman ba? And ani karon abi kay pagpagdeklarar nga sige. Ha, inyo makatarungan mao man ni mo na atong i-divide ang house nang gawas ang mga kuan. Ano man gusto nila? Gusto nila nga mudaog sila. So man pagdaog ninyo nga 11 ra mo kabuok versus 13. Di pilde gyud mo. Kaya ang gusto nila nga ipadakop aka nang pananglitag madakpan si Senador Jinggo Estrada Joel Villanueva o na Senador Bato de la Rosa, gusto nila nga dili patambungon pinaagi sa Zoom. Ha? Pinaagi sa Zoom. Hoy, gusto nilang mahitabo. Nga naman, gusto sila nga mo take over sa leadership sa Senado. Kaya bulahan sa pag-trial, padayon ang trial sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, sila maoy maghari-hari diha. Og unsay mando silang labaw, sunod sila. Ha? Nakahibalogod si Irwin Tulfo nga sa mga balita ko no, posible ko no, nga kanang naa nga madakpan kini mga senadura, malutsan pagyugwarant, matugpas bilangguan. Ha? Sana all.

0: ha? Tanawa ha? Oh, sumuna nga kanang na ang kwan in town. Ang utana taon si Senador Alan Peter Cayetano ni Tito Soto. May taon Tito Soto kay nabilin mga sukin di paminaw dito. Nagpabilin siya. May pa Tito Soto nakahibalo siya nga ano mook out man ta nga ato nang dibatihon. Dili madalag debate di. Ah, di. Alangan manik ato ang sumbagayon. Ah, pero mo ni atong atangan ha kung si Senador Lito Lapid mga sukin di paminaw. Ah, kay wala na raba nag-appeal sa papicture kaganiya Senador Lito Lapid. Senador Lito Lapid appeal sa kanang minority black o niya kaganihan na bantayan na to nga wala na siya mo appeal sa papicture. Ah, ayay, ningon raba to si Senador Lito Lapid nga nahigugma kuno siya ni kanang naang Pia Cayetano. Maod yung pahilom-hilom mga sukin di paminaw si Lito Lapid. Maod yung pahilom-hilom si Lito Lapid kay naa di ay po gugma-gugma po nga gibati dito ni Pia Cayetano. Anindot kay ning salida di asinado oy di ay kanang naa nga mura o love story. Di ay kanang naa nga pina... Di ay action movie. Di apoy murag horror gamay kasumang nistor. Di apoy kanang naang gugma-gugma po di ay. Ha? At isa sa pagkadugay ng pagpakahilom ni Lito Lapid, angkon sa ganiha nga na naang edyo naapod siya na kuha na na. mo lagi na si Romel nga dili gani mo magkasinabot diha. Dili mo magkasinabot diha mga senadora mo pag sumbagay lang. onya si kong sumbagayon patas gini sila si Robin og Lito Lapid. Lito Lapid og Robin Padilla. Amira Luna Batuka naminaw sa nato karon. Okay, salamat kinyong tanan ha sa inyong pagduyog na to. Alas 12.04 na skadlaon. Huwag naman tayo igong oras o gadayon sa tuwang at tulumanon. Antod ugma po ho nilang sad makasama ha. Salamat kayo! Sa ngalan na lang sa kinatikong persa sa DYHP RMN Cebu. Ato ang station manager, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ang kaubandres master control si kasamang Nestor Misilio, kasamang Kisos Minya, kasamang Giral Albios. Alan Talado Oliver Atis Rubil Boyser aton chief technician. Kung nalang nyo boss nga lagad sa kahanginan sa inyohang radio man. Benji Ulpos Tanghian ang manamilit kayo pinagis pag-ingon ang Diyos magauban ka natong tanan sa tanan dapit sa nang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ang

0: Kontra nyo boss nga lagad sa kahanginan sa inyohang radio man. Manguling kuburba. Abenje olpos tanghian ang manamilit kyo pinagis pag-ingon ang Diyos magauban ka na tuntanan sa tanang dapit usan ng panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ang

0: Kontra nyo boss nga lagad sa kahanginan sa inyohang radio man. Manguling kuburba. Abenje olpos tanghian ang manamilit kyo pinagis pag-ingon ang Diyos magauban ka na tuntanan sa tanang dapit usan ng panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? O

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at apakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad ng ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
6: Max Alaga! Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
7: ACS.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
9: Philippines are time at 4:33.
10: Headlines. Karon.
9: Headlines sa mga balita sa Balitang National. Mga sakop sa minority bloc sa Senado nag-walk out. Pamanggitukay ang sugyot nga tugtan nga makatambong sa sesyon ng mga senador pinagi sa teleconference.
11: Santa Senador Jingo Estrada, mga kaubanan, pasagan ng kaso ng plunder, guban pagkaso o bangadlawan.
9: Sa mga balita lokal, kagabanan sa Repayan sa Sugbo, mangutang na aron na itukod ng waste material recovery facility diha sa North Reclamation Area sa Surand.
11: Higher education institutions sa Central Visayas nangayon ang gumento sa ilang matrikula.
9: Balita gawa sa nasod, Israeli strike, dipatay kinig pito ka mga tao sa Gaza.
11: Sa Negosyo Department of Energy, muhimog energy exploration survey.
10: Headlines karon.
12: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galilea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
10: TYHP, Bustamante at Galilea sa unang radyo, unang balita.
9: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
11: Mabuhay Pilipinas.
9: Kung kayo na mga mahinong danon, kinayon na radyo.
11: Unang balita.
12: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
9: Hatod bang impormasyon ng inyong masairan?
11: Agayani mo madugan.
9: Una sa radyo.
11: Una sa balita.
12: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galilea at Arnold Bustamante. Ang number one.
10: Number one. Number one.
12: Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
11: Number one.
12: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
10: Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
13: Gising na. Bango na.
10: Sa unang radyo, unang balita.
9: Adlaw na megalang Miyerkules, pisa 27 na sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Sagaan sa kanitabog ang paro sa Sariwa HP. Aramin sa buka kami ang inyong mga tigbalita.
11: Kailangan ni Radio Man, Kandaling Nea.
9: Ako sabi ni Rajaman, Arlo Bustamante. Anto tabi ka na sa Lasay, santak na sa buntang pagkatod ka rinyo sa mga labas ng mga balita. Magbuntag! Good morning! May buntag. Bangon. Nanugtugawak na may gala mga manok. Timailhan ka ni may gala nga managpanag na. Hapit na may gala mo subang ang atong haring adlaw. Kinanlan ta may gala nga manikaisikay. Huyatid. Exercise. Aron nga mugamay ang mga tiyan. Kumusta nga itong kabuntago ng mga kasama? Masalamatan tang itong labaw nga makagahom. Daigunta may gala si Ginoong Jesucristo. Ang atong manluluwas nga kita gipamatapa ng buntaga. Kana may labing dako nga gasa may kanang gihatag sa latong labaw nga makagagahom. Kagihatagan patag may galaglaing adlaw. Aron nga mabuhi, manginabuhi ug magpakabuhi. Salamat Lord. May buntang sa itong mga kaisuran, dali sa ato, sa surad, sa sugo, sa itong mga siringan, mga nagpayan, nagpayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar, o sa nagpayan sa Bugo, sa itong mga kasikbit na mga lalawigan, dito sa Negros, Oriental, Negros, Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte, Pipira, Kabayan, Megala, sa Western, Eastern, Visayas, Kanigurasa, sa Megala, Namatig, Nabitaw na, onya, nagsaba-saba na sila hanggang mga taksa-taksa ka mga kusina. Ato mga plato ni hangawa ma hugasi kagabi iha hugasi na pasagdan la megala des mangkira kay ni dread sura kato na ang iring mo naghugas oh ala pagtak ang naga kanoron para pamahaw karamutag gabi na sa mga nanay mo rin sa iyo may galang amang mata. Samtang ang ilang mga bata may galap perti pang haguka, nagsigit pa ang bukot sa hamol. Ang atong mga nanay, mga tatay, nagsayo ni may galag mata kay manilhig sa tungkaran. O niya, magtak ang na may galap para pamahaw. Sa atong mga kaiksunan po, kapanong sa merkado kay karong adlaw, holiday ron, Idil Adha. Wala nga, way klase, way trabaho. Ang atong mga kaigsunan, nara may gala silang taksa-taksa ka mga panimahay, pero katong doon ay mga trabaho karang adlawa. Bisag holidays, ilan na musuod yun mga kaigsunan para double pay. Double pay meron ka sa mangken? Marang double pay? O, double pay. So, ang imuhang 500 nga adlaw, mag 1,000 na na. Regular holiday karang adlawa. Sa tapat, double pay. Paldo-paldo. Onya mo overtime pag yun. So, ay mga 1,500 mong madakar ng adlawa, mga kiso, masood sa imuhang panulanan. 30% ka ni Deo, sa swildo may gala per hour. Kung mag-overtime ka sa bangket, kung mag-overtime ka o upat ka oras, di, paldo-paldo sa'yo. Paldo-paldo yun. Kaya di mata ka, pwede ka overtime dali, basta kuhaan ka sa bangke, no? Kaya nga mo may galang, mo lapas bisa oras, amon, wala na ka nang gasa na mo na sa among kumpanya. Gawas kung naay mga nagko ng mga insidente, mga pakita mo, no? Kinahang lang ka nga mo overtime. So, overtime ka. Pero kung wa ka mga igalay, paan ra ka nang imuhara nang, pwede naman ka magawas din kala una. So, imuhato ni mo din after 1 p.m. So, ulit kaga 1 p.m. Pero kung doon ay mga insidente nga kinahanglan nga mag-overtime ka, overtime. Kami din ha, kami. Pamay labot ka mga uban, mga igalang kinahanglan yun mag-overtime di ha. Kay sa uban nga mga kumpanya may galas TikTok, kung alauna ka magawas, alauna dyan ka gawas. Ay nagpaabot ang alas dos kay ang aircon. Uli ka kalauna. Katabanganit na ni Juti alas 4 ang taglas kanlaon. Uli siya may kalauna sa hapon. Para makakuan po, makapahuway ba? Makaandam para sa ni hapon. Onsay andamon mga higala para sa pamilya. O na. May butang sa itong mga kaigsunan, dari sa sunan, sa sugbo, sa itong mga siringan, mga nagbayan. Mandawi na pula po, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkaro, sa nagbayan, sa Bugo, sa itong mga kasikpit ka mga lalawigan. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Mga drivers, mga bus drivers, PUG drivers, modern jeep drivers. Tapos, mahal naman sa Megalang Krudo, eh. 80 na sa Megalang itong mapasahan sa mga... Aka na mga naasa mga gasoline station dito nga kuan marka mga pahibaw diha sus tag 80 ang krudo ang gasolina sad 80 kapin balik naman sad 72 na to 73 Pwede itong bubalik o 65 lang ang tanong. Kanan diha ni Pita, murag okay-okay na lang na diha. Sinta, murag sakit-sakit paghihapon may galas bulsa sa atong mga kaigsunan ng mga motorista. Labi na sa mga PUG drivers, modern jeep drivers, o sanay sa mga nagping-it may galas kalisod, mga taxi drivers. Gawas lang may galas na ito ng mga e-bike driver. Kaya kini sila, wa amang gini. Ah, wa man sila gasto. Gawas lang may galas sa ilahang nga pagpa charge sa ilahang nga battery. Pero kaning uban may galas na gamit o krudo o gasolina, perting problema hagin mga higala. Kaya wa man, ang ilahang pliti, mora man gihapon. Sabi ito na nga musakay kong taxi kasamang kisos minya. Ako ginapakapinan o 20 taxi. Oh. Dili sa ingon, nakantong kwarta ha. Kung dili, looy bin na sila gikayo. Mayroon nga, sir, sa una, sir, maka-ulit taon mo dito, mag-ulit mo balay mo. Makapalit pa mi o ka ng kuan ba, ka ng pansit. Pansit ka ng sa, kanang diyan, mahalon nga pansit ba. Lami mo kayo ng pansit, tag 300 ko ang putos, ano. Tag 250 ang putos, makakaon ng 4 kataw, 5 kataw. Karon, ang among ulis balay, 300, 400 na lang. Pwede looya, eh. Kung saan naman lahihatan nila silang pamilya, mga igala, makapalit na lang silang higo na kapalit bugas. Buwan ay sudan. Inanagapait, mga igala, palit lang sila ugoan, buwan, noodles, itlog. Buwan na lang na ilang sudan, pirmi, kalandlaw. Ano mga hobbit ang iti, ano? Kaon sa tagpanagsag humba, oy. Fried chicken, chicken joy. Ano ba? Loi kay mga bata, bisag spaghetti lang ang tagi ka sa Jollibee ba? At wa dagi ka sa trabaho nga daw dong oh, nay Jollibee do. Nay spaghetti, nay hamburger, ano ba? Pero karon may galo loi kayo oy. Wa mga higalay madanga. Lami nga pagkaon ng atong mga tatay. Ito silang tagsitag sa mga pamilya. At sa check, may gala sa kasamang Jesse sa Sabampong. Gika may gala sa Carbon Public Market. Ninigura sa karon sa kabuntagon ng mga kasama. Sa iron ta ang presyo sa mga nagulang panaliton.
5: TYHP, tutok presyo sa merkado.
9: Kasalan, Jesse.
7: Yes! Bayong bundag kasamang Arnold at kasamang Ken o mayong bundag usap sa itong mga suking tigpaminaw ni nga itong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning o mayong bundag.

0: Cosa 50 ang kilo? Manga, 80 ngadto sa usa gatos ang kilo. Avocado, 130 ang kilo. Apple, 10 ang buhok. Orange, 10 ang buhok. Mangustin, 250 ang kilo. Piras, 25 ang buhok. Lakatan, 70 ngadto sa 80 ang kilo. Grapes, 280 ang kilo. Sugar kiet, usa gatos ang kilo. Green and red apple, 35 ang buhok. Dragon fruit, 330 ang kilo. Kasama mo sa Market Report, among kaupan ni Risa, RMN Patrol, Radyo Man, Gene Gallardo. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumampong, DYHP, Tapak, RMN.
1: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
2: Daga salamat kasama ang Jesse Samampong, kami kala sa Carbon Public Market, mga kasama. Inyo nabati ang presyo sa mga prutas. Diha may gala sa Carbon. At oras may gala, alas 4.47 na sa itong pagpanaguman sa tulungan ng unang radyo ng balita, mga kasama.
3: Ay, walang ikuan kami. Nainisod kami. Ay, sa karang tataon na itong ikuan. Atong ipasok, itong ipasok.
2: Yeah, ikuan mga gala, nag-viral ni ka-video. Sabi aging adlaw pa ni, kining video ha, mga gala, kay murag gisod o kining may pagka may murag nagtama ba bitaw kining usa ka 24/7 nga tindahan dito may gala sa Marina Mall sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Para bag ingon pa sa naka video may gala murag nagtama. Ana Marina Mall no mana dool sa maps kasamang ken no padong sa kanang iskina padong sa Lapu-Lapu kanang Mactan Cebu International Airport. Padong airport maps dai maps no nadiha ada ang Marina Mall. Onya napo diha may gala. Say kanang mag sunbay ko na dai coffee shop diha kasamang ken nga kuan. Nakoy pabuton sa airport ba. Dai ko dito sa airport kay mahal kay itong kuan kanang parking fee. Ana ra ko na skillin sa kuan. Pusok. Pusok Lapu-Lapu. Nay kuan diha, nay coffee shop diha. Paabot-paabot, may gala mo landing to aeroplano. Diha mo standby. Naay kuan diha, may nay usaka 24/7 nga tindahan nga gisulod may gala tanawa ha, tanawa. Tatanawan sa natong kasamang names. Edaw.
4: Uruya na sa
2: Paghapag ang kasir ko, computer. Oh, taas ang buhok ko. Sus, huwag damis. Ang gwardiya ba? Huwag sa kakwan, no? Kapiog? Sige, patuman yun sa gwardiya ang iyahang kwan. Ang... maximum tolerance. Oh, okay, kuha na ko na. Okay. Gumba na ko na niya, oh. Oh. Abiha, oh. Kinsa ka na tawahan na dapat, i-rehab na niya.

0: そうっす。みさまい。なりそうあれがね、しゃべがね。Kung ano gin ba tungkol sa paggamit ng drugs baka ha o kung ba gin kahani pero bilik po sa mga gwardiya o ba niya wala yung nilabti why nilabti nihilak na mahinoon nihilak ah hilak taon siya eh. Oh, di pasasan. Ang gwardiya wa kay makakuan, makalihok, mura siya gikuan. O na ko makandi sa bayaran. Loy pod ba kung kuan dito kasabang Ken kung nalis siya indiferent sa gin bang karabi tong dilis tungkol sa drugs or nalis siya tungkol sa drugs na inaanin ni siya kamo tanda sa tanaw din nyo tungkol din sa drugs o kuan lang kanang napas mo lang niya. Loy po ba ya? Sa mga comment, may kami, grabihan lang sa drugs. Ay, maunin na resulta sa drugs nun. Titinaghana na sa mga nangyayabag. Nag-wild back hand niya, kay wa siya kabayad sa iyahang gipangumpra niya sood sa 7-Eleven. Agi posasan eh. Posasan. Pasan taon. Nihilak taon siya bay kala. Taas ang buhok. Mura ba kung buha ba ka na ikuan? No? Itaas na ba rin siyang buhok? Buha ba ka rin makabuhi ito sila ha? Ah, nagtama lagi ko, no? Sobrang tama. Sobrang tama, gan. Kaya, nag-ubo. Iposasan mga higala sa mga gorsa. Iposasan. Di, oh, muna, oh. Di so, dito sa mga higala sa cashier area sa 7-Eleven, ng hapak. Oh. Hala ka niya. Taas pang kamot. Taas kamot. Taas kamot. Taas kamot kay Nepolis. Oh, limpyo mo sa tiyan kasamang kwen, no? Dili siya kanang taong grasa ba? Dili siya taong grasa. Kanang limpyo mo siya ng klase ng pagkatao. Ah, gibira, mga igala, kanang puthaw sa putahan dito sa kwan. Kanang 7-Eleven. Guyod-guyod, gibira-bira. Ah, nagin. Nausap na may galang panghuna-huna. Wa na sa saktong pabinsar. Nakay mga comment may galang, may nangayabag na gini. Eh. Tungod ni bangag, daghan na kayong nangayabag sa... Ay, nako. Kung sa kanin mong leader, mausan na yung mga membro. Asti lang, mga gala. Ahala. Kung kisa rin, kwan, kisa rin, anak, o kisa rin, igsoon, baka, monitoran ninyo, di ba, sige na nagsuyo, baka, o baka, doon na ni, kwan yun, ano, diferensya, mga gala, sa iyang, pangutok nga way kalabigitan ang illegal nga drugas o baka ha na problema na siya may kala kaya ho kayong nakumpra why ikabayan why ikabayan hilak tayo siya hilak Posasi, posasi, posasi. Pastilan. Ama guard dyan, nagtanaw, raga. Nagtanaw, guan, salida. Guardia this building o guardia diha sa 7-Eleven? Ang sato yan, Gingon? Pusasi, pusasi. Mga tao-tao na ikaw ng mga tao na nagtanaw sa kilid. Eh, di tao na sila anan manakop ang tao eh. Ah. Dili ba anan manakop ang tao ba? Ah, na, pusasa na. Ah. Ibinaklid na, ibinaklid. Ay, nako. Sobra ko na stama lagi. Ana, mana nako ana? Pasipay na lang. Salamat kasamang Nebs. Ato sa i-check si kasamang Jane Gallardo. Hey. Mano na ito mo, Mega Netos Marina Mall sa Pusok, Lapu-Lapu City. Wala mga gali resulta ha. Kung sige mo suyo pa ng otots demonyo. Kanang shabo. Madugay din mo ng suyo pa ng mga gala. Maparihagin ka ito. Samot ka kalibog. Basta sige kag suyo pa ng shabo. Mahiwi mong bakba. Ato sa check mga nasa kasamang Jane Gallardo sa Dimotangan. Karang oras sa kasamang Jane. Good morning, Jane.
1: Good morning, kasamang Arnold. O kasamang Ken. Ano yara ta karang din niya sa Jolra dito sa pangstasyonan kasamang Arnold. May capital site. Dari gini ang particular sa may script. So, din niya, doon at ay aniagita ka ganiha sa may basak o mambaling kasamang Arnold na jumingaw pag dinoon ang ang kadalanan. Siguro murag resulta po siguro ni pagtaas siya gasolina kasamang Arnold.
0: That's all lagi?
1: Kaya murag wapag yun na balik normal ang presyo. Murag pasaka naman po tagbalik
0: kasamang Arnold. Makaguol ba?
1: Makaguol ang makapaminghoy gidin taon kasamang Arnold. Basin usap po niya mga resulta nga na jumingaw pas pagkakaroon. Or basin tungod kay Holiday kaya sa mga Arnold. Basin mawag nung dyan nga medyo wala kayo tayo na kita ganihang daghang mga nangagi. Haruhay na gani kayo ang atong pagpadagan sa patrol ganiya ka sa mga Arnold. Pati na sinati nga traffic po. Pero mura gawa na po kay ganiya sa may barangay na yawan. Dili noon po. Gilingon po dugay ka sa mga...
0: Permigin na mag-una ng inayawan sa Uwanda?
1: Bakit gatoo siya ka sa mga nagmakandino ng taga-inayawan? Ito ang pagsubay dinigikan na sa may kinasangan pa. O nyo nag-idere sa kapitol ka sa mga nog. Ugar mang igkaayon sa itong kadalaman. Morgula mang gitsiya itimaan nga ni...
0: Kineng taga Kapitol o taga uptown area, permi, uga na sila permi. Ang taga inayawan, perming basa. Maraga. Perming uhaw ang taga Kapitol kinahanglan na isang kuanan kanang tubila kanang paimnon ba sama sa camel.
1: Sa mga ano. Pero inuhan, wala po tayo nasugatan nga kasi gas, no? Nalipay po tayo sa mga ano, kaya episode sa kaninga sumana, wala tayo niya sugatan good yung mga pati nga na itabo sa tong karsada, sama niya mga disgrasya in town ka sa mga Arnold. So dugay-dugay na kanong wala nakabantay. So unta, magpadayon inani ka sa mga Arnold na wala mga kasikya sa kadalanan, wala mag-amping gita pirmi sa ito ang pagbiyahe. Noon, sa pagkakaroon, doon ay kagpanag-umpod sa atong kalangitan ka sa mga Arnold. So galing doon na po tayo lakaw karong adlawa. Pwede na po tayo makatala o papanagang kung ugaling mo uwan o baka masubraan po sa kainit mo. Ha, pagtagdugang pagtagada sa atong palibot niya sa mga Arnold, ilabi na o makatuyok na po sa kauban po dahil sa ato ang mga kaubanan na sa buhat niya sa mga Arnold. Di ka okay. Na din sa Apa-Istary Street. Kaupan niya po na kung itong Ornament Patrol at ang Speed Pilot Regiment Jesse Sumampong. Ako sa bangin niya Regiment Jane Galliardo, DYHP. Tata, Ornament.
0: Dagan sa labang kasamang Jane Galliardo ay muntag ni Lila ni Tuazon. Ganabi na ang karungurasa sa Kampinokot, si Michi Ribosura. Sabing Lalilia, Happy Wednesday! Always ko na sila namin na may galang talaw sa itong unang radyo ng balita. Si Miring Kahis, nagtanaw sa Kinanuan, Trinidad, Bohol. Shoutout nga ito sa mga gwapahon ng mga byuda. Si Binilinda Mamato Argate, good morning. Si Nina Francisco, good morning, Sir Arnold. Mina Midri sa Bakay, Minglanilla. Si Flavia Nakwadias, may butang. Si Wiesel Gagi, Gage, sa mani, sa pag-pronounce rin. Si Baby Regina Duran, Viola. May butang, Sir Arnold, Ma'am Ken. Watching from Bakong Negros Oriental. Happy Eid al-Adha, mga Muslim brothers and sisters. Lamintan mo atong Bakong atong dito, Miss Juan, sa Dumaguete. Pero sa pagkakamang ganit siya, kanang opposite side ba ang Bakong Negros Oriental. Padong ka may galag koan, bayawan, adiha, agi ka diha. Pero kung ato ang gihulingan, hindi mo maadto ang Bakong. So, magian maguning Bakong, may galag kung maadto kag Santa Catalina, anak. Emma Kapangpangan, may butang. Good morning, sir, from Balamban. Si Gwain Arabis, sa may butang si Clark Cunyado Steel. Shoutout po sa ako mga agaw sa Barangay Rizal, Tomas Opo, Southern Leyte. Agaw Terso Laplana, Auntie Emilia rin o agaw Bran Kulastre and family watching live from Japan. Ang inyong igagaw, Carlos Caloy Acero, The Steelman. May butang niya, Clark Cunyado Steel. Si Igles Ariel Villaber, belated happy birthday ni Emma Aguilar Arias sa Purok Maria Clara Lamak Pinamungahan. Naminaw ka ng orasa. Shout out ko no sa kugundumanhog nila ni Charlie Jimena, Bulado Milaflor, Adrivan Alfredo Paglinawan, si Vina Paglinawan. May butang. Ginaton mabasa ko ban ha? Kay... balik ta karon tatod sa dugang mga may balita may gala. O man namang sa pipila ka mga bulawano nga pahinomdum at oras. Alas 5.04 na.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World Class Quality. ACS.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
6: Ko dia si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koy Herbal Capsule, agung pamati, gumurag, aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koy Original Capsule, agung pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni Bus, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimul lang 500. Daghang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
5: The Original Koy Herbal Capsule.
4: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice.
7: Si Nanay Sean Altuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sabiya nga, naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Kalagay, bukid doro na eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ano ay, tatkin niya.
9: Pwede lang, mamakas.
8: So, ano ka, nubinta na ka.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
10: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
10: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
15: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
16: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
10: This newscast is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
17: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
18: Bugas-bugas, akong katul-katul,
19: i-DTX 500 na.
18: DTX 500.
19: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul.
18: DTX 500. Mabalik sa pinakadul ng butik sa iyong lugar. DTX 500.
20: Para sa Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
18: DTX 500!
19: Pabali sa mga butika.
10: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
21: Said Health Report.
22: Health Report.
23: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtag us kabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
21: Said Health Testimonies.
22: Health Testimonies.
21: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
24: Dagan ako sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Seed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
21: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
10: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
25: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipor sa tableta para sa yun rapang inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
21: Life Extension Vitamin D3.
26: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
21: Life Extension Vitamin D3.
27: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Mabibili sa mga butika.
1: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
0: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
2: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
3: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
4: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
5: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
6: Super Fiber.
9: Mabakal sa mga butika.
10: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
28: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
29: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
30: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwetsur gaw del sor. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok.

0: Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung anong namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika. Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminahon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Ma'am, may buntag si kinsa day ni?
4: Ako si Liling Salvida.
3: Taga-asa day ka ma'am, ug pilay mong edad?
4: Ang akong edad 51, taga Cebu City.
3: Ma'am, unsa day mong sakit day sa una?
4: Ang akong sakit diabetic ug high blood.
3: Sa unsa imong gipaminaw sa una nang sakita?
4: Ang akong high blood naglipong-lipong gyud ko anang high blood nako. Kay niabot gyud 200 ang akong dugo.
3: Nga gidakop si diabetes.
4: Oh, nya diabetes.
3: Sakita na high blood diabetes pa.
4: Oh, diabetes sad.
3: So unsa pag imong namatikdan ma'am katong nagdiabetes ka?
4: Akong mata dili kay ko kakita blurred akong tanan-aw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
3: Kamusta na ang imong diabetes ron?
4: Wala na. Niubos na nga akong sugar. O akong high blood wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
3: Unsa ma'am, ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainom ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
4: Tulo ka buok.
3: Tulo sa usa ka adlaw?
4: Oh, buntag, udto og hapon.
3: So, nindot na kayo imong paminaw ron?
4: Oh, lami na. Pura buyag. Basko kung dako lawas.
3: Ninindot imong paminaw, kag-usapa, naka imong mga maintenance sa una, na less na, wala na kayo gina-maintenance. Ano sa'yo may maingon imo ma'am nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
4: Nagpasalamat gani ko sa akong miga, kay kundi patungod niya, wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit gid aning vitamina. Kay lami gini sa atong lawas.
3: Oh, mayo. Kaya, sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3?
4: Giawag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan ni.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Sir, kinsa day mong pangan, taga-asa ka o pila yung edad?
5: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
3: Unsa day mong sakit day sa una?
5: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na hospital ngay kutungunan niya akong sakit.
3: Sir, unsa day mong namatikdan na nakainom na ka o Life Extension Vitamin D3 o katungwa pa kakainom o Life Extension Vitamin D3?
5: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na main akong lawas, ba makalakat na ko.
3: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3 o asa day ni mo, sir, na dunggan ng Life Extension Vitamin D3?
5: Kaning akong na dunggan dihara sa radyo, nga pag hibaw na ko nga mayo na ang guwan, ako din gipalit dito sa butika, mo ni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
3: Pwede ni mo ma-imbitara nga itong mga higala diha nga wa pa kainom og Life Extension Vitamin D3?
5: Palihu ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong Life Extension Vitamin D3 at mo'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong libati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
2: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
6: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawan nato ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
8: Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
9: all nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Oras sa mga kasama, alas 5:16 na. TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita. Karang sa detalina sa mga balita sa balitang nasyonal. Nag-walk out ang minority bloc sa Senado kagabi. Aron kapugga ng motion nga gituki sa plenaryo, may kalabutan sa kisugit na kausaban sila ng mga lagda. Sa tinguha nga tugtan ang mga senador nga maka-appeal sa ilang sesyon bisan og dili kini physical nga presence sa Senado. Si Senate Minority Leader Vicente Soto III ni move alang sa pagdeterminar og quorum og adjournment sa sesyon human ang mga minority senators nang gawas kini sa session hall. Tungod kay wala nay quorum na iuyon si Senate President Alan Peter Cayetano nga mo adjourn na pan nagibutang nila sa record ang pag alibwag sa mga minority senators. Nagsugod ang debate dihang si Senate Majority Leader Joel Villarriba nipresentar sa sugyot ni Senador Rodante Marcoleta na usbo ng ilang mga lagda o giapil ang provision na tugta ng mga senador pagtambong sa plenary session pinagi sa teleconferencing.
12: Nag-issue ang 7th Division sa Sandigan Bayan o Precautionary Hall Departure Order batok ni Senador Rodante Marcoleta. Kani Kongresista Mike Defensor og laing duha ka mga individual ang anti-graft court ni Sanong Saohag sa Ombudsman na mag-issue PHDO alang ni Marcoleta, Defensor og mga negosyante kasala si Joseph Varias Espiritu, ingon man Aristotle Baluyot Viray. Kini sa unta nag-ungong pa ang preliminary investigation sa kaso ka plunder na may kalabutan sa 75 milyones ka pesos ka campaign donation alang kang Marcoleta na itong 2025 ang upat gimanduan sa pagdusok sila mga counter affidavit alas sa preliminary investigation nga gihimo sa Ombudsman subay sa kabaduang gipirmahan niya itong Mayo 21.
11: Samtang ginakdang nga mapasaka ang Ombudsman og kasong plunder sudding sa manahang batok ni Senador Jingo Estrada may kalabutan sa flood control issue. Mato ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla pirmahan na niya ang impormasyon sa kaso aron mapasaka na kini ngadto sa Sanigan Bayan sa labing daling nga panahon. Target sa Ombudsman nga mapasaka ang kaso ugma sa buntag adlong Huwebes nga naglakip sa plunder gumang reklamo nga may kalabutan sa flood control issue. Una niini ang Department of Justice at ipagawas ang resolusyon nga nagrekomendar sa pagdusog reklamong plunder, graft o direct bribery batok ni Estrada kani DPWH Secretary Manuel Bunuan, Bung Dinglasan, Engineer Dendril Cesar Cortuna, Assistant Engineer Manny Bulusan o Engineer Arturo Gonzalez Jr.
12: Sa dugang pagkabaga balita, naganda mga Office of the Ombudsman ug duha ka mga kaso batok ang kanhi House Speaker Martin Romualdez apil ang gitawag nga grandest case sa conspiracy kalabot so, sa panika sa padludlanan.
11: Mauna pa si Kuan di ay si Jingo Estrada kay Kang Kuan Martin Romualdez.
12: Una kay gidikidiki man isla sa una kasamang Arnold. Pagtuki aning ka, mga akusasyon pod batok ni Martin Romualdez. Karon giandam pa
11: niya kang Jingo Estrada ugma na.
12: Ma ila nang ipasaka dito sa Sandigan Bayan.
11: Ay nako. Ato ning monitoron ha kung tinud-on bagid bagay sa Ombudsman pagpasakang kaso kang Martin Romualdez.
12: Maugid ka sa Bang Arnold kay baton pa kani ko nang iyang grandest case conspiracy. Kay pagpanikas kunos padulon sa gobyerno mao kun ay labing unang matang kasong ipasaka. Mato ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla mainampingon kayo ang pagtuon nila sa bagong kaso tugod kay
11: Mampingon,
12: labing
11: ha?
12: Una kining masuwayan sa kaysaysayan sa nasod.
11: Pampingon pa ha.
12: Careful kuno kayo nangita gyud og daghan nga mga ebidensya kasama ni Arnold.
11: Kaya si Jingo Estrada kasama kay dinan na makurat kay kurat na daan kapila na preso.
12: Tinuod no. Sa tungya sa una, pork barrels
11: scam. Pork barrels scam sa to.
12: Pero mabi, tao na yung giingon nga, abi naman lang, kaya napriso ko sa una. Sa yun nun lang ko na siya, o siya na yung tumbukon. Sa mga ano. Wa mo hatag si Rimulyag timetable. Wag mo hatag og timetable.
11: Pagani,
12: basta kay giandam lang. Anang sa maong mga kaso. Si Romualdez apil sa pagkabagbabalaod nga giingon nga utok sa budget insertions nga gikonektar sa multibilyones ka pesos nga flood control scandal.
11: Alas 5:21 na, igunang ningislo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dihagi kuhaan o reaksyon. May kalabutan singong no election scenario ni Senator Aimee Marcos sinikabot sa 2028 na. Si Marcos gikuhaan o reaksyon samtang paingon na kining mularga kagahapon alang sa iyang state visit sa Japan. Samtang si Paras Press Officer and Undersecretary Claire Castro ipasalig ganto sa publiko nga nasayod ng presidente. Kunun siya naa sa balaon. Nagto si Castro nga si Senadora Marcos gamit sa isyo nga no election scenario sa 2028 aron na tabunan ang tinunanay nga isyo alang sa umabot ng impeachment trial o ang nitabo sa Senado nito nga Mayo 13.
12: Katapos sa balita gikan sa kauluhan, iubos ang net satisfaction rating ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngadto sa poor gikan sa neutral nga kategorya. Kini man 33% lang sa mga Filipino ang hingkod ng pagidaron, miingon nga tagbaw sila sa performance ni Marcos. Base sa labing awahing nga survey sa social weather stations kon SWS, ang survey nga gihimo gikan sa Marso 24 ngadto na sa 31, nagpakita sa og 49% sa mga Filipino nga wa matagbaw o dissatisfied ngadto ni Marcos, samtang 18% ang undecided. Sa November nitong 2025, the survey ang ginaghilom sa mga Filipino nga natagbaw sa performance ni Marcos na naa sa 40%. So niubos na 7% ang iyang net satisfaction rating karon. 43% ang wala matagbaw. Nya karon isaka ang wala matagbaw 49%, samtang 17% ang undecided.
11: So 15% ang pagkaubos ka sa bang ten sa iyang net satisfaction rating.
12: Ang iyang net satisfaction rating 33 nya 47%.
11: Nga naman yung, so ano, 15% lagi ko ba? Negative 15.
12: Ah, negative 15 na kasamang Arnold. Oh, kani siya net satisfaction
11: man. Ah, net satisfaction. Basti lang. Mo ni pinakaubos, no? Sa iyang kwan? Sa iyang...
12: Mo na ni, nakaabot na gitsag poor. Kay katong last time, neutral. Yan, hiya po na siya good kasamang Arnold. Karon murag mao na gid ni
11: poor. Na gid bong. Saan taman ni bong? Ay, magsunar ba ka sa kwan?
12: July 27. Mana ko sa mga Arnold, kinagingin siya mubana na itong Mayo, ani, kaya sa may ikapanghambog.
11: Sabi ka panghambog, mana nga negative bang ka?
12: Ang akong net satisfaction rating, ni ubos na bagdak ko ka.
11: So magpa-survey kag usab ani sa laing kwan, kanang survey firm, aron nga magpa-positive. At least, negative, no? Negative si kwan, dili drug test. Ay, nako.
12: May nalagali. Nag-negative sa survey.
11: Survey.
12: Negative
11: sa survey. Sa survey. Ay, nako. Salamat, BBM.
13: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
11: At ito ang papanaguman, may galagi pa naman taas sa nabantog ng Herbal Capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original Koy Herbal Capsule, suplemento ng agikan sa pariya, kamonggay, garlic, luyaw, ginseng. Kamoy mahatay, may galagaling kong salawas, galagong sa itong immune system. Ano nga rita na lang masakit? Busa ikaw nga ng paminaw karong matasala. Ang pag-inom sa original Koy Herbal Capsule, ang labing epektibong Herbal Capsule, gamumatok sa mga baratian. Sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang paghubag sa inyong mga atay. Ang original Koy Herbal Capsule epektibo sa limigal ang pagpaplingon sa atong immune system. Aron nga rita na limigal ang matakbuyan sa bisan unsang matang sa sakit sa lawas. Gamitan sa mga vitamins nga nanini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, ug thiamine. Ang original Koy Herbal Capsule injuring or aprobado kini bigala sa Food and Drug Administration. Injuring mapalit sa mga butika, gagi supplyan sa Belgian Marketing. Mapalit kini bigala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, guys, na Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, Junai Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batulete. Ngayon sa rin yung bigala mapalit ang original Koy Herbal Capsule. Sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches, Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, og Zare Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iscario. Original Koy Herbal Capsule, para ito na, ipiktibo pa!
12: Taas ba ang presyon sa imong dugoy kabadunay hypertension? Basa sa imong sugar o gasimay, diabetes sa liwar kabaybaw. Ang taas nga level sa blood sugar, magkapakikinis sa arterial walls, umpanapot sa imong dugo o sa nakarason, nga ano magka-hypertension ka o mataas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pag-araon sa imong kidney o daghan pang mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad. Pagkaputol sa tilubisan, gani ang impotent sa mga lalaki. Busa ay nagpabuta, gabagrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 Dura kini charantin gikan sa palihan nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar, kutulado sa pag-imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni simong katug, magkapagong pag-insipar acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. Ubistaw sa magklinika, The Alternativo, Medicina, and Wellness Center para sa libre nga consultation. Gagamit ang computerized ka general machine analyzer. Naakinimimutang ni sa Maydia, Kosalim Street, sa Sibusini, ka pwede matawag gan sa 4160866 or cell phone number 0975-079-5133.
11: Mga kasama, di gud mapugngan nga mutaas gud ang atong edad. Mailhan nato na nga idara na ta kay nanatay mga masinati nga mga sakit sa lawas nga kadto sa bataron pata. Wala nato ni mabatsyagi. Musakit na nga atong hawak, sakit ang likod, dili na ligo ang atong panuhon, sakit ang tangkugo, kay taas na dayon may galang blood pressure, lagip na nga atong blood sugar, hanap na nga atong pananaw, usahay sakit sa mga atong mga lutahan. Unya, mapiktuhan na ba yun ang atong mga buluhaton sumalay? Kaya na naman tayo ipamati sa lawas. Dili sama ka na ito sa batanon pata, laganon na nato may galang taas ng hagdanan, o ang bukid nga manay kapoy. Monang magkinahanglan ta may galang ngilngig ng maintenance. Kaya mag-uhay pa lang, ako na sinati ang pagpaminhod o pamuypoy sa bisan paman sa sayon ng mga buluhaton matag-adlaw. Ingon anak yun na, siguro ang nga magkaidara na. Ilabi na kung may gihambin na nga balatian sama sa diabetes o high cholesterol. Mauna nga naggamit ko og maintenance medication, naginom ko sa vanular, kaya doon na kini 5B vitamins in high level, B1, B6 o B12. Nga makatawang proteksyon, may dugang B2 o B4 para tamang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maayong diet o ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Mga ipangutana sa inyong doktor kamahin sa Vanular, 23 pesos matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang regular kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magatabang kayo para mapalipo na itong atong immune system. Kaya kung taas ang level sa vitamin D3, sa itong dugo ang atong mga immune cells, magka-function sa kinig maayo, magka-produce kinig mga panagag, mapatay kinig sa mga viral cells na di pa rin sa itong mga cell wall. Munang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended sa kinig sa mga medical doctors, 100% din mo sa America sa Life Extension Foundation of number 1 kinig atatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung makinalan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka- visa sa mga Life Extension Medical Clinic kay mohatag kini libre o quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na kini mimutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon kani sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Dias Consolacion, doon na po'y Life Extension Clinic kada may mutang sa may ABM Building sa Barangay Kansaga. At ubang nga ni Anang Jollibee na Baguete City na ni may mutang sa may House of Taft Building sa Tafta Street Barangay 8, dool ka na sa may Kabanhak Terminal. Pwede po niyo kontakto ng mga hotline sa Life Extension Clinic, ha? Alang sa inyong dugang pagutana o katong gustong i-deliver ang Life Extension Vitamin D3, dinasintag sa tagsa ka mga panimalay. Kontakta lang ang 416-1655 0917-3181-1161. Sa pikas, gabay ni ka makanunay nga makonstipated. Pag-inuman ng Super Fiber kay pangontra kini sa constipation. Sa inyo po kayong i-ready ng Super Fiber kay sa shea money powder sulod. Kuha lang kagos si kabaso ng tubig. Imong isagol dito ang timok yun nga sa shea as a Super Fiber. Pwede kang mainom ani kung nari sa buntag before ka mag-breakfast. Kung nari sa gabi eh, kada before food sa oras nga imunting katulog. O para mas nindot pag ng resulta sa pag-inom ni mo sa Super Fiber, mas mayo idungan ni mo na sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic.
13: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
11: Ay, hayag na may galang palibot. Ang atong oras, alas 5.30 na.
14: Kini nga oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
15: The Wonderful Supplement.
16: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
17: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
18: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
19: Salamat sa Biotrof Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
20: Biotrof Herbal Capsules.
21: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
22: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
23: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
18: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
20: Biotrof Herbal Capsules.
21: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
20: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
0: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
1: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Pahibalo!

0: ka og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higkong nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins.

0: Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: Said. Health Report.
3: Health Report.
4: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtag o skabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
2: Zed Health Testimonies. Mam Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
5: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang mag-permente. Kung madunlan, ilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take atong si Panyawan Capsule. Kaya karoon, dili na kayo kumag-palpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
2: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagini sa pag-protektar sa atong kalawasan. Zed Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandi sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan ngayon kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakaantog karo lang. Hindi na ko. Antog karo na ayaw na ko. Bunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta nakapin. Sabay na bis ka.

paborito nga pinakauna nga kape ay D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud ni siya sa mga naay diabetes. Vita D

paborito at pinakauna nga kape. Vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D

0: paborito at pinakauna nga kape. Vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naidiabetes. Vita D.
1: Kayula, gumika na sa sobrang free radical sa atong lawas. Mo na mga pigarita sa iyo sa buntag. Ang atong imnon magin ang Vita D Plus coffee mix. Makakapina ka, maka vitamin D3 pagyos coffee mix sa lain-lain nga mga butika. Apilo sab din na sa Life Extension Clinic.
2: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
1: Nay wanted the person sa kaso ng murder, ginakop kinis kapulisan. Kasama mo sa balita, Radio and Paul Lauro.
2: DYHP Tatak RMN Report.
3: Radio Man Ken, Radio Man Arnold, alas 11:30 sa kagabion, gidakop sa atong mga operatiba sa Mambaling Police Station 11 Warrant Team. Ining 42 anyos nga lalaki nga dunay warrant of arrest. In fact, na wanted na ni siya. Kaya ang krimen wa man niya mahimo diri sa lain man nga lugar. Gidakop sa atong kapulisan.

0: Rugyuan po Lauro.
1: TYHP Tatak RMN Report.
2: Radyo Man Ken, Radyo Man Arnold, alas 11:30 sa kagabiyon, gidakop sa atong mga operatiba sa Mambaling Police Station 11 Warrant Team, ining 42 anyos nga lalaki nga dunay warrant of arrest tak na wanted na ni siya. Kaya ang krimen wa man niya mahimo diri sa lain man nga lugar. Gidakop sa atong kapulisan.

0: sa D7 Central Visayas. Ako yung Rajuman Remart Oristila Pugoy, DYHP. Tatak, aramen. Ang maong balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw, pinaagi sa pag-inom, o Vita D Plus Coffee Mix.
1: Ang North Korea nga nagdakip og usa ka short-range ballistic missile ngadto sa karagatan sa West Coast nga bahin sa maong nasod. Gibutyag kini sa militar sa South Korea, humanasayran nga milusad ang North og missiles gikan sa Seongju sa North Pyongan Province. Sigon sa Joint Chief of Staff sa South Korean Military nga mao kini ang unang nailhan nga missile launch sa Pyongyang. Sukad nito Abril 19 nga ni test fired ang nasod og pipila ka mga short range missiles ubanan og cluster bombs. Taliwas sa sanction sa UN bahin sa nuclear weapons og ballistic missile program sa North Korea sukad nito 2006, ang maong nasod ni palig-on pa sa mga lakang niini pag build up sa mga armas niini butang nga gikondinar sa South Korea, Japan ug Estados Unidos. Kasama mo sa abroad ngayon, yun yung Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak Ironman.
2: Katong mga balita, ihatod ka nato sa set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, set Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: Ang set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno o wanay lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaipiktibog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimong mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang nailan na kayo ipiktibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot o mas gipaipiktibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic o 12 pesos sa baalang sa SED Kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Radyo mo nationwide.
5: Oras alas 5:54 na.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: Am I speaking with William Hill?
11: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
10: For you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
11: I have the D3 right here, Life Extension.
12: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
13: Igala, nakakape na ka?
14: Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka!
15: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
5: Oras sa mga kasama, alas sa 5:57.
4: DYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
16: Marayon ta sa itong mga balita, si Bon City Building Official, Florante Catalan, magpabilis katugdanan samtang wapa magkaroon itong kabaduan pagbakanti sa iyang puesto. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
4: DYHP Tatak RMN Report.
17: Magpabilin si Cebu City Building Official Florante Catalan sa katunanan na samtang wapang makarawat o kamanduan pagpabakante sa ang pwesto. Kinibis mamamanto ang kalihim sa Department.

0: Department of Public Works and Highways to DPW HQ si Vince Dizon. Nitudlo na kang architect Andrew B. King nga muhulip kaniya. Butang nga kasurpresa ni Katalan. Tungkol kay iyan ang nakuha ang maong item sa panahon pa ni kanhi Mayor Ricardo Labellian itong 2019. Giklaro hinon sa building official sa syudad nga siya magpaabot lang sa desisyon ni Mayor Nestor Archival.
1: Uwat lang ta sa desisyon sa ato ang mayor kay naana mo ko dire. Depende niya. Ani ni siya. Ang pag-designate o local building official sa LGU, tinuod ang DPWH. But with the request of the LGU, if wala pa'y nakalingkod.
2: Na naman ka.
1: Na naman ko, naglingkod naman ko dire. So, I don't know, giunsa na paglusot dito, anong naabot dire. Pero, depende rin niya. Confirm naman ta sa civil service o confirm po ta sa sangguni ang panglunsod. I don't know, nga nung nag-issue o inunana, nga naan naman ta. Take note ha, this is my item. Permanent.
0: Si Architect Florante Catalan, sarasaran, si Catalan na hire isip empleyado sa kagamhanan sa Dakbayan itong 2008. So, pagkulip kang kanhi building official of CIFA Ilanan, nga niritiro sa katungdanan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Siningin yung radio man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo, nationwide. DYHP, Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
4: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
5: gitunan sa DTI ang bagong palisiya nga mahimong mag-regulate sa manufacturing, distribution o paggamit sa solar energy system sa nasod, isip kabahin sa mga lakang pagpalig-on sa public safety o pagpadanga sa mga concern nag-iisa sa electric utility firms. Sigun sa DTI, nagtinguha kini og feedback gikan sa mga stakeholders bahin sa usa ka draft department administrative order nga mahimong ma-require og solar power systems aron pag-comply sa safety og quality standards sa nasod. Ubos sa maong kabanduan ang mga solar energy components mahimong i-require pag-secure og Philippine Standards Safety and Quality Certification Mark sa dili patugutan nga mga sud sa kamerkaduhan sa Pilipinas. Kasama mo sa negosyo ngayon, gini yung Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN.
4: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Banyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: Radyo mo nationwide.
7: Kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo, mangutang na aron itukod o waste material recovery facility diha sa North Reclamation Area sa Suranda. Kasama mo sa balita ni Jemani Rebolono.
3: DYHP Tatak RMN Report.
0: Mangutang na ang kagamhanan sa Paisugboro itukod og waste material recovery facility diha sa North Reclamation Area sa syudad. Kinigbibaw ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga dito sa mga sakop sa Konseho sa Dakbayan. Mato ni Osmeña nga neprobar na ang Land Bank of the Philippines pag-utang sa city government og 380 milyon pesos nga alang sa maong katuyuan.
8: Land Bank has approved the term loan for the city government of Cebu, 360 million pesos, 5% interest, 7 years to pay, grace period of 2 years.
0: Si Vice Mayor Tomas Osmeña, ipanagin ni Mayor Nestor Archival, kakinig may itong lang, kung ang kagamhanan sa Dakbayan, wala yung trubdan nga makitaan.
9: Kanawunan pa nali. Naman tayo kwan diha. Naman tayo open line. Natay open line sa lang bangkog sa kwan, DBP. No? Kung naayon kinahanglan yun, pwede lagi na ito gamitan.
10: Pero so far, wala pa yung necessity, Mayor?
9: So far, wala pa man. Wala pa. Oh.
10: Reserva lang eh.
0: Si Mayor Nestor Archival, ang pagtukur wa Tergial Recovery Facility, may usang nakita sa city government pagsulbat sa problema sa basura sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyo Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
7: Mga kasama, mga idol, kinahanglan nga masayod mo kung unsa ka importante nga dekalidad ang imuhang pariton. Usahay akong misis, ako sang sebayon kaniad tumegala nga dugay kayo nga makapili sa paritonon kay mangitag barato apan dekalidad. Pero nakita na ko nga sakto di ay siya. Ha? Kay para rasad na namo nga mugamit ana. Una nga hinungdan, dugay madaot, nindot gamiton og labaw sa tanan, garantisado. Kung mupalit ka sa kasiguro duha gyud nga dekalidad gyud, unya barato. Dapat mangutana ka aron nga makasiguro ka nga wala ka makapalit og ubos nga kalidad. Daghan diha sa mga tindahan nga ligon ang mga produkto unya barato pa gyud. Tungod kay daghan na ang nakasinati ana og misalig sa maong nga produkto. Nasaid ba mo mga idol kung akong nahuna-unaan nga importante ang pagpalit og dekalidad kanang makaingon ka ba nga quality gyud. Labi na sa mga tambal nga atong imnon, syempre kinabuhi og panglawas na gud na ang nakasalalay ana, di ba? Dapat sigurado ta nga quality gyud. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins, labi na sa mga pampagwapa, dili lang basta mosalig ni bisan kinsa, maong dapat ay ha ka mopalit. Dapat sigurado ka sa quality ana mga idol. Dapat mangutana ta aron atong mabantayan ang quality. Pangutan-o nato, nasaluyan na ba na? Epektibo ba na? Nastudyuhan ba na og maayo? Aron sigurado ta, di ba? Pero mga idol, na sayo naman ta nga dugay na nga gisaligan ang Unilab. Para dali na lang nato nga mahinumduman, kini na lang ang atong pangutana sa butika. Unilab quality ba na? Sa among pamilya, sukad kini ato Unilab na mi. Ngano kay akong nahibawaan nga talaga mga tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab, miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Una, subok at napatunayan. Ikaduha, ayon sa standards. Ikatulo, sinuring mabuti. O ikaapat, gawang world class. But pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab, aron masiguro nila nga quality good ay hapamabot sa ato, gikan sa raw material, lab test apil sab, sa storage.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
7: At oras may gala, alas 6:04 na sa itong pagpanaguman sa itong atulamanon unang radyo, unang balita.
3: TYHP, una sa lahat, weather update.
7: Karatotohan at may gala, ito i-check ang itong pag-asa ni UST Visayas. Meron tayong gala mga ang lakat sa panahon dari sa ato, karong adlawa. Kaya doon ay pipila ka mga napit may gala dari sa Cebu. Labi na may gala sa Norte nga bahin. Ang nag-uwan-uwan kaganyan ng bundang. So, unsa man, atong lakad sa panahon karong adlawa diri sa syudad sa Sugbo sa mga kasikbitan nga mga lugar. Makasya natin ba may galag pagtutaligsik? O init ni hapon may galag atong sitwasyon karong adlawa? Kay muna ang ipaabot sa uban natong mga kaigsunan. Kaya natong kapapanagoban, may galing ipunanta sa nabantog ng Herbal Capsule sa Kabisaya, nagbindaraw ang original Koi Herbal Capsule. Supplementong agikan sa palaya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Kamay matag, may galing kiligong salamas, kaligun sa atong immune system. Arong adita na lang ang masakit. Kung sa ikaw nga nagpaminaw karun, batasana ang pag-inom sa original Koi Herbal Capsule. Ang labing epektibong Herbal Capsule na mamatok sa itong mga maratian. Sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, sumak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy. Ug ang pag-ubag sa inyong mga atay. Ang original Koi Herbal Capsule, mapalit kini kana sa tanan nga mga butika dali sa ato sa barato kay nga presyo. Barato na, epektibo ka.
2: Mati may ilhan ngayon ko adunay daghan toksin sa ulawas mo dili ka regular nga magpagwas imong hugaw dili ka maglisan magbudol imong tiyan magkasinati kag insomnia kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan og lutahan dili pagin hamis ang imong kutis for memory excess weight chronic respiratory or sinus problems igo man pagkaluya sa imong tibok lawas busa og taga ka na matoksin sa imong lawas aron na makaangkon kag maayo nga panlawas pagin matagad law og G detox plus herbal capsule ang pinakakusog.

0: Well, wala ba tayong oras, mga gala niya? Ang atong pag-asa, murag busy pa kayo? Pagtubag sa mga sakop sa media? Sa lakad sa panahon, karong adlaw diri sa ato, kay daghang kay mga tanag. Sa lakad sa panahon, karon pag-asa! Kay mo travel ra ko kay Kwanron kanang holiday. May buntag sa mga nagtanaw sa itong FB Live kanang buntaga, ha. Si Jenjen Alsola, si Loni Flores, sa paningkomandari si Ronnie Taylor Liqueron Araneta. Ay, okay na lang na pag-asa, ha. Ato na silang wa na tayo pag-asa na. May buntag sa mga nagtanaw. Shout out dari sa Bay City. Dol, gikan ni Jade Cabrera. Para mga oras, may gala. Sa gana lang, sa kanito kang parsa. Sa Diwa HP, aramin sa buka ang mga tigba nito.
1: Kinagin ni Radio Man, Kandalidea.
0: Ako sa Mira Jaman, Arnold Busamante. At ang imigalas kasama, Atty. Rafael Fernandez Banyo. Kamusunod ko na nayon sa Straight to the Point. Ay kalimot, patagal na kutaran, Degang Jones, praise the Lord. Hallelujah. Sama ka dali.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
4: Ha? Huh? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
3: Ay, malabo.
4: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
3: Para malinaw.
5: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
6: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years na po kami.
8: We are World Connect, your visa to a better future.
9: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
10: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na al-Eyeberry.
11: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
12: Bili, di ko katlaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med Eyeberry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumiad.
13: Eyeberry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
14: Suwayi ang Eyeberry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
15: Ako eh, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
17: Rexido Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
6: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may ipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese.
20: Your bill, sir.
21: What? 14,000 pesos for dinner?
20: 1,400 only, sir.
22: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
20: Your bill, sir.
21: Order for more. Dessert?
22: EO. Love your eyes.
6: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
23: Ganyan ang Pinoy!
24: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
25: Be extraordinary with MX3.
15: Akoy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
17: Rexilo Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikaya ng kapuyog stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon o exercise. Kaya naaman ni vitamin C, E, iron o niacinamide nga nakatabang nako para fresh o focus ko permi sa trabaho. Okay na okay, gid ni para nako. So, ayipod ninyo.
27: Multivitamin plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Happy!
29: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
30: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
31: Ang kinis na niya?
32: In fairness, nag-glow up.
31: My budget? So

0: Swakto Pack. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
3: Oras sa DYHP RMN Cebu, la size DC size.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
4: This time check is brought to you by ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Ang oras atud kaninyo sa di kalidad ug barato ra nga tambal, ipugos ug pangayua, basta right med kay gusto namong maulian kamo.
7: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: This time check is brought to you by ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
10: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural. Pinakalamig nga black coffee.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
8: This time check is brought to you by ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
1: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
8: This time check is brought to you by Pag may acid, Supraseed. United Home Supraseed.
11: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
6: Ang oras, hatod ka ninyo sa di kalidad og barato nga tambal, ipugos og pangayua. Basta, right med. Kay gusto namong maulian ka mo.
1: This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
12: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Nokini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
3: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimong aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
13: Straight to the point.
3: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan, kutob sa mabot sa Tungsibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
3: Kini na gyapon inyo bus nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules, pitsa 27 na. Buwan karon mahigala sa Mayo tuiga 2026.
13: Straight to the point.
3: Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga mahilabot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
3: Nagunas to may sutanan karon nga buntaga makigsunan. Atong hatag ay pagtagad kay regular holiday karon sa tibuok nasod tungod sa selebrasyon sa Eid al-Adha o Feast of Sacrifice alang sa atong makigsunan nga mga Muslim.
13: Straight to the point.
3: Ayo nga buntag sa mga igsuon nga mga Muslim ang ato mga listeners hab. Nga mga kaigsuonan ato mahigala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa ato mga kaigsuonan nga mga Muslim. Aga mayo pagsilibrar karon no sa Eid al-Adha. Mao kini ang ikaduhang dako og sagrado nga selebrasyon sa Islam dinhi. Og hinumduman niini ang kaandam ni propeta Ibrahim sa pagsakripisyo sa iyang anak nga si Ismael ngadto ni Allah.
13: Straight to the point.
3: Una sa giingnan nga hulipan kini og karnero.
13: Straight to the point.
3: Atari pagtagad rubutaga mga kaigalaan sa atong pagabanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
13: Straight to
3: so,
13: the point.
3: So kini nga celebration sa mga kaigsunan nga mga Muslim usa kini ka dako mga higala nga celebration para nila nga diin si Abraham mga kaigsunan mamaura ni sa balaang kasulatan mga kaigalaan no. Diha sa Biblia kining Eid al-Adha kaya sagrado kini sa Islam diin anda mahigala kato si Abraham nga iyang i-sakripisyo si Ismael ang nga nila mahigala si Ibrahim sa Christian Abraham no ang gi-sacrifice ni Abraham mao to si Isaac nga iyang gihalad mahigala dito sa bukid dito sa altar isip sugo sa Ginoo iyang ihalad ang iyang anak manghalad bago kani adto mga kaigalaan kay i-sacrifice magini mo nga patyon mo gina mahigalang halad. So, wa magduha may gala si Abraham sa paghatag sa iyang bugtong anak nga mao may gala si Isaac nga iyang ihalad mga kaigalaan. Itistingan lang ang iya mga higalang faith ngadto sa Ginoo. Og sa diha nga nakita mahigala sa Ginoo nga grabe gyud ang iyang faith, gipugnan ang iyang kamot sa paghansak na unta may gala sa kutsilyo. Ang maoy gamiton mga kaigalaan sa halad. Og unya dunay karnero nga gipuli ni adtong maong anak. Mao na mahigala ang sakripisyo, mao kana ang selebrasyon sa mga Hudiyo, no? O yuman sa mga Christians, sa mga sukid ni Paminaw, kay naa man dito sa Wailing Wall. Dito mahigala ilang gituuhan nga dito gihalad si Isaac ni Abraham. Nakaadto ko ng lugar na dito sa Israel mga sukid ni Paminaw, usa gina ka place diin gihatagan og dakong pagtagad sa mga Hudiyo kay diha gihalad ni Abraham ang iyang anak nga si Isaac. Pero sa to mga igsuon nga mga Muslim, lahi ila. Kay ila mahigala nga si Ibrahim gihalad niya ang iyang anak nga mao si Ismael, ha? Inigo si Isaac mahigala si Ismael managsuo ni sila. So mo ni mga kigilaan ang doktrina sa ato mga kaigsunan nga mga Muslim. At ni hatag pagtagad robot tagasab sa atong pagubanuban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
3: Samtang sa laing balita kapulisan ni susi sa pagdaghan karon sa mga insidente sa online booking scam nga mugamit sa pangan sa mga hotels o mga resorts.
13: Straight to the point.
3: Atos inihatagag pagtagad mahigala kay daghay na mga na-scam ani. In fact, mahigala si Consul JP Lau. JP Lau, matunay diri ami anhigid atos to si Bianan na itong Consul Santa Fe, mga sukit ni Paminaw. Ako nang kauban ka na ito sa TV5, mga higala. Gani anhigid kay usa naman sa mga counselors dito mahigala sa Santa Fe. Dindunay mga resorts dito nga gigamit sa nila mga pangan. Alang sa pag-scam, ha? Doon ay mga online bookings, pero scam di ay mga sukit, di pa minaw?
13: Straight to the point!
3: At ang tagag-pagtagad rubutaga, no? Sa atong pagbanuban, usap din ang atong tulumanon, inyong tulumanon.
13: Straight to the point!
3: Sa pagbantay mo diha, mag-book mo mga hotels, simbako oroy o nigamit ni sila sa ngan sa hotels, doon na mga higalay, ilakuntahay nga matawag na to mga kagalaag mga transactions na ikaw na dalang sa ka. Okay naman, ang website mahigala sa hotel man, pero lain na din ang nag-control mga sukid di Paminaw.
13: Straight to the point.
3: Dahil mga binuang ron sa online mga kaigalaan. Nagatarik pagtagad na butaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
3: Samtang sa laing bahin na po ka mga higher institution sa Central Visayas na ngayo na og uminto sa tuition fee og ubang bayranan alang sa tuig school year 2026-2027.
13: Straight to the point.
3: Lain kining increase na sad sa bayranan mahigala sa mga eskwelahan.
13: Straight to the point.
3: At pagtagad na butaga sa atong pagbanuban mahigala na ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
13: Straight to the
3: samtang
13: point.
3: Samtang sa laing bahin kahugpungan sa mga taxi operators dinhi sa Subo formal nang nipadangat ngadto sa korte sa ilang pagkwestiyon sa pagsulod sa dugang usa ka libong electric vehicle franchise dinhi sa Metro Cebu.
13: Straight to the point.
3: Ipotestahan ni sa mga taxi operators, mga kaigalaan, anong ni amanin dagandaga ni mga usa ka libo mahigalang electric vehicle franchise, ha? Ngani aman sa Sugbo, mga sukid di paminaw. Ano ni kalit man lang ni? Kinsabay connection ano yung dahikin nga paspas man nga nakasuhod? Ato sining hatagag pagtagad lubutaga sa atong pagaban-uban na ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
3: Samtang sa kauluhan, atong gisundan ang mga pahitabo may gala sa Senado kay muraman ng kalakihag na gubot pa sa lukot. Ni atong adlaw Lunes, perte mahigalang debate sa mga senador. Grabe mahigala mga presentation sa atong adlaw Lunes. Tensyonado mga higala ang Senado. Gahapong adlaw medyo nabawi sa unang portion mga kaigalaan sa sesyon sa Senado kay si Lito Lapid o si Pia Caetano, mura mga higala doon ay mga o sa kuan pa ni kumplito ricados ning atong Senado ron. Doon ay mga higala ay away debate sa politika, doon ay hapit magsumbagay mga kaigalaan, doon ay hapit mga higala nga nagka-personalan si Kiko Pangilinan o ingon man si Robin Padilla. Nagihimuan nilag mga memes mahigala nga gumikan sa mga kagalaan ng Sharon Cunita. Gahapong adlaw sa may nakapadayag mga higalag. Ah, nakapadayag sa ang dibati si Lito Lapid ganto ni Pia Caetano. Murag kilig-kilig moments mahigalang Senado kagahapon. Unya murag good vibes na ito magsugod mahigala. Naunsa ba mga kaigalan sa hinapos gabahin nga nagka-debatihay ang mga senador og niresultas pag walk out mga kaigalaan sa minority black.
13: Straight to the point.
3: Anong ni walk out man yung minority black? Unsa man dahi hinungdan ani? Naunsa man yung hitabu agyod? At may kailang hisgutan ha? Angay ba silang mag-walk out in the kin or dili? Angay ba unta sila mga kaigalan mugawas? Daw ni protesta sa mga kaigalan? Ni walk out sa Senado? Ni walk out sa plenary? Ha? Unsa may gisgutan di ay? Atong tanaw na, atong objective nga pagtuki mga kagalaan, tagantarig pagtagan rubutaga sa atong paguban-uban, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
3: Unsa may ilang gi-walk outan? Unsa may topic di ay? Kinahanglan bang mo-walk out at tumong topic? Dili ba sila makig-discussion mahigala mo, kig-bill to bill, o debates mga higala, debate, with a majority black sa Senate? Nganong niresulta man sa pag-walk out? Unsa may topic di ay? Unsa may gisgutan? Unsa may gi-walk outan, ha? Now, ato ni gisgutan nun, unsa gi-walk outan? Atong hatagag pagtagad. Now, ni anang maong topic na gi-walk outan, angay bang mo-walk out or dili ba? Unsa man ni nga measure? Ato ni tagag pagtagad, robotagas, atong pagaban-uban usab nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
13: Straight to the point!
3: O samtang, ang atong pagbadayon sab sa mga init ni gisgutan na ito, milabayang Lunes, kaya wapan ito tumahigala ma, tibawas mga kagilang paghisgot. No, ang expose sab ni Senator Amy Marcos, natong adlaw Lunes og ingon man mga higala ang pagpadayag sa mga senators pagkunta sa nila sa kinini ang video footage, video presentation ni Senator Amy Marcos.
13: Straight to the point.
3: Atong sa nagpagtagad rubutaga sa atong pagaban-uban ning atong tulumanon og inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
3: Samtang sa laing bahin ang ombudsman mupasaka na ugmang adlaw og kasong plunder og uban pa mahigala mga kaso batok ni Senador Jinggoy Estrada ngadto na sa Sandigang Bayan. May labot sa flood control issue.
13: Straight to the point.
3: Ng flood control issues, mga higala, pati daghana na involved, ani. Ah, pati daghana na involved, ay. Pero si Senator Jinggoy, ragod. O angayan nga, pasakaan si Senator Jinggoy, sige, pasaka eh. Pero kumusta man ang uban? Kumusta man ang mga congressmen? Kumusta man ang mga allocations nga daghan kayo sa flood control? Murag hilo man si Buying Remulya. Muna nga magduda ang mga tao, gi-weaponize mga kagala ng ombudsman noong mga panahon na.
13: Straight to the point.
3: With due respect sa taga-ombudsman ha, kay kining ombudsman mahigala ni Salig taining maong institution, but karon mahigala under the leadership of Buying Remulya, medyo dunay mga questions. Nga dili malikayan mga sukid di paminaw. So, buot mga higalang pasakan o kaso si Jinggoy Estrada, ugmang adlaw na, timing-timing sad mga kagilaan nga nagsingabot na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
13: Straight to the point.
3: Ilag yung piang-piangan mga higala ang majority. Ilag yun mga higalang gigamit ang gahom. Aron pagpiang-piang mahigala sa majority. Kini may relasyon gihapon sa impeachment case batok ni Sara Duterte.
13: Straight
3: kini
13: to the
3: atok
13: point.
3: Kini mahigala, real talk ni ato ha. Isod gay nang mag-analyze ka mga kagilaan nga murag lutaw kayo. Kini ato, klaro-klaro gini. Nakatalik pagtagad rubutaga mga kagilaan. Ang laing gihulga mahigala si Senator Joel Villanueva, Senator Chase Escudero, yapay hulga may galang Senator Bato de la Rosa o ni Senator Bungo.
13: Straight to the point.
3: Ato ni hatagag pagtagad galon mga kagalaan sa atong paguban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
3: Samtang net satisfaction rating ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitibugsok sa new record low nga 33% ni atong buwan sa Marso gikan sa 40% ni atong buwan sa Nobyembre 2025 base sa Social Weather Station sa survey.
13: Straight to the point.
3: Ato ning tagag pagtagad mga kagalaan kay atong tagaaga i-check na to pagklaro dai kay ang report dai kan mi tibugsok into negative 15 ang kang BBM negative 15 base mahigala sa report sa Inquirer ato ning i double check no dai ang net satisfaction rating ni presidente BBM nag negative 3 man to karon ni asinso kana negative 15 na. Atong i-double check mga kagilaan, no? Kay naunsang kalakihan ng mga kagilaan. Ako lang basahon ang SWS survey labot ani para mga higalang maklaro talang, no? Factual lang tama kagilaan. Naunsang hitabuad ni nga naman nga ni tibugsok manog maayo ang rating ni Presidente BBM ining kalakiha.
13: Straight to the point.
3: Kini ug uban pang mga eskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: Straight to the point.
1: Sa kalamion sa cheese o crunch. Mulami po ng break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu.
2: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
3: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
4: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
2: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
4: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
2: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
5: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
6: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab. Pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang galing! Pang matagalan!
3: Parang tayo lang, han.
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
4: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, tita?
6: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo?
10: Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini.
11: Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
12: Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Salon Pass, with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.

0: Can't stop scratching because of dandruff? Try all-new Sun Silk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex, our best ever Sun Silk. Made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
1: Sway it with Sun Silk.
2: Good morning, my dear plants.
3: Didiligan ko kayo para di kayo matuyuan.
2: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
4: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
5: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita?
7: Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
12: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslay Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
13: We are World Connect, your visa to a better future.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
15: Atong attack na may kilala size 43 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
15: Na atong subayo na naunsa mga hitabo adan ng kang Lito Lapid o kang Pia Caetano. Dito pa na magsugod sa Lunes. Doon ay motion actually dito. Nga mo hinundan giklaro ni Lito Lapid kagahapon. Kaya umasa katingog itong Lunes mga higala. Ito si Lito Lapid yun mga higala, di man hiningog lagi yun. Ha? Pero kagahapon makigilaan labot na sa iyang pagpadayag itong Pia Caetano nga mahal ko niya si Pia Caetano na katingog na gintahon kay... Hindi basta-basta mo tingog si Lito Lapid o mga isgutanan mahigala sa... Debates politika. Muna nga, kalma lang hinunin siya. Wapun nun kontra mga sukit ng paminaw. Kaya di man magtingog-tingog. Pero gahapon, kilig-kilig mga higala, kilig-kilig niya style, mayang pagkatingog ni Lito Lapid. Kilig. kilig-kilig porsyon sa Senado. Tapos dili pa tamo adto may galatong isgutanan. Unya kini pag walk out sa mga senators kagahapon, kanit-kanit na ni mga higala, init na kayo ang pikas o pikas nga faction sa minority o majority block. Ha? Medyo nakainitay na yun mahigala. Ato ni hatagag pagtaga doon. Nga no, maninaunsa din yung tabu agad. Atong tuhugo ni mga kagalaan, ha? Kalutong taon, standby lang sa ni Akay Roy report o sa kasamang pulaw ro. Ato sa susiyon ang mga panghitabo doon sa ato na nangawat o arma sulod sa usa ka opisina na sikop sa kapulisan. Paminaon ta detalye sa report kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
16: DDYHP. RMM Report.
17: Radio Man Attorney Rufil, mga pasado ni alas 8 ang takna sa kagabiyon, onya na tugyan na niya suspect sa atong kapulisan, mga pasado na alas 10 sa kagabiyon, diya sa Parian Police Station 1 na siya na turn over ining atong mga arresting officer. Isod o gisaka niya ang ikaduhang andanan ining usa ka pribadong kumpanya na may mutang sa Maydan, Sikatuna, Corner Bonifacio, ligato dakbayan sa Sugbo. Apa nasakpan siya o na-embargo gani ang iyang gikawat na unta na Norinco 9mm pistol. Ang nagtingkagol karon sa Parian Police Station 1, mao si Harold Lynn Arisgado Cuyos, 25 anyos ulitaw, nga residente ni siya sa Suba Maya, lungsod sa Danbantayan. Ang representante ni ining pribadong kumpanya, kini si Jose ni Butyag, nga ang ilang opisina gisud ining suspect anang mga orasa, unya gikuha ang naisgutang armas sa follow-up operation sa kapulisan ni na-recover gyud ang maong armas og na tanggong na karon kining maog nga suspektado. Ano atong unang report

0: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
2: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
3: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ng silaw sa suga.
5: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
2: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
7: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
8: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
9: We are World Connect, your visa to a better future.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
11: Atong attack na may galala size 49 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the Point.
11: Now, atong tagad pagtagad may galala mga panghitabo sa Senado. Mura grabihaw, eh, mura magtilisiri ng hitabo ang mga higala. Kada adlaw, murtag nanaw, salida, mga sukit di paminaw, murabag, kuhan ba ka ng suspense ka salida kay? Thrilling kayo, sugod pa mahigala pag ilog sa leadership makigalaan sa Senado. Dili sa lower house, doon na sila pasaka na sa articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Samtang dito sa upper house, sa Senate, giilog ang leadership mahigala sa Senado. Dagan mahigalas bato pa doon sa session hall para makaabot sa session hall o makabuto, makabutar. So, sugad at to mahigala, doon ay buto-buto sa Senado, hantod nun. Siging atensyonado, mga sukid di paminaw. Ang mga mata sa katawhan na katutok sa Senado, kay kagahapong adlaw na sad, ni walk out ang mga senador. Ni kalit og lakaw mga higala, o sa, kung pa nila, nilakaw ngay pananghig. Ang mga senador sa minority black, ngano man to, no? Atong tagay pagtagad ha, unsa man hitabo agi dito? Kining tanan mga kaigalaan, kanit-kanit na gyud ni. Nakanit-kanit na. Murag wa ta mahigalay tan-aw patag salida ni day murag kini ni ang kita kato salida nga restless day kin. Mura mahigalag kini ni ang di ka kaginhawa hapit mahigalag kwan. Mura kaga makatawa, makakuan mo, tensyonado kayo. Niad ko mangong adlaw Lunes. Actually, yung mga panghitabo gahapon, sumpay pa ni, niad ko milabay yung Lunes. Unahon ta sa Espia o si Lito Lapid. Ano tabo mga totong adlaw Lunes? Gumikan kay Pirmiro Maygalan, speech si Caetano.

0: labot sa integrity sa Senado ato pa nang isgutan mga kagilaan ato pa nang tiwasog isgut nga portion kadaghantang mga substance nga atong isgutan niya. Sunod si Senator Amy Marcos nag-speech mga higala og naghimo og video presentation dito sa Senado. Kanang maong video presentation medyo nakahatag mga higala og nakaukay sad ba? Ato po nang i-discuss mga kagila ag separate, no? Kanang kang Amy Marcos. Kay labot ni sa video nga ang minority dunay mga plano nga lahi. Lahi li ay ang motibo sa minority. Kay pagsugod pa mga higala ining administrasyon ni BBM, gusto na nilang usbon ang konstitusyon, gusto na mahigala nga malagway planong manaog mga kagilaan sa pwesto. Modal hinungdan nga dunay People's Initiative. Wa man magsilbi tong People's Initiative. Hinumdumo nga doon ang mga congressmen magitahasan ato during the time when Speaker Martin Romualdez was still the Speaker of the House. Nga niya mga congressmen gisugo niya panguha mga pirmas mga tao kay People's Initiative to pag-change sa Constitution. Wa man to magsilbi. Ang sunod may ilang gitira ang impeachment ni Sara. Karon ug tan-aw nila mahigala mga dili ma-impeach si Sara, why election nga mahitabo sa 2028 kay usbo nila ang Constitution pinaagi og kunas ngadto na mahigala kay tan-aw kusog mga Duterte. So why election nga himuon adto na sa 2031 mao ni ang video presentation ni Senator Amy Marcos. Pero kada mga video presentation ni Senator Amy gikunta na ni Senator Meg Subiri, gusto niya mga higalang ipa stricken off from the record kay para niya usa kuno ka propaganda tool. So dili sa gusto anak nga kwansa o minority mi support. Ang problema ni karon unsa may buto ni Lito Lapid. Kini si Lito Lapid yun mga higala, hilumon mo ginikayo. Kini yung pagkahilumon ni Lito Lapid, o, safety hinoon niya sa kanunay. Nga, di man po niya mapasangin lang nga, nihilo mo isyo kung sa kaydaan yun isang hilumon lang yun. Isang kung sang isyo ha, mga higala. Di po ka makaingon dahil nga bayas Lito Lapid sa baan og laing isyo niya. So, may isyo, hilom. Di, yun. Bisa kung sa isyo, may hilomon lang gini siya. So, niadong panahon na ang video presentation ni Amy Marcos, human sa iyang presentation, medyo natensyonado man, ni Tindog si Meg Subiri, former Senate President, nga matod pang Meg Subiri yang gikontra na kay sa, si Meg Subiri, yan, ani ha, issue for issue lang ato mga kagilaan. In fairness ni Meg Subiri, ani nga particular issue na ikin. When he was the Senate President, iyang ikuntra mag itong People's Initiative. Yung si Meg Subiri, di mo kung sugot anang kunas. So, kanang iyang video, dili na, para na ko dili, kaya nga nung naigo mami anak. Sumuto nga, himog motion si Meg Subiri nga ipatanggal na sa record sa Senate. Stricken off from the record. So, may second motion ang ubang mga senador. Ang problema nilang mo support ba si Lito Lapid sa maong motion o di ba? Mamon ni pagsinugdanan. So si Lito Lapid, huwag may gawas, may galagi, guyod ni Marcolita sa mga kapadong. Tarawa, tawal ko yung video. Nung moto, mamon to, pinmiro. Kaniyo? Aman to. Kantong paglakaw ni Lito Lapid. Ah, ta, o. Kaniyo? Manang himo ag memes, o. Apa si Marcolita, o. O. O sa iyo, lakaw-lakaw niya. Arin nyo rin, balik nyo rin. Ah. Atagi. Iguyo agi sa Marcolita. Asa ba ka ba doon? Importante ni mga buto ron. Ayaw lakaw-lakaw kay importante ni buto daw. Ato balik ka na. Ako gi player ron sa Lito Lapid. Bigla lakaw sa Lito Lapid. Gi sundan ni Marcolita asa ba ka ba doon? Daw. Ay sag lakaw kay buting na. Gipabalik og lingkod sa Lito Lapid. Ningon-ningon Lito Lapid oh. Balik-balik sa lingkod diri. Ah, balik Lito Lapid dito. Sunod anak mahigala, wa man mabuto sa Lito Lapid yun inday kin nga kanang siya gud may mabuto ba? Ningon sa Marcolita nga iyan ang istorya sa Lito Lapid, ang buto ni Lito Lapid gipaagi ni Marcolita, matud pa mga sukitig paminaw. Ningon sa Marcolita nga ang istorya ni Lito Lapid ang iyang giingon nga dili sa mo support ni Subiri sa iyang motion. Na atong i-play to ikaduha dong. Kanto ingon sa Marcolita kanay kanay. Sige, play ko na play. Mabati na.
1: Before okay. I start, I would like to make
0: Marcolita ni.
1: I'd like to be sure if our colleague Senator Lito Lapid will also stand to Second, the motion.
2: Oh, I mentioned that all the members of the minority, I failed to mention Senator Lito Lapid. I am sure that the good senator from Pampanga would like to associate himself with the motion of Senator Subiri.
0: Apa, posa dong, pos. Posa. Si Luli Ligarda nga mo nag-preside ani mahigala nga session, niingon siya nga, nagtuo siya nga, moragi, leading ng kang Lurin, actually, kay kibawa man sa si Lito Lapid is naa sa minority. So si Luli Ligarda, bisag hilumon si Lito Lapid, yan ang gilidaan nga. Nagtuo ko nga si Lito Lapid would like to associate himself with the motion of the minority. Kay minority man siya. Pero man si Lito Lapid yun, ginuol may Marcolita mga kagalaan. Yes, Marcolita na nisulti nga, ingon si Lito Lapid, di isang support sa Kang Subiri yun. Balik dong, balik dong. Sige dong. Atawa. Okay, proceed dong. Names.
2: Okay.
0: Ay, yung ginuol, yung lamanos Lito Lapid.
1: Madam President, proceed. I got his word. He is not seconding the motion of my amiable friend, the former majority leader, Senator Mick Subiri. Madam President, the motion...
0: Okay, boss, Madam President, before... Amo na yung mahigala. Atong ibalik ko na. Kini nga session, si Lito Lapid niyang giguyod kay magbuting na lagi. Ay, isang lakaw-lakaw, asang magkapado. Kini nga mahigala ang Senado ron, medyo isigbinirahay ba? Usa ka buto mahigala, kuan kayo? Kanabang labihan ka, crucial kayo? Mo na bitaw nga, nakuha ang leadership sa Senado sa usa ka buto lang ni Senator Bato. Muro na tinuod tong kantang magsurba na kasamang names nga, usa ka buto lang ang among dipirinsya. Kasi sala mo na kong tingog mahigala kay kuan na eh, kininiang more or less. Matay ka nang miabot ang eleksyon ko ng mahigala. Ha? Kantong change of leadership sa Senate, buto lang yun, di ba ito mo yung nakahinungdan ato? Nagkaroon, doon na may motion mahigala sa Subiri. Nga iyang ipa, kwan, stricken off from the record, ang presentation ni Amy Marcos na video presentation. Buti pa sabot, ipawagdang sa record, i-erase na. So, ang minority, support sila ng Subiri. Si Lito Lapid, wang matingog dikin. Mula gito, nga malakaw si Lito Lapid, guyo, kwan, marakulit tayo, lakalaka, asabag ka pa doon. So, pagkahuman, anak, may gala, kada, lakaw sa Lito Lapid. Sundan man kulita na yun, sa magkala pa doon, kuhit niya sa mangka, ayaw balik din. balik, Lito Lapid, pagsunod na, pagsulti man kulita, ingon siya nga, akong iklaro, Madam President, nga si Lito Lapid, iklaro yun sa iyang stand, nga dili sa mo support ni Subiri. He is not seconding the motion of Subiri. Sige, proceed dong. Katong kwando kanay kanay dong sige dong.
1: President, before I start, I would like to make I'd like to be sure if our colleague Senator Lito Lapid will also stand to second the motion.
2: Oh, I mentioned that all the members of the minority, I failed to mention Senator Lito Lapid. I am sure that the good senator from Pampanga would like to associate himself with the motion of Senator.
0: Ah, doon ni Marcolita, gilamano.
2: Okay.
0: Na, lamanos na.
1: Madam President, proceed. I got his word. He is not seconding the motion of my amiable friend, the former majority.
0: Okay, pause. So, ina yung puntuha, may gala, asa pagbuto, Lito Lapid, di mo, Juan, lipog sa usaw, man hingawa, may sami buto, Lito Lapid, di man mo sulti. Idool Marcolita, sa Marcolita na nisulti nga, Madam Chair, si Lito Lapid, na klaro na yun nga, dili mo butal ni Juan, dili mo second the motion. He is not seconding the motion of Subiri. But pasabot, di sa mo support kang Subiri. Muna na itabo, actually, na itong Lunes. Namunahin mo katawanan. Huwag yung katingog si Lito Lapid, pero gahapon, patintingog ang Lito Lapid sa kilig-kilig portion. Nahimo man mga higala nga na hisgutana sa social media nga malagmit si Lito Lapid, mubalhin na sa majority, day. Mubalhin na siguro sa majority sa itong pamahalagwa si Bato, dilaro sa 3 gahapon ang majority kasi si Lito Lapid, mubalhin naman. Mo ni klaro ni Lito Lapid kagahapon nga wa kono siya ay planong mubalhin. Minority gyapon kono siya. Na sige dong, mo ni pagklaro ni Lito Lapid katong taas-taas sa kono be. Katong pagklaro niya nga minority ko. Nya mo to ni tindog si Pia kay tanong, ing Pia kay tanong wala may problema bisag asa ka amigo gyapon ta. Sige proceed na dong names.
3: Iwan na ganda po manifestation lang.
0: Okay na.
3: Tungkol po yung nangyari kahapon at marami pong kumakalat sa social media na ako'y lumipat na sa majority, hindi po totoo 'yan. Nananatili po ako sa minority group.
0: At hindi po maghinay man dong.
3: At yung pong motion ni Senator Subiri kahapon ay sinusuportahan ko po. Hindi ko lang po ako nakapagsalita kahapon. Kala ko may botohan. Ngayon pala ay wala naman. Hiling ko lang po dito sa Senado. Sana magkaisa tayo. Iwasan ang bangayan. Ang dami-dami natin bisitang pari dito. Palakpakan po natin sila. Para pa ipagdasal na po kami na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. Maraming salamat po.
0: Pause adong. So actually ha, okay ang manifestation ni Lito Lapid ha. Giklaro ni Lito Lapid niya, akong giklaro kay namang ginanggawa social media nga tungod sa iyong pagbutal ba. Murag na libog si Lito Lapid usa maning kon kana doon na pa bay voting ani unsa bay kalaki. So iyang giklaro nga ako, akong baruganan na ako sa minority gyapon. Pareha ba ni Mig Subiri og ni GB Hercito nga ni abstain sila sa leadership change sa Senado, wa mo butal sila ni Caetano, wa pud mo butal ni Tito Soto. Kini si JB Hercito og si Mig Subiri. Pagka sunod na misisyon, ilang iklaro nga, amo iklaro nga, we want to be associated with the minority. Hasta si JB Hercito. Muna kang Lito Lapid po, iyang iklaro gahapon. Actually, okay naman niya pag patinaw in dekin. Sakto naman ito yung gibuhat ni Lito Lapid. Nga ako ipaklaro nga, na ako gahapon sa minority, di ko mabiya sa minority. At least okay na, atulis pitalan si Lito Lapid, anak. Namunay sinugdanan, mahigala, niya ni Tindog Maspia kay Tano. Balik sa Lito Lapid, umin niya, dahil tindog si Pia Caetano. Okay man yung iyang kwan, yung statement ni Lito Lapid. Ato respetalan, iya man ang stand. Sige, dog names.
3: Paliwanag lang po, manifestation lang. Tungkol po yung nangyari kahapon at marami po kumakalat sa social media na ako'y lumipat na sa majority. Hindi po totoo yan. Nananatili po ako sa minority group. At hindi po ako alis dito. At yung pong motion ni Senator Subiri kahapon ay sinusuportahan ko po. Hindi ko lang po ako nakapagsalita kahapon. Kala ko may botohan. Ngayon pala ay wala naman. Hiling ko lang po dito sa Senado. Sana magkaisa tayo. Iwasan ang bangayan. Ang dami-dami natin bisitang pari dito. Palakpakan po natin sila. Para pa ipagdasal na po kami. Na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. Maraming salamat po.
4: Kahit na magkaiba na tayo ng
0: partido. Pause. So pag human og sulti ni Lito Lapid, okay lang yung sulti. Nitindog si Senator Pia Caetano. O niya, insulti si Pia Caetano, way problema nga, naaka sa pikas, natas pikas, sa kadugay na nato nga pagka-senador, lain ta o baruganan, pero amigo ta. Wa ba ma, iba ni ang pagka-friends ba? Sige, dong, play si Pia dong.
3: Para pa ipagdasal na po kami, na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. Maraming salamat po.
4: Kahit na magkaiba na tayo ng partido, I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po.
0: Naka na ha, padaday kang Suman o Maha Blanca ha.
3: Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita.
0: So, kilig-kilig mo sa mga glass.
5: What does the brother say? I am trying to figure out bakit Maha Blanca ang binibigay sa kanya, samantalang sinabi ko na kay Kuya Lito Lapid na ako'y umiinom na ng maintenance medicine para sa cholesterol, pero sisig pa rin ang dinadala niya para sa akin. So, iniisip ko kung mahal din niya ako o si Senator Pia lang ang kanyang mahal.
0: Pause dong. Balikan ito si Pia. Muna ang nahitabo mga kilig-kilig moments mga higala. Nga nakasulti ko si Lito Lapid mga kagilaan niya. Gusto ko lang malaman no, mo si Lito Pia na mahal kita. balik dong kay Pia dong. Nga isumpay ito si Lito Lapid na yun dong. Sige.
4: Kaiba na tayo ng partido. I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po.
0: Nakaraha.
3: Madali ka. Kasi malaman mo na mahal kita.
5: What does the brother say? No, I am trying to figure out bakit Maha Blanca ang binibigay sa kanya, samantalang sinabi ko na kay Kuya Lito Lapid na ako'y umiinom na ng maintenance medicine para sa cholesterol, pero sisig pa rin ang dinadala niya para sa akin. So iniisip ko kung mahal din niya ako. O, si Senator Pia lang ang kanyang mahal.
0: Kilig-kilig sa atya, Pusa Dong. Kilig-kilig moments niya mga kagilaan sa Senado gahapon. Kay gi sulti man Pia, way problema ug kanang naa kaniha. Dugay naman nga naa sa minority, majority. Magkalain ba ang opinion dai pero migo ta. Mo ni okay raman na inana no nga friends ta. So mura og katawanan kayo mga kagilaan nga tawa to mga senador mga kagilaan. Nagkilig-kilig ng uban mahigala pero tanawang naong ni Tito Soto dai maguluan. Kuan gyud siya kay tanawa, observa ninyo tanawa gud. Ang mga naong mga senador nga tawa tanan. Si Tito Soto Morduna gyud akong kalagot. Si Tito Soto lagi mo katawa dekin. Ataw, observa rin na god, observa rin na god. Ataw, sige. Balik dong, kanadong. Akatong kang Pia, kanang kang Pia, sige. Pia, sige. Magtindog ni Pia. Okay.
4: At Suman, maraming salamat po.
0: Dalawa si Tito Soto.
3: Gusto ko kasi maalaman mo na mahal kita.
0: Tito Soto, dalawang naong Tito Soto, o siya lang yung malipay, o siya lang yung mag-o, siya lang yung mahigalay, huwag mo katawa. O absent-minded, baka ni Tito Soto, mahigala guol, gisa ba yung na ilog ang leadership, mahigala sa Senado, gikan niya, ang ato ng Alan Peter Cayetano. Ini kilig-kilig moment sa pero talawa si Tito Soto makikilan nag nakasimangot yun gihapon in dekin talawa ragot malagwa sa makasakay mahigala sa kuan lang gano'n smile lang gano'n gano'n may mga kilig moments mga kagilan wa gano'y murag yun mahigala guway murag lutaw iyang huna-huna murag napa iyang kaguol mahigala nga na ilog ang lililato niya. Kaya mga senador, mga kailan, nangatawa mantanan, gumikan mahigala sa maong, mula ba katawanan, basta na iba? No? Balik gamay dong, be. Tawa lang, observa lang mga senador, tanan, nangatawa. Nining kilig-kilig moments. Si Pia, sa patinguga si Pia, dayon si Lito Lapid. Observa lang mga naong sa mga senador, si Tito Soto ng mga higala na kasimangot. Maragwa pag yun, maulii ang iyang kasakit, nga nailog ang iyang pagka-president. Tawa, okay, balik dong, balik Pia.
4: Partido, I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po.
0: Katawa ha, Lito Lapid o. Nangatawa, tanan.
3: Gusto ko kasi maalaman mo na mahal kita.
0: Si Tito Soto, katawa. Okay, mga kagilan, ha, kilig-kilig portion eh. Pero karon taon-taon ito, isgutan kayo, nag-hook out, man. Nagka-initay, may noon ka pagkataon-taon na. Noon sa maghitabo, may galaglabi ang mode sa sinit-swing mode gahapon. Dahil katawanan, may gala, murag na ay, kuan, kilig-kilig moments. Sa nagdugan discussion, mga kagilaan, sa sunod nga topics, sus, nagka-initay naman po noon. O, nilisulta nga, nang gawas ang mga senador ni hook out, ang mga senador sa minority, unsa man na hinungdan. At ipadayon niyang tataon, standby la una alas sa RMN 558 Manila, nga musunod na karon dayon. Alas City Jess na.
6: Live via satellite. RMN News Nationwide.
5: Your manifestation is noted. And wala ka man sa majority, Senator Lito Lapid, nandiyan ka parati sa puso namin.
7: Samantala, nagpasalamat naman si Senador Pia Cayetano kay Senador Lapid na hindi umano nakalimot sa kanilang pagkakaibigan at buwan-buwan pa siyang pinadadalhan ng Maha Blanca. Parang masarap ang Maha Blanca ngayon.
8: Nakakagutom tuloy.
7: Sinagot naman ito ni Lapid ng mahal niya raw ang senadora na umani naman ng hiyawan sa Buluwagan.
4: Ako lang magpasalamat kay Senator Lito Lapid na kahit na magkaiba na tayo ng partido, I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman. Maraming salamat po.
3: Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita.
7: Parang PBB teens, ha?
8: Pwede.
7: Pinoy Big Brother, ha?
8: Oh, brother house yung Senado.
7: Bago naman natapos ang biruan ay nagkomento pa si Senate President Cayetano na pinadadalhan din daw siya ng sisig naman ni Lapid.
5: Oh. I am trying to figure out bakit Mahablanca ang binibigay sa kanya, samantalang sinabi ko na kay Kuya Lito Lapid na ako'y umiinom na ng maintenance medicine para sa kolesterol, pero sisig pa rin ang dinadala niya para sa akin. So iniisip ko kung mahal din niya ako o si Senator Pia lang ang kanyang mahal.
9: Mr. President, nilalapit ka daw niya sa Diyos.
7: Yan po si Senate President Cayetano at Senador, hindi isang nagsalitang huli?
8: Joel
7: Villanueva.
8: Samantala, inanunsyo po ng Office of the Ombudsman na nasa 9 hanggang 10 senador ang posibleng sampahan ng kaso. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hinugna ang kaso laban kay Senador Jinggoy Estrada dahil sa pagkakasangkot nito sa flood control scandal at ihahain ito sa Sandigan Bayan inaasahan bukas. Habang una nang inirekomenda na kasuhan si Senador Rodante Marcoleta ng plunder at indirect bribery dahil naman sa kabigo ang ideklara sa kanyang sal-in ang nakuhang donasyon ng 2025 elections. Nasa preliminary investigation naman ang kaso laban kay Senador Chis Escudero. Ayaw pong pangalan ni Remulla ang iba pang senador na makakasuhan at hindi rin ito nagbigay ng clue kung ito ay mula sa mayorya o minorya.
10: Wala akong ano eh. Wala akong ano, kung majority minority eh. Wala pareho lang sa akin.
11: So, most likely po ngayong taon mga pito yung makukulong na senador?
10: Nakukulong o hindi makukulong, hindi ko muna sasagutin. Magdarating tayo dyan. Hindi naman ano eh. Alam mo, pag tinanong ako tungkol sa makukulong, hindi ko gustong magpakulong ng tao. Kaya lang wala tayong choice minsan, di ba? Pero kung mayroong way out, gamitin natin yung way out.
12: Nine ba? Would you confirm na mga around 9 senators that were investigating?
10: Probably around 9 to 10.
8: Samantala, kinumpirma rin po ni Ombudsman Remulla na inihahanda na nila ang mga kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Bukod sa money laundering, isasampa rin ang kasong conspiracy to defraud the Treasury na siya raw pinakamabigat na kasong kakaharapin Romualdez. Maingat ngayon ang Ombudsman sa proseso dahil ito'y kauna-unahan sa kasaysayan na maihahain ang ganitong klase ng kaso.
13: Meron kaming isa pang money laundering case. Mabigat. At of course, yung the grandest case of them all, itong pinakamabigat na kasi dyan, the conspiracy to defraud the Treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. Hindi madali ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we make. Kasi first time ito gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso.
8: Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla.
7: Mahigit 10,000 mga kababayan nating Muslim ang inaasahang makikisa sa paggunita ng Eid al-Adha ngayong araw dyan po sa Blue Mosque, Taguig. Kasama natin live si Radyo Man Gerald Ulep. RNN Live Report. Gerald.
14: 10,000 mga kapatid nating Muslim itong nakiisa sa pagdiriwang ng Eid al-Adha o tinatawag ding Festival of Sacrifice ngayong araw. Sa panayam ng RMN Manila kay Caloy Guro, 10 taon na nitong hinihintay ang ganitong festival para hilingin kay Allah na gumanda at bumaba pa ang kanyang buhay maging ng kanyang pamilya. Anya sana ay maging payapang pagdiriwang at naway mangibabaw ngayon ang pagbibigayan at pagkakaisa ng mga kapatid nating Muslim.
15: Ito na yung pinakamahalaga sa buhay namin ng ganitong oras. Para to sa Allah. Mag-inuno kami sa ano, Allah. Lahat ang panalangin namin na matupad na. Saka mabay yung buhay namin.
14: Samantala, mahigpit pa rin ang seguridad na ipinatutupad ng PNP sa paligid ng Blue Mosque at nakabantay ang mga PNP personnel na aalalay sa ating mga kapatid na Muslima. Bagamat umulan kaninang madaling araw ay nakiisa naman ang haring araw dahil natapos itong kutbah o itong pagbibigay sa alaman sa mga kapatid nating Muslim kaninang alas 7 ay susunda naman yan ng mga aktibidad kabilang na ang pamamahagi ng pagkain, salo-salo at pagkatapos ay magkakatay ng mga hayop tulad ng tupa, kambing at baka na bahagi rin na ng naturang pagdiriwang. Kasama mo sa DJXL RMN Manila, Radyo Manjeral, di ulit sa talk.
8: Samantala, 20 Muslim na nananalangin sa loob ng mosque sa Labangan, Sambuanga del Sur ang namatay matapos pagbabarilin. The last report po ito kanina. Narito ang follow-up report. Kasama natin Rajuman Mar Alawa ng RMN Pagadian.
16: RMN Live Report.
17: Magdiriwang lang sana ng Idul Adha ang dalawang biktima, ngunit hindi na ito umabot pa sa selebrasyon na matapos pinagbabaril ng mga armadong sospek habang nagdarasal sa loob ng mosque sa Purot Malipayon, Barangay Upper Sang-an, Labangan, Zamboanga del Sur. Kinilala ang mga biktima na sina Amiruddin Kanate, 41 taong gulang, at si Bayan Akasa, 65 taong gulang. Batay sa inisyal na imbisigasyon na nagdarasal umano ang mga biktima nang biglang pumasok ang apat na mga armadong kalalakinan at pinaulanan ng bala ang mga biktima gamit ang mga maiksi at mahahabang baril. Matapos naman ang insidente, mabilis na tumakas ang mga sospek sakay ng isang itim na Toyota Vios patungong Tukuran, Zamboanga del Sur. Narecover naman ng mga kapulisan sa pinangyayarihan ng krimen ang ilang basyo ng bala. Ayon sa otoridad, nagtamo ng bala sa likod na bahagi ang 41 taong gulang na biktima, habang may 7 tama naman ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan, ang 65 taong gulang na biktima na kinumpirma naman ng pamilya na nadamay lang umano sa naturang krimen dahil target ng mga sospek si Amiruddin Kanati. Niyakap umano ni Bayan Akas si Amiruddin kaya nadamay ito sa pamamaril. Isinugod pa sa hospital sa Pagadian City ang mga biktima, ngunit idiniklara din itong dead on arrival ng attending physician. Sa ngayon, nakaburol na ang mga labi ng mga biktima sa kanilang pamamahay at nakatakda naman na ilibing mamaya batay na rin sa kulturang Islam. Habang patuloy naman ang sinasagawang dragnet at hot pursuit operations ng Labangan Municipal Police Station, katuwang ang mga kalapit na hintilan ng pulisya upang matukoy at maaresto ang mga responsable sa naturang krimen.
8: Maraming salamat, Mar Alawan.
16: RMN Network News.
8: Sa iba pang mga balita, mga kasama, kahit wala pang opisyal na anunsyo ng pagsisimula ng El Nino, ramdam na sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas ang epekto ng tagtuyot. Ito'y matapos na iulat ng DOST Pag-asa na nasa 37 mga lugar sa Luzon at Visayas ang nakaranas ng napakababang antas ng pag-ulan ngayong buwan. Ayon kay Ryan Diocampo ng DOST Pag-asa Climatology and Agro-Meteorology Division, sa Mindanao lamang naramdaman ang halos normal na dami ng ulan. Bagamat may ilan sa rehiyon na may below normal o di naman kaya ay above normal rainfall, nagresulta ito para maranasan sa 25 lugar sa bansa ang dry spell o below normal na dami ng ulan sa nakalipas na 3 buwan. Drought o nakaranas naman ng napakababang normal na ulan ang 26 na lugar sa bansa. At kabilang dito ang Metro Manila.
18: So sa Luzon, meron po tayong 14 na lalawigan na nakaranas ng dry spell. Ito po ay ang mga lalawigan na mayroong 3 consecutive months na mayroong below normal rainfall condition. Samantala, 24 na lalawigan naman po ang nakararanas ng meteorological drought. Ito po ay 3 consecutive months na way below normal rainfall condition.
16: RMN Network News.
8: Samantala, sa ibang balita, malabo raw sumadsad sa critical level ang Angat Dam ngayong taon kahit patuloy ang pagbaba ng level ng tubig nito. Ay po kay DOST Pag-asa Weather Specialist Joffren Habaluyas, patuloy ang pagbaba ng water level ng Angat simula noong Mayo 1 at inaasahang magpapatuloy ito hanggang katapusan ng Hunyo. Pero pagsapit ng Hulyo, makakarecover ang Angat Dam dahil sa mga pag-ulan at posibleng lumapit sa normal high water level na 210 meters. Kaugnay nito, sinabi rin po ni Habaluyas na malabong bumaba sa critical level na 160 meters ang Angat Dam ngayong taon. Gayunman, nagbabalang eksperto sa epekto ng namumuong El Nino at ang posibleng maging banta nito sa supply ng tubig sa unang quarter ng 2027.
19: Based on the data that we have, di naman natin nakikita na bababa pa yung angat below the 160 level. Ito kasi yung critical level ng angat kung saan possible na magkaroon tayo ng shortages for domestic water supply. So nangyari ito noong 2019 and then noong 2010. So ayan po, we are not projecting it to go below the 160 level. Possible hanggang 170 or just below the 170 level. So we're expecting na makarecover ang angat by mid-July until the level continuously increase hanggang sa dulo ng taon. Kaya lang po, yung tinitingnan po natin dito is yung effect ng El Nino will last until next year. So, possible by the first quarter of next year, doon po tayo magkaroon ng shortages dito sa reservoir ng angat.
8: Si DOSD Pagasa Weather Specialist Jofren Habaluyas.
7: Sa kognipang balita, pinakikilos na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang mga gabinete laban sa matinding El Nino. Kasama natin mula Malacanang, Radyo Man Chanel Salazar.
20: Pinakikilos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang gabinete para paghandaan ang inaasahang matinding epekto ng El Nino sa bansa. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, pinag-aaralan ng pamahalaan ang mga hakbang na dapat ipatupad dahil posibleng makaranas ang bansa ng matinding El Nino sa mga susunod na buwan. Nire-review na rin anya ng gobyerno ang naging tugon noon sa El Nino upang malaman kung alin sa mga ito ang naging epektibo at maaaring muling gamitin para mabawasan ang epekto ng tagtuyot sa mga mamamayan at ekonomiya.
21: Ang Pangulo, pinag-aaralan na rin natin yung response ng ating pamahalaan pagdating sa El Nino. You might have a severe El Nino. So we looked at the past, what did government do, what worked, and the problem na tayo dyan para maibsan yung epekto ng El Nino sa ating lahat.
20: Nauna nang sinabi ng PAGASA na malaki ang posibilidad na maranasan ng bansa ang El Nino mula June hanggang August ngayong taon at maaaring tumagal hanggang unang bahagi ng 2027. Samantala, sinabi naman ng Kalihim na nasa mahigit 2 milyong Pilipino na ang natulungan ng pamahalaan sa ilalim ng uplift program bilang tugon sa krisis sa Middle East. Dagdag pa ni Recto, nakakuha ng 75% approval ratings mula sa publiko ang naturang programa batay sa isang survey. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tata RMN.
8: Samantala, mga aberya sa supply ng kuryente, isinisi ng isang kongresista sa patakaran ng DOE at ang pagdepende sa renewable energy. Kasama natin sa balita si Rajuman Grace Mariano.
22: Kinastigo ni Pangasinan Representative Mark Huangco ang mga polisiya o patakaran ng Department of Energy at ang labis nitong pagdepende sa renewable energy. Sinabi ito ni Huangco sa joint hearing ng House Committee on Energy at Committee on Legislative Franchises ukol sa nangyaring rotational brownouts kamakailan. Ayon kay Huangco, isang ehemplo ng marketing ang panlilin lang ng DOE sa taong bayan hinggil sa kakayahan ng wind and solar energy, pero ang totoo ay hindi naman ito ang solusyon sa mga problema sa sektor ng enerhiya, partikular ang paulit-ulit na power shortages. Para kay Huangco, wala ding kasalanan ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa nararanasang kakulangan sa supply ng kuryente dahil walang ibang palpak kundi ang Philippine Energy Plan na isang panaginip lang.
23: Wala pong kasalanan ang NGCP, pero madaling sisihin ang NGCP. Ang may kulang po dito ang ating DOE. Palpak po ang kanilang policy, ang kanilang Philippine Energy Plan is dreaming. They are expecting us to rely on 50% delivered wind and solar. By what year? 2030, 2040? Yan po ay isang disaster. Yan po ay patungo sa kahirapan ng Pilipino.
22: Binitikos din ni Huangco ang implementasyon ng Energy Power Industry Reform Act o EPIRA dahil hindi naman nito napahusay o nadagdagan ang kakayahan ng ating bansa na mag-produce ng dagdag na kuryente. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
7: Abangan sa aming pagbabalik, 3 taong gulang na batang babae natagpo ang patay sa likod ng isang kapilya sa Natonin Mountain Province.
8: At Canadian National patay ng matagpuan sa loob ng kanyang bahay sa Bukidnon.
7: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
16: RMN Network. Network News.
7: Budag Pilipinas sa idupos sa Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
8: Commission on Elections
7: narito ng ulo na mga mainit na balita.
0: Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMM Network News.
1: Nakikiisa ang RMN Networks sa banal na selebrasyon ng ating mga kapatid na Muslim, ang Idil Adha. Eid Mubarak. Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
8: Apat ang arestado sa pahihimon.
2: Impeachment complaint.
6: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
1: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Cayabyab, nagbibigay linaw sa mahahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
16: RMN Network News. Police report.
7: 3 taong gulang na batang babae na tagpuang patay sa likod ng kapilya sa isang OSA na Tonin Mountain Province. Ang itinuturinghong sospek ay 2 minor de edad. Kasama natin sa balita, Idol Noli Christian Salio ng IFM Band.
24: Isang 12 at 8 anyos na mga lalaki ang itinuturing na pangunahing suspect sa pagkamatay ng isang 3 years old na babae sa Natonin, Mountain Province. Sa panayam ng IFM News Baguio kay Lieutenant Colonel Abdilon Chiday Galong ng Mountain Province Police Provincial Office, kinumpirma nito ang naturang detalye ngunit tumangging magbigay pa ng karagdagang impormasyon alinsunod sa Juvenile Justice Act na nagproprotekta sa pagkakakilanlan ng mga minor. Ayon sa ulat, na i-report na nawawala ang batang si Thea noong May 23 matapos dumalo sa isang homecoming event sa barangay Banawal kasama ang kanyang lola. Alas 2 ng hapon sa kaparehas na araw, napansin ng kanyang lola na hindi na niya mahanap ang kanyang apo kaya humingi na siya ng tulong sa otoridad at sa komunidad. Kinabukasan, natagpuan siyang wala ng buhay ang kanyang lolo sa likod ng isang kapilya na may layong humigit kumulang 200 meters mula sa lugar kung saan siya huling nakita. Agad naman siyang dinala sa Anastasia Rafael Sagal Memorial Hospital. Ngunit idineklara na siyang dead on arrival ayon sa kanyang attending physician dahil sa traumatic brain injury. Patuloy naman ang paghiling ng pamilya ng mas malalim na investigasyon sa otoridad upang bigyang hustisya ang pagkamatay ng nasabing paslit. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Noli Christian Salio. Tatak, RMN!
8: Visayas tayo, ambag inapatay, 7 iba pa ang sugatan matapos araruhin ng truck ang isang bahay sa Negros Occidental. Kasama natin sa balita si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
25: Awang binawian ng buhay ang mga ina sa barangay Pandanon, bayan ng Don Salvador Benedicto matapos araruhin ng isang truck ang kanilang bahay. Kinilala ang mga biktima na si Judy Ann Bereno, 23 anyos, at anak nito na isang taong gulang na batang lalaki na dumididi pa sa kanyang ina nang mangyari ang masaklap na aksidente. Batay sa investigasyon ng Don Salvador Benedicto PNP na wala ng preno ang truck na minamaniho ni Francisco Bangwanga habang bumabaybay sa pababang porsyon ng highway kaya nawalan ito ng kontrol at bumanga at umararo sa bahay. Maliban sa mga ina, 5 katao pa kasama ang 2 bata na nasa loob ng bahay ang nagtamo ng sugat sa kanilang katawan kung saan 2 sa mga ito ang nasa critical na kondisyon sa ospital. Nagtamo rin ng mga galos at sugat sa katawan ang driver ng truck at pahinanti nito. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod. Regiman Albert Hiner, Tatak RMN.
16: RMN Network News.
7: Bawal nang lumabas ng bansa si Senador Dante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray matapos na maglabas ng Precautionary Hall Departure Order o PHDO ang Sandigan Bayan. Ang hakbang na ito ay kasunod ng hiling ng Office of the Ombudsman habang isinasagwa ang preliminary investigation sa kasong plunder at indirect bribery na isinampa laban sa kanila. Ayon sa mga prosecutor ng Ombudsman, pumasok sa unjust enrichment si Marcoleta matapos nitong tanggapin ng 75 million pesos na donasyon noong Enero 2025 mula kina Defensor Espiritu at Viray na hindi idineklara sa kanyang SALN at SOSE. Git ng Ombudsman, huli na ng bayaran ang donor's tax nito noong Disyembre ng nakaraang taon para lamang maitago ang illegal na transaksyon. At dahil sa laki ng perang hawak ng mga akusado, itinuturing silang malaking flight risk o may kakayahang tumakas palabas ng bansa. Sa ngayon, binigyan na ng Ombudsman ang mga akusado ng pagkakataon para magsumite ng kanilang counter affidavit upang sagutin ang reklamong plunder.
8: Inirekomenda na po ng Firearms and Explosives License Revocation and Restoration Board ng Philippine National Police ang pagkansela sa lisensya at rehistro ng mga armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Yan ay kasunod ng hiling na mula sa NBI na kansilahin ang matataas na kalibre ng automatic rifles at shotgun ng senador, ang kay Police Lieutenant Colonel Domer Tadeo, Servicing Legal Officer ng FEO. Ang batayan para irekomendang kansilahin ang mga baril na pagmamay-ari ng senador ay nasa ilalim ng Section 4G ng RA 10591.
2: The FEO Board recommends to cancel. The ground is under Section 4G of the law of the RA 10591. That is, there is a pending criminal case where the imposable penalty is more than 2 years. And we all know that the crime has more than that, yung penalty niya. The decision is lodged with our Chief FEO as the delegated authority.
8: Nakatakdang pirmahan ng 7 miyembro ng nasabing board kung irerevoke baga ang lisensya ng mga baril ng senador. Tumanggi naman po si Tadeo na kumpirmahin kung ilan ba talaga ang mga baril na pagmamay-ari ni Senador De La Rosa na una nang napabalita na umaabot sa mahigit 100. Ayon naman kay PNP Chief Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr., normal na magkaroon ng mahigit 100 firearm si De La Rosa na may iba't ibang kategorya, lalo't binigyan siya ng lisensya para dito.
3: Since we have received the warrant of arrest, and then therefore we have to look all the circumstances. One is, of course, the firearm. The concerned office of the PNP is processing for the revocation.
4: Ilan kung firearms yung mayroong registered under Senator De La Rosa?
3: It's 100 plus.
4: 100 plus?
3: Go matanda ni sa 100.
4: Sir, is that normal? Would you consider that normal for one individual who's already retired?
3: He was given the license. Pwede naman kasi may mga level din category.
8: Kala ko sabihin ni General, gulat kayo, no? Si PNP Chief Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr.
7: At sa kaugnay na balita, yun hong pagbawi ng lisensya at permit ng mga baril ni Senador Bato de la Rosa, hindi ro isang political act, ayon mismo sa PNP. Kasama natin mula Camp Crame, Radyoman Marjo Domingo.
5: Legal, procedural, at hindi isang political act. Ito ang nalinaw ng Philippine National Police kaugnay ng pag-revoke sa firearms licenses at permits ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., ang anumang proseso kagaya ng pagsusuri, pagsuspinde, o pagkansila ng mga pribilehiyo sa mga baril ay striktong isasagawa sa ilalim ng umiiral na batas, regulasyon, at tamang proseso. Nabatid na nirekomenda na ng PNP-FE o License Revocation and Restoration Board ang pagkansila sa mga lisensya at permit ng nasabing senador. Ayon Servicing Legal Officer ng FEO na si Police Lieutenant Colonel Domer Tadeo, maaari namang umapila si Senator Bato sakaling magpa siya ng tuluyan ng kasilahin ang lisensya at rehistro ng kanyang mga armas, kung saan pwede ang non-appearance ng senador at kahit abogado lang nito ang magsuko ng mga nasabing armas.
2: Kung gusto niya, he will file the necessary motion for reconsideration. And he has also that option to surrender those items. See, the service of those notice is can be done through the legal representative. Pwede niya sa lawyer. He doesn't have to show.
5: At iyan ang tinig ni Police Lieutenant Colonel Tomer Tadeo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
8: Sa ibang balita, aarangkada na ngayong araw na ito ang kauna-unahang status conference ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity for Murder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte, magsisimula ito mamayang alas 9:30 ng umaga, oras sa Dahig o alas 4 naman ng hapon dito sa Pilipinas. Pag-uusapan dito yung schedule ng paglilitis kay Duterte at inaasahang hindi agad mapaplancha dahil sa magkakaibang pananaw ng panig ng biktima, prosecution at defense. Sinabi po ni Conte na gusto ng mga biktimang gawin ang trial sa Setyembre habang handa na umano ang prosecution sa Nobyembre, pero wala naman tiyak na petsang gusto ang defense dahil mas nais nila ng karagdagang oras para mapaghandaan ang kaso. Bukod dito, posible rin daw lumutang yung pagkwestiyon ng depensa sa kakayahan po ni Duterte na tumayo para sa paglilitis ngayong nagkaroon ng pagbabago sa legal counsel ng dating Pangulo. Una nang itinalaga ang veteran international lawyer na sina Peter Haynes bilang lead counsel at Kate Gibson bilang associate counsel ng Duterte Defense Team.
9: Humagsak sa record low na negative 15 ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa buwan ng Marso 2026. Batay po sa survey ng Social Weather Stations, 33% ng mga adult Filipino ang nagsabing nasisihan naman sila sa pagganap ng Pangulo sa kanyang trabaho. Pero mas marami o 49% ang nagsabing hindi sila kontento sa ginagawa ng Pangulo. 18% naman ang hindi makapagpasya. Ayon sa SWS, itong negative 15 na net satisfaction rating ay ikinokonsiderang poor. Ito na rin ang pinakamababang personal record ni Marcos na lumampas pa sa dati niyang poor na rin na rating na negative 12 noong March 2025. Sinagawa ang survey nitong March 24 hanggang 31 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 adult respondents sa buong bansa.
8: Police report tayo sa probinsya. Canadian National patay na ng matagpuan sa loob ng kanyang bahay sa Bukidnon. Kasama natin sa balita si Rajuman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
10: RMN Police Report.
11: Patay na ng matagpuan ang isang Canadian National sa loob ng kanyang pamamahay, partikular sa Peroxides, Barangay Maligaya, Malaybalay City, Bukidnon. Ang biktima ay isang 82 taong gulang na mula sa Alberta, Canada na naninirahan sa lugar. Ayon sa report, nakatanggap di umano ng tawag ang pulisya hinggil sa insidente at pagdating sa lugar, wala na itong buhay na nakahiga sa kanyang hospital bed sa loob ng kanyang kwarto. Sinasabing bedridden na mula pa nung buwan ng Enero ang naturang Canadian National dahil sa sakit na diabetes sa puso at isang hip-related complications. Dumaan din di umano ito sa isang total hip replacement surgery nung buwan ng Marso nitong taon. Wala namang nakitang foul play ang pulisya sa naturang insidente at nag-request na lang ang pamilya na isailalim sa autopsy ang bangkay ng biktima.
12: Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Rajuman Mark Micaballo. Tatak, RMN.
9: Balita sa Ibayong Dagat. Patay ang 4 na individual matapos araruhin ng tren ng isang school minivan sa Bagenhout, Belgium nitong Martes. Ayon sa ulat, kabilang sa mga nasawi ang dalawang mag-aral na may special needs, edad 12 at 15, isang 49 anyos na driver at 72 taong gulang na chaperon. Batay sa paunang imbestigasyon, nakababa naman ang mga safety barrier o harang sariles ng maganapang insidente. Palaisapan sa mga otoridad kung paano nakapasok at nakatawid sariles ang minivan. Sinubukan pang mag-emergency brake ng driver ng tren, ngunit dahil sa bilis ng takbo, ay napakalakas ng naging salpukan na nagdulot ng pagkawasak ng unahan ng minivan. Ligtas naman at walang tinamong malubhang sugat ang nasa 100 pasahero ng tren.
8: Palarong pambansa tayo, ang National Capital Region daw po ang nangunguna ngayon sa partial medal tally sa nagpapatuloy ngang palarong pambansa. Makibalita tayo, kasama natin, Rajuman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
13: Nangunguna ngayon sa partial and official tally sa nagpapatuloy na palaro tuwag Sir 2026 ang National Capital Region kung NCR na may 7 gold medal, 4 na silver at 3 bronze medal. Sinundan naman ito ng Bicol Region o Region 5 na may 5 gold medal, 2 silver at 5 bronze medal. Habang ang Negros Island Region naman o NIR na nangunguna kahapon na sa 3 na ngayon na may 5 gold medal, 2 silver medal at 2 bronze medal. Matatandaan na ang NCR ang naging kampiyon ng 2025 palarong pambansa at 18-time defending overall champion at nagpapatuloy na nangunguna sa ngayon habang sa nalalapit na pagtatapos ng palaro tuwag sa 2026 ang naging mainit na rin ang labanan ng mga atleta mula sa iba't ibang rehiyon. Kasama mo sa DXBC Army Butuan, Pedro Man Prince de las Marias, Totok Armen!
14: Hindi pong iconic na go, go, go! Na catchphrase,
15: go, go, go.
14: Todo na to. Ng komedyanteng si Rufa May Quinto ay na-feature daw po sa isang Japanese TV show.
15: Ma.
14: Blurred ba yan? Myra Jane Nasayaw.
17: Over the moon ng komedyanteng si Rufa May Quinto matapos na ma-feature sa isang Japanese TV show ang kanyang iconic catchphrase na go, go, go at todo na to. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Rufa ang video clip ng Japanese singer na si Beverly na binanggit at ginaya ang catchphrase ng komedyante para sa variety show na Chidori's Oni Rinchan. Sa programang ito, fini-feature ang mga punchline ng mga iniidolong personalities ng mga celebrity guests. Sa ad ni Rufa sa caption, sobra raw ang kasiyahan niya dahil finally ay na-recognize na international ang isang Pinoy gaya niya. Reply naman ng singer na si Beverly sa comment section, big fan daw talaga siya ng komedyante dahil sa binibigay nitong saya at good vibes. Hindi naman napigilan ng ilang Pinoy celebrities na matuwa sa pagkilala sa komedyante. Ang go, go, go at todo na to catchphrase ni Rufa ay parte na ng pop culture ng Pilipinas na patok hindi lang sa fans ng komedyante pero pati na rin sa masa. Say ni Rufa sa mga nauna nitong panayam, ang hugot ng naturang linya ay life advice niya sa mga taong may pinagdaraanan sa buhay. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
14: Network News. At sumayin po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabya.
18: Live via satellite. RMN News Nationwide.
19: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
26: Headlines sa itong mga balitang lokal, Cebu City Transportation Office nakaobserbar gawa gihapon madisiplina ang uban nga mga driver dinhi sa Dakbayan. Regional Anti-Cyber Crime Unit sa Central Visayas na alarma sa pagtaas sa kaso sa online scamming. Gamay na gunang reklamo karon nga gitagalog pagtagad sagad sa online booking sa mga resorts dinhi sa Cebu. Kini ang headlines sa itong mga balita.
19: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
27: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gimbuhaton. Naa ang mga programa, pakigstorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya naman na to, basta walay istorbo sama sa ubo. Nga samukan kanang non-stop o dunay kauban nga katulo sa tutunlan. Dili pwede maistorbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagtangtang sa pangatol sa tutunlan. Tungod sa post-nasal drip, human ang dry non-stop nga ubo, padayon nagkumbati. Kaysa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton. Aron padayon ang kumbati kan adlaw. Basta 2040, quality ka na tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it. Mag 2040 lang. Alagang Unilab ka na. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult

0: Swak, swak to na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagdapat sa anumang uri ng sakit.
7: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum.

Side Protection. ACS. Missis, tungod kay kasagaran na ka-stay at home ang pamilya, kasagaran na pod kay mag-eat at home o mas pirmi na pod maghuga sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid mapatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. Bag

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: At oras karon, alas 7:50 na.

0: hapon ko.
1: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Puyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. Pinakalami nga black coffee.
3: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
4: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
5: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
6: Tagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
7: Pag may acid, Supra-Sid.
6: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
8: United Home.
9: Unilab yan.
10: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kumpirmi ka po eh. Nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
8: United Home.
9: Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Giniling, gumbay, ahos, tuyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami, undangi ang drama.
3: Angeline,
4: nakoy, na-discover nga timplado na. Lami ang...

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
2: At oras karon alas 7:57 na. Padayon ta sa atong mga balita, ang Regional Anti-Cybercrime Unit sa Central Visayas na alarma na sa magtaas sa kaso sa online scamming. Nga mga biktima ni ini, kanto mga magpa-book din na online sa mga resort din sa Sugbo. Nagamit-gamit sila mga pangan ni mga resort. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
3: CYHP, Tatak! RMN Report.
4: Naalarma karon Regional Anti-Cybercrime Unit kung Raco 7 sa sunod-sunod nga reklamo sa nagbuhatan sa mga lokal nga turista nga nabiktima sa online scamming sa mga Facebook page nga nagpailang nga modawat og booking sa usa ka resort dinhi sa Central Visayas. Si Police Colonel Artemio Ricamo, ang Regional Chief sa Raco 7, mibutyag na silang datos ang naguna sa mga reklamo nga ila karon nga gihatagan sa pagtagaan ang fake booking scam. Kasagaran sa mga biktima dinhi taga Sugbo nga gustong lang unta nga mobakasyon sa mga resort nga nakabook sa Facebook o nakabayad na o dakong kantidad. Ang modus sa mga suspitsado si Gunny Ricamo mao ang paghimo o fake Facebook account nga nakapangalan sa usa kasikat nga resort o mutan niya kini o online booking. Sila nga nakabook na ang customer, mga inig pa si unang bayad apan sa dihang ka makabayad na, dili na kini makontak pa o ang maong turista, makurat na lang inigabot niya sa resort, wala na kini makabook. Tungod ni miawag karon ang Raco 7 sa publiko nga magbantay sila nga pagbook online, tungod kadaghan karon aga bikatap diha sa social media nga mga scammer. Labing maayo mato ni Ricamo na susihon pag-ayo kung ang ilahang gagiklik nga account sa Facebook legit kini aron dili sila mabiktima.
5: Yes, ang daguna sa atong mga reklam scam atong sikita nini. Kano bito? Karon labi na karon summer. Kusog karon ng online scam or booking scam sa mga hotel and resort kay summer man. Loy kay nga itong mga constituents nga nagpabook sila online using ang mga fake ito nga Facebook page. Kaya ikopyahan nila ang mga Facebook page ng mga o Facebook account ng mga resort. O parehagi, doon sa activity, doon sa mga videos sa mga legitimate resort, ila sa ng kopya, gipusan nila.
4: Biangko ni Ricamo nga ako nga hagit ang ilang giatubang sa ahinsya. Tud ka lisod ilhon kung kinsa agawang nagparayun ini, kamatang sa modus. Iyang gipasabot nga dagang proseso ang ngayon nga buhaton tungkol sa balaod nga ngayon nga sundon o dilipag yun na masiguro nga madakpan ang mga suspek nga nalambigit sa online scamming.
5: Ang proseso doon sa itong investigation diri, pag once nga makareceive tag report, investigate. Kaya di mo pa pwede mo dito pagpa-disclose sa information ng isa ka-account without investigation, without producing a court order. Kaya naaman tayo ito ang kita privacy law. So diha kita sangit pirmi.
4: Si Police Colonel Artemio Ricamo, nagsunod sa labing daghang reklamo ng ilang giatiman, mao ang loan scam, investment scam, hijack profile scam, fake receipt scam, package scam o ang Gika scam. Subay nini, may pagawas ang ilang ahinsya o mga pahibaw sa social media o pahimang noong tips aron malikayan na may biktima sa pangilan gamit ang social media o sa sangayan nga bantayan kung ang Gika istorya nini sa Facebook, mga ina sa tanang detalye sa iyang pagkatao o muhanggat na og negosyo tungod kay usa kini kapagpangilan. Giawag usab sa kapulisan ang publiko nga dili mosaling ni bisan kinsa, bisan pa man kung kini kapamilya pa, kay mamahimong migamit lang kini sa pangalan sa iyang mga mahal si kinabuhi. Kasama mo sa Raco 7, inyo Radyo Man Arnold Bustamante YHP, Tata Carmen.
3: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo mo nationwide.
2: At oras karon, alas 8:01 na. Nalibata mo end atong lakbitan kining latest nga medal tally alang sa mga regular games sa demo sports ingon man ang para games sa nagpadayon nga ika-66 nga palarong pambansa karong si Manaha nga gipaygayon dito sa Agusan del Sur. O nila ang latest nga medal tally as of kagabi pagtapos sa mga duwa kagabi sa laing adlaw na pod sa mga games sa palaro. Nagunagihapon ang National Capital Region nga doon na sila'y 14 ka mga gold, mga medalya tali ni kinatibuk-an. 7 ka gold, 4 ka silver o 3 ka mga bronze. Unya region 5 mao'y nagsunod nga dunay 12 sab ka mga medals, 5 ang ilang gold. Og ang NIR, Negros Island Region, nga naa sa number 3 karon nga spot. Nga dunay 5 ka mga gold medals, 2 ka silver.